0: Okay, eh Murudi. Eh li kae Murudi wak? Ron. Mm. Eh.
1: No abo abo kombisa kuri ku ya hi vona va vona nga ri munhu loyi a nga na mihleketo ya kahle sweswi a nga swi endli tani loko va tirhe a xibedhlele nkarhi wo leha va tirhe na vavabyi lava vo taniya vo hleketelela ku karhi wun'wana na yena i ku sungula ka ku hlangana nhloko a va vuli ku a nga kahle a vo n'wi yimelela
2: Ivan Fanta in a Tingana. We follow the same as
1: No, ne mi twini baba. Ho le bona baba. Danke. Hiso soke mwingiseri wa mina. Ni kombela kuri ifamba yana strongo.

0: ni kombela ku hi ya mahlweni ni hlaya ndzimana leyi ku hi kota ku ya mahlweni hi twa ku xikwembu a xi ku humeleleyini loko xi za xi vula leswi. Xana wena tanihi muyingiseri wa Vision FM u vona yini, u twa yini, u twisisa yini eka moya wa miehleketo ya wena ke aka leswi ni lavaka ku swi hlaya la. Ni kombela a hi fambeni, a hi fambeni so. Ni kombela mi twa nyana. A hi hlayeni laka Geneza. Maxaka ya mina ni kombela ku ri xikwembu xi ku pfuna. U khongela. U kombela ku xikwembu ni nyike ku twisisa loko hetisekeke. Leswaku ni va na ntshamiseko wa moya wa mina. Moya wa mina tshama exitulwini xa wena. U reyila kumbe ku driver kumbe ku kongomisa miehleketo ya wena eka ntumbuluko lowu xikwembu xi nga ku vekela leswaku u va aka wona. Muyingiseri wa Vision FM. N'wana mhani, baba, kokwani. Ni mi kombela hi ku titsongahata loko kulukumba swinene ngopfu. Twanani la. Xikwembu xuku. Moya wanga a wu nga ha tshami amunhwini, a wu nga ha tshami hi masiku munhwini. Kutani Yehovha verse 5, Geneza 6 from verse 5. Kutani Yehovha twanani. Esh my God. Kutani Yehovha a vona leswaku ku biha ka vanhu ku kurile emisaveni. Mi ehleketo hinkwayo ya timbilu ta vona yi kongoma ku biha ntsena hi masiku hinkwawo. Kutani Yehovha a vilela hi leswi a nga vumba vanhu emisaveni, a vaviseka ngopfu embilwini ya yena. Kutani Yehovha a hetelela a ku, ndzi ta lovisa ehenhla ka misava vanhu lava ndzi nga va tumbuluxa kusuka eka munhu ku fika eka swifuwo ni swikokovi tinyanyana ta tilo, hikuva ndza vaviseka, ndza tikeriwa, ni na nhlomulo hi leswi ndzi nga swi endla. Verse 8. Kambe Noa a kuma tintswalo emahlweni ka Yehovha. Xana n'wana mhani, u kuma yini hi mahanyelo na mimpfelelo ya swiendlo leswi u swi vonaka swi humelela emisaveni namuntlha? U vona yini n'wana mhani? U le ku voneni ka yini? U twisisa yini na hi mahanyelo lama ma vonaka? Vana va dlayiwa, va fayiwa, va khomiwa hi milenge, va fana va bananisiwa na khumbi. Vavanuna va dlayiwa, vavasati va dlayiwa, vatswari va tshikiwa na thyaka va nga dyi nchumu, munhu a karhi teka mali ya mudende. Akaradya vana va hlupheka suka munhu a ya hloma sukela xin'wana xa yena mapfalo. I vona yini, ku humelela yini kwala misaveni? U dyondza yini hi mhaka leyi xikwembu xi hi vulavulaka? Mi le moyeni ka Vision FM.
1: Ahe,
0: thobela papa.
1: Uya tana ke vona vuphelo bo saliyo batho. Uya ka mokgwa e re balaleng tsela Modimo mo Genesis. Ka gore bophelo ka motho a bo sa le selo ebile a bo sa tlhaba le Modimo ka lebaka la gore re bona ntho nngwe le nngwe e kgona go tsala ka maramapelo a batho. Sa sai o fitela mo Modimo a ja kgato re nna why kidila ntwe ba re ke motho na ka ba ka la hore ntwe ba re ke motho o ya ka nna ke be ke nana re o tota ta server na modimo mara aba tsajira mushumo na ke ba dire tshi ba dire tshi ngo ka la ba ka ntwe mo lengwe mo e bontsha o sena o tsola na botlhoko e bontsha o sena bophelo ka ra matshelo a botho e bontsha o kitima moya bo phofolo o le gona ka mara le pelo tsa batho tsaba ya we fa modimo I sale yo ka le bakala re o nolongwe lentswe la modimo mo le re nna motho a sala a dira ka tsela he e ya lo re nna mo moyeng wa gae kapa pelo ya gae e yo mo feleletša e malatlhela ko kae na lentswe la modimo fela le nyaka he re nna re kgona gore botoba fela mo bukeng ya dikoronei ka gore e botsebotse gore motho a kgona go bona bona bja modimo ke motho a kry one kgonang gore botoba a ikokobetša a dula boneng bja modimo a dula maateng a modimo that's why lentswe la modimo le setšhaba saka se se bitšwago fela ka leina laka e se ka ikokobetša fela nna modimo ke mo otlo kgona ka tswela botlhoko ka kgona ba pholosa ka kgona ba lwela jale e motho a ile a tsena ka moya ditšhila a kgone o dira o loka o ya ka mokgwa modimo a senyang ka ka gona re bona bo motho bo sa leyo o phela bophoofolo kare bophelo bja motho that's why modimo a re why gore o dirile motho a tseba re batho ba they are going to do the right thing o ya ka mokgwa ena a dira ka gona mara ga re wa lebela o bona dilo di jikile mola gore why bjale ke ile ka dira ntse ba re ke motho na why ke ile ka dira ntse ba re ke motho na because a sa sefa mošomo ko beredišon e ke e bala mona bukuni ya jobo lentswe la modimo le re ke ene ntse motho a e dirang mo lefatsheng ka kwantle ko kwa ye rena bana ba modimo ba re bitsitseng re ile ra kgona go e letša rata boneo ya modimo bona matho a gago a sa kgona go bona dilo tša modimo e dilo tse di botse e bona e le tšhila so mo pelo ya gago e o ntse o dira ka moko pelo ya yona e o isa moka le ona o a e bona na yara it means the mind of a human being or the mind of that person of any person yo a sa le ona bone beko bone eng ya modimo motho yo o tswetswe kgaologanyo o phela bjalo ka powerful that's why peter mo le gore batho ba re hai motho yo mane o re ba shehare mane a e mono mone loi e shehare it means bophelo ya motho a bo sa le yo mola o tsene moya o mongwe mo le the human being he need the deliverance he need the power of god he need more anointing of god because bo motho a bo sa le yo maatla modimo a kwile ka ra bophelo wa motho that's why ngwe lentswe la modimo le re a e latsa pelo ya motho e re motho o na le morero o mobo mo pelong ya motho a sa kgone ka boja motho dilo tse makongo o tse ka mokana a leng kara pelo ya gae a tsebiwa ke ena monye o kgona go lowa dilo ka moka tsona ka moka tsona a ba a re apara ena monye a dula ka mara tsona Isaiah 59 e rilo tse ba di dirang re a sheisa bona ke modimo a bo sale bophelong bja motho bjale o nyake gore modimo a kgona ka re thusa bophelo a bo sale yo motanga modimo unless e jesu a ka tsena ka ra bophelo ba rena batho ka moka bo rena bona botsamaisi bja modimo
0: eish my god hai na chava bishop ya mina hai swa chavisa se loko xikwembu xi ku moya wa mina wa suka avanhweni
1: ehe
0: hikuva hikuva mehla
1: that's why e modimo a re moya wa ka o totoa bathoni number one e re lata mola bukuni ya varoma chapter 1 modimo o ri motho gongwe ke to fitela ka molesa aya alright ge modimo a tlola motho a ya okay e le gore moya wa modimo o kgona o tšhikatšhika mo rena wa kgona ka re tshireletša mo rena rena a re kgone o kitima rali ya bobe mara o na le molo gore modimo o ile a botsa batho a ba kgala a re ntwe a yo right ntwe a yo right wa fitela molo o ngwe modimo a re nna batho ke to motho nna ke ya molesa a ya motho e motho a ile a leswa ke modimo o thoma tsena ke moyo mongwe wa bohlanya o mongwe le mongwe o le gore o kgona go bereka mo mothong e re ana mona mo baroma chapter 1:12 e ya ba mantswe a mangwe a gore motho re bona ebile batho ba thoma go ka ba motho ongwe a thoma go tšhantšha a ba a tloela mošomo o e le monna a ba sta a duma monna ka monna mosadi a duma mosadi ka mosadi gona moo shaltesere batho bao moya wa modimo o tuile mo bona moya modimo a o sa oparata ga o sena selo motho o re ba motho fela mo motho kare o phela it's mine mogopolo o karabo hlan because the glory le moya modimo o du sitwe mola ona engele le moya modimo o ona re be re go bona batho ba kona o tama ha botu ya ka mokgwa maleba because moya modimo o du sitwe mo bona di ka fora bona batho ba di antse mo leng ba irata ire ke to ba lesa batho ba ya batho ba tuma ipelela ka mokgwa ba pila ka ona ya ra the grace ya modimo a iyo mo batho ba tswana go tlela bantsi o sna mo ha wa modimo.
0: Okay, sa mafelelo moruti as modimo a ile are mo pilung ya ka ke na babiseka hi lessons nga swi endla ku va ni vumbe munhu loyi no endle ku a hlayiwa xikarhi ka vanhu lava hanyaka na babiseka leswi swi vula yini baba swi vula ku va kona vavasati lava va vavisekaka hikuva va tipfukume va pfumela ku tekiwa hi vavanuna vo karhi naswona va kona vavanuna lava vavisekaka va ku exi hamba a ni tekela yini loko nkarhi un'wana ni yo teka manimani that's why aza a hetelela a hleketa ku tlhelela amarhumbini a ni ya kwini le maxangu lama ni ri na wona ka nsati wo sungula swantshwa maxangu lama ni ri na wona loko ni nga ri na nsati a swantshwa na vaviseka ku va ni velekiwile misava swa endleka munhu a fika tisola ke
1: 100% muruti va ke tsola ene ibile i bontsha kare batho bantshi yone lae e re ya e lebelela o bontsha gore ba ke tsola bobedi bja bo bona ba dutse ka go kgotelelana ebile a o sena lerato a o sena bophelo mogo a o sena bokaone for example ona bja je muruti e nna elepsona je re re kere ke yes ba ona batho ba ba bjalo ba e le gore ba ke tshola ka tsela yaneo number one enkebe le gore o ya kgonala moruti re bjalo ka batho ba e le gore re ya dikhetone ka mara lenyalo a kere and then after 5 years ka se botsa gore hei o ka re mosadi wa nka ka vota yo mongwe ka se tole ke sa kgona go votela yo ka votela yo mongwe ba bangwe ba bjalo gore e kebe le gore wa kgone mosadi wa kengebele gore ke party ye nngwe ke be ke o changer ka ka gia eff ke be o mo changer ka ka gia anc oba ba bangwe ba ba katsa re yo mo foutela o mothie nna ke sa monyaka ba re mogoja mollo a se mokwadipale ke ya orago mollo je nna ke le bona le yampabela se bjalo ba ke tshola ba bangata banna le basadi ba ke tshola ga o tsena bophelo a ba satefelwa ke selo dilo di changee a ebile ga o sare re fetsone bale ka baka rare ompile banate se gore na dito ke ta dira
0: sa mafelelo moruti le ka reng go motho yo le yena a tshwanago le modimo mo a duje wona ana bjale wa belaela moyeno wa gae gore engi o direhile gore ke tsena sekolo ni nga tsutsumelangi vukati hi ku la ni nga kona na tisola ku va ni tshike xikolo hi ku va ni tekane ni kumbe ni yenge hi wanuna loyi kumbe ni yenge hi wansati loyi na tisola ni twa ku vava mani mi nga ku yini aka yena ku a nga tisoli a za a huma aka alignment ya vutomi a huma ka timing ya vutomi what can you say my bishop
1: All right, I remember the model Genesis chapter 1. Bibele iri ntwengwe le ngwe ibe sna format, ibe sna shape, even it is nabonale, ine sna silo re sa khono ka ihlatha. But ile moya modimo o loko o di. So kama ntse mangwe rena we have the power then from our own tongue to change the situation. Mada abulelo a modimo wa molomo waka. Nna I can prophesy lelo re o ka re nga ra ditshipi lelo re nga ra skim se sibi so nna ga ba ba ra se ha wena profeta ga mulomo hao Isaiah and Ezekiel 47 Ezekiel 37 iri wena profeta marabo a change a khono ga ba le bophilo fela he moyo wa modimo o ka khona we mo dimo marabo a to vuyela ntsengwe lengwe nyo go phila e wena o ka dzike message ra marabo ha iri ntsengwe lengwe inyo go tagana e wena o ka fela o ka bara moyo wa modimo wa profeta galina la morana Jesu maemo ga mokaona a nyo go buela ntsengwe lengwe e kono ke moyo wa modimo fela ha una na ke to khona se mo tsase ho ha una ta le go khona se mo ka keo ha una bo profeta le go khona di ntso fela only the spirit of God with you prophesy lo na di tshilin tshing la modimo di lo tsantsho tshinyo kodie ya ka lebaka la gore re filwe maatla authority ya go kgona go tšhentšha tšhemo ka mo ka yona e re ba lesi le modimo wate o re lena le na le maatla especially those lore ba dumetse dina la marena jesu o re na le maatla re tse botja tshaba la isupa ka monganelo wena tshaba yo wela kwa e tla wela ka ra metsi e sele tsa bonala nya ya ba bophelo ka moka re ke tla sube ngwa re ka lena ma jesu ya kae kae re tsaba ke lona ka marapelo tša rena re ka le supa ka moka tsona tsa kwa re tsaba ka moka tsona tse di di o rena re le re lebelela o ka re re ka tsama ka moka tsona monna ya no o mo cheri o bona na o ka re ke motho a ntse o nyetse ke phofolo mosadi ya no mo cheri o hore mo cheri ke motho a ntse je re python ke yona e bintsha ka lotu ka le tsika ra motho ka motho ke bile ona na lo tshaba modimo ke tsiya na ka sebele ya ka re a ka olela ka ra tsema sebele just prophesy by the spirit of God you're going to overcome all the situations as I'm saying yalinga la marana Jesus
0: inkomo inkomo inkomo baba kesile
1: tange mo
0: Danke. Mbakulukomba xikwembu xiri ndza vilela. Hikuva ndzi endle munhu. Ndza vilela a va kona vanhu kwala misaveni xana. Lavange na vaviseka kuva ni nghene aka vukati lebyi. Na vaviseka kuva ni teke munhu loyi ni ya n'wi hoxa ntirhweni. Na vaviseka ni teke timali ta mina ni pfuna vamakwenu wa mina ni endla hinkwaswo namuntlha vamakwenu a va na mhaka na mina. A hiye va ka hina na. Vision family moyeni.
2: Hi,
0: Bishop Minjani. Hi,
3: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La, illegal.
4: His mercy.
0: Eso so ke muyingiseri wa mina lowo randzeka. Marito la movava marito ya tingana. Imatiyo hisa etimintswini ta murhandziwa wa wena. Marito ya tingana. Marito ya ku komba ku hlundzuka. Yami mavulavulaka hi ku hlundzuka. Imachaka imanyala na ku borisa mehleketo ya loyi anga na mikateko ya wena hambi loko nuna wa wena anga va aku endlele swinwana swo biha leswi babiseke moya wa wena kuna swimbiri swinharu anga swi endla aka wena iku nyike xivongo ikunyike evana ikunyike muti shana ke hikwalo hoka yini loko mindleriwa swo vava hi vanuna vanwina hi vasati vanwina hi vatswari vanwina mi rivala leswinene mi nga endleriwa swona hi vona ke tintswalo tlhela ti kota ku futi tiya endla ku ambilwini ya loyi a vavisekile tintswalo ku titsonga hata ku papa marito lama ni nga ma vulavula aka n'wina na swi vona ku a ma kahle awa man swi endla ku mi tlhela mi ya tsaleka hi vuntshwa endzeni ka mbilu ya nuna n'wina mi ya tsaleka hi vuntshwa embilwini ya nsati wa n'wina a vona mi tlhela a vona a tlhela a kota ku pfula mavoko a kota ku mi khoma a mi tlakula a mi vona mi ri wansati a mi vona mi ri wanuna a mi vona mi ri n'wana la fanaka hi ku katekisiwa marito ya vuxungu marito ya vuxungu marito lama humaka endzeni ka ku hlundzuka oh my god endzeni ka ku vaviseka i hamele leyi tsekatsekisaka hambi ku ri na foundation yi faya khumbi hikokwalaho loko tilo ri duma vanhu va chava loko ri baleka tiyindlu ta tsekatseka loko moya uba manwa mina moya loko uba uhahlula masenge loko xihangu xita xi fire ti tiles xi phata ti mova xi dlaya swifuwo xi dlaya ti nyanyana xi ona swilo swo tala ku kwata ka munhu i xihangu ku miyelelana ka vanhu emutini va nga hlamulani ha swaku a va le ku hlamulaneni kambe wun'wana i busy u le ku kaneleni u le ku vavulavuleni i na timhaka i na huvo na mimoya leyo biha hala ndzenindzeni ka mbilu ya yena
2: mandlakazi bekwani na le ka
5: n'wajaheni
2: u le kaya ra xitichi hi
5: 88.5
2: Vision FM la Ilekaya.
5: Ilekaya.
6: Bana ba se ba rata hang rata o dumedisha. Le ne le le khetwa le matla la mpulisho rena Jesu Kriste.
7: Ibito ra matimba ra Jesu Kriste wa Nazareth ni sheweta mingseri wa Vision FM.

tiva mixo wa siku ri namuntlha mikiseri ne swola loko u pfuka ne u tibyela ku ri hayi hayi mina I am a winner man hi ndlela yona yaleyo hi ta kwini mikiseri ha 50 minute bila wara ya ntsevu a hi siku ri kahle all days hi cheka ta maxele ka siku ri namuntlha 14 ku ya ka 12 ntsevu kasi vilavila i 12 ku ya ka 25 wa ti-degrees a hi cheki kahle leli phalale le yi ku 11 ku ya ka 12 ntsevu kasi livhumbu i 13 ku ya ka 12 ntsevu i dyambu eka siku ra namuntlha livhumbu kasi makhadulo strechard 12 ku ya ka 25 mukopano i 11 ku ya ka 25 mesina i 15 ku ya ka 27 nkombo phalavula i 13 ku ya ka 27 nkombo pulukwani i 12 ku ya ka 24 ethavazimbi i 12 ku ya ka 25 kasi twando ri tiva ri karhi hi hisana ra dyambu eka siku leri ra namuntlha I 11 ku ya ka 27 ntsevu kasi etsanini 12 ku ya ka 24 what the grace eka mixo wa siku ra namuntlha mixer ni tlhela ni vuyelela aka n'wina hala ka WhatsApp hi xikombelo xin'wanyana xikulukumba swinene loko hi senda voice note a yi tlange 1 minute na 30 seconds yi nga ndluli laya loko yo za yi ndlula laya mixer mo pfuxa vangani kahle ya swihluphi leswi bla bla bla phela ku vulavula ntiyiso na hi 45 minutes hi nga tikuma hi pfuxa vanhu van'wana swi tala ku tala se a hi hlonipheni nkarhi walowo swi ta va swi karhi swi hi pfuna swo fana na sweswo inkomu

0: one thing.
1: Africa Dzonga rishini mingiseri wo sungula amweni hi loyiwani vi le moyeni
2: ha rixini Africa Dzongo
1: madiva kokwani kwamukwam
2: n'wana mansaro
1: mpfukini na
2: i pfukile
1: nayinahi vatomi madiva
2: loko Africa Dzonga yi za yi va kahle na vanhu va yona va kahle
1: yane madiva mara
2: moi va navelela lava twaku ku
1: vava a hi va naveleleni
2: ava holi vanhu hinkwavo a swi gezela hambi lowu makaya ambi va lava nga magele va khokhoba va kha va vabya kwele kumba xivatweli vusiwana va hola va vuya makaya ka vona moi va pfuxa
1: a hi va pfuxapfuxeni
2: a ta rhangi n'wina va haxi hikwenu n'wi mindika ku vulavuleni na n'wini endla swona hi kota ku pfuka hi ri kahle moni ku papa mayimele ka gongoma papa fama mphatsena bilokutu ku papa i mahlotlwana sele ka xikulu ni ku mani feyile loko mani December loko mani sefulina mavele ha mitumbeli kwihi vayingiseli vanhu vaeneli va tixaka hinkwati leti nghena tilakarini mani sefelino ya ni layitini ya daivitini ale ni ku mani rikhoto na papa rikhoto mani mafanele mana mani mafanele va khosa na mani rikhoto kwala xikutirini ivi ni hetelela hi papa kuba papa kuba yini yi khovile na magrut ele xivaleexo ka hi ka xitii kokwani nghena na kokwani tona loko no siya miheva a nga ni bangiwa kun'wana boti hei
1: yana
2: a nga swi rivala ku rina ba yena
1: va tiva mari
2: na mhanjeni na mhanjiwana jijo na mariluva na mariphatirisini a va ri na kokwani kwamukwamu
1: khesa swinene kokwani kwamukwamu
2: kokwani tona kwala xikotirini xa xibojekela va ta xi lunghisa mfumo wu ta lunghisa kwihi
1: danko
2: danko
1: ku ri munhu la Alright, va balekini bana qing 063 7307890 bi re wena va ka ri bole mission wa sukra na munda
3: mina manshara
1: yes
3: ipokeli
1: mina nhlayisekini na ntivi n'wi
3: ipokeli
1: ya ni tiva la ku ri n'wina mi teka ku xidodo la se na hlamala kokwani kwamukwambo swi teka hinkwako swidodo leswi na
3: mina manshara tani vona pava kutsunguli vona kokwani kwamukwambo swi kahle
1: swinene
3: moya wa vona wu tava wu ri hansi swinene
1: yani
3: a mi tirhi tani vona pava
1: ya
3: tana vele lava va te hinkwavo lava nga swipetene lava nga la makaya
1: vapoki
3: va hanya va ta vona mindyangu ya vona
1: ni
3: ta pfuxa vahaki hinkwavo va pfuka va hi haxela ku fana na n'wana mhansara vai va pfuxa va hi famba va ya titirhela ku na mutshamani khosa kusuka laha a Jilongo kuna mhani mathosi kusuka kwala laha Jilongo a xikotileni xa le henhla na mhani mafanele kusuka kwala Jilongo a xikotileni xa le
1: henhla
3: va kwini kokwani kwamukwamu kusuka kwala laha Jilongo a xikotileni xa le henhla na mhani ni henhla ameve eye amisenyatini yo pfumela
1: matomana
3: kokwani n'wetela mafurha kusuka laha ka mchipisi va kwini mhani milova kusuka laha ka mphambu na mhani wa magoda kusuka kwalaha ka mphambu na mhani ndoma ndove kusuka laha ka
1: xigamani
3: ku na ritekelo phazana na rhanga rona emtin dhambi kusuka laha xivulani akuyingaa gwangwani swona mitlasena kusuka laha block 2 aka mmingeleni ku na vase qhovini qhovela kurena buti lexi nkoveni kusuka laha vihenhli na mhani mavasa kusuka laha diana ata vakwini mhanisesi va ka hotswani kusuka laha tikweni ra ka nkuzani xiphiha hi masirha na mapfimbi ekutwaniweni ngomani kusuka laha ka ximavoni a va ta ya kuma kona
1: yes Yes.
3: Banko.
1: Absurdan kuna munda.
0: Ai,
1: ai, kuti ni kuti. Ita
0: Ah,
1: I
0: think
1: you know when
0: you
1: spoke at the
0: street. Oh, I'm a
1: spooker.
0: I know. I was in FM. Eh le ka ngwanqwan ka mtsali yo ka mtsinyo tsala nyama kuna man advice na baba puki akangobe kuna bo direct babo loka ami le yana puki ni le hayele ya man tika mkhotlwane loko muka mapuku ta nyanya uka li bo direct eh kuna kokwanwa amu kwala ka ngobe ti balo khai leswi oh
1: ta ngobe ma
0: singita eh kwala mala ba ma singita ale ba uthi ama uthi lwi ya ka ngobe eh
1: Yes.
4: Yes.
1: I'm going to go to the house. Yes. Yes.
5: Yes.
1: Danko. Yeah, means that now when if him corner, I'm a barking like a line two, ya mean, and yes, 063-132-0818. Such name to say, Matti, Mambir. I don't know, I'm saying, woman, Nevo, Ninam say, Mambir. Man, better thing, means that I'm going to carry me away and he talk win me coming in and carry no address Africa. What do you? Hey, no, I'm not going to stay. Hey, hey, hey, stay chill. This. Oh! Kundle kai. Oh, kamba msubon kundle kai. Msubon ay menurwa. So. I need to win a minute of fair cake, man. But I'm sure it's not a mix. I've even got an hour of fair cake. A song like win a mother, eh? Hmm? I'm Steve. Oh, I look more Steve. Loko hi famba hi xavisa matamatisi ni sungula kwini mara hambi swiritano mingiseri na ku teka vayingiseri laha ka WhatsApp ni twa vona ku vona va pfuxa va mani ka mixo lowo loko mina ni vuya ni vuya ni karhi ni vuyela ku pfala eka siku leri namuntlha avuxe ma swi vona swa ko
4: hoyi wa navelela hi kombela ku va navelela la ka xiyanimoya ka wireless lava nga swibedhlele leswaku va hola mavabyini ya vunhu voko ra tintswalo ra xikwembu ri va horisi va ya makaya va disachiwa va ya makaya a va horisi Jehovha hi timbanga ta yisa va horisiwa mo hi kombela ku va pfuxo ku na kokwani luva le ka mphambo a va pfuki ku na mhani December le ka mavalani a va pfuki kuna kokwani kwamkwamu a va pfuki kokwani tola mafurha a va pfuki mani boy sevenza a va pfuki maseve mani miheva le misalatsini yo pfumala va ta mani a va pfuki valavi hinkwavo a va pfuxa hi mhani dorini wa kharanga ale vo khandziya sinya va chika hi ravi danki la 14 ila danki mihaxi
5: avuxeni na xitichini ngati ya Yesu Kreste wa Nazareta rhandza ka khongelela vanhu hinkwavo lava nga swibedhlele lava nga majele lava nga mapatwini xikwembu xa le kati lweyi na xi hi hlayiseli vona xi va komba tintswalo ivi nakambe ni ya rhandza ku ya va pfuxa rhandza ku ya pfuxa mhani rikhotso a ka njhakanjhaka pfuka ni mi ya titirhela ni pfuxa mhani rikhotso a Mountain View na n'wina pfuka ni mi titirhela ni pfuxa vukosi bya ka Ngove pfuka ni mi yimela tiko ni hetelela hi ku pfuxa vukosi bya ka Maswangana a pfuxa hi muduli mhani rikhotso ya ka Ngove hlayisekani
6: n'wandhove ka xigamani pfukani na kha na mitwa mhani December ka mavalana na kha na mitwa ya pfuma ngoma Mr. Gift Jokubai a va pfuki mzamani khosa pfukani kokwalano swa namuntlha ntsene pfukani mhani Maluleke pfukani mhani Rose Odzwani pfukani kokwani tola mafurha pfukani na kha na mitwa mhani lavava le ka misinya yobyala yo ka yi nga tikhomi matamani pfukani na n'wina hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni emthiwa ka ndhambi na ha ri kwala gongwangwa ra xivulana la kona gongo ra mali danku
7: rixini n'wana mhansara mpfukeni mara hayi mina ni pfuki swinene laka jirongo la hala xikotirini xa le henhla namuntlha dyambi nga ku ri ta zamanyana ku ta hisanyana swinyawulanyana kombela ku va navelela lava vabyaku ni kombela ku navelela vanhu hinkwavo lava nga le swibedhlele hambi lava vabyaku va ri makaya ni ri misava hinkwayo a va pfuki a va hanyi va ta vuya emindyangwini ya vona xikwembu xi va katekisa kombela ku va pfuxa wo sungula ri kaka ro bava ri bava na marhanga kwale gwangwara gongweni ra mali niri a va pfuki nga mundyangu munhu mavasa kwala ka jilonga xikotirini xa le henhla na yona a va pfuki papa Gift Kubai na vona a va pfuki Mandros Kubai na vona va pfuki kwale amulweni mhani December ka mavalani a va pfuki swa namuntlha ntsena a block 2 a va pfuki vana xihlovo kwale tikweni ra le kule a France na vona va pfuki mana boy 7 ka mapayeni a va pfuki kokwani nghena kokwani tola mafurha mhani miheva a misinya yo pfumala matomani papa mafanele na vona va pfuki kwala ka jilongo na nghamu ya vona kokwani kwamkwamu a xikotirini xa le henhla a va pfuki na vonavu nikukokwa mlamza ngoveni semngoveni kwala ka jira ka xikotele xa lehla na vona vapfuki vanhu lava hinkwavo a va naveliwa hi mzamani khosa kwala ka jilongo danki
8: Rixile n'wana mhansara minjhani ku pfuka ke hina hi pfukile swinene hala ka minenginisi block 2 maxelo hi lamanene hayi mapapa ku hava dyambu ri honokini mo ni navelela hinkwavo va nga swibedhlele na n'wina hinkwenu hi nga hala makaya a hi holweni hi vito ra matimba hinkwa ra hosi ya hina Yesu Kreste ni kombela ku va dzudza ku na kokwani kwamukwamu kwala ka jilongo ku va na bakhosa kwala ka jilongo ku na mhani tola mafurha na n'wina pfukani ni nghena la ka xivulani lani ku na ri kaka ro bava na marhanga ya rona ku va na kokwani gift jo khubayi ni ya nghena ka gongongo ku na bakani ya finance mayemele loko va heta va ku mi nga byeli munhu ku va na hosi mahlohlwani kwala sasalamani ku va na swilo swa nghala kwala ka ngove ku va na mhani kayila na n'wina animc na kokwani wa the junior na n'wina kokwani gaveni la ka makoxa vanhu lava a va pfuxiwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka minenginisi block 2 ni ku danku n'wana mhansara
9: na vaxumi n'wana mhansara xo sungula ni rhandza n'wi khesa rito ra xikwembu leri ha ku heta ku dyondzisiwa sweswi ni ta ku aka vavabyi hinkwavo lava nga ku tweni ka ku va va va pfumeli leswaku va ta hola va ta kota ku horisiwa kombela ku pfuxa mhani mavasati A mhani maka mhani Grace kwala ka ngove kokwani nghena risinga view mhana masingita kwala ka ngove ni hetelela hi ku pfuxa mhani Rikhotso a mountain view vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwani wa Amu kusuka kwala ka ngove inkomu

0: Ndzi ni n'wana Mhantsaro ni kombela vanhu hinkwavo lava nga xibedhlele ni le makaya ku vuya va hola va vuyela vana va vona. Ni kombela ku va pfuxa, ni pfuxa mhani December ka Mavalani, ni pfuxa mhani Burisana, mhani Boy 7 dza kwala ka Maphayini, ni pfuxa Pfuka N'wamadliwa kwala ka Maphayini, ni pfuxa mhani Luva ka Mphambo na mhani N'wamagoda, ni pfuxa ku malume Gift Joke by ka Mswana, ni pfuxa malume Liki Ngoveni Vihehle, ni pfuxa va mhana Xihlova a ti-France, ni pfuxa mhani Rikhoza Mountain View, ni pfuxa mhani Mavasa a ti-A, ni pfuxa mhani malume ba
1: avuxeni n'wana ma
0: mayimele ka Gongong, ni pfuxa mhani Grace Makam ka Ngove, ni pfuxa sesi Basani n'wana mhani Phosa kwale ka Ngove, ni pfuxa kokwani Lahizaka ka Makhekhe ka Ngove, ni pfuxa mhani Dlawela Vutsaka Maluleke ka Sikhunyani, ni pfuxa ntukulu wa hosi kwale ka Sikhunyani, ni pfuxa mhani Dorini wa Khalanga ka a 14A, ni hetelela hi mhani Khumali kokwani wa Bebese mhani Khela kwala ka Mapayeni tanku.
1: Avuxeni n'wana Mhantsaro, ni kombela ku navelela vavabyi hinkwavo lava vabyaka va ri swibedhlele loko a va holi, hambi lava vabyaka va ri kulomu makaya a va holi ka mavabyi ya vona, ni kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa mhani Burisa ka Mapayini, mhani Khela kwale ka Mapayini na mhani Boy Sevenza na mhani N'wamakopiyani wa ka Mukasi kwale ka Mapayini, ni pfuxa na kokwana N'wamandliwa, ni ya ni ya pfuxa kokwani kwa Mukwama xikotiri xa le henhla, ni pfuxa na kokwani mhani Mafanele kwale xikotiri xa le henhla, ni ya pfuxa na Boti Mzamani Khosa kwale xikotiri xa le henhla, mhani Mihevo na N'wina Pfukani, ni pfuxa na mhani Xihlova siku ra le kulu, ni pfuxa na mhani Mahumani ka Gawula, ni pfuxa mhani Luva aka Mphambo. Va va pfuxa ku lama i mhani December ri kwaka Mavalani ba joku ba yi pfuka rikaka ro bava na marhambwa ya rona a ri pfuki na rona mhani Furasi na Zitha kwalaya ka Mavalana n'wina pfuka mhani December ka Mavalani a yi mahaxi wa mina.
2: Ahee n'wana Mhantsaro mpfukini na hi pfukini. Ni navelela lava nga swibedhlele na lava nga makaya na lava nga weriwa hi makhombo, Xikwembu xi va pfuni xi va twela vusiwana, hikuva hinkwaswo leswi swi tiva hi Yehovha, hinkwaswo leswi swi vekiwe hi yena ku ri swi ta humelela hi nkarhi wo karhi. Xikwembu xa hina a xi hi pfuneni hinkwerhu, ni kombela ku pfuxa lava hanyi va landzelaka ku nga kokwani Nghena ka Nkomo, ni va mhani va kurisa rixaka hinkwavo, va mhani va paluxa hinkwavo, va mhani va le Mavele hinkwavo a va pfuki, va mhani va le ka Mamintwa hinkwavo a va pfuki, va rhandza hinkwavo. Loko wo hlaya 1-1 hi ta va siya, mhani Mavasa Pfukani, mhani Mafanele Pfukani, mhani Rose Hobyani Pfukani, rikaka ro ra le a ka a na ha va tsundzuki mara va hi rungula masiku hinkwawo, kokwani wa Amu na N'wina Pfukani, mana Ntsakeri Pfukani n'wingi wa buti wa mina, mi ya va hlave ku xavisini ku pfuka vanhu va ti tirhela hi swona swi nga kahle ngopfu, na hina hi la ku pfuka hi cheletacheleta swiro 1 na kokwani Nghena na vona Pfukani mi cheletacheleta swiro 1 n'wana mhani, hi ta kota ku kuma switamatisani hi tidyela ku xava swa karhata, vanhu hinkwavo va pfuka kokwani Makwamuli na n'wina Pfukapfukani hinkwenu, mhani Rikhoza Mountain View amen na kokwani Nghena Singa View amen.
3: Ahee n'wana Mhantsaro minjhani, hina hi pfukile na ku khensa tintswalo ta Xikwembu leti nga hi pfuxa eka mixo wa siku ra namuntlha. Ni rhandza ku ya navelela vanhu hinkwavo lava nga ku vabyeni va ri swibedhlele ku hambanahambana ka swibedhlele, mi ri a va pfuki hi vito ra matimba ra Yeso Kreste wa Nazareta, ni rhandza ku ya navelela vanhu lava lavendelaka tatana Jo Gift kuba eka Mswani, tatani Bakani ya mayimele na vona rikaka ra ku bava ri bava na marhanga ya rona va ri kwale Xivulani a Gwangwangwa na Mixeweta na Milosa hi vito ra Yesu. Ni Xeweta kokwani Kwamukwamu na kokwani Nghena mhani Miluva na mhani Patricia ka Mphambu na mhani Johanna na mhani Jemina kwala Jim John va naveleliwa hi mhani wa Ndhove inkomu swinene ntankulu.
4: Eka n'wana Masara ni kombela ku va pfuxo, ku na mhani Ndhove la ka Swigamani Pfukani, kokwani Kwamukwamu na n'wina Pfukani, kokwani Ntwala Mafurana na n'wina Pfukani, ku na n'wamagoda la ka Mphambu ku ni Pfukani. Xiya la ka Mphambu Pfukani, nuna wa mina David Maluleke na n'wina Pfukani, mhani Rozo Dzani Pfukani, papa Joe Kubayi Pfukani na n'wina, mhani Mafanele na papa Mafanele Pfukani na n'wina, ku na mhani na mana Yihlobo Tikwerile Frasi Pfukani, mhani Dorini Kamayele Pfukani na n'wina. Vanhu lava pfuxiwa hi mhani Miluva la ka Mphambu n'wana Masara Dawani na Mukhuhlwani.
5: Masara ni pfumeleli n'wanangani ku lava va nga swibedhlele na lava va nga majele a va swi hlekitivi ku loko rito ra hosi ri karhi ri hlayiwa masiku hinkwawo ra fikelela na le tindleveni ta vona. Xikwembu xi ta teka. Pfuxa. Ni pfuxa mhani wa mhani Rikhotso a Mountain View. Ni pfuxa kokwani Nghena a Mountain View. Ni pfuxa kokwani wa Amuka Ngove. Rikaka ro bava a Xivulani. Tatani Gift Joke by Kamswani. Mhani Maluleke na mhani Stefelina, mhani a Xihlovo ve le France, va pfuxa hi mhani Rozobya ni le ka Nkuzana n'wana wa mina wa jaha Dangi.
6: Mingiser, ku na voice note yin'wani ne hi ndlela ya swa waiting for this message. Yeah, waiting for this message. So Mingiser, n'wina mi nga senda voice note hi 6:43 mancom kumbe mina Xitsonga ni mi bela swo hi Xitsonga 10:17 yi nga si ba awara liya ya nkombo. Voice note leyi yi nge tlangi mina loko swo tlha swi koteka ne mi nga tlhela mi yi senda nakambe hi vito ra matimba ra hosi ya hina Yeso Kreste a hi ngo amen. Mara va yingisele vulavula straight ku voice note nga fiki 2 minutes, ku na ti-voice note timbirhi la ti fike 2 minutes a ni swi tivi hi fika njhani ha vhele. Mara va yingisele ni byeli hi fika njhani 2 minutes. Alright.

0: purasa ra Minjhani hina hi pfukile hi kombela ku kongela lava nga swibedhlele Xikwembu xi va katekisa xi va endla hi tintswalo va hola ka mavabyi. Laniwani ni kombela ku va pfuxa, ni pfuxa Mhani Maguvele kwale tikweni ra le kuleleni, ivi ni pfuxa Mhani Mabunda hi mina kwala ka a Risinga, kwala a Risinga a TF na TF la loko a va pfuki, ivi ni pfuxa na Maseve Mhana Xihlovo a France le tikweni ra le kule, ni ku pfuka na Maseve ni cheleta mabulomu Risile, ivi ni pfuxa na Mhani Mahuri hansi ka Sport Center, ni ku pfuka na Mhana Mlori Sini, ni pfuxa na Mhani Gavigavi kwale ka Makoxa, ni ku pfuka ni Risini. Kokwa wa nga lava a ka Thomo ni ku pfuka ni nga rivala ku pfuxa na Mhani wa Gilagila kwale ka Thomo u nga swikiza wa mina, ni ku pfuka ni swikiza Risile, ivi ni ya ni ya pfuxa na Mhani Xalati ni nga va siyi kwale ka Makoxa na vona, pfuka ni Mhani Xalati, ivi ni nga rivala ku pfuxa na ntukulu wa hosi kwala ka Sikhwinyani Mhani Dayi na ntukulu wa hosi pfuka Risile. Mhanidlaya ku tsaka pfukani na n'wina Rixini Squizo papa Xiluva na vafana kwala ka Sikhwinyani na vona Rixini pfukani, ivi ni hetela ni ya pfuxa ri kaka ro bava na marhanga ya rona kwale gwankwangwaleni ku pfukani Rixini, ivi ni ya pfuxa na mburi ya ntshava ni ku pfukani kwala ka RDP Rixile, ivi ni hetelela hi Ndlovukazi kwale Mangombe Krale pfukani Rixile, mi karhi mi pfuxa hi va Mhana Xikhongelo wa jaha kwala ka Sikhwinyani inkulu
1: lele vantena na hi laha ku nghenaka mpokeni wana Mhansara mona ya navelela vanhu hinkwavo lava vabyaka leswaku va hatla va hola mo hi va pfuxa. Ku na mihariva wa mina emandhorini wa Khalanga laha aka Homu 14 ku na Maseve wa mina Mhani Emma Mabunda la ka N'wamankena, ku na va Maseve wa mina i Mhana Xikhongelelo wa jaha la ka Sikhwinyani, ku ya pfuka Mhani Mihefa le misinyeni yo pfumala Matomani, ku na Mhani Mabunda hi mina ka Ngove, ku na kokwa wa Amu ka Ngove, ku na Mhani na Masingita ka Ngove, ku na Mhana Khavisa ka Ngove, ku na Mhani Nghena a Risinga View pfukani kokwani, kokwani kwa mukwamo na n'wina pfukani, kokwa wa Dakalo pfukani, Mhani Women Fish a Groundini na n'wina pfukani, Mhani Mavasa ti A pfukani, Mhani Joyce Mhani Goveka pfukani na n'wina, Mhani Pastor Egi na n'wina pfukani, Sis Josephine Mahlawule le Palau Bay na n'wina pfukani, Mhani Chabalala Mhani Ivy pastor wa hina na n'wina pfukani, Mhani Esther murhangeri wa hina na n'wina pfukani, kokwani Selina ti A na n'wina pfukani, ni ya hetelela hi Mhani na Rikaka ro bava emthindambi yi fambe kahle birthday na pfukani na n'wina, Bamzamani Khosa pfukani, Braya mina Bozonsani Xikweni na n'wina pfukani, Bojo Gift Kubai na n'wina pfukani, The General Patson Khosa Kambatlo na n'wina pfukani, ku na baba eribamani lava la ka Gongongo la lava ka Mayimele la Bacania Phineas
2: Crimenjhani ni kombe ku va pfuxa, ni pfuxa Mhani kokwani Bele na va ka Mutsenga ni lava pfuki, ni pfuxa kokwani Ernest Timba Mutsenga ni lava pfuki, tlhe ni navelela vabyinkwayo nge le xibedhlele ni lava hula a ku ri dzuna Xikwenta ka Mandlakazi.
3: Rixile n'wana Mhansara ni kombela ku pfuxa lava landzelaka a va pfuki Both Bomba Mzayoni kwale block 3 ka Mininisi, school boy la ka Homa 14B Mhani Mluva ka Mphambu, ta hetelela hi ku pfuxa wa mina ku nga n'wima 4 kwala ka huma 14b a va ri na gezantlasi Maluleke kwala ka huma 14b danke n'wana Mansara.

0: Irisibra kahle Ramando nga G-Man, Rain Man kona ka risimire thiwe tani ku xikwembu xa mina wa tiva i the Queen Mixer i khumetse vutimina ya tibila wara ya nkombo emixweni wa siku ra namuntlha i the Queen Afrika-Dzonga we wa tiva ri xile ho i ni ku ni khensa swinene va driver hi ndlela leyi ku va mipfulelexiyani voya xa n'wini ho i ni ku aka mhani ka mpfukini hayi n'wina na swi tiva ku mi tshama mi ri wexe kwalani hayi mi nga vileli swi ta lunga ha ku zo lunga ku hava lexi nga lungheki swo boha swilo swi va right hi ndlela yona yaleyo hi ta ku yini mixer wa Vision FM awara ya vumbirhi ya nongonoko vurhonga bya hakeli leyiwani tsundzuka awara leyi ya vumbirhi i ku namuntlha leswi ku nga Tuesday hi ta va karhi chuza lava va chuzaka vambirhi ntsena ta va ni karhi ni twa n'wina ku kahlahle mi chuza vamani wa tiva mi byela mi ku hayi mina kahlahle namuntlha mi chuza switandza sami ya na mina nga kota ze ni ti chuzela munhu wa mina wa nyuwani i ta ku yi no bula ka mixer wa tiva hayi loko u kala munhu u ta chuza mwana u nga ri ra munhu wa tiva mara hambi swi ri tano hi ta va hi karhi hi chuza eka siku leri namuntlha hi va hi karhi hi twa n'wina ku n'wina mi va karhi mi chuza vamani eka siku leri ra namuntlha hi ndlela yona yaleyo kasi swo tala ne hi ta va hi karhi hi swi twa kona kwala moyeni ni nga ri vani loko yi nga haft minute bila wara ya ntsevu ti ta va ti ri kona ti ta maxelo hi ndlela yo yaleyo ta maxelo ndzhaka tona to ta maxelo ne wa tiva mixer lekisa swin'wana swi vonaka la mixer ma swi vona swa ku cikinyana tintambini mi khandziya ntambu mi ya chikanyana leyi ivi ku ka wu chingile nyana u ka wu famba se ni vona ku khandziya xidyuda xin'wana mixer ntambu leyi yo tsemeka wa tiva xi ri xikarhi xidyuda lexiya i ta ku hambi swi ri tano mixer wa Vision FM ri ni wena ni ku fambeni ne eka mixo lowuwani a na ha ku byela ne ku ri ku ta vuka ku tleka yini ka nongonoko wa tiva ya swi nghenelela na mahungu lama baku bembere ka sweko swa vabuli ya ta va ya ri kona mambirhi manharhu lama yi nga ta va karhi ma langutisa eka mixo lowuwani mixer wa Vision FM kasi nhlokomhaka yi kona leyi mina na wena yi nga ta va karhi bula yona emixweni wa siku ra namuntlha hayi ta leswi swi tivaka na wena ku ka nongonoko mixer a swi ndleki swi nga ndleki swo boha swi endleka laha ku nga na mina ne swilo swa tindlekela hi swoxe swilo swa ti humelela hi swoxe se swi tava swi kha swi humelelile ka siku leri ra namuntlha ya ka makhuva kambe ti-13 ne ti-13 kambe mixer i vhiki leri ne i Saturday alright ya ka makhuva loko musala ni swi tivi loko n'wina musala ni ni swi tivi n'wana mhanisara mi ta n'wi vona kwale u ta va ri kona hi nyama hi miti ya mi ta va ni ri kona mixer ya se mi faneke mi va mi ri kona le ka makhuva leyi mi ta mi ka mi vona muhaxi wa n'wina ku kahlahle hi yena n'wana mhanisara wa kona loyi ya mi ta mi ka mi n'wi vona ntsena kwale ka makhuva hi ndlela yona yaleyo ka sweswi pfumeleleni mixer 20 minutes awara ya nkombo hi yona leyi kandziya switsongo mavhengeleni u ya kona mavhengeleni nongonoko u ya ematlweni namuntlha hi ti 9 ya ti-13 Saturday se loko u sala ka makhuva wena ni a ni swi tivi ku ta va u salela yini Afrika-Dzonga rexi
1: xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka u nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole ti-steel casing PVC downpipe mpopo na ku vekela timoto hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara ha endla ti-odex drill naswona ti-odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 200 wa timitara. Inaka, a hi nge hluriwi. Ntsengo wa parcel ra hina wu katsa ku bora, meter steel casing, na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Sundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya. Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka? Mi nga kali mi vilela. Hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga yi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka number 4 Malcolm Avenue, Southdale, na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage, na le Giyani hi kumeka eximati garage, hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 0107491951 kumbe 072-238-7612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612. Ni yiseni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.
3: Har Marovela Funeral Services hi ndlahla mirhandzi wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri eka plan A hi ku yi nga 2100 rand ya grocery, plan B

Afrika-Dzonga wa tiva no ka ni nga swi tivi mixe nkarhi wa mina rikombatano khume makumembirhi kombo timinete hi tona ti nga sala hi ya kona le ka awara liya ya nhungu mina na wena emixini wa siku ra namuntlha ku njhani ka mixe ya n'we mi right ya na mi vona emisasekini mativa ingaku ni ngo mi chuza namuntlha yin'we ma one mi nyika nambara ya mina wativa mixe rina i ta ku yini wativa kumbe ni nga chuza n'wina ve I saw. Me vula ko. I mean yung number of it. Me vula ngwe. Says kaso ay mito ba yung isa na. Me. No po na ka big zero ka. Ay wati ba chow ko na ko na manzar ba ure yun yung. Anta ko yun me big zero. Mara ambisir taro big zero. Ay tis jadid ba kiri ba business. Wati. Ay mina ah kaso amin tibo ngwe. Ah mara amin tibo ngwe ma. Me vula ko. Mumu amungu tengwana mansara ngwe oh moyida ya being said no nakuba itsisela tsongo ne ko ai pokeni ni trena ta wi kwatla eva ko hi kare hi kona hi kare nga nangutisi ku yini na yini watiba ku nkarhi wun'wanyana mi se mitlhontlho hi va hi kare hi tele ngopfu loko Je veux comme business, moi, et tala, on a ta juste.

0: bakume pele tlanti minete ton tinga sala mi ngise bene lowe nele kufambeni ka misho wasiku rana motla kungara bumbiri ra 9 tangwe tya busikisi zone 2026 indlela yona yeleyo ijone yiwa mixer ana ri geta kubula nkarhi nwanyani kuri loko mbam karim fuka mitirela mixer asukathaleki kuri switika kufika kwini mifanikele miva mikarhi miya mahlweni miva mikarhi mi titirhela hi ndlela yo yaleyo ku vulavula ntiyiso mixer a swi olovi ku vulavula ntiyiso ka tika a ku olova nchumu ntsena lexi nga koho ka hina ko va ku hi va hi karhi hi tiyisela ku va hi karhi hi ya mahlweni hi ta hlula siku rin'wanyana a swi nge ndleki hi nga hluli mixer hi ta hlula swi nga nghenelela swirhalanganyi swa ku tala swi ta hi hala tlhelo swin'wana swi ta hi hala mara lexi ni tshembaku na ku pfumela ka xona i ku hi ta hlula swi nge ndleki swi nga endleki ende swi nge ndleki hi nga hluli se a hi tiyiseleni ka hinkwaswo leswi hi va ku hi karhi hi hlangana na swoho siku na siku hi ndlela yaleyo mixer hayi i ku lexi nga koho vanhu va ka hini a hi dyondzeni ku va hi karhi hi sapotana mixer ma vona vanhu va ka hina loko swi fika ka ma-business a hi sapotani a hi sapotani a hi sapotanini ku vulavula ntiyiso mixer ku va hi kota ku kula tanihi vanhu va Afrika-Dzonga hi loko hi va hi karhi hi nyikana nseketelo a ni vuli ku ri n'we va ma-business ne mi ya mi ka mi durhisa swilo e-e a swi vi normal price then ku hi va hi karhi kota ku sapotana ku va hi karhi hi ya amahlweni swi tava swi ka swi hi pfuna wa vona ni twa ku vava mehe minkarhi ya ku tala loko vanhu va ka va vulavula ku vanhu va Afrika-Dzonga ku vulavula ntiyiso a va khomananga ende va vona vanhu lava ku a va hembi a va hembi a hi khomananga na vanhu va Afrika-Dzonga musi swi tsandza na le kerekeni tikereke a ti rhandzani vapfundzisi lava hina va rhandzani a va lwa hi xivovo se mi ta swi vona ku i problem so swi va swi ri kahle swinene vanhu va ka hina ku va hi rhandzani ku va hi nyikana nseketelo eka ma-business kumbe kwihi na kwihi laha hi va ku hi karhi hi endla ko i swin'wana swa leswi swi nga ta va swi karhi swi hi pfuna a hi nge swi koti ku va hi ya henhla mixer ni pfumeleleni ni vula hi nge swi koti ku va hi ya henhla loko nseketelo hi nga nyikana hi fanekele hi va hi karhi hi nyikana nseketelo hi ndlela yaleyo ku ri swilo swi kota ku ya emahlweni loko hi nga nyikana nseketelo a ku na xa ku endla mixer a ku na xi lexi nga ta yi endla hi to tshama ka hi rila ka hi ku yini yini ku vulavula ntiyiso mixer loko ni pfumeleleni namuntlha ni nyika xikombiso hi voho vakulukumba lava mavana vakulukumba lava va ku humala matikweni ya ni nga ku ri ma-Somalia kumbe ma-India sweswiya swa hi mukhwalwa kumbe ma-Palestine swi ku yinini leswi n'we mi va vitanisaka swo mi kuma kula vakulukumba lava va sapotana swinene va vakulukumba lava loko mo cheka sweswi va swi xavisaka laha tixopeni ta vona vo sapotana loko va swi toka zanini va swi toka ka rihlovo ra ka vona ivi va hi tisela swoho hina haleni va ta va ta hi xavisela i swilo leswi hina vanhu hi nga swi koteki sweswo hina va ka ntimeni a hi swi koti swilo leswi total na nyana na katsongo a hi swi koti ku va hi karhi hi swi endla so swi va swi ri kahle ngopfu mixer ku va tanihi hi vanhu va nhlonge yo ntimu kumbe vanhu va maAfrika-Dzonga hi va hi karhi hi nyikana nseketelo hi ndlela yaleyo hambi vanhu va nhlonge yo basa mixer leswiwa loko ve ma swi kota ku xiyaxiya mi ngo swi languti munhu leyi ku vanhu lava nhlonge yo basa va sapotana that's why loko mo cheka vanhu va nhlonge yo basa mixer mo hi ni mi nyika xikombiso sweswi munhu wa nhlonge yo basa wa swi kota ku tiva ku ri loko ku ve mehe ni nga n'wana mhandzana hi mhaka ku hi ri hlovo rin'we ni na titiraka na lombisa tiraka letiya a nga ha andla purasi munhu ya nhlonge yo basa ivi a tiva ku ni ta ni ya teka titiraka ka n'wana mhandzana a tiva ku alright ba ma ho ri va na swiduruduru u ta landza swiduruduru a ka ba ma huri I vanhu va nhlonge yo basa ku va purasi ra hi ri kota ku famba mi kuma ku swi leswi nga laha a hi swa yena mi kuma ku nkarhi wun'wani mihlengo yi na feme a ku alright malamula lama ya mehe ni ta swi kota ku va ni kha ni phatana na ni phatanana na mihlengo malamula lama ya vuyela laha mara hina vanhu va Afrika-Dzonga sweswo a hi swi koti ku va hi karhi hi swi endla so a hi dyondzeni ku va hi karhi hi sapotana vayingiseri va Vision FM minjhani mara wa tiva siku ra namuntlha i Tuesday Lekker stylist J. John the Big Baby Salad the Produce Papa Roland Ashe wa imagina kun'wana sweswi u kombela ku chuziwa van nga ku languta wun'wana a ku hayi n'wana mhandzana kasi leswaku chuzachuza hey wena yimanyana hamo hina hi chuzana ne mo hi chuzana ndza ka risimu leri loko ni vuya ni teka tinqingho ta n'wina vayingiseri va Vision FM ni twa ku mi chuza van'wana eka siku leri ra namuntlha wa tiva a ni swi tivi mehe ni twa wun'wanyana se u rilele ku chuziwa ni mi byerini wa vona se swilo ya se u sungula u lava ku sungula ku nyika nambara mara ni vurini ku na ku mi nyika nambara ya memoyeni ka sesi mi ala ma swi vona sesi ma swi vona ku i nkarhi lowu wa ku chuzachuzana mi na ku chuziwa areds before hi chuzachuzana ne kumbe before risimu leri a hi kandzisitsongo mavhengeleni mixer ta vuyani teka tiqingho ta n'wina
1: ku xavisa lokukulu eBuco loku vuriwaka Orange Square Sale ku ta ku tlhela kusukela hi siku ro sungula ra June 2026 tilunghisele ku hlayisa mali yo tala swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusa na nkoka lowu nga hluriweki eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi sweswi i nkarhi wo xava eBuco sungula na Buco
2: xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka u nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisa na vasavuki wa Chatterlink va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole ti-steel casing PVC downpipe mpopo na ku vekela timoto hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara a endla ti-odex drill naswona ti-odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku hela Sunzuka, Savuki Water Drilling, you figure in Dauto Tlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town, Nakuman, Hafika, Unga, Imelinkar, Wellenakutis, and Pagelua Wena Wamati, Tilanganisana Hina, Eka 015-306-0265, Kumbe 076-315-2680. Ungisalani, Eka Fumaleka Kamati, Niku Chuchem Eseketweni, Niku Rula, Eka Esekete, Yukutirsana Savuki Water Drilling, Sunzukani, Mwina Mingana. Stop no says kumbe tindawu leti ntsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling.
3: Attention employers, the compensation fund reminds you that submissions for the 2025 return of earnings are open until 30 June 2026. Submit online at www.labour.gov.za and click online services. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until 31st May 2026. For assistance, call 0800 321 322. Or 0860-105-350. The Compensation Fund, working for you.

0: kumbe kumbe na van'wina va hava ntiyiso ni hambiswiritano mixer alright line to you kuniko kuna munhu la kuna munhu la yes ya
1: madam speak as a man
0: Miri
1: na man grace makamu ka ngove
0: danko
1: e kolovisa mina na na kokwani pam kwam
0: so votelo mus
1: ah ano ko vela sikushu no retaret
0: ya danko
1: Ik
0: heb het gezien in de Green Farm.
1: Dank u wel.
0: Dank u wel. Wat is het? 063-73-078-90-063-132-0818. Ik heb het gezien in de Green Farm. Marshmo, line 2. Alright, gaming zero vision FM. I do want to choose a man. Cause the grand amount of Tuesday. Moi te kalawa ito kwa choose a man. Budzana. Yes.
2: Amen. Kumbi kwa choose and choose a one. Kila wana wakereke.
0: Miri.
2: Choose a tati mela ngomalunga. Choose a wongo pongo pongo choose a
0: wongo pongo.
2: Wambi ten choose a man pia ngomakubele. Na kona na wachoose. Dzunani chikwene mina lapha pimentain.
0: Kasa sinene but dzunani chikwene pepe. Mara. Are dzmoi. Mo emie. Logo se smiera nva imba va ingiserini yari moi. Ai ta vabutsa. Wa vom chuza ngopfu ngwini. All right ke. Ai na mina sweswine ni la ku chuza. A dzaka va ingiseri nkwawo. Emiri handleve kume mungatona wa mina ka sukrana na mo. Ai ngwena dimaka. Pramola.
3: Ona mansara mata ni ndile sona yo sionwe wa ha kunsan sweso ta kota ku ngena ka minongo loko li nwanyana ku va mana xikongelo wa jaha kwala ka sikunyana
0: se swilene la ka sikunyana va kwa hayi va vaya kwala nwana mansa a we setini hey ha pela mina ka tingoma ne ah na se Ana ba mauri a Steve inge vuyila. Kuna munna.
4: Choose mina ni choose Nwandove.
0: Yes.
4: Ibe ni choose ako kwa ngena. Va choose wa hi ri ka karo bhava ri bhava na maranga. Ni M2 aka ndambe na ri kwa la gongwa angwa la xibulano wana gungura mali. Danko.
0: Danko la ka ndambe la. I so endambo dzumeri. Awatera. Ah loko ri hava munhu. Ava tema Tuesday ya sukura na muda ne. Tuesday.
3: Aye, mwana mansaro.
0: Yes.
3: Ai, mina ni chuza mandai na ntukulu wa hosi kwala ka sikunyane kwala. Ivi ni cheli chuza va mhana xihlovo. Iva maseve va lavo.
0: Yes.
3: A tikwerele kule kwale France le. Va karhi va chuza hi va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikunyane inkulu.
0: Kese swinanela ka sikhunyane na hawa tiva. Hi lo sala na kombot mina ya timing sir. Na wena u nga ha ti chuzela lowa ni vulaku wa tiva. Mina sweswi na ku chuzeriwa ka mina sweswi ya. Aniri vatele ngopfu na ni faneleke ni vona ku ni chuza wini na a cheka ku hi wini a nga yingisela xiyanimoya sweswi loko se a ni hlamurile ta vuya ka n'we va yingiseri va Vision FM ta vuya ka n'we hi vitira hotele Yeso Kreste kasi mi swi kuma ku n'wina leswaku loko mi ka mi vulavula nyana mi ku ni ta vuyela hansi hi vitira Yeso no vutisa ni nga dlawi ne no vutisa mi swi kuma kwihi a no hundza hi kona kuna munna a ni teki problem na mina na
5: temamita
0: alright
5: mpfuki ni n'wana mansari
0: hi hlayisekile hi timin'we
5: hi pfukini mo ni chuza vambirhi
0: ya va chuze
5: Mono ku papa ntomu wa mina Pastor Gigi la ka ndambo wa Dzumeri a vanghina makhwaxani. No ku hani wa mina Justina ku nga mhani mukhazi le ka ngove leyi a jamela 2. aba chuzwa hi nwana wa vona kunga mama TND ari kwala xongani ku tsuna na school
0: ku tsona school ku
5: nwana
0: ya
5: xongani primary school
0: oh xikola xere xongani kese swinene ra xoka
5: nkomo
0: dako abu sir tari fixer wa vishira fam kuna munna kokwani nge
6: mana mantaro
0: eh
6: mina choose baba ri kakaro baba yo aba itsunduka hi masiku ni mukari vala tenta tsunduka na kokwani ngena nwana mhani ka nkomo ni ngo ho sianta muni mosa taiseka ni kweno ai ai yima imene ka ri cancer lo matimba hinkwa loko hi vone ku xaka rona na sweswi hi cancer ku bona ku pela ka ro nkokwa i nwana mantsara kokwani ngena singa view amen
0: kaza swinene kokwani ngena laha ri singa view whatever hi ta ku yini nkarhi wa mina ni komba tani ku ntlhanu timinete I see bawara ya nhungu wena u chuza mani ka siku ra namuntlha hayi loko ku ri mina ni o miyimene mina hayi mina ni yimene n'wini ka swo yina o vumbirhi wo ta ni twa un'wana kun'wana mansara ka swona ku ya chuza ri mina phela a ni hembelanga munhu ni ku a ni ta ku chuza ni mi byerini ku na ha vutisa a ni ri vavasati va dokodela vavasati va xinyori va tele se ni faneleke ni twa ku hi wihi a nga yingisela xiyani moya a ni ku chuziwa vambirhi ntsena ende va mina ntlhanu ka vona loko se ni ha twa ku i vamani va nga yingisela xiyani moya loko ni swi kumini ku i vamani ne then ni ta va ni karhi ni chuza wa tiva swi swa ko a ni ri chava ku ni nga ha chuza lava mi kuma ku a va yingiselangi na mi kuma ku i problem word of the day ya sukura namuntlha ne ya ni ta mi nyika yoko namuntlha Tuesday okay ya wa tiva ya hi fanekele ya hi fanekele hi va na feature word of the day ya hi ta vona ku hi chela rini wa mitlhanu mi hi nyika ti word of the day tanihi vayingiseri ya siku ra namuntlha mi hi byela kumbe misumbunuko kumbe Monday blue Monday ya wa tiva ya i swin'wana ni swi hleketaka mi yingisele vhela hi fanekele hi va lava va hleketaka swilo swa kahle hi ndlela yaleyo mi vula ku mi helerini van mi yimele ku twa mina o kumbe mina ma ni pfumelela ne ni pfuxa vavasati va xinyori ne ya ni pfumelelini loko kumbe ma ni pfumelela ni vheta ni pfuxa vavasati va xinyori hi timinete tinharhu leti nga va ti karhi tisala hi ku a mi le ku teni n'wina mana n'wina wa tiva ku na word of the day yin'wanyana

0: ne ya han ehe ibini mihlele yona ne ibi mina ntavita ri vanchuzini ndlela leyi hayo wena eh yurini oh leyi edizin'wana a leyi a ka ha ri yona a mina swi vona leyi a yi edizwini yi edizwini a ka ha ri yona mingiseri sorry a ni nge miki yona yi edini leswi va nga yi tsarisa swa hi a hi swona a ni swi tivi ku edemeke kumbe njhani oh hi yo yi nga endla a xi lexi na xona swin'wana alright ke hambi swi ri tano timete timbirhi ya ka awara liya awara ya vona loko nga ri awara liya ya nhungu yi kona nhlokomhaka ka siku ra namuntlha yi yime kulunga hi ta veka ritwa n'wina vayingiseri va Vision FM ka siku ra namuntlha i xivutiso ne ya ya i xivutiso ka siku ra namuntlha ni lava ku tiva kusuka ka n'wina vatswari ku mita tihlamula mi kwihi a yi wa tiva xivutiso xa siku ra namuntlha ne loko tolo ni karhi ni prepare nokoloko ne ya ku kahlahle alright ku na miyingiseri laha ka line 2 mi le moyeni
1: No, ni kombela ku chuzo.
0: Chuza.
1: Ni chuza mhani burisa ka mapayeni ri n'wana mhani ni rhandi mbili na moya ni chuza mhani Emelina mhani burisa ka kwe ka mapayeni va rhandi mbili na moya.
0: Yes.
1: Mhani December ri ku aka mavalari a hi mi ha xiwa mi.
0: Kese swinene mhani December ri aka mavalari.
1: Yeso.
0: Danko. Hambi swi ri tano mi yingiseri. A na ha ku byela ku loko ni va ni karhi ni prepare nongonoko lowu tolo. Wa vurhonga byake wa tiva a ni va ni kha ni ti vutisa ndzhaka loko ni ta va ni tena xivutiso lexi ku loko a ko va ku ri mina a ni ta pfumela na ndzi ya ni swi vona ku mi yingiseri e ku na swi swin'wana ne ayiayiayiayi swa hlupha i ku swi hluphela na hina hi taku na swona ya na mina nkarhi wun'wani pfa ni ti vutisa pe hambi swi papela leswi hi ta ku na swo mingiseri a ni sungula hi ku xi hlaya me ni swi vona enkarhi wun'wani na me ni va ni ti vutisa ku i nga a kova ku ri mehe a ni ta ndlisa ku yini ka xiyimo lexi phela ku na swin'wana ne swi simple ku hi nga swi vulavula loko eka hi mihlohlotelo kumbe eka hi hlamula xipapilani mara loko swi hlangane na wehe ke swi fana na vafundhisa mi swi tivi n'wana vafundhisi va swi kota ngopfu khongotela vanhu mara van'wanyana loko va hlangana na swiyimo a va swi koti ku yima ka swiyimo leswi so hambi swi ri tano mingiseri wa Vision FM namuntlha ku kahle swinene ku na risimu rin'wana ni ri lavaka a ni namuntlha Tuesday van se loko ku ri Tuesday hi ndla so mina n'wina risimu leri ku vheta ku huma roho risimu leri ne i ra Sol Makamu ra rirhandzu ra ti-movie va ri helele dalo wa mina mani hi swona a hi vamingiseri na vuya ni loko ni vuya ni ku vuyela na xivutiso lexi ni nga ta va ni karhi ku vutisa xona eka Tuesday ya siku ra namuntlha then hi va hi karhi twa n'wina ku n'wina maangulami ku yini ka xona ku njhani.

0: wa tiva i ri siku ri kahle ri mr post 321 ku tukutuku wa tiva hayi va ri hayi va yi rhandza na yena a na vhele ha va rhandza a ku yakahajika na vona manngoze i ta kwini 10-20 minutes yi bila wara ya nongo eka mixo wa siku ra namuntlha mingiseri a wa tiva ni ku khome kahle ne yawe a wa tiva mina hayi mina ni kahle mingiseri phela na ti tiva tinumber ta Tuesday ni i ku tinsimu leti ne a ni bela vanhu n'wina ne ma ku heta ku chuza vanhu va n'wina wa tiva n'wina mi nga na vanhu wa tiva a ni sukeli ku nyikelela ra rirhandzu ra timovhi ra Soli Makamu ivi then ni ta hi ra mr post leka ku tukutuku wa tiva ri sumanera a ku tana ni ku faka xingwavila bebe wa tiva naka xingwavila ne a ga va ta swi vona ku ni ku rhandza hi mbilu na moya xingwavila wa tiva swa kala masiku lawa swa xingwavila a wa tiva hambi ni le kerekeni a swa ha ri kona kerekeni masiku lawa mingiseri na hi tiva swingwavila swi ri kerekeni se sweswi swi tele a handle a kerekeni swa kala masiku lawa i thata i thata a wo teka kerekeni sweswi hayi se mi vana hayi se yi chayini hayi a na mbishop a va vuli nchumu vo miyela hi swoho na mfundhisi va ku harendzi va swi vonisa sweswi hayi mara hi kombela swi vuya ka mara wa imagina mara xingwavila mara wa xi tiva ku xi tsakisa njhani xingwavila we phela loko wa ha ku ximbala xingwavila ne wa kholakhola u la hi tshamaka hi xi vona ku we phela wa ha ku cata hi tshamaka hi ku languta tintiho wa tiva hayi siku leri ni nga ta cata mingiseri a mi ta twa hi mina hayi siku leri ni ngo to cata hayi mi ta twa hi mina n'wina hayi switsongo mina wa tiva loko ni xeweta hi sesi ko ni ta boya ku vekela voko ra non'wini ahe sesi voko ri ri non'wini ka kota ku swi vona ku hayi ni catile se u ta veta miyela ku yi ka buti ka ni ku sweswi mi swi vonisaku so i ta kwini mingiseri a va ri hetelelee nongonoko ne vurhonga bya hakeli leyiwani wa tiva hayi mina ma ni tiva musi mingiseri ma ni tiva vhele hi mina yaluya wa tolo na a na ku vula swin'wana miyena a na ku vula swin'wana na risimu rin'wana hamba hi ri yimbela khale mingiseri loko a ri kerekeni va ku Jehovha wa tolo na khale ka ri yena na namuntlha se ya n'wana mansara yaluya wa tolo na tolo yeni ka ha ri yena namuntlha mingiseri a n'wana mansara a nga cinci a nga fani na tinguva ni ku tshamisa sweswi hambi swi ri tano mingiseri i awara ya vunharhu kumbe yo hetelela ya nongonoko vurhonga bya hakeli leyiwani so leswi nga kona mingiseri ni ta va ni karhi ni mbutisa xivutiso eka siku ra namuntlha ni twa n'wina ku n'wina mi ta va mi karhi mi ni hlamula mi ku yini ka nhlamulo ya n'wina mi nga nyika na ti-reason mi nga chavi ka xivutiso lexi nga ta va ni karhi ni mbutisa xoho ka siku ra namuntlha ni lava ku tiva ku ri tanihi vatswari mi nga swi pfumela ku mi nga swi pfumelela swilo leswi ni nga ta mi mbutisa swona na se mi ta ni hlamula ku hayi mina ni nga pfumela a ni voni nkingha ya swona sweswo loko mi nga ta ka mi nga pfumeli hambi ni hlamula ku n'wana mansara mina ni nge pfumeli hi mhaka leswi na leswi na leswi na leswi na leswi ni twa nga ku hayi swi ta ni poyela ngopfu laha mugangeni ma vula sweswo loko mara loko mi lava ku dyela hi ku ma-business ya tele ngopfu ka voho vanhu lava mi hi byela ku hayi me a ni ta pfumela n'wana mansara na swi tiva ku ni ta hamba ni ya teka xinkwa laya ma swi vona ivi n'wana n'wi nyike tiloku ni ya vulavula hi sweswi a ku n'wana mansara ka swoso ni njhani kosmara swo yini ni vonani xa tshwa xicheva la a wa tiva kasi hi fika njhani ka ku loko mi yingisela ti-radio mi la ku yisana xicheva vhen loko ni nga mi byelanga xithwini xa a redzi mi yingisela a hi kandziyeni switsongo la mavhengeleni loko ni vuya nongonoko twi u ya mahlweni kambe xo wa siku ra namuntlha Yeah.
1: Kushamsa loku kulu e Buco lokuburuwa ka Orange Square Sale kuta kuthela kusukela hi siku ro sungula ra June 2026 tilungisele ku hlayisa mali yo tala swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusana nkoka lowu nga hluriweke eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi sweswi i nkarhi wo xava e Buco sungula na Buco.
2: Alliance in Motion Global, kgwebo ya go rekisa dijweletswa. Re rekisa dijweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thuša go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tša go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setswaletswa se se kaone-kaone lefaseng ka bophara. Dijweletswa tša rena di diilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na ditlamorago tša matlhakore, side effect. Batho ka moka ba ratang go makgwebo or go ba le mešongwana wa ka thoko go tlaleletša mogolo wa gago kgwebo keye leano la go bapatša le lekotswe ebile le tlhatsetswe ba go ba le kgatlhego e tlane le tlhakane le bao ba setsego ba dirile dimilione matšatši a go swara di-presentation ke labone le lengwe le lengwe kwa moruti Emmanuel Assembly Church ga moruti Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le Tess Ramathoka go 076-675 1298 WhatsApp e gona go ba Pastor Ramathoka NL go 061 502 8192 or WhatsApp ya 076 057 4242. Company ya rena e bitswa Phela o Phidiše e le go tlasega ya WHM ya Mrs. Manganye.
3: Kaya ra n'wina a ro faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla. E Zola Zola Construction and Project hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto. Hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet, storage ku ya eka tipipe ta storage, septic tank hambi ku ri tigisara. Hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa, Tzaneen, Giyani, Hoedspruit na hinkwako laha mi hi lavaka kona. Swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi, hi appointment ntsena ha fika. Ezola Zola a hi heleli ka plumbing ntsena, hambi u lava leswaku hi ku endlela paving, ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke, hina hi endla swilo swi endleka. Mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu. Tanani eka Zola Zola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla. Eka Zola Zola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke, lama tshembeke tokoto, naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina. Mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report, a ho gwajula swibokisana ntsena kambe hi mi nyika ku phyuphya ka miehleketo. Ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468 083-335-0468. Zola Zola General Construction and Projects, always there.

0: Africa Dzonga wa tiva 19 minute. Ah wa tiva ai si bawara yankai. Ah wa tiva loko aka mina wa minus ne. Minus 5 wa minute se swinga 19 minute. Ehe, swivula ku nosana ntsena na 5 minutes. Ku van karne homa emission wa sukra la vota wa tiva ai. Big Z, na mwina ife mbila kubeka mabonero ne Mea mkirikiri kubwa mkarimibeka bonero na mwina Indela yona yale Even then, itawa ikari ipana sigis Inava ngwan, awatiba rishin Yate, ilangana na kambi kasukuleri ya rilanzela Kukasukura mzu kuwatiba Ehe, ayitone ni Big Z la Mile mwye Kuna mwina?
1: Kuna mwina manta
0: Yes
1: Na Yeni nge kumiri
0: I'm going to make it.
1: Oh,
0: I'm going to make it. I eat a kiss and I eat some second. Mingiseri ndzi xoku na ngoma swi tiva ku va koho van'wanyana va swi kota ku va alright a hi tekeni mingiseri laha mi le moyeni
2: ahi mpfukile
0: hi hlayisekile n'wina ke
2: mpfukile
0: ya mi ta kokwani mongo laha ri kha ntsingo ra ri kha dya
2: la mpfungeni
0: ya
2: ma vona ko va mavonelo ya mina ande ivile a ni akaneti lama nga vulavuriwa hi woho ya hanya
0: ya
2: se lawa i ya mina se ya mina hi la loko yena n'wini a swi tsakela na n'wi thuta
0: mi vula ku a famba a ya endiya
2: vona ka ku ndlula kwalamo ku volaka ya a fambi ma swi va va vavasatirile vukatini ni nga mayindli hi swo tala neti ntsene ku i tsakile leyi a nga kona a tsaki hanya na voho va lavaya kwale
0: hambi mi nga ha n'wi voni mi na problem
2: ona swi ta n'wi pfuna yini swi ta n'wi pfuna yini la ya nga tihlawulela ku a ndzi nga n'wi vonanga ha ni voni
0: oho u lo tilangela
2: mhaka yikulu i ku a tsaka mara ku ta va na leswi ni nga ta n'wi byela swona ku n'wananga i tiva ku leyi i ta hlangana na ku swin'wa ku ta va na ku khunguya ni vula ku kwatisiwa mavitwani se vona wena i tiva ku i ta va i lo ti hlawulela i fanekele wo tiyisela ka xin'wana na xin'wana lexi hlanganaka na xona leyi a ni ri wa huma evukoneni bya ku va kusuhani na wena hawa no ya leyi gold yi khomi ni ku phasa yona ku famba kahlekambarinkarhi ka loku khongela swi ta va swi hetisekile tanihi Yesu Kreste loko a ku swi hetisekile ni khesini kwala ntlunkulu hlayisekani
0: khese swinene kokwani mongo khese swinene hawa tiva kokwani mongo va ra mina n'wi tshuxa a fambi hambi tiqingho ta tirha a titirhi u lo decide musi mingiseri swi va swi ri kahle ku before hi endla swilo nkarhi wun'wana hi va hi karhi hi langutisa leswi i ku va hi karhi hi pfunana tanihi vayingiseri va Vision FM tanihiswi mi swi tivaka ntirho wa hina i ku vuyisela vumunhu evanhwini ntirho wa hina va haxine ntirho wa xitichi xa Vision FM i ku vuyisela vumunhu vanhwini na ku va hi karhi hi dyondzisana se na ntirho wa hina va haxine hi woho valowo hi ndla leswi Vision FM yi vulaka swona Dr. Thomas Chauke vakokwana wa un'wana a ku loko kun'wana va ha ri kona a ni tona vaviseka ambilweni va ri kona mingiseri hawaka hi nga pfumeli swin'wana na swin'wana kha ni fambini ta hlangana kambe ka siku ra mundzuku nakona ku tlhela ku tikeriwa hi wona lowu landzelaka danko.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Yeah, impela bangisere ba Vision FM. Vision is power. Shibona imatimba kasi ingenisa sheshe eka nonoko wa hina eka siku ra namuntlha hlula ku tikeriwa ka siku ri mina ne ri suku ma golidi fambisana swin'we ka siku ra namuntlha ka ku hlula ku tikeriwa na wa hu ikona ku vete hawa ma golidi roadblock traffic yi n'wi khomeleteni mara yena ikona kasi ingenisa sheshe hi risimu ra Anointed Sydney loko a ku Vision is power kasi ni nga rivali na Janesh loko a ku n'wanaka ya nghenisa sweswo eka nongonoko wa hina nkarhi ku ri 17:9 ka siku ra namuntlha kasi namuntlha ku ri ti-9 ta June 2026 mi nga rivali eka n'hweti leyi hi nga le ka yona i n'hweti ya vantshwa vayingiseri va Vision FM kasi ni mi amukerisa sweswo eka siku ra namuntlha swa ku tala vayingiseri hi ta va hi karhi hi bulabula hi va hi karhi hi borisana kasi vayingiseri va mehe va ni mi rhandziwi ni mi amukela ni mi amukerini eka siku ra namuntlha kambe ku nga si va khale vayingiseri hi ta va hi karhi hi teka ti-voice note ta n'wina na mi karhi mi hi bela riqingho mi karhi mi hi byela ku n'wina mi kumeka kwini mi tlula ku tika mi ri kwini tani ka ha ri Tuesday eka siku ra namuntlha kasi swi tatani vayingiseri mi nga rivali ku hi kuma laha ka 88.5, 90.0, 92.8, 101.7 megahertz kasi mi nga rivali ku hi kuma laha ka audio streaming xa hina lexi ngo www.visionfm.co kasi hi kumeka swinene kwalani loko swi tetani ni va ni karhi ni vona n'wahulela i va a fikini hi ndlela yaleyo vayingiseri va Vision FM kasi u nga si va khale u nga si va ku heta ka nkarhi ni ta va ni karhi ni n'wi amukela ximfumo ni ka va ni karhi ni n'wi xeweta kambe a ni mi xewetanga vayingiseri avuxeni byi ri se mamuka se ni ku nda le ka yina ni ku minjhani ni ku good morning nkarhi mixo lowunene eka siku ra namuntlha kasi swi tetani vayingiseri ni rhandza ku khensa laha eka nongonoko luwani vurhongo a byi hakeli ni rhandza ku khensa kusuka le eka n'wana Mansara hi ndlela yeleyo na tshemba mi wu enjoyini nongonoko luwani mi fambisane swinene na yena eka mixo wa namuntlha kasi swi tatani vayingiseri na mina leswi a mi fambisa swona n'wana Mansara na tshemba ku na mina na n'wahulela hi ta va hi karhi hi fambisa hi ndlela leyo loko swi tatani vayingiseri mani mi nyika risimu after risimu hi ta va hi karhi hi teka tinqingho na n'wahulela hi karhi hi n'wi amukela emoyeni vayingiseri va Vision FM mani mi nyika risimu loko hi vuya hi ta va hi karhi hi amukela n'wahu hi karhi hi twana motivation mi nga rivali eka awara ya hina yo sungula ku na motivation kasi leyi yi landzelaka ku na tibedhe na nhlokomhaka kasi eka siku ra namuntlha n'wahulela a ku ha n'wa G namuntlha hi ta va hi ri na guest mi nga fambeli kule na xiyanimoya vayingiseri mo ni mi nyika risimu ni ku matwa

Everybody.

0: Vision FM na magolide ne antivi mara ni lagura ana alungisa swin'wana kasi kri namuntlha mi ngisi ri karhi ra mbirhi ni xo ku se mi va byerini ku ri ka nongonoko wa hina namuntlha hi yimise ku yini na xiyenge xexa xa ku vayingiseri va hi byela ku ri va hi yingisela va ri kwini eka mixo wa siku ra namuntlha swi ta va swi ri kahle ngopfu mi yingiseri kwalaho ka 0637307890 hi va hi karhi hi twa ku ri n'wina mixo lowu mi busy yini naswona mi yingisela mi ri kwini eka siku ra namuntlha na line 2 yi kona ku va mina na n'wina hi va hi karhi hi bula kambe magolide na vayingiseri va Vision FM ka siku ra tolo hi ve hi karhi hi bula hi mhaka ya ku va hi khensisa na ku hi bula hi mhaka ya ku swi kahle ku ri vantshwa a va nyikiwi nkarhi wa ku va va karhi va ya tshama lani va va kona aka leadership then namuntlha hi ta va hi ri na vona vayeni va hina lava hi nga ta va hi karhi hi bula na vona kusuka aka IEC lava nga ta va karhi va hi tshetanyana no tlhela va va karhi va hi gavela kasi namuntlha i siku ra ku hi khumba timhaka leti khumbaku swa rihanyo rihanyo ra hina ri rhanga mahlweni se nongonoko wa hina loko hi va hi karhi hi bula hi tlhokomhaka ya kona laha ka ya khume hi ta va hi karhi hi khumba timhaka leti khumbaku ta swa rihanyo ra hina loko wo langutisa munhu loyi a nga na rihanyo lerinene wa tsaka xona ene munhu hambi a nga vabyi loko o va a tsakini muyingiseri wa Vision FM wa tharamuka wa dlowa wa saseka i ku na mihleketo ya yena yi tirha kahle hi mhaka ku yi amukeri na loko vekeni ku ri na swo karhi leswi kumbe mavabyi mo karhi lama a mi nga na wona loko o ze a swi amukela vutomi byi va byi karhi byi ya emahlweni se namuntlha nongonoko wa hina motivation hi kona kambe sweswi hi lava ku va hi karhi hi twa hi vayingiseri ku ri va yingisela va ri kwini va busy yini eka mixo wa siku ra namuntlha
1: ya swa tswala n'wa hulela na karhi na mitwa loko mi karhi mi hlamusela ka leswi a hi karhi hi vulavula hi swoto loko hawa na namuntlha hi ta va hi kha hi khumbakhumba switsongo mayelana sweswiya loko hi ri na vuyini bya hina kusuka laha ka IEC hi ndlela yaleyo ya
0: so miyingiseri wa Vision FM loko ha hala ku ya emahlweni na motivation ya hina eka siku ri namuntlha kumbe loko ha ha yi sungula ku na swilo swa ku tala leswi hina vanhu hi tala ku va hi karhi hi famba na swona hi dyondzisiwe ka ku tala tikerekeni kumbexana a ni tivi ku tikerekeni ta van'wani va dyondzisiwa na mara hina hi dyondzisiweni kusuka ka vona archbishop ku nga rhwali munhu cause loko ni rhwala magolide ni n'wi rhwala na swilo hinkwaswo swa ka vona loko wena u rhwala mina u rhwala hinkwaswo swa ka hina hinkwaswo se swi vula ku ri loko ni va ni karhi ni ku rhwala siku rin'wana na rin'wana ni famba na wena ni kinirila nuko e magolide one va vita he ba mahori va ni petsurini he swi nga te yini yini ni va ni karhi ni va rhwala na hinkwaswo na the way vona va nga xiswona mara loko namuntlha no va ni vavisiwini magolide leswiya ni nga vavisiwa hi swona namuntlha ni swi ya ka siku ra namuntlha a ni ngheni na swona ka siku leri ra mbirhi loko ni vavisiwini aka siku ra tolo leswi a swi nga humelela ka siku ra tolo a swi sale ka siku ra tolo ivi loko hi nghena ka siku ra vumbirhi ra wa vumbirhi hi va hi karhi hi nghena eka siku reriya na sweswiya swi nga na rona ntsena hi tshika leswiya swi nga hundza ma ku na risimu lera rin'wana leri a hi ri tlanga siku ra tolo hi ri archbishop ME Malunga ra ku rivala leswiya swa le ndzhaku u tsutsumela swa le mahlweni the minute i realize ku ri leswiya swi nga humelela hi swa le ndzhaku mina ni lava swa le mahlweni magolide you are not going to change the past but you can only shape your future u nga swi kota ku va karhi u lulamisa future wena leswaku u yi lava yi va njhani mara leswiya swi nga hundza u nge he swi koti ku swi cinca swi fana na loko sweswi ko fika ku hala ka mati unge ma oleli
1: unge ma oleli ntiyiso
0: mati loko ma se ma halaka ma halakile se hi vulela yini leswi na hi vulela ku leswi nga humelela tolo hi siya ka tolo swin'wana hi tikeriwa hi mhaka ya ku hi teke leswi swi nga humelela tolo hi swi rhwala hi famba na swona aka siku ra ndzuku leswi vulaka ku ri miyingiseri wa Vision FM va kona lava nga le ku tikeriweni hi mhaka ya leswiya swi nga humelela tolo va kona lava nga le ku tikeriweni sweswi just because they can't appreciate themselves va le ku tikeriweni hi mhaka ya ku a va swi koti ku hanya va ri voxe va le ku tikeriweni hi mhaka ya ku ku na loyi a nga va sukela evuton'wini bya yena namuntlha miyingiseri wa Vision FM mina na n'wina hi kona laha na magolide ku va hi vulavula na vayingiseri va hina ku va hi motivatana hambi ku ri vona marito ma vona ma ta hi pfuna swinene marito ya vona ma ta hi aka swinene eka siku ra namuntlha loko ha lava ku langutisa ka motivation ya hina
1: ya ya ni kumisa mhaka kahle swinene n'wa hulela ku hawa leswi swi nga humelela tolo a hi swi siyeni eka siku ra tolo leswi swi kahlekahle leswi nga humelela mi kuma ku a swi hi khomangi kahle hi nga swi rhwali siku na siku hi karhi hi famba na swo hi ku nkarhi wun'wanyana swa vangela na mavabyi hi ndlela leyo mi kuma ku munhu i dlina a va na mavabyi yo karhi a nga swi tiku mavabyi ya huma kwini ku va ku ri mi kuma ku munhu i va a karhi kumbexana a tsandzeka ku rivalela hi ndlela yaleyo ya
0: Very every day may not be good, but there's something good in every day. Leswi vulaku ku siku rin'wana rin'wana ri nga va ri nga ri kahle kambe ku na swa kahle leswi swi nga kona eka siku rin'wana rin'wanyana. Mingiseri a ku nga holela se i vulavula hi yini vulavula hi mhaka ku mingiseri swa ndleka tolo mi kuma ku ri tolo wa n'wina kumbe namuntlha wa n'wina loko siku ra ha sungula mi kuma ku ku ve na munhu loyi a nga fika evuton'wini bya n'wina a mi swi swa ku magolide a mi khunguvanyisa a mi endlela ku ri siku ra n'wina ri va ri nga havi kahle mara tekelani mhaka yi rin'we enhlokweni ku ri siku rin'wana na rin'wanyana ri na swa kahle leswi swi taku evuton'wini bya n'wina hina hi nga ka hi nga swi tivi mingiseri hina vhele a hi nge profiti ku hey raise up your hand hi le ku mi profeta ximanimani leswi i nga kwata namuntlha ku na luya leyi hi forotloko i ta ku nyika mali hi nge swi koti sweswo mara vayingiseri a va tekeli mhaka yi rin'we enhlokweni ku ri siku rin'wana na rin'wana swi ngo ho na endleka mingiseri ri nga ri kahle mara aka siku rin'wana na rin'wana ku na swa kahle leswi swi nga kona swi nga khataleki mingiseri ku ri n'wina mi tikeriwe malembe mangani swi nga khataleki ku ri ku tikeriwa loku n'wina mi nga na kona ku sungulerini tivani mhaka yi ri yin'we ntsena swi ngo ho na endleka namuntlha ku tikeriwa loku n'wina mi nga tshama mi va na kona 5 years ago till date mi kuma ku ri siku ra namuntlha hi rona leri xikomi xi nga ta fika xi mi hlamula eka leswi swi nga mi tikisela for malembe mo tala swinene
1: i ntiyiso a ku na ntiyiso un'wana wo ndlhula wolowo n'wa holela loko swilo swi va swi kha swi hi tika hi ndlela yaleyo a hi swi tshikeni swi suka laha mirini ya hina hi suka la ku famba hi rhwala vanhu ku rhwala munhu swa tika mi kuma ku van'wanyana mi kuma na sweswa hina swi dlina swi nga ha ri ku fambeni hi ndlela yaliya hi mhaka ku hi rhwale vanhu kwalaho ku va munhu a hi khunguvanyisini hi ndlela yaleyo loko munhu a ku khunguvanyisa a tlhela a kombela rivalelo a hi va rivaleleni hi ndlela yaleyo
0: se hi swona leswi minkarhi ya ku tala kuma ku vanhu sweswi va le ku tikeriweni van'wani va va byela ku ri BP ya n'wina yi le henhla hi mhaka ku va rhwale vanhu loko a ha sungulani ku kombisini va rhwale vanhu mi kuma ku khale va tlhela va vula ku i boti wa mina ni nge n'wi hlamuli i n'wana hahani a ni busy hi yena hi leswi swa ku mara loko va n'wi vona va siringeke loko va n'wi vona va talela loko va n'wi vona va twa ingaku va ngo cinca na ndlela why na i mhaka ku munhu luya i va khunguvanyise ku fikela laha ka ku va vaviseka va tlhela va nga ha lavi na ku hlangana yena evuton'wini namuntlha hi kona laha ka nongonoko wa hina wo hlula ku tikeriwa ku ri mingiseri famba mi ya mi ya hlula ku tikeriwa hikuva mi karhi mi n'wi rivalela famba mi ya hlula ku tikeriwa hikuva mi karhi mi humesa leswi swoswoswo hi leri sweswo ku vaviseka khunguvanyiseko luwa famba mi ya mi ya wo susa evuton'wini bya n'wina mi n'wi rivalela mi tlhela mi langutisa swin'wana ku ya emahlweni a swi tiva ku ri ku rivalela munhu magolidi a swi olovi ku rivala leswi munhu a nga ku endlela swona a swi olovi hi leri sweswo ku nkarhi wun'wani loko ku a hi ngo kumbe i ku endlele swona xitarateni kumbe i ku endlele swona jarateni ra wena a fika a yima ka ndhawu yo karhi when you reach that spot wa swi twa na wena ku ri exindhawu leyi kambe hi kona laha mi nga tshama nduketeriwa hi n'wana tati laha ka ndhawu leyiwani kambe hi kona ni nga tshama ni biwa hi mhani wa mina nkarhi wun'wani loko ku veke ni xiyimo xexo ku tikeriwa kwaloko ku mi siye na xivati mingiseri loko u langutisa xivati lexa wa swi vona kambe laha ni tshame ni hupiwa hi banga wa swi vona na wena mingiseri ku ri laniwani ni ze ni biwa hi bodlele laniwani ni ze ni ndliwa swo karhi na swo karhi hi mhaka yini na hi mhaka ku i tshame yi hlangana ku tikeriwa ivi ku siya na xivati xivati xexo loko xi langutisa wa tsundzuka leswi a swi nga tshama swi ku vavisa mara namuntlha vayingiseri hi ri a hi va rivaleleni hi humaka swona
1: a hi hluleni ku tikeriwa hi ndlela yaleyo vanhu va ku tala va le ku tikereni va le ku tikeriweni hi ndlela yin'wana mi kuma ku ma holela munhu i tsandzeka na ku amukela ku amukela naswona loko xilo mi nga amukeli swi vangela na mavabyi hi ndlela liya mi swi vona ku iha loko n'wa holela loko ni n'wi languta swi va swi nga tshamisekangi swi vula ku na mehe ni tsandzeke ku tirivalela ni tlhela ni amukela ku ri n'wa hulela i ni onherini ya
0: So very judging a person does not define who they are, it defines who you are. Nkarhi wa ku tala hi fika hi jaja vanhu hi tlhela hi hetelela hi conclude swilo swa ku tala ngopfu. Muka hi n'wi hulela hi na mona ka n'wi hulela hi munhu wo hleka mani i n'wi hulela wa khola ka. You are judging me not knowing ku ri a swi hetelele swi hlamusela leswi mina ni nga xiswona, but it describe ku ri n'wina mi nga va mi ri munhu wa njhani. Ho ni ku byela ku ri Magolide, loko wo ze wena u sungula ku va u karhi u avanyisa munhu wo karhi kumbexani i n'wi jaja, i n'wi jaja hi xikongomelo xa ku na leswi wena u swi tivaka kumbexani wena leswi loko u ni langutisa u twa ku ngaku mina ni xiswona ene ni va ni nga ri xiswona. Sweswo swi hetelela swi hlamusela vanhu kumbexani swi hetelela swi ku hlamusela ku ri wena u nga va u ri munhu wa njhani. Mara mina a swi ni hlamuseli ku ri ni munhu wa njhani. Ku va u jaja munhu un'wana mingiseri wa Vision FM does not define who that person is, but it only defines who you are. Swi hetelela swi ku hlamusela ku ri wena wa jajana, wena u na ku solasola vanhu, wena u na ku langutisa vanhu hi tihlo leri vanhu va nga ti tivisiki va ri xiswona.
1: Van'wanyana va ku mi nga judge buku hi cover ndlela yaleyo, swi vula ku leswi nga le ndzeka buku swi nga va swi tlula leswi cover yi nga xiswona.
0: Swa ndleka buku yi nga cover-iwangi mara hala ndzeni munhu wa kona a tirha kahle,
1: a tirha kahle. Swa ndleka
0: wa yi vona na dictionary, dictionary yi khome the definition ta marito ya ku tala ngopfu. Definition leyi nga kona aka dictionary yi na ntikelo swinene ku tlula xikhavhara ya dictionary. Loko langutisa khavhara ya dictionary yi nga hlakala mara marito lama ma nga laha ndzeni ka dictionary will not change the definition, or maybe loko dictionary yo hlakala a hi ngo kumbexana ya kuma rito rin'we ra le ku sunguleni, or maybe a noun or a verb ku ri yi va yi karhi yi vula yini, it will not change the definition of the verb. Hi mhaka ku xigwagwa xa dictionary xi va xikarhi xi tikuma xi handzukile
1: xi hlakala hi ndlela liya,
0: dictionary definition ya noun yi ta cinca, a nge cinca,
1: yi nge pfuki cincile.
0: Hambi wo ya iya yi lava hi phone
1: i ta kuma yi tshamise
0: sweswiya
1: ku fana kwalaya ka dictionary.
0: Se swi fana na munhu loko wena mingiseri u va u karhi u n'wi vona hi tihlo ro karhi a nga xiswona, wena hi wena wexe u nga ta n'wi cinca. Swi fana na munhu loko sweswi wo fika he Magolide i munhu wo hlekelela, loko Magolide a nga ri munhu wo hlekelela ni nga tlhejika ku ha Magolide mana ya munhu wo hlekelela. Why na i mhaka ya ku Magolide a nga xiswona leswi wehe u n'wi hleketaku i xiswona, leswi wena u n'wi dyandzisaku swona miyingiseri a nga xiswona, but she's a different person. Yena hi yexe wa ti tiva na xikwembu xehe xa n'wi tiva ku ri i munhu wa njhani.
1: Vayingiseri loko swa ha titani na tshemba motivation leyi hi va hi karhi hi khumba siku na siku hi ta va hi karhi hi khuma hi ndlela leyi ku a hi dyondzeni ku amukela, hi dyondza na ku ri rivalela, hi dyondza ku va hi nga rhwali vanhu emakatleni. Swilo swa hina swi ta kota ku hi fambela siku na siku. Ya na swa ku n'wi hulela ni nga si rivala ku jaja mi nga jaji vanhu loko hi va vona, hi ku leswi hi va jajisaka swona a hi swona leswi voho va nga xiswona.
0: Nitwankulukumba luya hi n'wi tivaka hinkwenu gagaxi a karhi a kombisa ku ri ku va munhu a nga nghenangi xikolo a swi vuli ku ri a nge vi na mali. Se a hi ta jika ku a ni vuli ku ri mi nga dyondzi, n'wina mi nga dyondza dyondzani mara ku na vanhu lava mi kumaka ku vona hi ntumbuluko wa vona timhaka ta dyondzo swa tikanyana, a swi va oloveli, va slow leswiya
1: swa
0: ku
1: swa tsandza
0: hambi ku ri ku khoma xitsali kunene va tsala a swi va oloveli. Hi nge nyikiwi ku fana hinkwenu, ku na vanhu lava nga nyikiwa hi tindlela tin'wani, ku na vanhu lava nga nyikiwa hi tindlela to hambana ku fana na letiya. So a hi tekeleni mhaka yin'we ri nhlokweni ku hi nga tekelani ehansi, hambi munhu wo n'wi vona a karhi a famba xitarateni a nwini a karhi a dedeleka, don't judge that person. Wena xa wena i ku n'wi pfuna loko n'wi kuma a wini ringeta ku n'wi yimisa a famba ya lomu a yaku kona, hi nga fiki hi n'wi jaja ku mara a tikuma a tihlambalazalo vana va yehe va njhaninjhani. Mativa swa ndleka mi kuma ku situation leyi ya papa leyi va kumbe mhani lavaya va nga le ka yona yi tlula the way n'wina mi va vonisaka swona. Se loko hi hlangana na vanhu hi va vona va ri aka point yo karhi kumbe va mbale hi tindlela tin'wani kumbe va ri aka ndhawu yo karhi va ringeta ku ti kumela mali, let's not judge those people. A hi swi tivi ku ri va hlangana yini evuton'wini bya vona. Nkarhi wa hina Magolide wu endla kahle 15 timinete awara leya 10 yi nga se za yiba, kasi vayingiseri va Vision FM a hi veni ni kari hi gimeta hi vhesa a ntilo ku ri na leswi lavaka ku swi tatisa magolidi hi nga swi nghena ka vhesa
1: mahulela leswi no lava ku swi tatisa hi sweswiya swa ku hi nga langutelana ehansi hikuva a ni hina vana a hi fani a hi dyondzeni ku hloniphana swi nga khataleki swa ku wena i tirha kwini mani i tirha kwini ni rhandza ku vula ku loko swilo mahulela a swo ringana a laha misaveni kahle kahle a hi nga ta balansa nchumu hi ku ni ringeta ku ni ringeta ku kombisa ku loko a koka u nga ri na munhu wa ku cela xihambukelo a hi ta pfuneka kwini loko u nga ri na vanhu va ku aka tiyindlu a hi ta etlela kwini se mara namuntlha mi kuma ku munhu loyi a nga dyondzeka a tekela munhu loyi wa ku cela xihambukela ehansi munhu wa ku aka tiyindlu va ku a nga pfuni nchumu hi ndlela yini munhu waloye a nga va nga pfuni nchumu mara namuntlha hi kota ku veka vurhongo hikokwalaho ka vuswikoti bya voho bya mavoko mahulela ya hi nga nghena kwalaho ka matsalwa
0: very true loko ha ri ka haleyo magolidi loko wo langutisa ku na vanhu va ku tala lava va rhandza ku tintlhapfi letiya ta tigedle wa ti vona mara loko munhu yo n'wi vona a va a karhi a khome bakiti leriyani a karhi a xavisa van'wani na ku pfala tinhompfu va pfala hi va ku hayi mani va n'wun'we no basa va basangi mara ha ti lava tintlhapfi
1: letiyahi
0: lava ku dya mara ku ri loko va ya ku ku ti phaseni va vambarise ku yini va vandlisa ku yini we don't wanna know the only thing that we want to know is to see them being clean maybe na leswi va nga swi khoma swi nga nun'we but we want something that it's inside why hi lava swilo swa vanhu lava va nga thaka I know ku ri a ni tivi ku hi nga swi kotisa ku yini ku ri na vona at least va va representable i vanhu lava va xaviselaka vanhu swilo mara at least for once evuton'wini bya vona va hi xavisela swilo leswi va nga clean va basa mara hi nga va tekeli hansi because they are giving us food i tihlampfi leti hi ti rhandzaka ehe so hi heta hi ndlela yaleyo
1: ya
0: a hi langutiseni le ka buku ya sorry ya Mika Mika chapter 7 verse 8 yiri though I fall I will rise again though I sit in darkness God will be my light loko wo langutisa vuton'wini nkarhi wun'wani muyingiseri wa Vision FM u yingiserile evuton'wini bya yena i le munyameni evuton'wini bya yena loko a langutisa situation background ya ka vona rixaka ra ka vona va le minyameni mara rito ra xikwembu loko hi fika laha makumu yi ri God will be my light a ni ta ku aka vayingiseri va hina loko va karhi va langutisa situation ta le makaya ya vona va karhi va langutisa hi tindlela to hambanahambana va swi vona ku ri swilo leswiwani se hi le munyameni a hi koti ku famba we don't even see the direction leyi hi nga yi teka we don't even see ku ri le mahlweni ku na yini we don't even see the future that is hold ahead of us a hi koti ku va hi karhi hi swi vona ku ri mahlweni ka hina ku na yini a hi koti ku swi vona ku ri mindzuku wa hina wu hi khomele yini hi mhaka ya ku hinkwako ndhawu liya i munyama hinkwako ndhawu liyani hi leswi swa ku ka chavisa magolidi loko u va u karhi u langutisa wa swi vona ku ri sweswi u dinga mali ene a wu swi tivi ku ta byela mani loko u va u karhi u langutisa mhani kwala kaya wa vona va le ku ti va byeleni and you don't even know how to help your own mother loko u va u karhi u langutisa i ri mutswari va le ku va byeni papa kwala na n'wana hala tlhelo wa vabya a wu swi tivi muyingiseri ku ri i ta byela mani mo ni mi byela ku ri ka siku ra namuntlha riti ra xikwembu ri ri hambi u karhi u wa hambi u karhi loko akuweni ka wena u va u karhi u basuluka na vanhu va ku hleka va ku ha bawulukele ri rin'wa
1: hulelathakele
0: ri rin'wa hulela movheni wela ndzopeni
1: va ku ha leswi a nge wisa swon'wa hulela a nge he pfuka
0: va ku a nge he pfuki luya mi n'wi tiva kahle a ri munhu wo hlekelela va ri i wini van'wani va ta ku lavela na marito i va ku ndlopfu va ri hayi wini a ni vhela
1: loko yiwa
0: a ya ha swi koti ku pfuka hi mhaka yini na hi mhaka ya ku i wini the elephant has fallen i ku the beast it has fallen loko hi vulavula hi beast magolidi hi vulavula hi xinchumu wun'wanyana wa ku u na nsele hi leswi swi ku i xilo xin'wanyana
1: xa
0: hi ndlela yin'wanyana xa ku va na nsele i ku a ni tivi mantwisa miyingiseri va ku that person has fallen though muyingiseri wa Vision FM va wu karhi u wa you will rise again u ta tlhela u yima nakambe u vangama u ta tlhela u yima nakambe u tinyungubyisa u ta tlhela u yima nakambe u ti dzudzamisa ku na tsala rin'wana a bibeleni o ka ni nga tivi kumbexana vafundhisi lava va ku tiva ku fana na va Bishop Khadzani, va Bishop Hlungwani, va Bishop Papa Bazira Juna, vanwana va vomhana xihlovo na na Manisman ba mama PND kuna kunwanyani kuna mbongolonyana inwanyani inga kona ku tala ku va khari ku vulavuriwa hi yona ku loko yi ringeta ku va yi khari yi paleteriwa xitori xa kona nyana loko yi paleteriwa mbongololiya aka yona a yi tsakini loko va yi chela hi misava ku ri okay vanhu lava va ni paletela mara they don't know ku ri the way sweswi va nga le ku ni paleteleni hi kona hi yona ndlela leyi ni nga ta tlhela ni yi tirhisa to come out loko va khari va yi chela hi misava leyi yona yi ti dzudza yi yima henhla ka misava liya va karhi va cheletela ma se ni la ku byela vayingiseri va Vision FM ku a va tivi mhaka yi ri yin'we ntsena ku sweswiwani vanhu va nga va karhi va va cheletela hi misava va va chela hi ri daka a va yi va ya ti dzudza ridaka leri a va mi chelaku hi rona miyingiseri ti dzudzeni ivi mi yima henhla ka rona misava liya ni swi tina mativa munhu loko a ri karhi a hlekuriwa a hlekiwa marito ma ku tala ma humesiwa aka vanhu van'wani va nga tlhela va ku byitela na hi mara wo langutisa Yesu Kreste loko a karhi a ya ku vambiweni leyi a xihambanweni a va nga n'wi rhwexangi xihambano va lo hwihi va n'wi rhwexe xihambano van'wani va karhi va n'wi rhuketela van'wani va karhi va n'wi tshutela hi mara van'wani va a ku ri busy
1: ku ri busy
0: ku ri busy hi leswiya swa ku a ku ri rubbish point ya vo lava va karhi va cheletela chaka aka vo va nga swi tivi ku ri ku na leswi xikwembu xi nga n'wi khomisa swona se namuntlha aka vayingiseri va Vision FM go and rise again hambi vanhu va karhi va mi vulavula yini kumbe yini hambi vanhu va karhi va mi hlekula hambi vanhu va karhi va endla swilo leswiya na leswiya kambe vayingiseri va Vision FM ti vanhu mhaka yi ri yin'we ntsena ku though u va karhi i tshame aka ndhawu leyi nga na minyama xikwembu xi ta va kona xi ta ti humelerisa xi tisa layiti evuton'wini bya n'wina cause xikwembu hi xona ndlela ntiyiso na vutomi xikwembu i ku vonakala evuton'wini bya n'wina whether vanhu va swi lava kumbe a va swi lavi a hi tekeleni mhaka yi ri yin'we enhlokweni ku ri xikwembu i ku vonakala evuton'wini bya hina then hi xi pfumelela ku va xona xi hi voningelaku loko hi karhi hi ya emahlweni na vutomi amen hava na mhani mo yini na 0637307890 va ku karhi u tatisa miyingiseri na le ka 0631320818 ta va hi gime ta awura hina ya khume eka mixo wa siku hi nghena ka awura hina ya khume eka mixo wa siku ra namuntlha
1: loko ri mehe wa hulela ma swi tiva ni tshama ni katekini ya ni tshama ni katekini siku na siku ni nge ti xiticini ni muka ni nga katekanga se loko ze u teka mina vayingiseri va njhani vona ke
0: va le mpfhukeni
1: kasi mo hi teka miyingiseri tswa ku vona va ri yini ka siku ra namuntlha mi le moyeni ka Vision FM ya mamukela
2: suku magolidi
1: aye
2: na mandavesi
0: aye
2: madam speaker
0: hallo
2: rhumbela Yesu ni maxangu yawe leswaku loko mi tshembala plus 1 xikwembu xi ku lava a va tila va va tikeliwa va ta xikwembu xi ta kota ku va rhula loko byi rhwala munhu swi nge ndleki ku a wu tikeliwi munhu wa tika vanhu va xikwembu ku tika na lofo leri dyiwaku what about munhu that's why va ku hina hi tikeliwaku na mini wela kona ayinini hi ya rhulela hi ya rhula Yesu u ta hi rhulela ku tikeliwa kui a hi tikeliwi swin'wana na swin'wana hi rhwele vanhu loko verhwele vanhu va xikwembu vani ni nika xikombiso hikuva i ye matomanini loko makhomini loko fika khaya loko tipa i vona matomani so what about wa rhwale mina loko tipa i ta vona ximinani so swaswo ri ku va ku na va Josepha va ri kona swaswo va ku na xijosefana ni mita lweyi a hola va na Josepha loko a ya ku tleleni a vona Josepha lontsongo a na a nga ta nela matihlweni ya yena a leyie a vona xijosefana se na loko u holova na mina loko ku wa tipa i ta vona ximinani kwalaya
0: leswi
2: vula ku na loko u ku khongele ximinani xi ta ku disturba nkarhi lowu ku xikwembu ni tolovisiwana wa ha vona mina ni ku khomele bala swa ta vula ku wa ha ta ya mahlweni no khongela i ku disturbeka a hi rhuleli ku tikeliwa loko hi nga na kona
1: hileswi
2: ya tiva ku swilo hinkwaswo ni tsandzeka ku yimbelela ni tembela swivulavula Runela Yesu.
0: Yimbelelani
2: nje. Mashangu ya wena ba.
0: Mhm.
2: Unga tsateka ntambu uti dlaya. Wa bona ximinani na. Bona mina ukhomela ibhala. Wo ziteka ntambu ani yo sikoti ukhomela. Loko ha tsitini i bona ximinani wa ta ku xikwembu ni futhi i bona ximinani. Ndza hayi mahlweni khongela. Ni ukhomela ibhanga ximinani.
0: Ya.
2: Wo kwa tsipunula hi tsika ukhongela ke ila ku bona ku ximinani lexi xikwiti swilwana xa khoma bhanga. Mhm. A hi rulini a hi rivaleleni ba. Ate ku rivala ni ku rivalela vanhu i thusa wewe hi loko hozi i rivalela swi ka ku na hoyi ti rivaleli loko we i nga rivali u tshame u dlayiwa hi ndlala tanyana ri a ta vula ku na minkarhi loyi va ku nyikaka swakudya i nge diki tiphina hi ku loko wa hoxanyana swakudya kambe ni tshame ni dlaya hi ndlala swi ka ku nghena swakudya wa ha tsundzuka ndlala ku leswi swi ndlala hi hlurile vese a hi tikeni swa le ndhawu va mukhe vulavula hi swona hi nga ta hundzuka tshuka ra munyu kona wun'wani va nga n'wi byela kwale bibele heyi a ku hundzu loko a languta ndzhaku u ya hundzu a hundzuka tshuka ra munyu a hi languteni mahlweni laha ndzi ku fana na tuku a hi landzeleni ku ya kwele mahlweni vanhu vo tala ni mi byela ni rivilo u tsakisa ngopfu loko hi tsutsuma marantoni ni nga khoma number one ku loko hi tsutsuma ka 10-9 round liya hinkwayo ni tlhe ni khome number one ivi wun'wani a yi ni tlula kwala ka ka 9 letiya ni nga tiba a khoma number one ama hetelele swi ya hi ku i mani a nga wini i mhaka yo sungula masungulo ya yena nkoka mhaka yikulu i mahetelelo ni nga sungula mhani wa huku nyiki mi rhandza xikwembu mi ku va n'wina ku nkarhi lowu mi kwama mibendelo wa mi nga mahulava ivi se mi swi swi hundzuke hinkwaswo leswo hundzuke tshuka ra munyu a hi yeneni mahlweni ka ku ya ndhawu
0: Okay,
2: that's
0: Si, bafundisi va hina. I can see the bishop.
2: I know, mara a rule le. Thank you.
0: Thank you. Yeah. Silo sa lion la ka ngobe.
1: Akona ka
0: loko ta ku yimbelela nda yimbelela simula rule la Yesu mashangu ya wena.
1: Mele mo yenga vision FM am girl.
3: Ai, na tsane.
0: Ai.
3: Ngokukile ngwelo na.
0: Ngokukile ngobona.
3: Ngokukile radio ya mina ke ya fona ile ku yendlela a mitswali phela hi. A ndiri na ri kamareni. Radio leya yo yo chakune le ile kishini se hayi vanhu va swikwembu. Kusukela tolo nombambele so tsani rwalini vekela ndzeni. Loko ku ka ku vulavula boti kwala a ni ndzwali ni veka endlelini a ni twali ni swin'wana a ni swi twala ni yengetelela bolomonyana ni lava rhasi nyana loko ni ri laha ni ta swi lava ku tikeriwa a khesa swinene leswi magolidi na mantsongo i ku rivalela swi na nkoka ntela i nga tshami i rhwali munhu hayi kona mina ni endlele ku swidyanga swo tala loko va ka va kha va ku mina ni nga ta n'wi rivaleni ku mani yena n'wi tiva loyi ni byelaka yena loyi a nga ta ni rhulela ndzingu lowu ene himpela wu rhuliwi a swi suke khale khale sweswi ni languta mahlweni a na ha languti ndhaku a ni biri vese a ni biri vese ni hanya ni ya mahlweni ma swi vona na vana va mina vabyeni ku a yi nga hanyi hi kha hi nga ehleketa ndhaku leswi swi le ndzhaku swi hundzile vana va mina a hi yeneni mahlweni u nga leswi tshama i rhwale vanhu loko a va ku nyangaka a wu swi tivi u va ku miyelelele yini ka ta mantsongo na mamakulu phela va ri munhu loyi a miyelelaka un'wanyana hi ye a nga na nkingha mina ni na nkingha u vona swi tivi ku wa yi nga ni xeweti wa yi nga ni hlamuli wa yi nga xewetana nampundzu wa yi nga huwelelani ku fana khale
0: hi ma hi laha daradeni hi huwelelani loko hi sweka swelo a hi ma kwala hi ringisana wena wa fiketana wo jika
3: wena ho teka nomo wu yisa henhla i nga swi tivi ku ni zondhela yini mina na ni tisiwe hi xikwembu a ni tisiwa ni wena mina i xikwembu xo xi nga ta ni hlayisa and that's why ni nga dyeti munhu hambilwini hi byela xikwembu no we hlayisa mbilu ya mina hi hlayisa na mihleketo ya mina masiku hinkwani hanya vutomi bya kahle xikwembu xa mina hi wena ni tisa laha misaveni laha a ni tisi wani hi munhu wo famba hi milenge mina ende loko swi humele kumfani nga ku ri ku khone hayi khona vana va mhani la misaveni hani loko nga tirhisi miehleketo ta penga i ta penga mara loko wo tirhisa miehleketo a wu nge pfeli i kha i swi tiva ku munhu loyi a nga ni tisa laha i xikwembu ntsena ende hi xo xi nga ta ni rhulela ndzingu lowu no ni twela xa rhulela xikwembu loko i kha i xi hleketa masiku hinkwawo boka ni khongela nghena ndzwini khongela pfuka na mpundu khesa we hosi na khesa phela ha tintswalo ta hina leti to va tintswalo ta xikwembu ti hi pfuxaka a na khesa ni busy la bathroom radio ya le ku endleni foni leyi Mara comrade n'wina mara mara
4: Har Marovela Funeral Services in Latam Ranzo Wena Hintela Shinzuti. Plan A, Ujuena hit 210 Rand. Plan B, 220 Rand. Plan C, 260 Rand. Ibi Utsarsa Tetino Shiro Antekolong Tamalebe. 14 Hiwena. Lokoreka Plan A, Hikuinka 2100 Rand ya Grozari. Plan B, 2200 Rand ya Grozari. Plan C, Hifambana 2400 Rand ya Grozari. Egati Plan Inquatu, Hikuinka Tana Etemia 150 Rand. Hey, is society. Yinga ku inka kamali handle ko langsa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku inka 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri ai langu smalembe kasi na vanhu vo ti sunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiani malamulele ku kwakwaila salema jakanjaka tsanini makakapachi na le ka maphale kasi hi ntlandlamu ka siku na siku hi na ravirintshwa eka skopo emceketa section eka gondzo ra R81 Nele Scorsese Wholesale enda kama Gezi Hardway. Nele Karsaba e Kambako Village. Nele Taxi Rank Street e Mpenama e Kapani. E Joni hikumeka Extension 4 e Parliament Street. Opposite Botley Store kusona Ravi Ridge. E Ivor Park hile Extension 3 e Freedom Drive. Kusona Police Station nele ka Dr. Nyiko Medical Center. Nele Skadafi Winterfeld kusona le Maname Long Primary School. Tekele nshukwe nleshaku. Hipu isaba ranzoba nguina kusuka e Joni. Hipu ibu iseli mpopo mahala. Kasi sena shtendani e Denesh Petele Shakensani. Wishoko Shoko. 065-525-4253. Kumben. 074-751-4253. Arumarubela Funeral Services. Na mwina mlabaka kujoina. Mile mkiso web kanganyisi. Lepso hindi waka eva mwana bakale kabatirwa hina. Minga pfumele kwa kela jipukwa nisha mwina eshtarateni. Kumbe loko munu amtela ekaya. Hakela mtena eto ofisi nta hina. Nale post office egiani. Nalo mitendela kakona. Tena loko kurina mofaya Arumarubela Funeral Services. Wikane kanganyiseka 065-525-4253. Kumbe 074-751-4932.
5: Impressive Dental Studios. Emitisela vukorokeri byo hlantswa meno, ku susa kumbe ku pencha meno, ku vekela hambe ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini. Kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno, hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures, ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala. Hi kumeka eTsakani Complex, ku langutana na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani.
6: Hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini. Twanani! Consultation imahala. Ina mahala. Kukuma ushokoshoko hi xitalo minga ti hlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946, 015-280-0946, kumbe WhatsApp eka 073-054-1151, 073-054-1151. Impressive Dental Studios. We care that you smile.

0: Tasivisa sweswe vayingiseri va Vision FM hi Sule Makamu loko ku ri rirhandzu ra ti-movie kasi nkarhi ku ri 21:10 eka siku ra namuntlha mi nga rivali hi le ka nongonoko wa hina hi hlula ku tekeriwa na wa hulela wa ha ri kona kwana ya
1: kasi magolide impela na ha ri kona ha tshame kwala ku vula ka ba gift job ku ba ba ku tshame ka xitulu lexi xo hi tshame kona mingiseri kambe sweswi hi lava ku va hi karhi hi bula mina na n'wina eka mixo siku ri namuntlha hi va karhi a kombisa mhaka yin'wani magolide ku hi minkarhi ya ku tala ku na mavabyi man'wani loko munhu a va a karhi a vabya wona hi fika ka xiyimo lexiya xa ku va fika va ku ku na swakudya swo karhi leswi u fanele ku va u karhi u swi tshika ku ri hi ta kota ku mavabyi lama ma nga ha yi mahlweni ma hangalaka loko ku ri vabyi ya ku fana na ulcer nkarhi wun'wani va ku u fanele ku u tshika swipayisisi u tshika swilo swa acid u tshika swilo swa ku hlayanyana loko u fikaka na tamatisi a radio kwalano hi mhaka ya ku timinete u ringeta ku va the minute u ringeta ku va u karhi u swi dya yi va yi karhi ya mahlweni yi va yi karhi yi ku karhata cancer swinene vuyingiseri bya n'wina Bud Vincent Makhuvela va yingisele audio streaming va kumi njhani va haxi ya cancer swinene so hi la ta tiva ku ka vayingiseri va Vision FM n'wina swi mi olovela ku fika kwini ku va mi karhi mi tshika swakudya leswiya a hi ngo i dokodela a nga mi byela ku ri tshikani swakudya leswi swi nga na swipayisisi mavabyi lama mi nga na wona ma nga hetelela ma hirisa hambi ku ri vutomi bya n'wina loko ma ka mi nga tshiki se xa n'wina ku mi ta kota ku pfuneka ta mi nyika treatment leyi nga ta fambisana na ku n'wina mi fanele mi tshika swakudya leswi se hi lava ku tiva ku va yingisela swi va olovela ku fika kwini swa ku fana na sweswo nkarhi wun'wani loko va ri na chukele sugar diabetes va va byela ku ri swilo leswi swi nga talanga chukele tshikani a ma ha dyi swakudya leswi nga na chukele swi mi olovela ku fika kwini mi kuma ku n'wina mi ri munhu wo tinwela tiya mara tiya leyi mi nga ta va mi karhi mi yinwa yi ta va yi kha ri cheriwe tisakhari a ma ha tirhisi chukele mi ya tirhisa swiphiza swi nga ntwanano hi cela swimbirhi laha ezong yi kota ku suka ku bava lokuya xa n'wina i ku mi fanekele mi va mi karhi mi landzelela milawu yaleyo swi mi olovela ku fika kwihi hi lava ku va hi karhi hi bula hi yona nhlokomhaka leyi eka siku ra namuntlha
0: ya n'wa wu kumisa mhaka ku yin'wanyana laha hambi ku nga ri swipayisi ya hi lomise mo hi va teka hi twa ku vona va ri mi le moyeni ma amukela ka Vision FM ahiye
2: aye golidi
0: aye
2: bonja
0: ni hlayisekini n'wa mi hlayisekini
2: ni hlayiseke swinene
0: kokwani
2: va njhani
1: vuyani vantukulu ya khensa kumito mativana ntsaka hi ku n'wina loko swi tika maseketele loko swi vava maseketele
2: kahle kokwani loko ni nga ri kona loko ku fika nkarhi lowu ni twa ku vava no ka ni nga tivi ku ni nga endla yini hi ku swi va swi boha kwalomu ni nga kona ina n'wina
1: a mi amukela kokwani kwamikwama
2: ina kokwani
0: ya
2: matwa loko u byeriwa xilo hi dokodela swi na swi ni olovele ngopfu ni tshike swilo swo tala ka kokwani leswo nandziha mativa ni ya xibedhlele siku rin'wana va ni byela ku ha ni nga ha dyi nyama ya huku masitiva a ni yi rhandza nyama ya huku ni ku hexi swi ta ni tikela a ta ni bye straight va ku mhane hina a hi vabyi mara hina hi vona mavabyi ka n'wina lama holovaku na leswi leswi dyaku swa tinyama
0: ya
2: ni matwani ni nga swi twisisi va ku loko mi swi lava dya

0: tswam sikaka ni tshama ene loko nweti yi hela a hi hlenga tinyama ta tihomu hi paka mabakiti mara ni khidzana ni byela xikwembu ni ku xikwembu hi wena u ni tivaka wena u ta ni lwela loko ku ri ku i ta swi lava ku ni dya nyama i ta ni chucha ni dya nyama loko ku ri ku impela i ntiyiso a wu nga yimi na swona ni ta swi twa mina ku a wu yimi na swona mativa ni yi sweka ni yi katinga ni yi vona kahle i nyama ya homu leyi mara ni tshama ni va nika tshama hansi ni ni sweka miroho ni ku ni la ku sungule miroho ni nge se yi xava swin'wana swo xeka ni dya miroho ni twa swipumela loko ni ku vhiki ni ku bi kokwani ni kuma ku na ku nuha ka nyama ya homu se ka ni nyangata a na ha swi tivi ku ni na malembe mangani sweswi ni nga dyi nyama ya homu swi famba va fika ni ya ku xibedhlele a ku mhani ti-cold drink mi nga nwi ti-cold drink leti hinkwato nwana ni diet coke na tab a ni xava swona ni vuya ni nwa loko ni tlhela ni tlhelela xibedhlele va ku hayi n'wina mi nwa ti-cold drink ma ni ku a ni nwi leti mi nge teni ngani ni nwa teti mi nga ni byela tona a va ku tshikani na tona hi vona ni ti tshika ni twa swipfumela na sweswi mina swilo sweswo a ni dyi hambi no fika laha ku nga na mukhuvu njhani swi ku kakapa ni nge dyi
1: swa mi olovela ku swi tshika hikuva mi karhi mi pfuna na hi xikwembu
0: hi ku pfuna hi xikwembu loko i kombela xikwembu xa ku kotisa
1: amen
0: hi vunyama u nge swi tshiki kokwana mina ni dyondze ku vona ku xikwembu xa ku nyika matimba u endla swilo loko papa va ka hina va vabya ni tibyela ni ku xikwembu lebyi vi vabyi ni nge byi koti ku byi ongola mara wena u ta ni kotisa ni za ni tshama 17 years ni ongola va za va xikwembu xi va teka ni swi vona ku ha loko u kombela ka xikwembu hi mbilu ya wena hinkwayo xa ku endlela na sweswi mina hambi ku fambeni va ku vona mukosini va ku byela ku a nyama ya huku yi herile no va byele ku ni phamele ni khavichi ntati ya yona ni ya ni ya dya ni tlhela ni xurha vanhu a hi pfumeleni hi hina hi twaku ku vava lava ya vo ku pfuna loko va ku byela ku ku na 1, 2, 3 kombela xikwembu xi ta ku kotisa me xikwembu xi ni kotisile
1: va
0: olova kokwani dani
1: khense swinene kokwani kwamikwami kusika la jilongo la danki hi khense swinene hi nga rivali evayingiseri va Vision FM ku ri
2: mle moyeni ka Vision FM amukela
3: khense ku amukeliwa
1: inkomo
3: hi moye mibyela mitiyiso hala ku tshama ku olova nchumu ala a swi tshama ku olova nchumu swi nga ta ku swi hi oloverile loko munhu a kha vabya swi boha ni swi vona ku naswona mavabyi ya koho hi lama yiwe munhu a za tsandzeka no pfuka hi ko ku nga ta yiwa tliniki leswo swo ku na vuvabyi bya ku mukhuhlwani ni kota ku famba ni ngo yini ri tliniki na ku tliniki ya kona komba ku swa kwaswo a swi swofile ku tsandzeni loko wo fika va ku nyika tiphilisi va ku i nwa masiku mangani loko no nwa namuntlha ni swa swi olovini titi va titele tiphilisi a yo tala a ni ku na leswi ni nga ku ni oloveleni na ti tshama ni oloveliwa kwalavula laha swi le ku tsandzeni swin'wanyana sweswa va nga ta vulavula swa ni tshama ku nisula masiku va nga ta fika va ku i nga dyini yini a loko vo i nga dyini yini ivi sweswo va n'wi dyela swo va ni tikela kaya swin'wana ni olovela ni ni ta va ni ku na swa kusiwana mara swo fana na mirhi leswi a solvini ma mitshuka ku ni twa mukhuhlwani va ku fane ni wu heta a ndzi tshama ni heta kuvulavula loko ni nwa mitsuku swi hola na murhi wufa wa ku yi chayini ya mina ni komba ku na mirhi yaliya a swi nga ni oloveli kuni va ni wun'wa hi mhaka ku a ni vava ni ku hava leswi ni nga ta ku ni tshame ni olovela cause ni nge vulavuli leswaku dyani ni hamani mina ni ta leswi swi kumaka hambi swe le bini

0: dya leswi ni nga ta kota ku a hi me wun'wani mi nga ta sungula hi mina ku ni olovisela
1: mativa swi kahle ku vulavula ntiyiso vuton'wini va wu karhi wu vula ku ri mina leswi a swi ni oloveli ya
0: va tshame va dyondzi va swi twa hi mhani ndhavisi va tshame va dyondzisa va ku heyi hi nga voni huku yi ondzini swi endleka yi ni hweleli nkuna mina ni ondzeli se va ku munhu fane a nga pfuki hi vuswa bya milaza kumbe a pfuka hi swo olova a mhe ni ti pfukele milaza swo olova ni ta swi kuma kwini
1: mukapo ka swilo swa layoni
0: mativa mo swi teka siku wa tika loko mukapo wolowo na vuswa byebyiya byi va byi tele kumbe bya tolo
1: hatiniaoni
0: ka xikombiso ku nga swa ku pfuki mukapo na titiyatiya ey loko to va kona mani a ni kuma ku naho mukapu wolowo wu lava ti ku sweka mani milaza a ni va swekini tolo
1: swilo swa layoni a mi xaveni ti-kelax mara mi ti dyela tolo mara mi tikela switori
0: mani ni tshama ni oloveliwa he ni vula hambi to tiphilisi ni ka xibedhlele no niwa hi ku na vabya ma tiva ku ni tshame ni layini na a ni vabya swinene va fika va ku yey murhi lowuwani u fanele u nwa hi flakulani nkarhi muni a loko ni xi ni twa ni famba ndleleni twa swi hlwela a no teka murhi lowuwani kokaka ni sukaka ku na zin'wana ni nga tshama ni tlulatlula ni rivele va ku rhanga wu dludla murhi lowuwani a ni niniwa hi xijexiyana na ha yimele pfula a ni vabya swinene a ni kuma ku ni nwina a ni xekanga swi no tlulatlula ni ku swi ta xeka na kwele
1: swilo swa layo ni khensini
0: tshama ni oloveliwa ni khunge ku teni oloveliwa mara swin'wana swi ndla ku ni nga oloveliwa i ku swi swa kona va ni ri hava va ku ni nga nwiliya ni nga ku yinwini ni le ku yinwini yavantima liya van'wani va va ya fika leyi va yi nga chipa ngopfu a yi fiki ka 20 rand yavantima like me my boy yinwini and a ni nwi khapi ni nwa hi didediyaka va ta ni disturb-a swa tikhapikhapi va ku ngani ni nga ni va ta ni nyika leyi nga ta nwa yona emaxaka a hi tirheni a ndzi tshama ni oloveliwa ni khonge kuteni ta oloveliwa
1: okayta thank
2: you ya swilo swa layi misuka le ka nghove leyi xin'wanyana hulela loko ni twa kokwani komikama va karhi va kombisa laha va ku awa na hina a hi ti pfuneni ka rihanyo ra yena ma hi teka mi yingisela mi lomo yeni ka Vision FM ya mi amukela
3: aye ni va rhandza ka vule wo nghela moyeni leswi nai va nga swi voni hayi va rhandza rhandzi mina ti alta ni na tona mantsongo
2: ya
3: ni na tona kutani ndzi ni tumbela ni na tona mara sweswi ani etintswala ta hosi ha xikombisi ni kerile ma tiva mina ni tsaleriwe na list ya swakudya ya ka dokodela sweswiwani loko ni heta laniwani ni ya dya tiwudisi hixi leti ni dyaku swona swa mafurha ni nga hadyi swo fana na ma-Facebook a na hadyi ni tshame ni vabya ma tiva ni hlanta ni tshame ni tlele ni bedini ni hlatela jarini swi leswiya swa vava mantsongo swa vava ni fane ni dya leswi nga na mpfumelonyana na tipayisisi ni tshikisiwo tshale leswa tirhadya leswi a ni cheli mina na le xixeveni na supa ni cheli ni hana supa a yunitini ya mina laya no ti swekela xixevo ivi ni ti hundzuluxela xona ivi loko ni xi hundzuluxela ni ka xixevo swimata ni swo swa sweka hi dya a ni cheli na radya radya ku tiyini endlele nhlolo ni huma mabundzu miri hinkwawo i dokodela makaringeta ta ni tlhava kwa ni tlele kwala a ni tlhava a swi hisa swi leswiya miri wa mina nga ku a ni swi tika ni ta kona lo cheriwa yini a ku yimani ni mi tlhava nayiti kwala ta leyin'wani ta mi tlhava ka hi leyo tlerisa ni tlele kusuka ya na mpfundzu ni ya pfuka na madyambu ni kuma ku sweswi hi hangalakile a swa ha ri kona swiswa nie a vhela ku mi tshika ku tlhela tirhadya xixeveni a tintondweni a ni cheli mina hinkwaswo swixevo xa mina bya swa bava ka hina va rhandza xixevo xo swekiwa hi mina ka
1: hi ketsini ka hulu
3: n'wamabelisi wa swi tiva ku ni ku layile
2: na swi tiva
3: tingisa leswi ni ku byelaku swona hi swo ngopfu
2: na swi tiva.
3: Eh, ingiselani mantsongo. Eh, sekelani va vanhu na swakudya swa
2: kaya.
3: Ya. Ya, va ta ku tshama kaya.
1: Swa tshamisa swakudya kaya ka hulu.
3: Yi mani ndzele, loko va ya le handle le va hleketa favor ya n'wini.
1: Sena hi nga koti ku sweka hi le nghozini musi.
3: Hayi, he, swi ke ni teki, mara ni nga kha na ni byela ni
2: kumbe
3: na tiveni. Nyama yi na ntiyiso hi ku chelethela tirhadya.
1: Me ni ta ni ta tshama n'hweti hinkwayo mi ni dyondzisa.
3: Tanani wana mhani tanani na magoledi wa swi tiva ku hayipo ni n'wi layile ku a ya leya mbala ringi ya ni wa swi tiva ku mhani va ni layile
2: na swi tiva mpela
3: mpela ni a ni n'wi kumbele siku siku ra kona
1: e vana mhani ri kwini
3: a wu ri vaboti mahori kani
1: wa mdivela
3: a ku ve na kona ku hayi sweswiwani khale nyani eleni khale
1: a nga dali
3: wena hota sesatila la
1: hayi mina ni u titela mitani laya kahle
2: ya
3: wo khandziya taxi ta zumba ni kha ni ku byela hi xin'we xin'we
1: i ta ni tisa yena mukon'wani ni ta fika ni khetile
3: i
1: swona ni khetile a nta kwini la ku ya ka the birthdays mitseri nkarhi wa hina swi endla kahle 22 wa timinete a wu ri leya 10 hi nga se za yiba kasi hi ta va hi karhi hi pfala kahle hi ndlela leyi khensini hulu a ni swi kahle ku ri loko ya ndhawini yi nga fambiri wexe a va ku heleketi hi ku laha ndlela na swo jovota swi kona ku na swinyanyani swin'wanyani swi kumeka lomuyani a mati loko swi lava nyama swi faneke swi fambelela kusuhani na mati swi kota ku vona ti-fish ku ri ti kona na loko ze swi hi vona hlampfi swa yi teka swi tidyela se loko yo va yi kha yi famba yi ri wexe laha hlampfi liyani yi to tekiwa se swi fana na n'wina vamhani a va mi heleketi va ka bava ku mi nga fambi mi tekiwa hi swinyanyana se va rila hi vanhu vandzisanyana kambe mingiseri wa Vision FM nhlokomhaka ya hina hi lava ku hi pfala kwala hi mhaka ya ku leswi hi lava ku swi tisaka vayingiseri va hina a va teke enhlokweni leswi va madokodela va va byelaka swona va va karhi va swi landzelerisa madokodela va pfuna vona madokodela ku va ku nga dyi leswi va swi tiva ku xilo lexi a xi fika xi vanga enendzeni ka wena and a swi fambisana na mavabyi ma wena se a hi hlayisekeni mingiseri kwalomu hi va ku kona hi karhi hi lava ku tlangena lava nga velekiwa hi ti-9
2: ya munhu va na voice note yin'wanyana ma hi twa ku vana va ri nka siku ra namuntlha
4: sin'wa magolidi na sesin'wa hulela wa muti ya mona avuxeni aka n'wina ni kombela ku navelela
2: hawala hi ndlela yaleyo se n'wahu loko hi pfarisa hi ndlela liyani mina mihani ku hawa a hi pfumeleni ku va hi karhi hi ti pfuna loko va ku hawa leswo karhi hi nga dyi swa mafurha hi hambaneni na swona hi va na hina hi karhi hi ti pfuna hi ndlela yaleyo ya
1: hawa hi khense swinene kasi mingiseri a hi fambi kahle hi ndlela leyi
2: something so wit va ka ku hi pibezeni

0: Kasi hi vuyisa sweswo n'wahula loko hi karhi ku happy birthday something so wethu mo hi ve hi teka mingiseri mi le moyeni ka Vision FM ya maamukela
1: mani n'wahulela n'wamhuti ya mona mpfukile na
2: ningomina
1: sesi suku n'wamagoliti na n'wina kwalani mpfukile
0: aye
1: yo papa stiri leswi rhendeleke
2: sukukhwe
1: a mfiritani vana va bava ku na mantletisi maidasambo kusuka laha ka dzingidzingi na tresi hinkwani kusuka laha ka mapove ku na tatiso jasi kusuka laha ka mdavula a salane ku na hluli masangani kusuka ka jim galalume ku na mavisi mahlawula kusuka kona laha ka jim galalume na hinkwavo lava bedeyaku na vanhu lavawani xikwembu a xi va celerisiwana tina xi va nyika na tilaki xi va nyika na mali va ta hi xavela gege ta mama ka siku ra namuna a vona nkomba ku pfuma ti-gift kuva kusuka laha tikweni ra ka muswani tintambu eka mhani n'wahu n'wa hulela n'wamhuti ya mona na sesi nsuku n'wamagolidi vana va bava ni ku hi tete
2: Tomba, I can see snee.
1: Shumashuman vashwamina lavane.
2: Aye. Thank you. Can see snee ba give to Joe Kubai. Kasi mingiseri happy birthday ka n'wina mika velekiwa 89 ta June. Happy birthday aka n'wina. Kasi kuna ba yingiseri van'wana ba rin'wa holela kasi mkuma kwihi. Oyi kuma aka 0637307890. Kumbe mingiseri u rhumela nkandziyiso ka nambara yaleyo. Wa tlhela hi kumaka line 0613320818 va hi karhi hi famba swin'we eka mixo wa siku ra namuntlha.
0: Ya va yingiseri mi karhi mi nghena mukami ku makheke makheke ku fika laha ka awara liyani ya hina yo hetelela ivile hi kongoma ku ho endlela yaleyo mi karhi mi ku hawa makheke makheke hipi hipi hure eka siku ra namuntlha mi karhi mi nghena mi ba tinqingho hi ndlela yaleyo mi karhi mi hi byela ku hawa eka siku ra namuntlha ku bedhela va mani hi ndlela yaleyo loko swi tetani n'wahule moni ve ni tlanga i voice note liya ya le ka ndhambi leyi ya Thomas Ndhambi ya mo hi twa ku vona va ri yini ka siku ra namuntlha le moyeni ka fixina yi
3: magolidi na sesi n'wahulela wa mhunti ya mona avuxini aka n'wina
0: aye
3: ni kombela ku navelela ti-birthday Grace Ndukwani va kula namuntlha mahluri ka jimu na vo va kula namuntlha Mavis Maluleko na vo va kula namuntlha hinkwavo lava va laveleliwa hi ri kaka ro bava ri bavana marhanga ni MT wa ka ndhambi hi na gwangwangwa la ku na gungu ra mali danko
0: n'wahu kasi a gwangwangwa hi le kwini
2: Mina ka ndhambi.
0: Le ka ndhambi. Mile moyeni ka Vision FM amke.
4: Gomidi.
0: Aye. Ni fukile minja.
4: Takile na lava xixeko tsena ka radio. A tshunguleke. Va swi tiva kokwa n'wahu.
0: Ya.
4: Kokwani.
2: Vantukulu.
4: Kokwani. Mo hi va navelela valava va kha va naveleliwa kwa.
2: Ya.
4: Lava va naveleliwa hi gungu ra mali. Na vona gungu ra mali mi ri tola a ku ri birthday ya vona a ni nga ri kona kokwani.
2: Ya.
4: A ni xigayini ni ya pfungula vuswa ta ya. Na va navelela na vona. Na sifiso wa mina Grace kwele Zenda ndzi tshama ya mhani rikoto ni ku hepi hepi hepi a yi ri ya tolo na ntukulu wa kokwani Gaveni a yi ri ya tolo ni ri hepi hepi hepi ta vona i kokwani kwavu kwa n'wini
2: Okay.
4: Danko.
2: Danko, mhlayiseka la xikontirini xa le henhla kokwani.
4: Ha, xigonya, leswi swi ku titimela ka hambi wo gonya va xika.
2: Danki.
0: Mile moyeng ka Vision FM amukela.
3: Ahi, ahi, mpukini.
2: Mpukini ngomina.
3: Mpukini. Hawa mina ni ri aka vanhu hinkwavo.
0: Yeah.
3: Lava ku nga siku ra vona a va ve vukoneni bya Kreste va ta kota ku hlayiseka ni khense ngopfu na mhani kwalani mhani mo va nyoka mo lahla mo tswala n'wana mi lahla na
2: hawa se ni doyini
3: mhani so yini
2: ni kova n'wana nga mi nga vileli a ni nge mi lahli
3: Mihlayiseka.
2: Isona.
3: A ni nga ku hambi no tela kumbini le ndyangu wa mina hlayiseka a mi
2: risimu leri na rona hayi khona un'wana nga
0: ya ne kambe ku ri mavala
2: vaibulei bamongwe kusika le ntsungeni wa rikhadiyani vanhu vitanaku hi memhani ne no rivalanyana switori swa ku va swi fambafamba xinjhani mara ni va ni vitana ku mhani va ni vona ni mhani leswi nga ta
0: mutswari
2: ni mutswari ni ntswatsi kahlekahle ya ikhese swinene vayingiseri va hina ka n'wina hinkwenu mi nga le ku ngheneni mi navelela vayingiseri va hina va Vision FM siku ra vona ri velekiwa
0: ya impela mo hi twa van'we ku vana va rini
5: Olela minjani na bra mina.
0: Aye.
5: Ni kombela ku navelela vana hinkwawo na lava bida u swi ka siku la namuhla. Ni xikwembu xi endle timbyo leswi swi veka tekisi. A ku ri tuna ni xikwendla ka la pavement na tshame hi nkarhi. Kamandla khasi.
0: Ya, ni khensa budzana ni khensa swinene.
6: N'wamagolidi na va maseve n'wa holela mpfukini na hina hi pfukini ni ri happy birthday ka mhani Grace ni ku happy birthday na le ka Nhlulo ni ku happy happy ni ku happy birthday na le ka Mavis ni ku happy happy happy na hinkwala birthday ya ku na vona va karhi va navelela hi mhani a xikhongelo lowu wa jaha kwala ka sikunyana happy
0: happy
7: Magolide na mani wa hu.
0: Aye.
7: Mo hi vanghenisa la ka FM la. La ka tidendewari ka gram fomo ka gumba gumba. Hi mavete ya vona va tanga swikoti ku valandelelisa. Kuna lava nga naveleli ba Joe gift ku bayi.
0: Ah
7: hi ri happy ri makheke makheke makheke. Hi tlhaya ku ka lava va gungu ra mali lava va ri kaka ro bava na marhanga ya rona lava nga hlaya wona na vona hi ri happy ri makheke makheke makheke hi tlhaya hi navelela vo hi voxe vo ri gungu ra mali a va birthday ya tolo hi ku happy birthday masungulo ya vutlhari i ku chava Jehovha wa swi tiva hore vanhu lava hinkwavo va naveleli mandorini wa khalanga hi le vukhandziya sinya va chika hi rhavi laha mugangeni wa katekani ka mayele la 14a la wa tani ku yingisela yi ri ku radio ya kona n'wana mhani vana ya mhani hinkwenu mi ri 2 ni yingisela radio leyi ni yi tlhome xidokweni ni kha jikajika ni hala na hala na hala danki vahaxi vambirhi hlayisekani mativou danki
2: nkomo kentes nene mandorini nkarhi wa hina mi yingiseri wa endla kahle nhungwa timinene ta wurile ya 10 yi nga se za yi ba hi le ka ti-birthdays mi nga hlamali vayingiseri teka miyingiseri laha a mamukela ka Vision FM avuxeni
4: aye mantsongo
2: aye
4: n'wamagolidi kwalano
0: aye
4: ni ri happy birthday na vanhu hinkwavo lava birthday yaku namuntlu na lava nga naveleriwa hi ba Joku bayi
0: ya
4: na lava nga naveleriwa hi ri kaka ro bavo lexi vulani le happy happy happy birthday ka vona hinkwavo na lava nga navela hi mhana xikhongelo wa jaha
0: ya
4: le ka sikhunyani le ha
8: na vona ha va navelela ha vakulu va kula vanhu lava xikwembu xi va endla hi tintswalo hinkwavo siku ra vona ri va khoma kahle namuntlha ni leti na ku nghena hi ku yimayima danko
0: danko mahitwa van'wana ku vona va ri yini ka siku ra namuntlha
9: seni mhani n'wahu na sisisuku kwalani na vulavulela ti-birthday ni ri happy birthday ka mhani Francina Zitha kwala ka mavalani a yi ri ya tolo ni ku hepi hepi ka lava nga navelerika ka ro bava le gwangwangwa le xivulani na lava nga naveleli baji wo ku ba hinkwavo lava bezelaku siku ra namuntlha ni nga va twangi na maviti ya vono ni ri hepi hepi makeke keke hure i mhani December ri ku aka mavalani vongo hepi
0: ya hi khensa swinene mhandi kusuka le ka mavalani le mikhami ku hepi hepi hepi hi va yingise mo hi teka miyingisela mi le moyeni ka Vision FM aye
10: sesi mama Golden
0: aye
10: na mhani huli
2: hallo hallo hallo hallo hallo
10: na ku kala ka
2: ndi hone
10: xihleko xa kwina na mhani wa magolidi xinavela xa naverisa ni ri hi tibirthday ka vanhu lava birthday ku hinkwavo namuntlha swi a va neli hi mikateko leswi va swi lavaku va swi kumu va navelele mhani beti ka ntlhaninti
2: yi ka mhani beti ka hayi khona na khensa
10: Really?
2: I'm on bed, Mara.
10: Yeah.
2: Yeah, Mara, na kesa ka man bed, Mara. Wow, yani. Yeah, inkomo. Magolide hi tisa kwalana mukhaming.
0: You are coming. Okay, when you say rawa, ilosa na ntlhanu wa timinete nghena la ka awara liya ya hina ya ku hetelela. Mi nga nghena loko mi pfala mu happy happy. Makeke makeke hi ndlela yaleyo ka 0637307890. Kasi line 2 na yona yi ku ya tirhi 0631320818. Hi ndlela yaleyo mi va mi karhi mi pfala hi ndlela yaleyo. Hi karhi ku makeke makeke. Ya n'wahu namuntlha eka siku ra namuntlha va bedhea bedhea hi ndlela yaleyo va va karhi va ku hawa makeke makeke hi ndlela yaleyo ya okay okay kasi va yingiseri la ka awara liya ya hina ya ku hetelela hi ta va hi ri na nhlokomhaka hi ta va hi ri na vuyeni kahle kahle ka siku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi burisana na vona hi ndlela yaleyo kasi mi nga fambeli kule na xiyanimoya hi ndlela yaleyo hi kava va hi burisana na vuyeni lebyi hi nga ta va hi ri na byona bya kusuka le ka IEC hi ndlela yaleyo kasi loko ku ri mina nsuku magolidi munhu ni ya ku xaviseni loko hi vuya ku xaviseni hi ta va hi karhi hi mi byela ku hawa hi endla yini eka awara leyi laha ku sunguleni ka awara kahle kahle manhu huma hi lebyi danko
11: Panchava DBG, don't blame God, International Ministries, Milungeki.

0: Vision is power.
1: Chavani nale Valdezi.
2: Chavani nale Valdezi.
1: Eku ranza inga pimi eka 101.7. Vision FM. La. Hilekaya.
2: Hilekaya.
1: Dia.
2: Dia.
1: Kakalanam chupi. Ilugen. Entabeni ya mongombe. I 101.7. Vision FM. La. Hilekaya.
3: La hile kaya kasimingiseru wa Vision FM wisa soseka nungono kwa hina wa lula kutikeriwa eka misho sikura na mtati minete itimbiri aurele ya kumengwe sibile kasimingiseru wa Vision FM wa harkona nguwa ulela lantangu makuwele imina nfamba kate na magolide eka sikura na mtata ni ilio sumingiseri nga kuombisa kura aure ino hetelela hitawa irina wieni tani ilio suka sikura tolo nga waekari bula nyana stongo ilo kumakali nga bula yona kasikura na mtata hiko avati vatahe vuna kuri loko hi va hi karhi ha languterini kuri ti 4 ta November ti fika vona va hi prepare hini kumbe hi swihi leswi hi faneleke va hi karhi hi tilulamisela ku va hi karhi hi swi endla magolide na vayingiseri va Vision FM kambe va yini va hina se va fikile hi ta va hi karhi va amukela swinene aka nongonoko wa hina nongonoko luwani wa hlula ku tikeriwa finally ibe kari bana nwina ba ingiseri ba hina ba ba kari ba mirindzela ba latatwa kuri ka sikura na munhla mi khomele ina swi tova kuri mani bo tsama mi ri busy na ku ba hi kari langutisa ka weekend le inga langutana na yona weekend ya 20 ina 21 iba hi kari mamkela swinene aka Vision FM Mr. Xingange xivotani ba ingiseri ba Vision FM na ku ba mukhari mi titivisa kuri nwina misuka kwini mi deal ha yini kahle kahle
4: inkomo nwa hulela xikanwe na Magolide. I'm just thinking that in Tabanzu Bulekatle. Loi Ablabla wishing can get Donald Nisuka Neri Ka Commission and Saulo Ni Meleshi Funza Shamupani. Loki Blabla Mupani, Blabla Iti Maspalatan Clan, let it in a co. So Tiroamina, Ibusanganisi. Eka ntiro wulu wa swa commission
3: Okay, so swinene amamkela Mr. Donald na vayingiseri ba Vision FM hi mikulunga ku va mi karhi mi twa ku ri ka siku ra namuntlha va hi khomele yini swi tele ngopfu leswi hi nga ta va hi karhi hi swi khumba hikuva hi karhi hi langutisa weekend leyi ni nga ta va ni karhi ndzi ni nga mi byela yona mi nga heteka katsongo mi va mi karhi mi hi hlamusela hi the upcoming registration weekend leyi nga langutana na yona leyi sweswiwani se hi nga sungula ku va hi karhi hi hlayela hi tintiho ku nga va se ku sale masiku mangani
4: Inkomo intiyiso ku hi langutane na registration weekend leyi nga ta va ku yi ri kona hi ti 20 na ti 21 ta May ita June 2026 loko ni nga kongomisa hi ku hlayela namuntlha se hi nga va hi vulavula hi kwalomu ka 11 wa masiku anila ku malembe ku sale only 11 days towards the 20 na the 21 ta June loko ni nga vulavula nyana katsongo hi registration weekend vumbiwa bya tiko byi kombisa leswaku vanhu va na malunghelo ya ku vhota swi nga leswi loko va nga siya vhota va fanele va nyikiwa nkarhi wa ku va va kumeka va ri endzeni ka nxaxamelo wa vavhoti hi ku loko hi langutisa constitution ya hina section 1D yi vulavula hi common voters role leyi faneleke ku va na yona tanihi commission so swi nga leswi loko hi vulavula hi registration weekend i ndlela leyi hi ringetaka ku enetisa timhaka ta vumbiwa ta ku vonisisa leswaku vaakatiko hinkwavo lava va nga na timfanelo ta ku titsarisela na ku vhota va kota ku va va nghenisiwa endzeni ka nxaxamelo wa vavhoti hikuva enhlawulo wu nge swi koti ku va wu va kona ku nga ri na nxaxamelo wa vavhoti so swi nga leswi swi nga na nkoka ku vanhu hinkwavo va kumeka va ri ndzeni ka nxaxamelo wa vavhoti leswaku loko siku leriya ra ti 4 ta November ri fika munhu i to pfuka kunene a ya laha a nga titsarisela kona a ta kota ku vhota xidemokrasi xa hina xi ta kota ku va xiva lexi fambaka kahle.
3: Na kenza swinene kuba mukarimi andlalele yona hi ku ana masinene. Ni twemba mukarimi kombisa na mhaka yinwani kuri munhu una mfanelo ya kuva a khari a titsarisela ku vhota hambi kuri kona ku vhota mese xingange. I va mani lava nga faneriwa kuva va khari va titsarisela ku vhota naswona swilaveko swa kona leswi lavekaka nga va kuri swi.
4: Lava va nga na mfanelo yo titsarisela ku vhota xo sungula nto vhela ni vani karhi ni vulavula hi swilaveko swa kona. Hi vulavula hi muakatiko wa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. Leswi vula ku ri hi vula lava va nga tswariwa kwala tikweni ra hina va tshamaka kona. Hi vulavula hi munhu loyi a nga na 16 wa malembe ku va a kota ku titsarisela eku vhota. Kambe a hi swi tiveni ku 16 wa malembe hi yo va ntsena ya ri malembe ya ku va u nghena ndzeni ka nxaxamelo wa vavhoti. Kambe loko swi ta ka timhaka ta ku vhota u fanekele se u va u tlhandlekele hi malembe mambirhi leswaku u va u ri na 18 hikuva munhu wa 18 wa malembe hi swi teka leswaku i munhu loyi a nga na miehleketo yo hluteka i kota na ku teka swiboho. Hi vulavula hi munhu loyi a nga khoma xikhadana lexiya xa manguva lawa kumbe xana smart card. Obviously loko u ri muaka tiko wa tiko ra Afrika-Dzonga u ta va u ri na xona loko ku endlile xikombelo eka department liya ya xikaya kumbe xana Home Affairs. Hi vulavula hi munhu loyi a nga va ku a khome the green barcoded ID leriya ra khale ra rihlaza hikuva ha ri kona lava va nga khoma pasi leriya ra xibukwana. Nakambe u nga va nkarhi wun'wana leswi swimbirhi ni nga swi hlamusela swi ku lahlekerile wa swi kota ku ya ka Home Affairs va fika va ku nyika papila ra nkarhinyana mara ntsena ri va ri nga hundzeriwanga hi masiku a swi tiva ku minkarhi yo tala u kuma nkarhi wun'wana papila leriya ri ri leri ri va ka valid kumbe ri va ri ri enkarhini ku ringana tin'hweti tinharhu. So vatirhi va hina loko i fika na papila leriya va ta langutisa ngopfungopfu ku ri humesiwe rini a ri swi hundzeriwa hi nkarhi na loko ro va ri hundzeriwe hi nkarhi a va nge swi koti ku ku pfuna. Kambe lexi ni nga xi kombisaka i ku already se hi na ntiyisiso wa leswaku ndzawulo liya ya xikaya kumbe Department of Home Affairs hi masiku lawa ya registration weekend va ta va va pfurile na vona ku endlela ku vanhu lava va nga tshikaku va va na swiphiqo mayelana na mapasi ya vona va kumeka va kota ku famba kunene va ya pfuneka loko va nga si za va ta hale ka hina hikuva eka hina sweleswo hi swona swilaveko swa kona loko i nga ri na swona a hi nge swi koti ku va hi ku pfuna. Swi na nkoka ngopfu ku u va u ri na swona.
3: Kasi minister wa Vision FM kaya wa timinete a wu ri leya 10 yi bile hi ya mahlweni na nongonoko wa hina wa hlula ku tikeriwa ha ri na vona Mr. Donald Xingange ka nongonoko wa hina wa hlula ku tikeriwa lava nga le ku hi dyondziseni swinene ku ri loko munhu a lava ku titsarisela ku vhota hi swihi leswi swi lavekaka. Kasi loko na n'wina mi ri na swivito mi ta va mi karhi mi rhumela aka nomboro ya hina 0637307890. Mr. Xingange a hi langutiseni ka xivutiso lexi landzelaka hi na vona vanhu lava va nga kula kumbe vadyuhari lava sweswiwani va nga le ku yingiseleni van'wana va vona kumbe a va se za va titsarisela ku va va karhi va ya ku vhoteni kasi hi tlhela hi va hi ri na vanhu lava va nga na vutsoniwa vona hi va veka kwini loko swi ta aka mhaka leyiwani.
4: Hina hi hlohlotela vanhu hinkwavo ku va fanele va va ndzeni ka nxaxamelo wa vavhoti ku katsa vanhu lavakulukumba vantshwa loko ni vulavula hi vantshwa ni twa futhi ni humela hi mandlozi hi xiphemu lexi hi tirhaka hi matimba swinene ku ringeta ku va hlohlotela ku ha va lava leswaku va va kondzeni ka nxaxamelo wa hina wa vavhoti. Hambi ku ri vona lava va vatsoniwa people with disabilities hava kondletela na vona ku va fanele va va endzeni ka nxaxamelo wa hina wa vavhoti. Malunghelo eka hina hinkwerhu i malunghelo yan'we. Lavakulukumba loko ku ri lavakulu u kumaka ku maybe ningo sungula hi lava va ku se va fike ka xiyimo lexi xa ku kumbe va koti ku famba. Ntukulu anga va ri kola kaya mhaka ikulu i ku va ntukulu a vonisisa ku hina tanihi vatirheli va commission ha swi tiva ku kuna mudyuhari loyi a nga ha koteki ku famba. Laha loko ku endliwa matshalatshala hi swi kotaka ku va hi va vhakachela kaya ku vatirhi va hina va nga swi kota ku va vhakachela kaya nkarhi wihi na wihi ku nga ri hi vhiki leriya ra ku titsarisela. Siku rin'wana na rin'wana hambisweswi loko mahungu yo fika ku hina kokwani wa Nkiyasi kwinikwini hi kombela ku miya va tsarisa ha swi kota ku va hi endla malunghiselelo ya ku ri va fikeleriwa va kota ku va va tsarisiwa. Kasi loko ku ri ku va swi kota ku famba hi siku rona leriya ra ti-20 na ti-21 ta Khotavuxika kumbe June va fika eka switichi swa hina hina vatirhi va hina lava va nga leteriwa swinene va tivaka ku loko ku fike munhu lonkulukumba i fika i vulavula na yena i n'wi rhangisa laha ka layini loko va ku ri ku ku na queue ya ku leha ha swi kota ku va hi vulavurisana na lava va nga le mahlweni hi va byela ku hi swi tiva kahle ku vanhu lavakulukumba hambi tibangeni masiku lawa ku na laha va pfunekaka koho kumbe va rhangisiwaka ku va hatla va pfuniwa. A ni tshembi ku nga va na munhu wa nsele wa ku ka a nga lavi ku munhu nkulukumba a nga n'wi xiximi ku ri a kota ku va a hatla a pfuniwa. Loko swi ta ka timhaka ta lava va vatsoniwa ni nga vula ku swa fana na le ka voko. Loko ho swi tiva ku ri ku va le ka xiyimo lexi xi nga lexo a va ha koti ku famba ha swi kota ku endla matshalatshala vo tala nkarhi wun'wani u kuma va ri ka ti-centara to karhi ha swi kota ku va hi rhumela vatirhi va hina leswaku va ya va ya kota ku va pfuna. Kasi loko vo tshika va tile eka switichi swa hina hi ti-20 na ti-21 nkarhi wun'wani va ri lava va tirhisaka bayisikiri liya ya voho ya ku famba tindhawu to tala ta switichi swa hina hi leti ti nga na laha ka vurhelelo bya ku kota ku amukela bayisikiri liya ku ri va kota ku khandziya va nghena leti ti nga ri ku na ti-ramp kumbe tindhawu letiya ni ngo hlaya ntsena hi mavoko a hi tindhawu to tala hi tirhisana na va ndzawulo ya dyondzo ya le hansi ku va va hi pfuna ku vonisisa ku eka swikolo leswi hi swi tirhisaka tanihi switichi swa hina swo vhutela swi va swi ri na tona tindhawu leti ya torhelela ku va va kota ku nghena va pfuneka va tlhela va hatla va kota ku famba na voho. Maendlelo ya lama ma fanaka loko va fikile hi ta kota ku va hi hatla hi va pfuna ku ri va tlhelela ekaya va pfunekile va ti tsariserile ku vhuta.
3: Hai swi tala swinene kasi mingisere a hi langutini ka xivutiso lexi Mr. Donald ku ku na vanhu lava already sweswi va nga rejistara ku va va karhi va ya vhota se hi swi tiva njhani ku ri mina vito ra mina ra ha ri kona na ha ri active kumbexani na ha tiveka tanihi munhu loyi already a nga titsarisela ku va ni karhi ni ya vhota.
4: Hi na tindlela to hlayanyana yimani ni ku eka voho evhiki ra leri hi vulavulaka hi ro ri nga lo salela hi 11 wa masiku i nkarhi wun'wana lowu va nga swi kotaka ku va tsutsumela ka xitichi xa vona xa le kusuhani va fika va va humesa una hikuva a vula ku mikona ndzeni ka nxaxamelo wa vavhoti. Kasi hi le tlhelo va nga swi kota ku va loko va ri na airtime va nga nghena eka va nga tirhisa nomboro leyi landzelaka 32810 eka yoho vo rhumela ID number kumbe nomboro ya vona ya vutitivisi 32810 yi ta swi kota ku va yi va rhumela xihungwana lexi nga ta va ku xikarhi xi kombisa ku ri va ti tsarisele kwini ku va va vhota. So i maendlelo lawa hi ma tirhisaka loko vo va ku ri ku va tikuma va ri kwalomu madorobeni ni nga vulavula hi doroba ra Tzaneen ku ri ku va lava ku swi kamba naswoho va nga ya tihofisini ta hina timasipala to tala ti na tihofisi ta IEC lava nga tshunelaka va kota ku va va kamba ku endlela leswaku va va sure ngopfu ku impela swilo swa vo swa ha tshamisekile swi na nkoka ngopfu because van'wani va tiva ongi va tiva va ti tsariserile mara u kuma ku endzeni ka nxaxamelo a ku na kherefu kumbe address so loko va yile swi ta fika swi tlhela na vo swi va pfula xifuva ku va va kota ku vona ku vuxokoxoko bya mina hinkwabyo byi helerile loko byi nga helelangi vatirhi va hina va ta va kombela leswaku va va nyika adirese ya vona kumbe kherefu ya vona kutani va kota ku yi nghenisa ndzeni ka nxaxamelo hikuva ku va ntsena ku ri na vito ndzeni ka nxaxamelo wa vavhoti swo hlaya ntsena swi to engetela tinomboro kambe a hi leswi swi pfunaka nchumu loko hi langutisa enhlawulo wa timasipala munhu i vhota ku ya hi adirese leyi a nga yi nyika hi ku hi yo adirese leyi yi nga ta n'wi nyikaka xitichi xo vhotela so swi na nkoka ngopfu ku munhu a kota ku va a nyiketa vatirhi va hina adirese ya laha a tshamaka kona loko hi vulavula hi adirese hi vulavula hi stand number laha u faneleke ku hlamusela ku ni tshama stand number 27 ka muganga wo karhi u nga vula ku enkambako nkambako yi wela eka n'wamitwa swi ku taniya taniya i adirese yeleyo van'wanyana i switand leswiya swo a swi siva na tinomboro mara wa swi kota ku hlamusela ku me ni tshama exitandini xa le kusuhi na gate ya Vision FM i adirese yeleyo because loko i laviwa i ta kumeka ekusuhani na gate ya Vision FM so ku hava munhu loyi a nga vulaka ku mina a na adirese kwala wena i tshamaku koho hi koho la u tshamaka koho i adirese ya wehe loko hi nghenisa endzeni ka nxaxamelo wa hina wa vavhoti hi ku tirhisa voter management device kumbe VMD xo xi tlharihile swinene xi ta kota ku va xi vula ku ri n'wahulela kumbe magolide i tshama kwinikwini
3: leswi vulaka ku ri vayingiseri va hina va nge vi na ku vilela u kuma ku munhu ize a nga tsarisela ku vhota a ri xilungwini sweswo se va vuyini va tirhela la kaya va nga kota ku va va karhi va ti lulamisela swilo sweswo hi ku olova swinene
4: mi vulavule mhaka yin'wana ya kahle kwalano ngopfungopfu vona lava hi vulavula ku hikuva va ri xilungwini se va vuyile swi na nkoka ngopfu ku loko va vuyile va vuya na vuvona hinkwabyo va nga siyi swa matsariselo ya ku vhota ejoni va vuya haleni hikuva va ta pfuka hi siku ra ti-4 va twa ri xe kahle va navela ku la ku ya vhota ivi loko va ya le va fika va byeriwa ku hava kona ndzeni ka nxaxamelo ene va ta hlundzuka swinene ene va ta hi pumba vuloyi va ku hi sweswi hi vulaka swoho hi nge va tirha hi vukungundzwani vanhu lava me ni ti tsariserile ku vhota se sweswi va rihani kona ndzeni ka nxaxamelo so a hi tsundzukeni ku adirese ya wehe ku ta va ka ha ri liya ya le Kalfontein ya le Joni swi vula ku i le ndzeni ka nxaxamelo wa le kwini wa le Kalfontein kasi loko i vuya kaya i fane i vuya na swilo swa wehe hinkwaswo na hi xiviri xa wehe i ta yi ta ti tsarisela la kaya ku ri loko siku leriya ra ti-4 ta hukuri ta November ti fika loko mo tshika mi chike kahle mbedweni mi twa swiswi mi byela hambileswi hi nga laveki lava va ku va rivarilo xa kahle hina hi lava vanhu hinkwavo va huma va ya va vhota loko siku ri fika kambe hi sungula hi vhiki leri ra ti-20 na ti-21 ta June kumbe Khotavuxika ku va hi ya ti tsarisela hi tlhela hi kamba ku ri swilo swa hina swi tshamisekile loko tikherefu ti nga ri kona hi kota ku va hi va nyika tikherefu swilo swa hina swi ta tshamiseka
3: okay kasi mingiseri wa Vision FM ha ri na vona Mr. Xingange nongonoko yo hlula ku tikeriwa eka Vision FM na mina Nhlanhla Nwumakhuvele Magolide hi kona kwala tlhelo mingiseri sweswi ya mavhengeleni loko hi vuya hi ta va hi karhi ya mahlweni na nongonoko wa hina a hi nwineni mati kasi mingiseri na swivutiso hi ta va hi karhi hi swi pfumelela na n'wina ku va mi karhi mi va na swivutiso kumbexani mavonelo hambi mingiseri ku ri swibumabumelo hi ta va hi karhi hi swi amukela aka 0637307890
5: Vanwater Drilling hina ba Vanwater Drilling hi kona ku herisa xirilo xa nwiina la hi ku borela mati la mabaseke tlhelo la manyanganyaka dwana a swikota ku tlhela hi ku endlela mati ya wena ya nyanganya masuka ko dzunga lexi tsakisaka hina a swikota ku nyika 1 year guarantee kambe loko lembe le ri hela a swikota ku ya mahlweni hi ku lungizela loko swilo swa wena swo onakile ku ringana 5 wa malembe kumbe ku tlurisa twana mintsango ya hina 40 meters 23,950 meters 29,600 60 meters 33,900 unga ikuma eka 078 913 3661 078 0713-963-6661 kumbe 071-8096-980 071-8096-980 kumbe uyivakatshele eBaloyi Complex Office number 26 next to Top Towers ungarivali hi kumeka hinkwako la uyi lavaka kona naswona hi tlhela hi miendlela ti-aluminium hi ntsengo wa le hansi hansi swinene mi nga yi kuma eka xikokwani Eco Park eka gondzo ra R81 eka yindlu ya Purple kokwancauke a va borhi mati ma nga humi.
6: Buco's biggest Orange Square sale is coming soon, starting on the 1st of June 2026. Get ready for massive savings, limited time deals and unbeatable value on over 1,000 markdown products. Now's the time to shop big at Buco. Begin with Buco.
7: Buco.
8: Har Marovela Funeral Services hi lahla mrandzwa wena hi ndlela xindzuti. Plan A u joina hi R210, Plan B R220, Plan C R260 ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe wa 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika R2100 ya grocery, Plan B R2200 ya grocery, Plan C hi famba na R2400 ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya R150. Hey, i society yi inga ku inka ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku inka R4000, Plan B R4500, Plan C R5000. Hey hiri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 Scorsese Wholesale and Takama Gezi Hardway. Nele Karsaba e Kambako Village. Nele Taxi Rank Street and Penama e Kapani. E Joni Hikumeka Extension 4 e Parliament Street. Opposite Botley Store Kuswana Ravi Ridge. E Ivor Park Hill Extension 3 e Freedom Drive. Kuswana Police Station Naleka Dr. Nyiko Medical Center. Nele Skadafi Winterfeld Kuswana Le Maname Long Primary School. Tekele Nshokwe Nleshaku. Hipwi Sabaranzo Bangwina Kusuka e Joni. Hipwi Selimpopo Mahala. Kasi Sena Shtendani e Gaden Nashbetele Shakensani. Wish Shoko Shoko. 065-525-4253. Kumben. 074-751-4932.
9: Armarovela Funeral Services. I take it a chance.
8: Hekati kasmende da Armarovela Funeral Services. Nangwina mlabaka kujoina. Milem kiso eb kanganyisi. Lepcho hindu waka ebangwana bakaleka batirwa hina. Minga pfumele kwa kela jbukwa nshangwina eshtarateni. Kumbe loko munu amtela ekaya. Hakela ntsena eto ofisi ntahina. Nale post office egiani. Nalo mitendele kakona. Tsena loko kurna mofaya Armarovela Funeral Services. Wikane kanganyisi. Seka 065-525-4253 Umbe 074-751-4932.
10: Attention employers, the compensation fund reminds you that submissions for the 2025 return of earnings are open until 30 June 2026. Submit online at www.labour.gov.za and click online services. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until 31st May 2026. For assistance, call 0800 321 322. Or 0860-105-350. The Compensation Fund, working for you.
11: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Hilekaya.
12: Impela lani ile kaya ba yingiseri ba Vision FM hi vuyisa sweswe eka nongonoko wa hina ku hlula ku tikeriwa eka siku ra namuntlha. Mi nga rivali ku yi kumala ka swondzo leswiya swa hina swa mune ntsena lexi ngo 88.5, 92.0, 92.8, 101.7 MHz. Kasi mi nga rivali ku yi kumale ka audio streaming xa hina lexi ngo www.visionfm.co.za. Kasi na ha ri na yena n'wa hulela kwala nongonokweni wa hina na Mr. Xingange. Ya rena bona eka nono kwa hina.
3: Mhm kasi mingitseri wa Vision FM eka rihisa sweswo mahlweni na miyeni wa hina eka nongonoko wa hlula ku tikeriwa 26 minutes past 11. Mr. Xingange kuna mingitseri langa vutsa xivutiso lexiwani ku loko hi langutisa ku hambana loko kumbexani compared to the previous elections or maybe loko hi langutisa aka yona loko

0: Na swingovhela swi va rivaleni ku na tibaloti ti ta hambana.
1: Mm-hmm.
0: Loko hi vulavula hi local government elections, hi vulavula hi laha hi nga ta kuma ka tibaloti tinharhu. Baloti yo sungula i baloti ya ward councillor.
1: Mm-hmm.
0: Leyi nga ta va ku yi phikizaneriwa hi ward councillor kumbe na independent candidate.
1: Mm-hmm.
0: Hi va na ya vumbirhi ya PR. PR leyo sungula ya masipala wolowo.
1: Mm-hmm.
0: Ku va na PR ya vunharhu leyi yi nga ya vuyimeri ku ya eka district.
1: Mm-hmm.
0: So xo sungula hi sweswo ku tiballot ti ta va ti ri tinharhu. Xo saseka i ku ballpen anaka va yi kuma kwalaya. A hi leswiya swo munhu a nga ku heyi va ti ballpen ya mina yi ta hela. Hi va hi vekile kwalaya ka booth ya hina. Munhu yi ta va a karhi a tirhisa switsalo swa hina. Kasi xin'wana kusuka haleni tlhelweni ra hina i ku hi langutele ku vanhu va nga yimi nkarhi wolowo leha eka tilayini ta hina. Hi turn around time ya hina hi yi antswisile swinene ku endlela ku munhu na loko o siya poto ri karhi ri vila a nga tlhela a tlhela a sungula ku va a sweka. Na loko kumbe va byi siye byi kha byi phyaphyara va nga tlhela se va hetisa va nga tekangi nkarhi lowo leha eka switichi swa hina. Xin'wanyana i ku muchini lowu hi wu tirhisaka wa voter management device hi wu xavele exikenara. Eka nhlawulo lowu nga hundza loko va fanele va skena exikhadana lexiya kumbe smart card kumbe buku liya ya khale a va fanekele i teka ekhadi leriya i ri veka hala ndzhaku va lavalavela e barcode. Leswi nkarhi wun'wana a swi ri na ku hlwela nyana. Nkarhi wun'wana infrared nyana liya yi nga tirhi kahle. Se hi xave eskenara hand hi swi vitanaka i ti-handheld scanners. Loko mi vone leswiya swa le mavhengeleni leswiya va skenaku hi swoloko hi xava. Swi fana na sweswi leswiya leswi vulaka ku ri se sweswi matshan'wini ya ku ri ku tekiwa xikhadana xi vekiwa hala ndzhaku ka VMD swi lavelavelereriwa. Sweswi ku to va ku yimisala mahlweni and then xi ku ntswi and then swi na swo leswiya hi vona ku ri leswi swi nga ta hatlisisa ka timhaka ta tilayini ta hina. Ku va vanhu va nga hlweli ngopfu loko va karhi va ya ku titsariseleni na loko va ya ku vhoteni. Swi ta endla ku tilayini ta hina ti kota ku va ti hatlisa. Nakambe laha switichi swa hina swi nga taleriwa ngopfu hina leswi hi swi vitanaka ti-voting centers. Na toho va ta vona loko va fikile ku ta va ku ri na maendlelo mantshwa ya ku hatlisisa vanhu ku ri va kota ku nghena. Hi lo susa leswiya swa ku va vanhu ku hi va hambanyisa hi swivongovongo ku lava va ngheni hala lava va ngheni hala. Se sweswi hi lo endlela ntsena ku loko vanhu va fika va kuma ku ri swi olova ngopfu vo fika va tshamanyana se va nghena va kota ku va va pfuneka. So hi swin'wana swa leswi va nga ta vona ku swi cincile loko va fika eka nkarhi lowu sweswi hi nga langutana na wona.
1: Swi fambisana na mikarhi thekinoloji na yona yi le kuleni loko mikombisa mhaka ku twi ha swi twisisa ene hi swi lava ngopfu ku hatla hi fola hi tlhelela makaya hi ya tshwakutela mavuzo.
0: Xiyenge xin'wana lexi hi nga na xona tanihi khomixini ya swa nhlawulo i ku fambisa nhlawulo kambe hi tlhela hi va na xiyenge ngopfungopfu kwahala ka swa vuhlanganisi. Hi na xiyenge lexiya xa ku tshama hi karhi hi pfule mahlo na tindleve xa vulavisisi ku vona swintshwa leswi swi karhi swi va ka swi ri koho ematikweni. Ku va hi kota ku loko hi vona swi ri leswi tirhekaka na hina hi swi tirhisa. Se hi swin'wana swa leswi swi hi pfunaka ku endzhaku ka nhlawulo wun'wana na wun'wana hi va hi karhi hi kota ku tshama hansi hi vona ku i ncini swi nga tirha kahle, i ncini swi nga tirhangiki kahle, hi nga antswisa kwini. Se hi swi tekela nhlokweni swi leswiya. Se hikwalaho mi vonaku sweswi hi tshamile hi vona ku ri norman. Voter management device liya loko hi kumeka hi fanele hi ku swi dyanya na nkarhi. Loko u kuma lexiya xa skenara njhe vanhu vo to chuha va ku va le ka vhengele leriya ra ku xavisa swakudya na mpela va nge chuhi vo to vona tilayini ti karhi ti famba hi xihatla munhu a nghena kunene a huma a nghena kunene a huma swi ri leswi swi endlaka ku ntirho wu kota ku famba wu ya emahlweni.
1: Okay, Akhensa swinene. Beside registration weekend leyi nga langutana na yona hi tihi ti-platform tin'wana leti vanhu va nga va karhi va ti tirhisa ku va va karhi va ti registerela ku vota or maybe ku va va karhi va cheka na ti-status ta vona ku ri ti-active ku fika kwihi?
0: Timhaka ta xi-status futhi le ndzhakunyana leyi ni siye vantshwa ndzhaku. Hikuva vantshwa na swi tiva ku ri a ni ri va rhandza timhaka ta ti-smartphones. Hi na chatbot. nto sungula hi nomboro.

0: yako yiri 060 088 yiku 0000 e chatbot lay loko I nghenisile ndzeni ka phone ya wena ko va ku yi xeweta ntsena u ngo hello kumbe ku hi yi ta sungula ku va yi ku hlamula instantly yi ku rhumela ti options leti ku ya hi ku wehe u lava yini loko ri ku u lava ku kamba ku yi register queen yi ta ku komba ku ri tova yini suku taniya taniya laha u nga ta kotaka ku hlawula I vulavurisana na xoho xi ta ku hlawurisa ku fikela laha u enetekaka loko swi ta ka timhaka ta ku va I kuma leswi swi lavaka kasi nakambe va nga nghena ka website ya hina ya registertovote.elections.org.za na kwalaya va ta kota ku va va pfuneka SMS ni yi vurile ya 32810 nakambe hi na call center nomboro ya call center I 0800 11 8000 kasi ximanyana I mhaka yo hele hi nga vulavula hi yo ya registration weekend kuri vanga swi kota ku va va ya hi siku rona leriya vanga kota ku va va ya eka yona registration weekend va ta kota ku va va pfuneka hi ku va va titsarisela ro sungula kumbe va antswisa ti adirese ta vona ximanyana I ku loko vo tshika va ri tanihileswi ni nga hlamusela vanga ya ka tihofisi ta hina hi pfula hi awara ya nhungu nampundzu hi pfala kwalomuya ka loko dyambu ripela ma 5 o'clock sweswi futhi hi busy ngopfu leriya ra ku na nkarhi wa ku chayisa haha wu voni loko va tshika se va hetile swa mavhengele va nga kota ku va va ya tihofisini ta hina va ta hi kuma hi ku komisa loko hi vulavula hi tihofisi ni ngo sungula hi Giyani eGiyani hi laha kusuhi na community hall ya Giyani va ta hi kuma kwalaya hi suka hi ya eGreater Lethaba hi kumeka ekusuhi just opposite na police camp kumbe police station va ta vona etihofisi ta hina hi vuya hi ya ezanini loko va khome xitarata lexiya xa Peace Street I xitarata lexiya xo ya henhla xiya le xi hundza egarage liya ya timovha ta manyunyu ni nge vuli hi vito mara va ti tiva ta manyunyu va famba na ropatu leriya va karhi va ya le henhla leyi eka voko ra ximatsi va ta vona emuako wa switezi kwala kusuhani na heke ku na mfungho wa ku kombisa ku hi le ka ayisi va nga swi kota ku va va fikelela va pfuneka loko hi ya ephalavurwa va ngo ya kwalaha ka masipala loko va fika va kuma varindzi va kombela tihofisi ta IEC va ta swi kota ku va fikelela kasi loko hi ya Maruleng le Thusong Center ya le Maruleng yi lo khegelana na na mall luwa wuntshwa wu nga koho va nga swi kota ku va va hi kuma va kota ku va va cheka swilo swa vona swi ta kota ku va swi tshamiseka
1: kasi minister wa Vision FM hi sweswo loko ri na swivutiso ha mpfumelela ku va mi karhi mi hi bela riqingho hambi ku ri sweswi ku yisa emahlweni laha ka 0637307890 nkarhi wa hina wu endla kahle 25:12 laha ka 10 to minister hi ta va hi karhi hi gimeta nongonoko wa hina a hi langutiseni aka leyi hi nga langutana na yona ya local government elections why yi ri na nkoka ngopfu ku hi nga vulavula hi yona naswona loko hi vulavula hi local government elections hi va hi karhi hi vulavula hi swilo swa muxaka munhu
0: minhlawulo yi hambanile a hi khale ngopfu ni ve ni hlamusela ku hi 2024 a hi ri na luwa wa rixaka kumbe wa tiko hinkwaro se hi na nhlawulo wa tiko hinkwaro kumbe wa rixaka hi wu vitana ku national and provincial elections hi tlhela hi va na local government elections enkoka wa local government elections I ku la hi vulavula hi minhlawulo leyi yi nga langutana na vaakatiko hi ku va phamela vukorhokeri loko hi vulavula hi national assembly kumbe xana nhlawulo luwa wa 2024 hi lowu hi va ku hi hlawula vayimeri lava va yaka va ya tshama hansi va jekajekisana ehenhleni ka ku endla milawu leyi fambisaka tiko so milawu leyi yi endliwaku leyi yi ta yi ta simekiwa yin'wana ya koho yi simekiwa la ka local government ile sphere lexi ku nga xoho xi nga kusuhanisuhani na vanhu loko ho langutisa nkoka i ku loko hi vulavula hi mhlawulo wa masipala eka masipala hi laha hi kotaka ku kuma vukorokeri bya ku lungiseriwa mapato hi kuma ku mphakelo wa mati hi kuma ka ku vufambisi bya nkululo hi nga vula ku ti basic services leti hi langutaneke na tona siku na siku ti huma eka masipala kumbe tiva ko endzhaku ka loko ku hlawuriwe mfumo wa muganga kumbe timasipala ku ri toho leti ti nga the coal face of service delivery loko ni nga vulavula hi xidyahlampfi so hikwalaho ku nga nhlawulo lowu nga na nkoka swinene se wu tlhe wu koxa ku vaakatiko va fanekele va titsarisela lava tshamaka koho hi ku la i hlawula mukhanselara loyi a tivaka muganga wa ka n'wina loyi i nga na ntshembo wa leswaku loyi hikuva a wu tiva muganga lowu i ta tiva na swiphiqo na swirhalanganyi na nhluvuko lowu lavekaka hikwalaho ku nga nhlawulo lowu nga na nkoka swinene.
1: Okay, ku na xivutiso xin'wana lexi xi nga na muntshwa sweswi ku ri if I turn 18 after registration weekend but before the election can I still register to vote now?
0: If I turn 18 after the registration weekend.
1: Yes. But before the elections, can I still go and register to vote now na?
0: Yimani nuku ku titsarisela ku vota. I waya waya.
1: Okay.
0: Na sweswi hi nga tshama kwala loko ko va ku ri ku na un'wana lava ku titsarisela. A nga tirhisa ti-platform leti ni nga tivula. Ngopfungopfu yeliya ya register2vote.elections.org.za kwala a nga tshama kona a nga swi kota ku va a titsarisela loko ni ku i waya ni vula ku munhu a nga tsarisa nkarhi wihi na wihi ntsena loko a ri na 16 wa malembe nero a nga kota ku va a titsarisela hi ku tirhisa platform yin'we kumbe yin'wana leyi ka yehe yi nga accessible so i waya ku fikela loko esiku ra nhlawulo ri proclaimiwa ri tivisiwa ximfumo ri nghenisiwa ndzeni ka gazette ya mfumo hikuva hi siku ro leri ni vulavulaka hi roho leri hi nga ri yimela ra ku va siku ra nhlawulo ri nghenisiwa ndzeni ka gazette hi ririmi ra koho va nge i ku proclaima vusiku bya koho hi 12 o'clock a voters roll ya pfala nxaxamelo wa vavhoti a wa ha pfumeleli munhu ku va a nghenisiwa endzeni ka wona ntsena loko siku leriya se ri leri se ri nga proclaimiwa ri nghenisiwa na mfumo so sweswi ku nga siku zaka ku va na siku leriya kumbe ministara wa Cogda a nga siku ri proclaimaka ku titsarisela swa haya emahlweni that's why niku swi waya munhu a nga swi kota ku va a titsarisela se hambi endzhaku ka registration weekend leyo sungula hambileswi a hi swi hlohloteli no vula ku ku navela ka hina i ku a hi tirhiseni nkarhi lowu wa registration weekend ku va hi huma hi ya vona ku swilo swa hina swi tshamisekile anaka ku na vanhu lava kumekaka va ri na migingiriko yin'wanyana va nga tshika ku va tsandzeka u nga ha swi kota ku va u tirhisa tin'wani ta ti-platform leti ku va u kota ku va u titsarisela ku va u vote
1: ani kumbexani va nga vilela va ku hayi mani n'wa holela phela mina 18 ya mina yi ta va yi tshame so mara hi khense swinene ku va mikarhi mi kote ku hi basisela ka sweswo a hi langutiseni ka leyi va ri what's the difference between announcement date versus the proclamation date
0: a ni ri ku ringeteni ku swi hlamuselanyana loko sweswi ni karhi ni hlamula xivutiso lexi ya announcement ko va ku tivisa ku endlela ku un'wana na un'wana a va na ku tiva ku lembe leri i ra nhlawulo naswoho hi pimapima ku wu ta va hi ti 4 November ko va xitiviso neri i xitiviso ku hinkwerhu ka hina hi kota ku lungheka ku katsa na mavandla ya tipolitiki hi ku mi ta tsundzuka ku va teka xiave lavakulu eka nhlawulo i mavandla ya tipolitiki se hi susa ku kanakana lokuya ka ku va va nga va kanganwa kunene va ku hambi ti ta va rini tinhlawulo wa ku hambi u ta va rini se hi endlela ku ri va sungula ku va va lunghisela siku leriya ku ri leri va ri tivaka hambiloko ri va ri nga proclaimiwanga kambe a swi na nxungeto kumbe a swi na nchumu leswi fambelanaka na xinawu sweswoleswo na ku nxaxamelo tanihiloko ni vurile a wu va wu nga pfalanga wu va wu ri lowu inga ha swi kota ku kuva u ti tsarisela kasi loko hi vulavula hi proclamation proclamation va ri i ku ri i an ta ku leswi swi na ku kuceteriwa hi nawu hi ku loko ku za ku proclaimiwa swi vula ku hi sweswi ya ni nga vula ni ku ku na swin'wana swi yimaka ku endleka ku na swin'wana swi sungulaka ku endleka ntirhi a wu nge hi swi koti ku ti tsarisela loko rixa siku leri tlhandlamaka endzhaku ka loko va proclaime siku ra nhlawulo leswi vulaka ku hambiloko wo navela a wu nge hi swi koti hikuva nxaxamelo loko i wo tshika i tsarisiwile yi nga ti tsarisela mara a wu nge swi koti ku va u va muteka xiave eka nhlawulo lowu nga tivisiwa ivi wehe u ya ti tsarisela a ni ti ku ri ni swi veka loko u za ku tivisiwa siku leri ya ri proclaimiwa na loko wo ya u ya ti tsarisela u ti tsarisela ku va ka waiting ka nxaxamelo luwa wa ku i ta vhota ka nhlawulo lowu
2: landzelaka
0: mi ta tsundzuka ku mihlawulo yi ta endzhaku ka ntlhanu wa malembe man'wana na man'wana so proclamation swi nghena ndzeni ka newspaper ya mfumo kumbe government gazette kasi proclamation nakambe hi laha se yi tiyisisaka timhaka ta nhlawulo hi ku xa ku sungula mavandla ya tipolitiki ya ta sungula ku tisa mixaxamelo ya voho ya va yimela ku langwa ya sungula ku nghena ndzeni ka tisystem ta hina ku ri hi ta kota ku tiva ku ri swilo swi tshamise ku yini so liya ya nxaxamelo wa vavhoti se ni ve ni yi hlamuserile i ku hambana loku nga koho exikarhi ka announcement of the date of election kumbe ku tivisiwa ka siku ra nhlawulo na ku va siku leriya ri proclaimiwa leswi swi nga na a legal effect kumbe swi nga na ku nghenelela kumbe swi tisaka ku cinca loko swi taka timhaka ta xinawu
1: a ni lava ku kota ku twisisa ka leyi mi nga ha ku heta ku yi khumbanyana ya va yimela ku langwa ku va va karhi va tisa mixaxamelo ya vanhu va vona ka mavandla lama ya vona va nga le ka wona va swi ndlisa ku yini the process leyi nga kona ku ta fikela sweswi hi nga se za hi fika aka siku leriya ra ti-4 ta November
0: leswi no hleketa ku vo tala ha swi lemuka kumbe hi nga va hi swi twile ku na nkarhi lowu mi nga ta twa ku mi twa mavandla ya tipolitiki va ku ku na ti-list conferences
1: okay
0: ivi va huma va ya hlengeletana ku vulavuriwa hi mavito kwalano ku i mani a fanele ku a khoma xiyimo xo sungula i mani a fanele ku a khoma xiyimo xa vumbirhi minxaxamelo leyi ya hambana loko hi langutise mihlawulo ya tiko hinkwaro na loko hi langutise mihlawulo ya mifumo ya muganga kumbe ya timasipala hikuva nxaxamelo wu fanekele wu fambisana na vukulukumba bya masipala wolowo mi ta tsundzuka ku loko hi ya ka mfumo wa muganga ku phikizaneriwa eku va munhu a va ward councillor na ku va a PR councillor ni na ntiyiso wa ku ri vaakatiko va swi tiva sweleswo se laha ka ti-ward councillors swi vula ku ku ta va na nxaxamelo wa mavito ya lava va faneleke ku nghenela ku va va ti-ward councillors ku ya hi ti-ward ta muganga wolowo kumbe ta masipala wolowo kasi hafu ya nomboro yi va yi ri ya ti-PR councillors hi laha u kumaka ku ri na ku ta fanele ku va na nxaxamelo wa ku kombisa ku eka ti-PR councillors maybe ta masipala wa Zanini kumbe masipala wa Maruleni kumbe wa Phalaborwa vanhu lava hi va vekaka tanihi nhlangano lava hi hleketaka ku ri loko hu kuma vuseketeri byo tima dyambu swi vula ku va nga nghena mavito ya koho kusukela ka ro sungula hi lawa ku fikela eka number man.
1: Kasi mi yingiseri wa Vision FM hi sweswo ni xo ku ri mi dyondze ku ringanela mi nge fiki ka mina ni talisaka na hafu ni nga tivi ku ri n'wina mi tale ku fika kwini mina ni lo hontlo kambe miyingiseri na wena u nga va karhi u nghena hi timinetse tintsongo leti nga sala ta mune u nga va u nghena u va u karhi u vutisa xivutiso aka nomboro ya 063-730-7890 hi kota ku va hi karhi hi vutisana hambi ku ri ka line 2 ya 063-132-0818 u va u karhi u va vutisa mesisi ngangi va nga se za va karhi va baleka eka siku ra namuntlha kambe loko ha ha lava ku va tshuxa miyingiseri mesita xingange mi nga ku yini marito lama mi ku leswiwani ni nge fambe ni nga swi vula n'wi hulela na magolidi aka Vision FM na loko ha langutisa kumbe loko ha ha ri ka n'hweti ya vantshwa
0: yi mani ni kombisa ku xi hi le ka n'hweti ya vantshwa leyi tivaku kahle kahle ku xi democracy lexi hinga na xona ivantshwa vangolo yima hi milenge kwale ka malembo wala wa hibyeriwaku hi woya le ndzhaku laha hi swi tivaku no tlhela hi nga tipfinyingi ku loko a ku nga ri voho vangolo yima hi milenge leswi sweswi hi karhi hi tiphinaku hi swoho swi fambisanaka na xidemokrasi a hi ta va hi nga koti ku va hi swi kuma se eka vantshwa va nkarhi wa sweswi hi ri xinhongana se xi na n'wina xidemokrasi xi la ku cheletiwa xidemokrasi xi la ku nun'hwerisiwa xidemokrasi xi lava munhu loyi a humaku a nghenelela enkarhi wa voho wa ku va sweswi va nghenelela wu fikile xo sungula i ku va sweswi va landzelela xilogan xa hina xa get up show up and vote mara sweswi hi ta sungula hi ku get up show up and register hi ti 20 na ti 21 hi va kombela ku va huma hi xitalo xa vona va ya ku titsariseleni ku vota hi ku no chavela ku un'wana sweswi i karhi i ri me ni nge rejistari ku vota ivi hi ti 4 i pfuke kahle mbilu yi ku susumeta ku i fanekele i ya kwale hi ku vona evanghani va karhi va ya kwale ivi u ya kuma ku a wu titsariselanga kasi xin'wanyana lexi ni nga tlhela ku ni xi vula i ku tanihi khomixini hi pfa hi va na swinkadyana leswi u kumaka ku ri vanhu va fanele va hi pfuna ku fana na loko hi karhi hi hlawurisa voho vantshwa lava hi voho lava va kumekaka nkarhi wun'wani va tlhela va ta va ta gongondza va ku hi kombela ku swi ntirhwantirhwana swa ku hi kota ku mi pfuna hambi ku ri lexiya xa ku fambisa elayini njhe hambi ni nyiki ntirho swa vava n'wahulela na magolide loko hi fika munhu a ku i lava xintirhwana hi ku no problem ivi loko hi n'wi kamba hi kuma ku a nga kona ndzeni ka nxaxamelo wa vavhoti i ta tirha njhani ka swa khomixini loko yi nga ri kona ndzeni ka nxaxamelo wa vavhoti ene a hi swi koti ku hi nga ku tsarisa sweswi se hi tlhela hi ku ha ku pfuna se swi kahle ku va hi suka laha hi nga tshama koho etikhonweni va ri uzo yi thola kanjhani u hlele khonweni i huma i cheleta xidemokrasi ene nakambe ku va u nghenelela ka nhlawulo kumbe ka u cheleta xidemokrasi lexi i ku kombisa ku xixima ka vantshwa lava va le ndzhaku vutomi i xinhongana ho nyiketana se va hi nyiketile lavaya i nkarhi wa voho ku ri va xi nyiketa ku ri xi kota ku hundzela mahlweni otherwise loko va kumeka va tshamile va nga titsariseli ku vhota va nga vhoti swi vula ku va ri swi helela kwala ka hina se i vuciwanyana lebyi byi nga va ku byi ri koho lebyi nga ta endlaka ku xidemokrasi xa hina xi gonohatiwa inkomu
1: ekhensini a ni ku se mo chumayela a ni la ta ku ha move mi hi pfalela ntirho hi xikhongelo mari anyway hi khensi swinene Mr. Xingangi ku va mi karhi mi endle nkarhi wo hi vhakelaka Vision FM mi ta dyondzisa swinene hikuva hi karhi hi langutisela kumbe tanihileswi hi nga langutana na weekend leya ku va hi karhi hi ya ti tsarisela ku vhota no va hi karhi hi ti lulamisela hi cheka swilo swa hina miyingiseri ku ri xana ha ri active na mo ni ku byela ku ri loko u va u nga ri na vutivi kumbexana u nga tivisa ku yime kwini ho ya hala na hala mingiseri kambe ku ku na nongonoko wa hlula ku tikeriwa vanhu va ku ya hala na hala a va laveki mingiseri a va laveki se a hi khense swinene nkarhi wa n'wina na ku pfumela ku ri na nkarhi lowu taka loko hi mi kombela ku nga ri na swa IEC ntsena na swin'wana na swin'wana ku va mi karhi mi hi pfuna aka minongonoko ya hina Vision FM ta kota ku va mi karhi mi endla nkarhi ku va na hina
0: inkomu hina hi tshama hi ri kona ko va timhaka ta ku hi khumbiwa ntsena kutani hi ta kota ku va hi pfuna rixaka
1: inkomu kasi miyingiseri wa Vision FM magolidi marito ya wena yo hetelela hi gimeta nongonoko va kona va nongonoko wa think for yourself mina na n'wina hi ta hlangana mundzuku
2: ni ri vayingiseri va Vision FM a hi fambeni hi huma hi xitalo vantshwa ya hi ya rejistara ku vhota hi switwini swi bele endleveni swa ku tala se nongonoko wa hina hi ku pfarisa sweswo ka siku ra namuntlha
1: mina ku ti tsarisela ku vhota ni rejistari a ni voni Mr. Xingangi mi nga ta ku hi n'wi hulela i vona Mr. Xingangi hayi
2: kona
1: na loko no ni chekeni kwalani a va ta ni kuma ni lo pampa ni tshambe ku lunga miyingiseri kambe hi khensa swinene miyingiseri bya n'wina hi ri ku dya i ku engeta sala mi tiphina hi minongonoko ya Vision FM avuxeni va kona Pastor Morgan baloyi lava nga ta hi nyika rito ra Xikwembu ka mixo wa siku ra namuntlha hansi ka nhlokomhaka leyi nge hlula ku tikeriwa
3: gongongo nkuzani na baba
4: nkuzani na baba
3: a hi vuyiseleni vumunhu evanhwini hi 101.7 Vision FM la hi le kaya
4: hi le kaya.
3: Gongo. Kuzani na baba.
4: Kuzani na baba.
3: Ayi buyisele no bomuntu ebanwini. Ebanwini. I 101.7. Vision FM. La ilekaya.
4: Ilekaya.
5: Vision FM. The voice of hope and the source of knowledge. La ilekaya. Vision FM. 88.5 and 101.7 megahertz. Tsamanahina.

ndzhaku nyikiwa nkarhi ni le ka siku ra namuntlha ni ri karhi ni xeweta vayingiseri va Vision FM eka tindhawu hinkwato leti va nga yingisela va ri eka tona. Ni nga rivali ku xeweta vona mukhomi wa xivono xa kereke xikan'we na Vision FM ku nga vona Archbishop Beloved M.E. Malungani. Ni mi xeweta hi vito ra Yeso Kreste wa Nazareta. Amen. Eka siku ra namuntlha, muhaxi, hi yisa nhlokomhaka ya hina emahlweni leyi hi nga yi sungula eka siku ra tolo, nhlokomhaka leyi nge ku hlula ku tikeriwa. Eka siku ra namuntlha hi ta hlaya tipisalema 34 verse number 4 ku fika eka verse number 8. Yi hlayeka hi ndlela leyi. Ndzi lavile Yehovha kutani u ndzi hlamurile. A ndzi kutsula eku chaveni hinkwako ka mina, la langutaka eka yena wa voningiwa, kutani tingana tingaka tingavi kona emondzweni wa yena. Munhu loyi wa nhlomulo u khongerile, kutani Yehovha u n'wi yingisile, a va a n'wi ponisa enhlomuleni wa yena hinkwawo. Ntsumi ya Yehovha yi rhendzela lava n'wi chavaka, kutani yi va kutsula. Verse number 8. Nantswani mi va mi vona leswaku Yehovha hi lonene swonghasi, ku katekile munhu la chavelaka eka yena. Ni le ka siku ra namuntlha vayingiseri, mahari na Pastor Morgan Baloyi kwala kerekeni ya DBGIM eka branch ya Kamakhuva. La hi nga hlaya kona. U ri mupisalema. Ndzi lavile Yehovha. Kutani u ndzi hlamurile. A ndzi kutsula eku chaveni hinkwako ka mina. Nhlokomhaka ya hina yi karhi yi vulavula na hina leswaku ri ku hlula ku tikeriwa. Xana hi nga hlurisa ku yini eku tikeriwa loko hi hlanganaka na kona? Xana hi nga hlurisa ku yini swiyimo leswi hi hlanganaka na swona? Xana hi nga hlurisa ku yini ku vaviseka loko hi hlanganaka na kona? Mindzingu leyi hi nga le hlanganaka na yona hi nga hlurisa ku yini? Xa ku sungula lexi hi fanelaka ku va hi xitiva i ku swiyimo hinkwaswo, ku vaviseka hinkwako loko hi hlanganaka na kona, a swi vuli ku Yehovha u lo hi cukumeta, a swi vuli ku Yehovha u lo hi tshika. Yehovha hambi swiyimo swa swi ri kona leswi hi hlanganaka na swona, hambi ku tikeriwa ku ri kona loko hi hlanganaka na kona, Yehovha wa ha ri Xikwembu, Yehovha wa ha tshembeka. Loko hi lava Yehovha kwala ndzeni ka swiyimo leswi hi nga hlangana na swona, loko hi n'wi lava Yehovha loyi endzeni ka ku tikeriwa loko hi nga hlangana na kona, loko hi tsutsumela eka yena, Yehovha u ta hi hlamula hikuva hi n'wi lava. Loko hi lava Yehovha wa hi hlamula, wa hi kutsula eku chaveni hinkwako ka hina, wa hi hlulela eka swiyimo leswi hi hlanganaka na swona, wa hi hlulela eku tikeriweni, eku vavisekeni loko hi hlangana na loko hi nga hlangana na kona, loko ntsena hi n'wi lava, loko ntsena hi tsutsumela eka yena, hikuva na Yehovha Xikwembu hi le ku ku tikeriwa ni nga hlangana na kona, hi leswi swiyimo ni nga hlangana na swona, mavabyi ni nga hlangana na wona, ku tikeriwa hi loku ni le ndzeni ka swiyimo swa ku tika, wena Yehovha ni tsutsumela eka wena. Loko i endla tano xaka ra mina, Yehovha i ta ku hlamula, Yehovha i ta ku lwela, hikuva hi yena Yehovha loyi la kotaku
ku hlulela la kotaka ku lwela loko mi tsutsumela eka yena. Loko hi languta verse 5 yiku la langutaka eka yena wa voningiwa kutani tingana tingaka tingavi kona emunjeni wa yena. Kwalandzeni ka ku vaviseka shaka ra mina, kwalandzeni ka ku tikeriwa shaka ra mina, languta eka Yehova, tsutsumela eka Yehova leswaku a ku voningela, a voningela ndlela ya wena. Tsutsumela eka Yehova, loko i tsutsumela eka yena tingana tingaka tingavi kona emunjeni wa yena. Hikuva loko i languta eka yena, loko i khongela, Yehova eta ku yingisa, Yehova eta ku ponisa enhlomulweni wa wena hinkwawo, Yehova eta ku hlulela eka ku tikeriwa ka wena hinkwaku, eku chaveni ka wena, Yehova eta ku lwela, Yehova eta ku ponisa, a ku kutsula. Yiri Bibele nantswani mi va mi vona leswaku Yehova hi lonene swonghasi. Ku katekile munhu la chavela eka Yehova kwalandzeni ka swiyimo swo leswo shaka ra mina, tsutsumela eka yena, chavela eka yena. Xihoxo lexikulu lexi vanhu va xi endlaku, lexi hi xi endlaku loko hi hlangane na swiyimo, instead ya ku hi tsutsumela eka yena, instead ya ku hi chavela eka yena, hina hi tsutsuma hi n'wi komba xikosi, hi tsutsuma hi suka eka yena hi n'wi komba xikosi, hi rivala ku hi yena ntsena Yehova loyi a kotaka ku hlulela, hi yena ntsena Yehova loyi a kotaka ku lwela. Ni khensa nkarhi lowu mi nga ni nyika wona. Amen.

Ya nkarhi wa kona mi yingiseriwa Vision FM swi endla kahle timinete ta ku ringana nkombo ku bile awara ya 12 nhlekani Afrika-Dzonga, nhlekani vayingiseri va Vision FM, nhlekani ka ndhawu hinkwato la mi yingiseleke Vision FM ri koka nhlekani wa siku ra namuntlha. Mi ka mi kuma mi ri a Northwest, Mpumalanga, Gauteng, KwaZulu-Natal kumbexana exifundeni ku lexa xa Eastern Cape, endhawu to fana na mali ku nga ri va East London na swin'wana swifundzankulu swa tiko. Na n'wina mi hi kumaka mi ri andrandreni wa lwandle audio streaming ya nduma ya www.visionfm.co.za lowu amukelaka na ku mihlekanisa eka nhlekani wa siku ra namuntlha ni mihlengwe ebabangwe. Hi famba swin'we wona muyingiseri wa Vision FM kusuka laka awara ya 12 ku kondza ku ya ba awara ya 3 eka ndzhenga wa siku ra namuntlha ka nongonoko Think for Yourself, ti anakanyele ti ehleketelele. Hi nga rivali ku va hi khensa eka vatirhikulori lava nga swi kota ku va na wena kusuka kwale eximixweni ku kondza ku fika nhlekani wa siku ra namuntlha hi khari khensa ka mali ku nga ri n'wahulela na nsuku magolidi lava nga swi kota ku va na wena kusuka laha ka awara ya 9 ku ta fika eka awara ya 12 eka nongonoko hlula ku

0: kiriwa swi na nkoka mi yingiseriwa Vision FM leswaku evuton'wini loko u kha i tikeriwa emakumu ka siku i hetelela i hlula ku tikeriwa wena mi yingiseriwa u ti anakanyela hi vutomi bya wena kumbe u ti anakanyela na vutomi bya wena hi ndlela yaleyo hambi swo tani mi yingiseriwa Vision FM namuntlha ra vumbirhi wa siku ra 9 ka n'hweti liya ya Khotavuxika hi le ka n'hweti ya vantshwa hi n'hweti leyi nga hlambanyiwa ximfumo tanihi n'hweti ya vantshwa loko hi ta va hi vonile migingiriko leyi nga endleka kusuka lembe ra 1976 laha ka lembe leri swi endlaka 50 wa malembe wona mi yingiseriwa Vision FM kasi lembe leri hi nga ka rona 2026 ni ku haxela twi ni ri kwala embekwani ka n'wamintwa ehansi ka masipala wa Greater Tzaneen kona kwala ka xifundzankulu xa Limpopo na mi yingiseriwa Vision FM hambiswiritano wa yi kuma le ka tloka ra xitici vulavula hi Facebook page ya Vision FM laha u tsalaka rito i ku Vision u siya vangwa iku FM nkarhi va ri ku tshikelela tluka leriya na ku tlhela u yi landzelela kumbe ku yi followa leswaku u ta kota ku vona migingiriko hinkwayo ya xitici kasi ka vona miyingiseri wa yi kuma ka nomboro ya 0637307890 na yi engeta nakambe hi ku nanayila 0637307890 nomboro leya wena miyingiseri wa Vision FM u nga yi tirhisa ku va u yi bela riqingho kumbe ku rhumela nkandziyiso wa rito hi ku hambanahambana ka minongonoko hinkwayo ya Vision FM hi ndlela yaleyo think for yourself ti anakanyeli ti ehleketeleli swi na nkoka mi yingiseriwa Vision FM leswaku loko hi karhi hi hanya a hi veni vanhu lava hi ti anakanyelaka a hi veni vanhu lava hi ti ehleketelelaka mi yingiseriwa Vision FM ku ti anakanyela i xikombiso xa kahle xa ku va u hanya hi ndlela ya vutihlamuleri munhu loyi a ti anakanyelaka wena mi yingiseriwa Vision FM i munhu loyi a tivaka leswaku u lava yini evuton'wini bya yena munhu loyi a ti anakanyelaka mi yingiseriwa Vision FM i munhu loyi o ka nga tekeki swiboho a ha kwatile hikuva ku teka xiboho a ha kwatile wena mi yingiseriwa Vision FM swi hi kambirhi swi nga ku onhela xindzhuti xa wena swi nga ha ku onhela vumundzuku bya wena swi nga ha ku onhela vuxaka lebyi nga na byona kumbe vuxaka na vanhu lava ve nge le kusuhi na wena hi ndlela yaleyo kambe ke swi na nkoka mi yingiseriwa Vision FM ku loko dyambu ri xile hi masiku na minkarhi a hi veni vanhu lava hi kotaka ku va hi ti anakanyela a hi veni vanhu lava hi kotaka ku va hi ti ehleketelela hi ndlela yaleyo nkarhi swi endla kahle 11 wa timinete ku bile awara ya 12 eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi karhi hi khenseka n'wina mi nge le ku yingiseleni kusuka eka ndhawu ta ku hambanahambana laha mi yingiseleke Vision FM kona hi ndlela yaleyo think for yourself ti anakanyeli ti ehleketeleli mi yingiseriwa Vision FM ni tshemba na ku pfumela leswaku na wena kwalonga kona mi yingiseriwa Vision FM wa kha wa ti anakanyela wa kha wa ti ehleketelela eka vutomi lebyi nga ka byona mi yingiseriwa Vision FM swi tikomba hi ri ka minkarhi yin'wana leyi vanhu vo tala mi yingiseri va nga ha koteki ku tikuma va kha va ti anakanyela tsundzuka leswaku n'hweti leyi nga le ka yona mi yingiseri hi le ka n'hweti ya vantshwa i n'hweti leyi yi nga ta ku tika swinene ngopfu laha tikweni ra Afrika-Dzonga tsundzuka mi yingiseriwa Vision FM ku ri loko n'hweti leyiwani yi ze yi va koho yi hlambanyiwa ximfumo va ku hayi kona ku na n'hweti ya vantshwa ku ve na migingiriko leyi yi nga endleka kusuka le tindhawu letiya ta Soweto hi lembe ra 1976 laha hi vulavulaka na hi vutomi bya vanhu laha byi nga lahleka kumbe vutomi bya vanhu lebyi byi nga lahleka mi yingiseriwa Vision FM ku ri ku vantshwa va lembe leri ya mi yingiseriwa Vision FM a va lwela timfanelo ta vona hi tlhelo ra dyondzo a va lwisana swinene ngopfu na ku va va dyondzisiwa kumbe va tikiseriwa hi tlhelo ra dyondzo loko ku langutisile ririmi leriya ra Afrikaans hi ndlela yaleyo kambe swirilo swa vona swi vuye swi anguriwa laha mi yingiseriwa Vision FM hi vonaka eka siku ra namuntlha vanhu va dyondza va ntshuxekile kambe loko swi langutisiwile maendlelo ya koho ka vantshwa va lembe leriya na minkarhi leyi nga ka yona mi yingiseriwa Vision FM minkarhi leyi nga ka yona swi tikomba ku ri na nhlayo ya le henhla ya vantshwa lavo ka va nga ti anakanyeleku ya vantshwa lavo ka va nga ti ehleketeleleku mi yingiseriwa wa Vision FM hi ndlela yaleyo se loko ya ha ri ka n'hweti leyiwani mi yingiseriwa Vision FM eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi la ku vulavula hi matikhomelo yan'wana yo ka ya nga tsakisi eka van'wana va vantshwa leswi swi ta endlaka ka nkandziyiso wa video lowu nga rhendzeleka na swiyenge ya swa mabulu ya mana mani kusuka hi mahele ya viki miyingiselo wa Vision FM kube na muntshwa loyi a nga fumbutela kokwana wa yena hi ndlela ya tihanyi swinene ngopfu miyingiselo wa Vision FM leswiwani swi ta endlaka loko kokwani va ta va va lavelave mali va nga yi voni le ndlwini ya vona leyi ivi va anakanya va ku a yi khona swi ta vula ntsena leswaku ntukulu wa mina i ta va a yi tekile hi loko va phaba kokwani va ya le ka ndhawu liya yi xaviselaka xihoko va fika va kuma ku ntukulu wa vona i le ku titemuleni ntukulu i fika a ba kokwani hi ndlela ya tihanyi a va fana nhloko hi gasi i video yin'wana leyi yi nge le ku rhendelekeni ka swiyenge swa mabulu yo ka yi nga tsakiseki miyingiselo wa Vision FM wa vona loko n'wana kumbe muntshwa a ba kokwani wa yena i mutswari wa yena hikuva va veleke manana wa yena se swi hetelela swi nga tsakisi kambe loko hi langutisile miyingiselo wa Vision FM ku na timhangu to tala leti nge le ku endlekeni laha handle laha vatswari vo tala va hetelela va va kha va xanisiwa hi vana va vona lava va nga va veleka van'wani va hetelela va tlhela va pfinyiwa hi ndlela yaleyo hi vana va voho ku na ti-case to tala leti ti nga vikiwa ta vana lava va baka vatswari va voho kumbe ta vana lava va nga ba va vatswari va voho wena miyingiselo wa Vision FM se handle ko dya nkarhi hi lava ku langutisa ku ri kahlekahle miyingiselo wa Vision FM ku na leswiya swa ku n'wana i tsandzile kumbe n'wana wa tsandza hi ndlela yaleyo na timhaka ta ku va hi langutisa ku vantshwa lava va nga koho van'wani va voho va ti anakanyela ke va khuthala va na mhaka na vutomi bya vona ke va na mhaka na vumundzuku bya vona ke kumbexani ku hanyiwa muhulahula hikuva loko hi se hi langutisile wena miyingiselo wa Vision FM matikhomelo ya masiku lama a swa ha fani na minkarhi leyi nga hundza vanhu van'wana kumbe vantshwa van'wana a va ha ri na xichavo a va ha ri na xinximo eka vanhu lavakulu kumbe vatswari va vona hi ndlela yaleyo nkarhi wun'wani van'wana a va chavi na ku pyandlasa nhlamba na loko hi langutisile hi tlhelo ra mambalelo a swa ha ri na nxiximo a swa ha ri na ndzhuti la ku tiva miyingiselo wa Vision FM ku swi hi yisa kwini tanihi rixaka swi hi yisa kwini tanihi vantshwa swi hi yisa kwini tanihi varhangeri emugangeni swi hi yisa kwini tanihi vatswari kumbe vahlayisi va vana hikuva ku na leswiya swa ku vanhu va ku loko n'wana a tsandza i tsandzile hi ndlela yaleyo se hi la ku vulavula hi tona timhaka letiwani miyingiselo wa Vision FM loko hi ha ri ka n'hweti leyiwani ya vantshwa ku ri kahlekahle vantshwa va minkarhi leyi nga ka yona va fana na vantshwa va minkarhi leyi nga hundza ke na ku loko swi ta ka timhaka ta ku va n'wana a va na xitiyanhlana xa ku fumbutela mutswari hi loko swi teyini miyingiselo wa Vision FM makuriselelo ya kona ku va ku ri lama njhani kumbexani ko va swidzahadzahani leswi swi tirhisiwaka kumbexani ko va madimoni na loko ri ku i madimoni n'wina mi tivaka tivhese n'wina mi tivaka matsalwa mi ta hi byela leswaku i muxaka munhu wa demoni loko n'wana a hetelela a ba mutswari wa yena loko n'wana a hetelela a pfinya mutswari wa yena loko n'wana a hetelela a rhukana vatswari va yena hi ndlela yaleyo van'wani va ku nkarhi wun'wani ku kurisa n'wana hi ndlela yaleyo ya ku n'wi khoma hi tandza swi hetelela swi endla leswaku vumundzuku bya yena byi nga vika xivumbeko xa kahle van'wani va ri swi vangiwa ngopfu hikuva n'wana a kurisiwe hi ku olova loko a ku i lava lexi ivi a endleriwa loko a ku i lava lexi ivi a endleriwa kambe ke miyingiseri hi la ku twa ya wena n'wina vayingiseri kahle kani wa siku ra namuntlha hi langutisa ku ri kahlekahle loko swi ta ka timhaka ta ku va vana van'wani va xanisa vatswari va vona hi loko swi teyini miyingiseri wa Vision FM ku na ti-case to tala leti ti nga vikiwa tin'wana ti vikiwanga ku tshamiwa hi toho vatswari va kha va xanisiwa kambe a ku na nhlanga leyi baleka ngati miyingiseri hi beri riqingho kumbe rhumela nkandziyiso wa rito hi ndlela leyi
1: hi bele riqingho hi nomu lowu eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818
0: handle ko dya nkarhi ni vona miyingiso ro sungula laha nhlekani hey, mi pfukile.
2: Mi pfukile munjhani n'wina?
0: Hina hi vatomi ngo kombela ku twa n'wina kokwani kwa mukwamu laha ka Jilongo.
2: Ah, hi pfukile.
0: Mm.
2: Hambi hi yo pfuka mara mhaka leyi mi va hi vulavulaka.
0: Mm.
2: I mahlomu la pilu hey.
0: Mm.
2: Ku buwa ka kokwani wun'wana ku buwa ka mina.
0: Mm.
2: A swi hambananga.
0: Mm.
2: Hambi loko wa mina ntukulu a nge hlonipa.
0: Mm.
2: Mara loko ni khamikwa kokwani wun'wana kha a nixaniseka.
0: Mm.
2: Ey, ku na pain yin'wana.
0: Mm.
2: Vana va hina.
0: Mm.
2: Swakudya leswi va swi dya.
0: Mm. Mm. Mm.
2: A ni pfumeli ku
0: Kuruku kokwani kwa mkwamo swi nga va swiri koho leswiya swa ku loko van'wani va ku loko n'wana okay va balekile a ni la ku cheka ku loko ku na leswiya swo va ku nkarhi wun'wani loko n'wana a tsandzile i tsandzile hi ndlela yaleyo kambe ke hi le ku yeni mahlweni mi yingiseri karhi hi bula eka 0673307890 eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi bula hi mhaka yin'wana ya nkoka miyingiseri wa Vision FM mhaka leyi khumbaka vutomi bya vanhu mhaka leyi akaka yi tlhela yi dyondzisa ni vona niqingho nakambe laha nhlekani na ku mamukela
3: Aye, minjani ntunkulu.
0: Hayi na hi vatomi ngo kombela kutwa nwe.
3: Hi pukile.
0: No inkomo swinene ngopfu amamukela.
3: Ene nkhise ngopfu ku amukeriwa.
0: No inkomo.
3: Mavona lama i mavonelo ya mina ivile a ni vulukuni swala ya un'wana ya mina. Ndi ta nghenela. Mavona ku ya hi mina. Ni vona ongi vanhu lava hoxisaka hina vatswari. N'wana i tswariwa laha mutini wa mina a tlhakulela ko ni n'wi langutini hi matihlo. Mara ni karhi ni swi vona ku matikhomelo ya yena a ya kahle. Mindzuku ni ta tlhela ni rila yona. Se kasi i fanekele a correct-iwa kwala kaya. Kambe laha kaya i ta correct-isiwa ku yini? Kaya i ta correct-isiwa hi ndlela leyi. A ni ri hi vambirhi. Hi fanekele ku nga vi na laha sayitelaka kona. Hi yima hi rito rin'we. Ku laniwa mahanyelo ya kona hi lawa. Ende ya hi famba na vo yi karhi yi khoma mimichini. Hi twa ku voho va titwisa ku yini aka vutomi bya vona. Sweswo swi ta yi kotisa ku ku va na ku humelela ka vana mindluku. A ni tivi ku mani twa na. Mhaka yikulu i ku hi fanekele hina hi yima hi milenge hina hi ri vatswari. Ku hi ta kota ku mindluku ku humelela ka vana i ku humelela ka vatswari. Ku humelela ka vatswari i ku humelela ka vana na vatswari i ku humelela ka tiko. Se hi fanekele hi yima hi milenge hina hi khomisana hi ri vambirhi. N'wanana loko a humela handle a huma a ri na xichavo xindzhuti. A va na position, ma vona munhu fanekele a va na position. Sori a ni huma ngopfu no lava ku mi komba nyana hi mina. Mina ni na position. Aka vanhu hinkwavo vutomi bya mina hinkwabyo. A ku na munhu loyi ni n'wi ndlulaka hi ku antswa. Aswai ni titsongahata ka munhu un'wana na un'wana ende ni titsongahata hi kunene. Ku byele ku hi mehe namba ncila. Ma ni twa ni. Ya vana va fanekele va dyondzisiwa kusuka a kaya. Loko a humile a ri le handle i ta vona leswiya swa le handle na swi swi voniwaku a kha mavonakule a vona ingaku i vitomi. Ende loko mi karhi mi khoma emithini yaleyo ma va vutisa ku n'wina mi twisa ku yini mi vona va tihlamulela hi vovini. Loko i ya xikolweni a wu lava ku ti vona u humelerini ri kwini va vulavula matitwelo ya vona. Mi kota ku famba na vona se ni loko meno wena mi nga ndli leswi va ku hako mi swi vonisa ku yini na kha ni n'we mi languta vana na n'wi languteni munhu yaloyi mi tsandzekisini mani. Mi tshame na yehe xihoxo mani. Se swi lava ku khomisana mi famba hi ndlela yin'we amakumu leyi mi ya ba mikulungwana. N'wana loyi a sukaku hi xindzhuti kaya na loko a humele a handle swi ta tikomba ku n'wana loyi u huma mutini. Laha ni nga koyile moyeni ni nga zaniwela hansi mani kwalani yi le ndlunkulu mi hlayisa.

hikwalaho ka timhaka leti ti fambisanaka na vana lava vo ka va nga hanyiku kahle, kumbe vana lavo ka va nga khomeku kahle vatswari va voho, kumbe vana lava va dyisaka vatswari va vona timbitsi. Kuma leswaku se mutswari a nga ha swi tivi ku ta kama ta sweka yini, hi ku ehleketa loko ri xidyambu ku ta milandzu yo karhi yi kha yi suka hala na hala, va dzaha, vatswari van'wani va fumbuteriwa, swin'wana swilo swa yiviwa kwala makaya, tinqingho ta le nyongeni ta yiviwa, ni vula ku ti-TV hinkwaswo leswi nga kona makaya swi va swi kha swi ya swi xavisiwa hi ndlela yaleyo. Van'wani vatswari loko swi kha swi endleka n'wana a va na matikhomelo yalawa, a va koti ku va va vulavula hi timhaka ta rirhandzu leri va va ka va ri na rona. Tsundzuka vuyingiseri, ku na video leyi nga le ku rhendzelekeni ya mukhegula wa Xikwembu loyi a nga biwa hi ntukulu wa yena etavern, endzhaka loko muyingiseri mukhegula kumbe kokwana va ta va lave mali va nga yi kumi, hi loko va kumilenge mbirhi yinharhu va ya le ka ndhawu leyi yi xavisaka xihoko, va kuma ku hayi ntukulu yi tshami na vanghana va yena. Loko se va n'wi byela hi ta mali, hi loko se a khoma kokwana wa yena a fumbutela a fumbutela, a va ba nhloko hi gasi va mbumbuluka a va raha. Se i vula ku vumunhu bya koho byi le kwini, muyingiseri wa Vision FM? Vuntshwa bya koho byi le kwini? Matikhomelo ya koho hi lawa njhani, ya ku vatswari se va tikuma va kha va yimisiwa hi nenge wun'we hi ndlela yaleyo? Na loko ku ri ku i madimoni, i muxaka munhu wa madimoni, muyingiseri wa Vision FM? I mhaka leyi hi bulaka hi yoho, ku ri kahlekahle swi nga va swi vangiwa ngopfu yini? Vana va masiku lama kumbe vantshwa va koho va masiku lama va kota ku ti anakanyela ke, va kota ku ti ehleketelela ke? Hikuva loko se hi langutisile muyingiseri wa Vision FM, vanhu van'wana a va ha chavi na ku tikuma va ri eka timhaka to ka ti nga tsakisi. Kuma leswaku nkarhi wun'wani van'wani va rhuketela vanhu lavakulu, nkarhi wun'wani na sweswiya swa mambalelo a ka ha ri na xichavo. Kambe loko i langutisa khale ka matiko, a wu ta kuma leswaku na loko i xeweta munhu lonkulu a wu ta hluvula na xidlokonyana ku kombeta ku xixima kumbe xichavo. Nkarhi wun'wana na ku khisama a swi ri na nkoka. Kambe loko se hi langutisile muyingiseri wa Vision FM, van'wani va komba leswaku i timhaka ta makuriselelo ya koho. Loko n'wana yi n'wi kurisa hi ndlela ya ku va u n'wi komba ngopfu nseketelo ngopfu, n'wi komba ngopfu rirhandzu, swi ta hetelela swi endla leswaku a hetelela mundzuku ka siku a jika hi wehe ka sweswo hinkwaswo ka swona. A ni tivi wehe muyingiseri wa Vision FM ku angula ku yini, karhi swi endla kahle 13 timinete ku bila awara ya 12, 13 timinete ku kongoma kahle le ka awara ya 1. 0603 730 7890, 0603 730 7890. Sweswi hi nge le ku vulavuleni muyingiseri, ku na ti-case to tala leti ti nga mangariwa, na ti-case to tala leti to ka ti nga mangariwangiki ta vatswari lava va nga biwa hi vana va voho, kumbe ta vana vatswari lava va nge le ku xanisiweni hi vana va voho. Van'wani a va report swilo swa muxaka wolowo, kasi van'wani muyingiseri wa Vision FM va va kha va pfinyiwa hi vana va voho mara va nga report, ku ti byela ku n'wana wa mina loko no tshuka ni n'wi khomisini i ta famba a nga ha vuyi hi ndlela yaleyo. Enhlekani ku mamukela, enhlekani, enhlekani ku mamukela. Okay, ya swi languteka lava nga koho ku ri na xiphiqo xikulukumba xa network, kambe ke va nga tlhela va vuya eka 0603 730 7890, 0603 730 7890. Tsundzuka muyingiseri wa Vision FM leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri. Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo yalawa. A hi buleni vayingiseri, hi twa hi n'wihi leswaku n'wina mi angulame ku yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha eka 0603 730 7890. Kasi ke nga ha tlhela muyingiseri wa Vision FM i tikuma u kha u rhumela nkandziyiso wa wena wa rito eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Hi twa hi wehe leswaku wena yi angula ku yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha. 0603 730 7890, 0603 730 7890. Mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri. Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo ya lawa. Vatswari va biwa laha makaya laha hi vana va voho, vatswari va biwa va tekeliwa swilo swa vona, vatswari va pfinyiwa hi vana va voho, vakokwana va xanisiwa hi vatukulu va voho. I vuntshwa bya kona ke, nhlekani na ku mamukela.

0: Inhlekani.
1: Hayi.
0: Hey, mipfukini.
1: Kene njani?
0: Ah, hina hi vatomi.
1: Mahi mana na sikese malalo kusana mahi.
0: Mina xirilo.
1: Mana ya a ho valema.
0: Mm.
1: Sana ya la xhoga, sesona satan i bozo satan.
0: Satan.
1: Futhi na bana ba fundisi anga va vuni.
0: Mm.
1: Indlela ko ba ba ga poni swanga khungeni.
0: Mm.
1: Ta ku ba na bana ba dzawa njeni ko a me bana ba na ba fundisi ba enda.
0: Mm.
1: Sasani a tsaka bana ko tsatsa musiswa.
0: Mm.
1: Bana bana ba ati.
0: Mm.
1: Aba indisel ba zari.
0: Mm.
1: Esa budzi imukare ya magumbu.
0: Mm.
1: Bana aba ati tota.
0: Mm.
1: Ovalema.
0: Mm.
1: Nguwezo kuna na manali kupasaka sikunya.
0: Mm.
1: Sana maaji.
0: Minga sefamba ka man Alice, shiko osa ku loko mwana tsandza i tsandzile.
1: Mwana loko anga ponisa ngo wa tsandza.
0: Mm.
1: Mwana wa tsala loko anga khungeli mungkosi.
0: Mm.
1: Wane ikwa vesh kubi turu tota, tika shiko mungkosi mwana.
0: Mm.
1: Bana ba supa.
0: Mm.
1: Bala ba dzala.
0: Mm.
1: Ba fole.
0: Mm.
1: Inkosi leswa.
0: Mm.
1: A valema.
0: Mm.
1: Wena wo vola go tsena so ka sna so.
0: Mm.
1: E na sele go bana ba yena ba endla so kahle mara se sa ipanda.
0: Mm.
1: Eh.
0: Kuri ku fonekele ku endliwa yini ku bana laba ba kota ku bana xindruti ku va ku ri bana ba kahle ba xishimo ba ku hlonipha batswari ba bona ba ku ka vanga endle swilo swo biha enhleni ka batswari ba bona.
1: Anda go mwana khona sa ande sport.
0: Mm.
1: Mwana e kwa tsa xikomo se re oje.
0: Mm.
1: Mono kwa ba la nga sport kwa ba ka xikembo.
0: Mm.
1: Ke lo mwana ba na phala la go mala ba se la.
0: Mm.
1: A swara ma.
0: Mm.
1: Ba ba na la ba di tsa go baba.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Sunan.
0: Mm.
1: Tsa go baba.
0: Mm.
1: Futse se se ngofu.
0: Mm.
1: Eh.
0: Mm.
1: Ala ba dzala.
0: Mm.
1: Ma foi logo vai se botar na moba, dentro de rolo pa.
0: Mm.
1: Ouro pra cara, logo vai um ano a andar e já não nos dá, mas as vagas delas, na mapa não vai dar.
0: Mm.
1: Mm. Só na margem.
0: Não, como se não gobla cascunhan?
1: Aí.
0: Inkomu mabonelo ya muyingiseri mabonelo ya muyingiseri Vision FM ayina xiave na switsanana enhleni ka mabonelo ya lawa nkarhi swi endla kahle makumembere ntlhanu minute kongoma kahle le ka awara yan'we sweswi muyingiseri wa Vision FM na wena hi nge le ku vulavuleni ku na mutswari loyi a nga amukeriwa a xibedhlele kwalaho ka ku va a fumbuteriwile hi n'wana wa yena ku na mutswari loyi a nga le ku vabyeni a dyaku maphilisi hikwalaho ka mbitsi leyi a dyisiwaka yo hi n'wana wa yena hi ndlela yaleyo swi vula yini le ka mhangu leyi nga humelela ya kokwana loyi a nga fumbuteriwa hi ntukulu wa yena kokwana va lave mali ndlwini ya vona va nga yi kumi ivi va ya leyi va tivaka ko n'wana ntukulu wa vona i hungasa kona loko va fika ka ndhawu yaleyo ya vuhungaselo va kuma leswaku i le ku titemuleni a sungula ku va fumbutela a va rahetela a va ba na hi gasi kumbe crate ra swihoko enhlokweni hi ndlela yaleyo kambe timhangu ta muxaka lowu na muyingiseri wa Vision FM ti ya mahlweni ti andra van'wani va kombisa leswaku nkarhi wun'wani i kumakuriselelo ya koho ya n'wana loko se i kuma leswaku i mutswari i khoma n'wana wa wena tanihi tandza swi hetelela swi endla leswaku vumundzuku bya yena byi va byi kha byi moxeka byi va byi kha byi vaviseka ku tiva ku xin'wana na xin'wana loko a xi lava i ta xi kuma ku olova kambe swi vula yini muyingiseri wa Vision FM loko hi hanya na vana lava va nga ri ku na mahanyelo ya kahle eka vatswari va vona kumbe eka vahlayisi va vona vana lavo ka va nga ri ki na xichavo ku nga ri vana va majaha ntsena na vana va tintombi va koho lava va dyisaka vatswari va vona timbitsi wena muyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo van'wani vana a va chavi na ku vuyisa majaha emindyangwini ya vatswari va voho kumbexani tintombi kwalaha mahlweni ka vatswari va voho ku ri ku swi va swi kha swi hisa kwini tanihi rixaka swi hisa kwini tanihi tiko ra Afrika-Dzonga muyingiseri wa Vision FM van'wani va kombisa leswaku iswi dza dzahana leswi swinga kona iswi tshotswi leswi va switirisaka mingiseri wa vision FM vanwana va ku vana va masuku lawa emikarhi ya koho kwalo ka yini ku emikarhi ya koho ku ri ku vana va masuku lama va tswariwe hi ngati yaleyo sweswi yi nga koho ku na khale a yi ri koho i ndlela yaleyo kambe swi hisa kwini tanihi rixaka miyingiseri wa vision FM ku fanekele ku endliwa yini ku lwisana na mimoya ya muxaka lowuwani na loko ku ri ku emadimoni i muxaka munhu wa madimoni hi ndlela yaleyo a ngula kwini wena miyingiseri wa vision FM eka nhlekani wa siku ra namuntlha ka 0673 730 7890 0673 730 7890 ungari va leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri Vision FM a yi na xiave na swisanana ehenhleni ka mavonelo ya lawa muyingiseri wa Vision FM van'wani vatswari loko swi kha swi endleka swilo swa muxaka wolowo va kha va xanisiwa a va humeleli ehandle kumbe va humeli ehandle va tshama hi swoho swi sweswo muyingiseri wa Vision FM van'wani va kha va pfinyiwa hi vana va vona hi vatukulu va voho va nga tipaluxi timhaka leti muyingiseri hi swin'wana leswi swi hetelaka swi tisa nxungeto wukulukumba etlhelo ra vutomi bya vona na vumundzuku bya vana va voho lebyi va ka byi kha byi ya emahlweni byi celeleka muyingiseri kambe ka hi twa ya weka 0673 730 7890 hi beri riqingho muyingiseri kumbe u rhumela nkandziyiso wa wena wa rito eka nhlekani wa siku ra namuntlha kambe sweswi kandziya la
2: Impressive Dental Studios hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno ku susa kumbe ku phencha meno pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka eTsakani Complex ku languta na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani
3: hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini twanani consultation i mahala ina mahala ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151 073-054-1151 Impressive Dental Studios We care that you smile
4: Chava DBT. Don't blame God. International Ministries. Milungeki.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Kabula mingisero wa Vision FM shivono emati mba nkare shuka shuendla kahle kume nkombo wat minete kongo makahle leka awara liya ya mwe nongonoko think for yourself te anakanyeli te eshleketelele mingisero nongonoko wa matimba shunenele utaka wena msumu nukufira mtani shkarika wara ya kume mbiri kondra kuya ba wara liya ya naru nindrenga eka nshika nwasukura na mtla wena mingisero le kubuleni maka ya nkoka shunen makali akaka itela ijondisa makali kumbaka butomi java vanhu la handle mhaka leyi loko hi vulavula hi yo mingiseri hi vulavula hi mhaka leyi yi nga le ku humeleleni kumbe mhaka leyi nga le ku karateni ka vanhu vo tala lomu emindyangwini la mingiseri wa Vision FM sweswi hi vulavulaka mingiseri le ka n'hweti ya vantshwa laha tikweni kambe mhaka nkulu mingiseri wa Vision FM vantshwa lava hi vulavulaka hi vona van'wani va vona mingiseri vutomi bya vona kumbe matikhomelo ya vona a hi lamanene kumbe a hi lawanene ehenhleni ka vatswari va vona kumbe vahlayisi va vona lomu emakaya ku na vatswari vo tala lava va nga le ku xanisiweni mingiseri van'wani va biwa vatswari van'wani va yiveliwa tinhundzu kwalaha makaya ti ya ti ya xavisiwa van'wani va rhuketeriwa van'wani va pfinyiwa vatswari hi vana lava va nga lo va veleka hi vana lava nga lo va kurisa ku vava hi byo vutshwa bya kona byebyi ke ku na kokwana loyi a nga biwa hi ntukulu wa yehe loko a lave mali ya yehe leyi a nga yiveriwa hlekana ku mamukela
2: hlekana muhaxi wa mina mpfukile
1: hina hi vatomi ngo kombela ku twa n'wina papa mina inkomu mfundhisi na tsaka loko ni twa na vafundhisi va hoxa xandla ka nongonoko
2: mhaka leyi mi hlamusela kumbe hlaku mhaka leyiwani yi akisa ku rixaka ni ta yi ri kahle ngopfu yi akisa rixaka mara leswi ni nga ta mi byela swona kokwani mhaka leyiwani swi tele leswiwani hi nga swi vulaka hi yona kumbe leswi hi nga swi vona hi yona nhloko mhaka
1: leyiwani
2: xo sungula lexi ni nga xi vulaka xin'wana xa swona i ku vani na hina vatswari kun'wanyana hina voko a ku kuliseni ka vana loko kun'wanyana kokwani mo khoma n'wana i ku fana na panda ka rin'wanyana ma n'wi onha ni vulangisa hi vana lava mi kumaka ku ri no a ka vona vuxoti nchumu va hi leswi pfumeni vanyingi a va hete swi veka swinene kokwani hi mhaka ni xin'wana xin'wana va kha xi kuma hi ku se i heta a va na visopo kuma ku ri no na loko wuli va churhanle bya ku hayi rhwalela ni n'wina swisiwana no nyika example hi mhaka yini a ku xoti nchumu na wona a kumeka a kha a hanya kona swivona loko ni ku ri na hina vatswari hi mavoko ni vula hi mhaka yini loko wani n'wana a langutisa a swi vona ku ri hala loko ni ku leyi va pfumela ku ri ku leyi va pfumela i heta onhaka ene loko mi ringeta ku n'wi loloxa ku heta kumela mhaka leyi mi nga hlamusela yona namuntlha leswaku vani ku n'wana ku kumekeri ku se mhonje a kha a timela torha loko va ya leyi va a la ku ta wutisa ku mali yo karhi a wi vonangi ku ni le vulaveni a heta a va hemeteswa so a hi swi tivi aka vona lava mara lexi ni lavaka xivulavula lexi vona leswaku vatswari vanyingi ku kumeka va khoma n'wana ku fana na tandza ivi n'wana a heta a onhaka ni nga mi nyika example hi laha mi ni tshamaka kona ku na moya wun'wanyani lowu mina wu nga ni khomiku kahle tanihi mfundhisi moya wa ku ri no n'wana a rhuketela koko wa yena a hi swi tekeni kuma ku ri no khegulu va sele na vana va vatswari va vana va yi ku tirheni ma swivona va kurisa vona lava van'wana va va nyike na tikhadi ta ku ri loiwani n'hweti hela va va dendele va va xavela leswi va faneke va dya xikolweni sweswo taninyana
1: mavona
2: ivi n'wana biwa nkarhi wun'wanyana a kumeka a la ta tirhisa mali liya ku hindla mpimo lowu hi siku va n'wi nyikaku yona a byela kokwana ku ri no ni nyikeni R7 ku ri ku va va n'wi nyika R5 va ku a swi nge koteki swo a ku ni vulela ni dendla na ku yona na vanhu va n'wi langutisile machotisana kokwana swi kota swi vona kun'wana loyi a nga na hloniphaka mutswari wa hina ni vula leswi ni nga swi vona matihlo kokwana seni xin'wanyana lexi ni nga xi vona i kuani vana vanyingi loko se manjheni a kumeka a swi vona ku ri laha wana kaya va twa mina va heta va tikukumuxa hi ndlela leyiwani ku na vana van'wana mi kuma ku ri no vakheguli va yimi nhenge wun'we

0: ndlela leyi. Mi kuma ku ri loko wani ku kuma ka mukhegulu tsandzeke ku cincela n'wana mali ya ku wani a ya dya exikolweni a hi sikeni hi siku dya 5 rand va n'wi nyika 20 rand ku ta vula na cinci n'wana ta fika dya mali leyi hinkwalo mukhegulu a ri nga ta ku vulavula mukhegulu lwa rhuketiriwa naswona ta n'wi byela na rhuketirirara ku no phela mali leyi mi nyika kuwona hi leyi wani mi ni dendela kumbe hi leyi mhani vanhu mi va mi nyika kumbe hi leyi papa wa mi nyika ku yona naswona kuma ku ni vulisa mhaka ku ni vonile vakhegulu van'wana va famba xibaza va kha u kombeteni a kake swo wena n'wina masiku hinkwao mi famba mi kha mi kombeteni va ku loko wo n'wineka hinkwayo yi ri 10 rand kumbe 20 rand a ku vuyincici ni fundzisi vana lavawani ende va hi rhuketela loko heta hi ri nga ta ku va hlamisela swa kwana kambe yin'wanyana mi ta kota ku mi ya dya mindzuku ma swi vonanya kwalani se ni vuya ka mhaka ya ku kurisa n'wana se hina khale loko ku kumeka mutswari a ku niki mali kumbe i ya xopeni i ya xava swilo ivi cinci yi nga vuyi a hi tlanguteriwa kokwana ina xoko na n'wina swi tiva sweswo loko se ni xikolweni heti ni swi voni ku swi hi pfunini ku vani a hi chava ku endla swi swo tala hi chaku no mhani va ta ni ba kumbe papa va ta ni ba kokwani va ta nia ka siku ra namuntlha ku na swin'wanyana leswi vuliwa ku no vana mi nga tirhisi ngopfu nkhavi ehenhla ende vana va hi tiva mhaka yaleyo ende kun'wanyana swi heta swi vana vokonyana ri tsanana ra ku vani ku heta ku endleka yini vana vanyingi va heta va nga chavi nchumu swi ta ku no musindi ku ni ntirho swi vanhu nga biwa se data mitani ku no swi tele leswi swi endlaku ku ri no hanyele leriwani ri va ku komara van'wanyana ko va moya u kona n'wana lomu kumaka muti wa ka vona va kahle ngopfu nkarhi wun'wanyana va straight ngopfu hi mahanyelo lamanene mara yena mi kumaku a humeli kokwana phela na vana va vafundhisi va kona jela ande ku va mufundhisi na wun'wela a nga tshama dyondzisa n'wana wa yena ku endla swo biha tshama kha dyondzisa swinene na le ka ri kerekeni endla swani fane ku ri ku loko hi veka munhu mufundhisi n'wi byela ku ri leswi u swi dyondzisaku laha swi fane ni le mutini wa we ku hanyiwa swo sweswo sweswo swi ku ta bibele a ka buku ya hina ya tin'hweti ya 3 yo sungula na nawu wa kahle mara n'wana wa wena a loko a ri na van'wanyana handle ri ni nyika example hi swilo swi tsanani leswi nga ri ku na hlamba hi byala mina ni mfundhisa ni ni byala la ka n'wana mina kuma ku no la ka homu a ri na tidyomi ta yena a tinhwela byala ka vuya a vuya khadedelaka a nga dyondzisanga mina papa yena maswona a heta ku ri byaleni na lona van'wana a khomiwa hi jela a nga dyondzisanga mina papa yena se daswana swilo leswi nhloko mhaka leyi wani mi yi hlamuselaka yi na swilo swo tala a xikarhi kokwana leswi swi ngo lava xikwembu ku ri xi nghenelela ku vona swi endleka mi kuma ku ri no mi kha mi ringeta ku n'wi komba ndlela n'wana endla yena mi kuma ku loko a hlangana na vona wun'wana va n'wi dyondzisa swin'wana na ya swi amukela a swi vona se na mana loko a ringeta ku kombisanyana sweswo kokwana mihlengo ku ri no swi tele swilo leswi swi vangaku mhaka swana yaleyo swo lava xikwembu leswi kokwana ku na swin'wanyana hi swi bakele hi nge swi koti kokwana n'wana loko a onhetile hambiloko mo kumeka mi teka tshamba ku mi yimetela kun'wanyana swi nga mi tala kun'wana swo la xikwembu ku ri hi xikongesa ku xikwembu ka ku xi nga famba xi tsekela leswaku vanhe vana va hina loko ku heyi va kota ku hi nyekisa
1: no inkomu swinene ngopfu mfundhisi na yena mi rhandza swinene ngopfu inkomu ba mandla yavulela swinene ngopfu mfundhisi xivuri laha ka mavalani va veka mavonelo ya vona eka mhaka ya nkoka swinene leyi hi bulaka hi yo ka nhlekani wa siku ra namuntlha 0673 7890 hi le ku buleni mi yingiseri wa Vision FM eka nhlekani wa siku ra namuntlha kha hi twa hi wehe leswaku hi angula ku yini eka mhaka ya nkoka leyi vulavulaka hi yona nhlekani wa siku ra namuntlha mhaka leyi akaka yi tlhela yi dyondzisa 0673 7890 0673 7890 ni vona mi yingiseri nakambe laha i nhlekani na ku mamukela
2: mia xinkulukumba a ni mi twangi mani a ni nga ri kona ni le kerekeni kumbe nhlokomhaka leyi mi ndlarise kwini a ni nga hemba
1: no a cancer bishopo yi olovile hi le ka n'hweti ya vantshwa kambe loko ya ha ri ka n'hweti ya vantshwa ku na swirilo swa van'wani va vatswari lava va ha ri ku ku xanisiweni vana va vona van'wani va fumbuteriwa van'wani va pfinyiwa van'wani ku yiviwa tinhundzu ti ya ta xavisiwa hi vana va vona kumbe vatukulu va vona. A hi khale ngopfu ku na video leyi nga le ku rhendzelekeni ya kokwana loyi a nga yiveriwa mali hi ntukulu wa yehe loko a ya le ka ndhawu leyi a ri kona ntukulu a kha nwa sweswo swi nwaka kwalomuya ivi ntukulu a fumbutela kokwana hi ku komisa matikhomelo ya kona hanyelo ra kona ri va ri kha ri vula yini hikuva vatswari vo tala va yimisiwe hi nenge wun'we hi vana va vona hi vatukulu va vona lava va nga va veleka vumundzuku bya kona byi le kwini swi hi yisa kwihi tanihi rixaka.
2: Lexi ni nga xi langutisa aka vantshwa lava ndlaku swi swo tani ku hava mikateko xo sungula aka vona hambi vo ta ya akerekeni hi fika hi nghena hi va khongelela hi va hlayela rito ra Xikwembu aka vona a ri tirhi hi mhaka ku Xikwembu xo sungula hi yena mutswari wa wena loyi i nga ku n'wi onheleni a ku na mutswari wun'wani loyi a nga ta ku nyika mukateko hi ku vulavula ka yena mutswari ku ta mukateko ku vulavulela ka yena marito a henhleni ka n'wana loyi a nga n'wi bebula swi endla ku na swikhongelo swa n'wana luyani swi hatla swi hlamuriwa leswi vulaka ku a ku na nhlamulo ya xikhongelo loko xanisa mutswari wa wena a nge ku bebula a ku hlayisa i ya n'wi vona a nga ri kahle loko se a ri munhu nkulukumba a swi tshamisekangi se hi ndlela yo fana naleyo ni vulavula ntiyiso hambi xo va xo Xikwembu mpela lexi hi xi rhandzaka loko hi tsandzeka ku rhandza vatswari va hina lavawani kati Xikwembu xa kona xo sungula hi xihi phela Xikwembu xo sungula lexi xi pfunaka tindlela i mutswari wa wena kumbe vatswari va wena hi vo va kotaka ku pfulela tindlela ku ri swilo swa wena hinkwaswo loko vo vulavulela va kun'wananga humelela ka swilo hinkwaswo swa vutomi tivani ku mi humelerile loko mi fika mi khongela laha n'wina mi khisama kona mo hetisisa already xikhongelo xa vona se xi fikile tindleveni ta Xikwembu mara loko vo rila va kun'wananga i ta swi vona a wu nge lungheli hi nchumu va ha hanya i ta sungula ku swi vona ku ri na tikeriwa evuton'wini va ha ri kona loko se va fambile misaveni se swi ta va wese i bazela ya ku hlupheka ke se mhaka yikulukumba i ku munhu i fane ku swi twisisa kahle ku loko ni ri munhu ni ri muntshwa ntetaniwani a ni yiveli mutswari wa mina a ni rhukani mutswari wa mina a ni bi mutswari wa mina a ni pumbi vuloyi ka mutswari wa mina ni nge pumbi mutswari wa mina vuloyi ku ri hi ku i ni bebule kahle a ni kurisa a ni nga swi voni na ha ri ntsanana ku wa loya no ta n'wi voni hi ti-last minutes loko se ni vona ku ni kurile se hi ndlela yo fana naleyo a ni rhukani se vatswari vana vo fana na valavo yimani mi byela na misava ya va rhukana yona hi yoxe mphe misava leyi yi na milomo leyi ya vulavula hi ku hi kandziyela kunene hi milomo yi nga hi byeli ku ni karhele ku kandziyeriwa mara ya vulavula yi kota ku mi bela tsotswi leyi bambaku henhla ka yona yi hela yi nga ha bambi yi teka tsotswi liya yi hoxa ndzeni ka misava leyiwani yi tlhela yi teka yin'wana yi seletela yena yona se misava yi na nghozi yikulukumba ngopfu se kahlekahle mina a ni ta vula ku va va kahle a va hanyi hi ndlela ya xiyimo xa le henhla va nga onheli ene va nga langutisi ku mutswari wa ngati i mutswari wa lavan'wana a hi vatswari ku fana na yena i vatswari hambi va nga ri va ngati esolanka va hindza mhana wena va ringana na papa wena va ringana na mhana wa wena i vatswari vanhu valavo va xiximiwa se hi ndlela yo fana naleyo hayi a va yi helo ene swi swo tekela vona vutomi i swi swi ntsanana ngopfu munhu loko za titwa misaveni a ri ka freedom a nge yi helo na vutomi se ni le ku ringeteni ku vula sweswo ku ha hi ku ya hi ku khongela na ku pfumela aka Xikwembu vo tala la kerekeni lava hi khongelaka na vona ma va vona ku loyi i rhuketeriwini a nge se za a fa no fa hambi mi khongela na yena loko a ri ku cineni lama swi vona ku loyi ku hava leswinene ka vito ra yena loyiwani phela nkarhi wun'wani ku xanisa mutswari i bisa na vana va wena lava nga va bebula i kumaka swi swa ku a swi fambi so a ni ta vula ni kha ni ku hayi a ni langutisi ku vutomi byi ya kwini lexi lavekaka i ku va va cinca va aka vuxaka lebyinene na Xikwembu va aka vuxaka lebyinene na mutswari hi kona swilo swi nga ta lulama ene va ti humesa ka vunghana lebyi endlaka ku va za va dyondza timhaka leto biha letiwani ta ku famba va yiva swa van'wana phela swilo leswi endlaka ze swi fika lawani i vunghana i tshama na vanhu va rhongo lava nga famba pfalu va nga ha languteki nchumu ku ya emahlweni hi vutomi bya vona so wa boheka ku dyondza swilo leswi swi nga riki swona swa ntiyiso vanghana va nghenisa na ku ti humesa emabyaleni hi ku byala byi lava mali a wu tirhi mara i nwisa swin'wana hi nga ku wo va xi nwixa ntuma I bua ka fambi yivela vatswari ta kota ku kuma swikalo swimbi.
1: Mhm.
2: Makale ya mabyala a vatu humesi. Mhm. Maka ati nya upe ti mbangi ti hinkwaswi dzadza dzani swi dzidzi harisi leswi.
1: Mhm.
2: A vatu humesi aka swona.
1: Mhm.
2: Swi ta endla ku munhu na mseketa yena yi tshama yi ri kahle minkarhi hinkwayo.
1: Mhm.
2: Ku hava mihaxi munhu loyi a nga tirhaka nhloko ya yena yi nga tirhaku a dzahetela mbangi kusuka na mpundzu byeri ya pela karhi a dzahetela mbangi.
1: Mhm.
2: Ku heteleleni ka nkarhi nyana wa penga
1: mutangu
2: wana rhwalela maphepha musini wa wehe wa bukutela byongo lebyi le xikosini lebyi byi hlakarile lero a nga ho va nchumu no va nchumu munhu waloye se a va ti humesi eka swilo leswiwani hikuva a swi le ku va endleleni kahle a va ti humesi eka swilo leswiwani hi swona swi vonaku loko ri lava xinuna na ku hunguta tikhomba leti
1: okay
2: tikhomba na to ti nga ku endla ku yiva yi nga swi tina ku yivisa kwini ku tila ku hlamba va lava ku swi hlamba va va hlamba va lava ku mbala va lava ku languteka va ri kahle va lava sweswo swo tolatola sweswo swi kwamula leswi mi ya swi rhwalela kwini ku va ti kwamulela va ti yevulela va sala va lo ready ku hava lama nga ta swi kuma kona swa xavisiwa swi leswiya mi nga voni n'wansati va ku yellow boni ha-e i ti yevulele hikuva a swi xavile se mfane mindlayini mi ya n'wi xavela hi xibaketani xexo a kota ku ti yevulela se u boheka ku yini wa ku tshika phela i ri mhe ni nge swi koti ku se ni ya ku ni timeni ene mina vanhu va tiva ni ri wa xitshopana
1: ku ri ku
2: boheka ku ya ku
1: ku ri ku bishop wa mina swi nga va swi hi byela yini tanihi vatswari tanihi vahlayisi va vana tanihi vaakatiko varhangeri emugangeni hikuva van'wani va komba leswaku loko n'wana a tsandza i tsandzile a hi languteni mhaka leyi ku ri yi nga va yi ri kona bixopo kumbexani loko i veleke vana lava va nga va na mahanyele ma kahle ko va nkateko xivutise ku va swi koho swa ku n'wana himpela loko a tsandza i tsandzile
2: sweswo swa ku n'wana loko a tsandza i tsandzile swi kona swi kona leswo ni xexo munhu yaloye xi ta xi ri goya kusuka xi nge se fika na la misaveni lero hambi mi ringeta ku n'wi byela yini munhu loko mihaxi loko vo za ku n'wana i tsandza i tsandzile ku ri loko a za a fika ka xiyimo xo mandlhwavi ma n'wi lava a nga ha hlamuleki a nga ha tsundzuxeki na mfundhisi a nga ha tirhi ka yena ku hava phorisa ri nga ta n'wi endla nchumu swi tiveni ku loyiwani mandlhwavi ma le ku n'wi tsuyoteli ku tana na haleni bodi tana na haleni hi yena yaloyi ku vuriwaka yena ku loko a tsandza i tsandzile hiku vutomi byi nge leyi hambi mundla yini na yini na yini loko munhu a lava ku fa i hlupha ngopfu a nga byeleki phela hi no vhena a nga mi byela ku yi vitaneni sweswaka a ni yi chavi mi ta swi vona ku lawani a ku tiviwi ku mhaka leyi fanele yi endleka yini loko munhu a lava ku fa xin'wana na xin'wana lexi a xi lavaku xa n'wi dlaya se hi sweswo va swi vulaka loko n'wana a tsandza i tsandzile ku ze ku rhanga vatswari musi va za va lova va karhi va tshinya yena va n'wi siya a tlha sala va problem ka vamakwenu a sala va problem atikweni hi yena loyi ku vuriwaku hi yena wa khomiwa a bandi ta malembe loko a vuya wa tlhelela ku vuyiveni futhi se hi helo venge loko a tsandza i tsandzile mara mhaka yikulu hi nga n'wi tshiki ku i tsandzile a hi yeni mahlweni hi karhi hi tsundzuxa hi karhi hi khongelela hi endla hinkwaswo na loko xikwembu xi tshika xi n'wi tekile ku hi nga vi na nandzu mahlweni ka xona hiku ku n'wi teka swa boha xi nge n'wi tshiki phela xikwembu loko karhi ri madyisa mbitsi misaveni xa za xi kwata xi teka moya wa xona kwini moya xi tekile xikwembu se hi yo mhaka leyi a ni ta vula ku lexi lavekaka ngopfu na yoho kereke leyi vantshwa va sweswi kereke a va yi lavi ene kereke i murhi wun'wani wukulu kumba ngopfu ka n'wana loko a karhi a kula wu kota ku fambisa munhu alayinini a kota ku hambanisa swo biha na swo saseka so i ta swi hambanisa njhani swo biha na swo saseka ku ri ku na kereke a wu yi rhandzi i ta swi tiva njhani ku mutswari wa xiximiwa ku ri ku na kereke a wu yi rhandzi phela kereke hi xona xikolo xo hetelela leswiya hinkwaswo a ti-creshe na ti-primary leswiya na ti-tertiary hinkwaswo i swikolo nyana swintsanana leswiya swa ku endlela ku i ta va na layiti yo ti tirhela ku na xikolo lexi lavaka ku hlayisa moya wa wena ku nga kereke swi leswiyani loko wo za va rhandza swona ku ni ya kerekeni i makumu mi kume munhu wa kahle emisaveni leyiwani loyi a nga ta ku loko a fa mi rila mi ku hi lahlekeriwile ku na ku munhu a fa vanhu va tsaka va ku ya xikwembu xi hi pfunile a hi xaniseka hi mhaka ya munhu loyi va nga vi na mhaka na swona swo tala se ku na vanhu vo rileriwa emisaveni ku na vanhu lava mi nga bohekeki na ku va rilela hi vutomi lebyi va nga ku byi hanyini aka misava leyiwani mihaxo wa mina hi leswi ni nga swi langutisa mati va at all byala lebyi byi nwaku sweswi a ni kholi ku mi nga n'wi languta mutswari a ri nga a ri ntsa a ri munhu kulukumba ka n'wina
1: ku ri ku vaendli va byo va va va ri koho kwalomu amakaya va tiva na va lava xavisaka sweswi swa swidzahadzahani mara ku tekiwu ti-action kumbe magoza bishop
2: magoza mi nge koti ku tekiwa hi ku mi ta kuma ku vanhu lavayani i vanhu va le kusuhi na vuhosi phela hosi yin'wana na yin'wana ya tiko ani yi nge tsakisiwi hi ku vona vana va karhi va nga hanyi swona hi mhaka ya byala lebyi swekiwaka atikweni yi nge tsakisi hosi hi ku vona vanhu va ri ku feni hi ndlela yo ka yi nga tsakisi loko mi vulavula mi katsa byona yi nge pfumeli loko yi ze yi pfumela i swi leswi yi swi tivaka ku lava i maxaka ma mina a nga koti ku va tekela goza ene n'wina mi nge teki goza a henhleni ka hosi hi swo swi endlekaka swi swo fana sweswo hosi hi yona yi fanele yi langutisa ku ri yi endlisa ku yini hi tiko ra yona a ni loko yi zirisa vanhu i lavaka va hanya i ngo pfumela vanhu va loveta le kari ku i hosi wena yi hembela vanhu va tlhe va ku rito lomuya minkosini ku hi ndhave zitha wa yima i tlhe ku hayi no hi lahlekeriwe eka swi ta ku dlayiwe hi swi swa sesi wa wena leswo swi xavisaku tikweni a wu n'wi niki notice ku n'wana mhani tshika swi leswi swi heta vanhu na ma swi twisisa wena n'wana ntukulu swi leswi dlaya vanhu n'wana a nga swi leswi dlaya vanhu a wu n'wi byeli wena na se hi nga vula sweswo hi karhi ku matimba yo tala ma na vuhosi hi vo va nga kotaka ku endla ku byala lebyi byi nga vi kona handle ka hina hina hi nge ndzi nchumu hi to vulavula swi helela mpfhukeni mindzuku bya vandekeriwa mindlwani bya vandekeriwa mindlwani a ni veri nga ku swi suka nampundzu na mani hi nhlekani swi virile ve ri nampundzu loko va bya va mikisa swilo swa kona hayi wani manwa mi tlhe mi va vanhu vo popiwa swinene se swi sweswo swi tivana na vuhosi hi leswi ni nga swi langutisa mina aka vana va hina na yena n'winyi n'wana i fanele hambiloko hosi yi nga endli nchumu a ti byela ku swi vavisa mina swa ntswa ni hambana na swilo leswi
1: a ya kwihi mutswari bixopo hikuva sweswi vatswari vo tala va le swibedhlele van'wana va le ku dyeni ka maphilisi lowu makaya hi timbitsi leti va nga vangeriwa hi vana va vona lava va nga va veleka bixopo a hi va pfuneni ka siku ra namuntlha
2: va loko hi ya hi ya langutisa hi ndlela yo fana na yaleyo i ku loko ni langutisini lexi xi lavekaka i ku n'wana i fanele minkarhi hinkwayo ka mutswari loko a ti vona ku i nga ku se i xanisa mutswari a humi xitandi a nga ha tshami mutini wa mina a ni yi kurile yena a nga ha lava ku byeriwa nchumu hi mina munhu loyi a nga kula a nga dyi swakudya swo xaviwa hi munhu loyi a nga ntsanana ka yena a nga tleli endlwini ya munhu loyi a nga ntsanana ka yena swo olova i ku n'wi humesa xitandi a ya kota ku tihlamulela mi ta n'wi vona nkarhi wun'wani a nga cinca hi ku a ni nkarhi wun'wani ma vona ku xava swisibi na mugayi se swi langutane na wena i nga ha langutangi munhu un'wana swi vava ngopfu hi ku a wu swi tivi ku swilo leswi a swi durha ku fika kwihi se hi ndlela yo fana na leyo a ni ta ku olovisa a hi fanele hi ya fika ka xiyimo xexo xa ku u humesiwa xitandi and then loko swi tsandza sweswo i ta ya exikolweni xa ku ya dyondzisiwa vutomi ku na ku koreketa phela ya ka correction loko swi fika laha swi vavisaka ngopfu mutswari ku te va lava va antswa van'wani va lovile hi mhaka ya vanhu se a hi va vekeni sayitini vana vo fana va se mi
1: mari kona bixo
2: halo
1: a mi ni lahlekerile nyana katsongo
2: a ni ku no leli hlayiseka ni mi xuma kahle kwala xitijini
1: no inkomi swinene ngopfu bixopo na n'wina mi hlayiseka
2: danki na topic ya kahle ma
1: halleluya amen bixopo wa mina
2: danki
1: inkomu nkarhi wa ko mi yingiseri swi endla kahle ntsevu timinete ku bila awara yan'we nongonoko think for yourself ti anakanyeli ti ehleketeleli hi le ku yeni emahlweni mi yingiseri wa vision FM karhi hi bula hi twa ni angulaka ku yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi le ka n'hweti ya vantshwa wona mi yingiseri wa vision FM kambe vantshwa van'wana vuntshwa lebyiwani wena miyingiseri a ve le ku byi tirhiseni hi ndlela ya kona kumbe hi ndlela ya kahle van'wana mi yingiseriwa Vision FM va le ku karhateni ka vatswari lomu makaya, vatswari va loteriwa mabanga hi vana va vona, va loteriwa swihloka, va kombiwa hi swibalesa swa mixaxaxa, swi tele leswi nga le ku humeleleni. Vatswari van'wana va pfinyiwa, va yiveriwa leswi va nga swi tirhela ku vava hi vana va vona, hi vatukulu va vona. A hi khale ngopfu na sweswi hi nga le ku vulavuleni ku na nkandziyiso wa vhidiyo lowu nga le ku rhendzelekeni ka swiyenge swa mabulo ya mani na mani, lowu nkandziyisiwaka wu nge le ku vaviseni ka miehleketo ya vanhu vo tala, lowu kombaka kokwana a karhi a biwa hi ndlela yin'wana ya tihanyi hi ntukulu wa yena endzhaku ka loko kokwana a ta va a lave mali a nga yi kumi loko a ya le aka ndhawu leyi ku xavisiwaka swihoko, a fika kuma ntukulu wa yena a ri na vanghana va yena. Loko a n'wi vutisa ntukulu a khoma kokwana wa yena a fumbutela a va ba a va fana nhloko hi gasi ra xihoko hi ndlela yaleyo. Se hi swin'wana leswi vona miyingiseriwa Vision FM vulavulaka hi swoho, ku ri kahlekahle vantshwa va minkarhi leyi nga ka yona na vantshwa lava khale va kota ku hambanyisa swilo swo biha na swo saseka ke, va kota ku ti ehleketelela ke. Swi vula yini loko mutswari a fumbutela manana wa yena kumbe a rhukana mutswari wa yena hi ndlela yaleyo? Van'wani va vayingiseri va komba leswaku i swidzahadzahana, swidzidziharisi leswi va vaka va kha va swi tirhisa. Van'wani va komba leswaku i vana va masiku lawa. Hi nga tivi leswaku vana va masiku lawa hi lava njhani, hi swihi leswi swi hetelaka swi cinca xindzhuti kumbe swi cinca mahanyelo. Wona miyingiseri wa Vision FM i le ku tlhontlheni ka miehleketo. Sweswi hi vulavulaka miyingiseri, vatswari van'wana va lahlekeriwe na hi vutomi laha handle laha. Vatswari van'wana va lahlekeriwe na hi vutomi, vatswari van'wana va bohe na hi stroke hikwalaho ka timbitsi ta vana va vona. Sweswi hi nga le ku vulavuleni swi nga endleki ka swin'wana swa swibedhlele ku na mutswari loyi a nga amukeriwa xibedhlele kumbe ku admitiwa hikwalaho ka mbitsi leyi a nyikiwaka yoho kumbe a dyisiwaka yoho hi vana va yena kumbe hi vana va vona kumbe hi vatukulu va yena hi ndlela yaleyo. Se i timhaka tin'wana wena miyingiseri wa Vision FM ti lava mina na wena hi kota ku va hi khutazana, hi hlohlotelana tanihi rixaka, hi seketelana ku ri swi yisa kwini swilo swa muxaka lowu miyingiseri wa Vision FM. Na loko ku ri ku i moya i muxaka munhu wa demoni ra koho miyingiseri wa Vision FM, demoni ra ku va ri endla leswaku n'wana a va na xivindri xa ku xava xinkwanani a ku ela ku tlhavetela manana wa yena kumbe tatana wa yena hi ndlela yaleyo. Van'wani vatswari va hlongoliwe na le makaya, kuma leswaku vatswari se va hanyisiwa ku vava hi yindlu leyi va ngo loyi aka. Van'wani va komba leswaku mina n'wana a nga ka a nga ndleli, mina n'wana a nga ka a nga ni byeli sweswo, ni nga n'wi khoma ni n'wi petsapetsa ni ya n'wi cukumeta le kule le. Mo swi kotisa ku yini n'wina mi kotaka ku va mi ri na vana lava kotaka ku hanya kahle, va kota ku va va mi yingisela? Loko ku ri ku na tindlela to karhi mi ti tirhisaka, a hi avelana ni miehleketo ti ta kota ku pfuna vamakwerhu hala handle hala, hikuva tiko ra lova. Vanhu va le swibedhlele vanhu va hanya hi timbitsi, va hanya hi ku chava. Loko va tshuka va humenyana va ku tiyindlu ta vona ti sala ti menyuriwa, ti tshoviwa, va yiveriwa swilo leswi va nga ha lo swi xava ku vava hi vana va vona, va va swi xavisa. Loko va vutisa va byeriwa ku ni ta ku khavangela hi xihloka hi ndlela yaleyo. Se i hanyelo munhu rero wena miyingiseri wa Vision FM, rixaka ra koho ku ta va ku ri rixaka ra njhani ra ku va ku ri na vana lavo ka va nga koteki ku va va ti anakanyela, va nga koteki ku va va ti ehleketelela ke? A hi buleni vayingiseri va Vision FM hi kha hi avelana miehleketo, hi pfunana ku ri kahlekahle swi hi yisa kwini tanihi rixaka hi ndlela yaleyo. Nomboro riqingho i 0683 730 7890 0683 730 7890. Nga rivali miyingiseri wa Vision FM leswaku mavonelo ya miyingiseri i mavonelo ya miyingiseri. Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo yalawo. A hi kandziva mavhengele ndzhaku ka swona hi ya emahlweni kha hi teka tinqingho ta n'wina eka nhlekani wa siku ra namuntlha.
3: Hari Marovela Funeral Services hi lahla murhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi R210, Plan B R220, Plan C R260, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe, wa 14 hi wena. Loko ri eka Plan A hi ku nyika R2100 ya grocery, Plan B R2200 ya grocery, Plan C hi famba na R2400 ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya R150. Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika R4000, Plan B R4500, Plan C R5000. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo, hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salem Mema, Jaga Njaga, Tsanini, Makakapachi, Naleka Maphale. Kasi, hintlatlamuka siku na siku. Hina ravirintshwa eka Skopo Mtsheketa section, eka gondzo ra R81. Nale Sikhosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware. Nale Karisava eKambako Village. Nale Taxi Rank Street ePenama eGapane. Ejoni hi kumeka Extension 4 ePalamen Street. Opposite Botley Store kuswana Ravi Ridge. Ivory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive. Kuswana Police Station nale ka Dr. Nyiko Medical Center. Nale Skadafi Winterfeld kuswana le Maname Long Primary School. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyise Limpopo mahala. Kasi se na xitendani eGarden ya xibedhlele xa Khensani. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarobela Funeral Services, a yi teki ti-chance. Eka tikhasimende ta Armarobela Funeral Services, na n'wina mi lavaka ku joyina, mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani. Na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarobela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
4: Alliance in Motion Global, kgwebo ya go rekisa dijweletswa. Re rekisa dijweletswa tse bjalo ka C24/7, yona e thuša go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tša go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setswaletswa se se kaone-kaone lefaseng ka bophara. Dijweletswa tša rena di diilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na ditlamorago tša matlhakore, side effect. Batho ka moka ba ratang go thoma kgwebo or go ba le mešongwana wa ka thoko go taleletša mogolo wa gago, kgwebo ke ye. Leano la go bapatša le lekotswe ebile le tlhatsetswe. Ba go ba le kgatlhego etlane le tlhakane le bao ba setsego ba dirile dimilione. Matšatši a go swara di-presentation ke labone le lengwe le lengwe kwa Morutši Emmanuel Assembly Church ga Morutši Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama. Go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le Tess Ramathoka go 076-675-1298 le WhatsApp e gona goba Pastor Ramathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242. Company ya rena e bitswa Phela o Phidiše e le go tlase ga ya WHM ya Mrs. Manganyi.
3: Mandlakazi. Bekwani nale ka ngwajae.
5: Bekwani nale ka ngwajae.
3: Ule ka era shitiji
5: 88.5.
3: Vision FM. La ile kaya.
5: Ile kaya.
1: Kabula mingi serwa Vision FM ile kaya. Nkarhi wa kona swikha swi endla kahle 15 wa timinete ku bile awara ya nwe. Nongonoko think for yourself te anakanyele. Ti ehleketeleli mingiseriwa Vision FM eka nhlekaniwa siku ra namuntlha hi kharhi hi khensa eka n'wina mi nge le ku yingiseleni eka lowu nkarhi. Van'wani mi hi kuma kahle mi ri emakaya, kasi van'wani na mi le mintirhweni, van'wani mi le ka swo famba swa mani na mani, na n'wina mi nge le ka swipandzamananga swa n'wina. Hi ba mandla hi vuyelela swinene ngopfu eka nhlekaniwa siku ra namuntlha hi kha hi ku hey think for yourself ti anakanyeli ti ehleketeleli muyingiseri wa Vision FM kwalowu nga kona. Mhaka leyi bulaka hi yona muyingiseri i mhaka ya nkoka swinene, i mhaka leyi akaka yi tlhela yi dyondzrisa. Hi vulavula hi mhaka yin'wana muyingiseri wa Vision FM tanihiloko ti ya vantshwa laha tikweni hi ndlela yaleyo. Kambe muyingiseri wa Vision FM ka ha ri na ntshikelelo, ka ha ri na ntlhontlho wu kulukumba swinene ngopfu hi matikhomelo ya va kumbe vana van'wani lomu ehandle kumbe lomu makaya. Hikuva vatswari vo tala wena miyingiseri kumbe van'wani va vatswari va le ku xanisiweni, va hanyisiwaku vava, va tikiseliwa vutomi hi vana va vona, hi vatukulu va vona. Se ni kombisile leswaku van'wana va va kha va xanisiwa hi timhaka ta ku va va fumbuteriwa kumbe va biwa, van'wani va yiveriwa tinhundzu ta vona, van'wani va pfinyiwa hi vana va vona kumbe hi vatukulu va vona hi ndlela yaleyo. Se hi lava ku langutisa wona muyingiseri wa Vision FM ku kahlekahle ku nga va ku ri ncini ngopfu leswi swi hetelelaka swi endla leswaku vana van'wana va hanya va nga ri na xichavo, va hanya va nga ri na ndzhuti mingiseri wa Vision FM swi yisa kwini tanihi rixaka, swi yisa kwini tanihi tiko mingiseri wa Vision FM? Hikuva swi tikomba ingaku ko va mimoya, na loko ku ri ku ko va mimoya wona mingiseri wa Vision FM loko swi ta ka timhaka ta mahanyelo lamanene hi ndlela yaleyo ka n'wina vana van'wina va kotaka ku va va hanya kahle, mi swi kotisa ku yini ku ri swi ta kota ku va swi pfuna na lavan'wana miyingiseri va nge le ku yingiseleni eka nhlekani wa siku ra namuntlha? Hikuva sweswi hi nge le ku vulavuleni mina na wena miyingiseri, ku na vatswari vo tala lava sweswi va nga sala va ri na mavabyi ya miehleketo, mavabyi ya mbilu hikwalaho ka timbitsi leti va dyisiwaka tona hi vana va vona. Van'wani va ku loko n'wana a tsandza i tsandzile, van'wani va ku mina n'wana a nge ntsandzi, loko ku va ku ri na ku hambana laha wena miyingiseri wa Vision FM. Kasi ke a hi khale ngopfu kwala ka mahele ya vhiki lawa hi humaka eka wona, ku na nkandziyiso wa video lowu kumbe leyi yi nge le ku rendelekeni video ya kona miyingiseri wa Vision FM laha ka swiyenge swa mabulo ya mani na mani, laha ku kombakaka kumbe ku vonakaka kokwani a ri ku fumbuteriweni kumbe ku biwa hi ndlela ya tihanyi, a tlhela a biwa hi gasi kumbe crate ra byalwa enhlokweni kokwani luya. Swi ta endleka loko a ta va a yiveriwe mali kumbe a lave mali a nga yi voni va hleketa ku hayi khona swi endleka ku ri ntukulu wa yena a nga yi teka. I timilenge yimbirhi kokwana ya le ka ndhawu ya ku xavisela xihoko a kuma ku hayi khona ntukulu lowa jaha i busy na vanghana va yena va le ku titimuleni kwalaya, hi loko se a vutisa a fombuteriwa kokwani a biwa rahiteriwa hikwalaho ka ku va a vutise mali leyi a nga yi vonangiki ekaya ka yehe hi ndlela yaleyo. Se hi swin'wana leswi miyingiseri wa Vision FM swi tikombaka ka ha ri na ntirho wu kulukumba swinene ngopfu eka misava leyi hanyaka eka yona. Ku na vana lava va nge le ku tshikeleleni ka vatswari va vona, lava va nge le ku tikiseleni ka vana ka vatswari va vona kumbe vahlayisi va vona lomu makaya. Ku ri swi hisa kwini tanihi tiko, swi vula yini tanihi rixaka loko hi kha hi hanya ka misava leyi vantshwa va koho vo ka va nga ri na mhaka na vutomi, swi hisa kwini miyingiseri wa Vision FM tanihi rixaka? Se a hi buleni yo mhaka leyiwani hi twa n'we vayingiseri va Vision FM leswaku miangula mi ku yini hi yona. 0683730 7890, 0683730 7890. U nga rivali miyingiseri wa Vision FM leswaku mavonelo ya miyingiseri i mavonelo ya miyingiseri. Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo yalawa. Ku na vayingiseri vo hlaya lava va nga nghena ku fika sweswi va va kha va komba leswaku nkarhi wun'wana i timhaka ta swidzahadzahana leswi va swi tirhisaka swi hetelela swi va komba ku va va hanya va ri na mimoya liya ya tinguluve, va nga ha ri na xichavo, va nga ha ri na nxiximo, va ku switsotswi leswiyana swidzahadzahana swi na swiave swikulukumba. Kambe van'wani miyingiseri va tiyisa sweswiya swa ku hayi khona loko i kurisa n'wana hi ndlela leya ku va n'wi khoma tanihi tandza swi na switandzhaku swikulukumba swinene ngopfu. Loko se swi sweswo a nga ha ri ku swi kumeni se a kurini i ta va a kha a ku xanisa hi ndlela yaleyo. Van'wani va ku loko n'wana a tsandza i tsandzini, ku na matitwelo yo hambanahambana. Kambe va koho vana lava va nga na xichavo, va nga na nxiximo, va hloniphaka vatswari va vona kumbe vahlayisi va vona lomu makaya. Mo swi kotisa ku yini n'wina loko ku ri ku ku na maendlelo yo karhi lawa ma tirhisaka? A hi avelelani miehleketo leswaku swi ta kota ku pfuna na vanhu van'wana hala handle hala, swi ta kota ku pfuna rixaka hikuva rixaka ra lova miyingiseri wa Vision FM. Ku na vutomi bya vanhu lebyi byi lahlekaka siku na siku hikwalaho ka munhu loyi u kumaka leswaku i na n'wana a hetelela a tikuma n'wana waloye a tlhela a xanisa mutswari wa yehe. Van'wani vatswari va tikuma va kha va pfinyiwa vana va vona kumbe vatukulu va vona, van'wani va tikuma va kha va dlayiwa hi ndlela yaleyo. Kambe ti-case to tala leti ti nga koho va komba leswaku van'wani vatswari a va koti ku mangala, a va ripoti ku tibyela ku hayi khona a va lavi ku vana va vona va tikuma va karhi va khomiwa. Kuma leswaku se va endla hi ku rhandza ehenhleni ka hi mutswari we waloye ku tibyela ku ha swa fana va nge ni khomisi va swi tiva ku loko no khomiwa ni nge he vuyi va tshama hi toho timhaka teto wena miyingiseri wa Vision FM ku ri mutswari loyi hala tlhelo a nge le ku xanisiweni n'wana waloye kumbe hi ntukulu waloye kambe timhaka leti wena miyingiseri wa Vision FM ti ngo twaka le ngaku sweswi hi vulavulaka hi toho a swi le ku humeleleni hlangana na vanhu lava va nge le ku xanisiweni va ta ku byela ku swiphiqo leswi swi le ku karhateni swinene ngopfu timhaka leti tile ku karhateni swinene ngopfu na miyingiseri wa Vision FM kambe ke a hi yeni mahlweni hi bula eka 0673 7307890 tsundzuka leswaku mavonelo ya miyingiseri i mavonelo ya muyingiseri Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo ya lawa miyingiseri wa Vision FM hi kha hi twa wehe miyingiseri leswaku wena yi angula ku yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo mavonelo ya miyingiseri i mavonelo ya muyingiseri Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo ya lawa hi ndlela yaleyo handle ko dya nkarhi ni vona riqingho la ehenhlekani na ku mamukela
6: ai no yinwani ku komisa ile ya hi na va tswari hi nga vi va mafanato hi ku va ma hi lava ku va mafanato hi ta fanato swi leswi endleka amakaya ka ntsinini hi karhi hi swi langutile vulavula a hi vulavuleni swi humela handle ma ku phela haleni ku ntleka leswi na leswi swi taya tintineni swi taya ka vurhangeri ti-social worker ene ma ni twisisa swi hangalaka n'wana nga ri hayi vanhu va ta ku yini va ta ku yini va ta vula swe swi nga ta va swi endlekini nkarhi wolowo hi ku swilo swi endleka hi swi langutini na le makaya fanekele hi vulavula ku me munhu wa le wa ni hlamarisa i sungula ku ndla leswi na leswi hambi ku ri hina vavanuna vasati lava hina kumbe vo vamhani vanuna lava hi n'wina loko hi sungula ku mi cincela mi nga miyeli vulavulani hi ku swi ta hetelela vonani swi ndle nghozi leyikulu ma ni twisisa mhaka leyi va nga ku swili leswi muhaxi ku tsongata i ku sayitasayita munhu a twisa ku hayi ni hale ku nga na matimba haleni wa hala ka mhani hi ku loko mo yingisela vanhu va mhani un'wana mi ni khomela ma yi honela mani
1: okay
6: loko mi ta laha kaya mi te mi nga ri na vana mani vana lava mi va kume laha kaya hambi ku ri ku mi te hi halaha mi ya ta na vo mi va mara mi va kumele laha kaya se ni tirhisa matimba lama ya ku i vana va mina se why mi lava ku vana lava wela ka n'wina loko va wela sayiti ra n'wala ma tsandzeka ku va fambisa a mahetelelweni mi kuma na ku bava wo jujuju yale a nga ha tivi ku ya vulavula yini ringetani ku vatswari a hi veneni vukoni bya vun'we hi ri vukoni bya vun'we hi nge tsandzeki ma na n'wana loko a pasini ya xikolweni ya le na le hi ku i ta va suka hi vukona bya n'we bya hina hinkwenu a twisisa a nga ri ambale xitshisa ku vuya laha ni ku byela n'wana loyi ambala kahle mi n'wi vonisa ku yini na n'we mi languta vana n'we un'wana
1: iyini
6: a hi veneni vun'we hi ta swi kota ku humelela mahetelelweni swi nge hi khomisi tingana ti-result leti a nga ta vuya na toho ti ta pfuna na tiko se mhaka leyi yi ta lava na vundhuna yi nghenelela etihubyeni ku vulavuriwa hi mhaka leyi xikan'we na kwale vukosini ku hi ta kota ku va ndlopfu ya hina hinkwerhu hikuva loko mo languta ku vulavula ntiyiso loko mo languta tiko ra lova ende a ri lovisi hi ku i vana va masiku lama ri lovisa hina vatswari lavakulu a ni ha ri koho ha pfumela ku lawula hi vana aka leswi va swi vona kwala ka swa ku vona kule no leswi a swi ndliwi leswi ndliwi ndlela hi leyi i vana va masiku lama i vana va masiku lama muti wa mani na a mina vula loko swin'wana swi nga ri kahle
1: van'wani va ri va swi kota ku ku ku ku ku ku ku ku dilana kumbe ku tshinya vana va bona loko va tshuka va huma ndleleni van'wani va kwa tsandzeka vo ka va nga twi
6: ya mi vulavula matimba ngopfu kona lava swi kotaku va lava swi kotaku va ta pfuna van'wani va ka va nga swi koti va ta va pfuna njhani lavan'wani va ka va nga swi koti ta va pfuna hi loko vo vulavula lava ka va nga swi koti se a ni swi koti na marhaleniwa na tlimbeteriwa mara a ni vulavuli oreswi mihloti wa tinyari ti vuya hi yena ti ta vuya hi mena loko va ku ni kalakalaka hi komba van'wani hi vona ingaku a va kahle kasi vanhu va kahle wo ka nga ri kahle hi men'wini loko n'wana a sungula ku endla migilo ni byela van'wana kumbe hambi ku ri mhani ya loyi ni tshamaka loyi u sungula ku ndla migilo ni mhani mongo ni byela van'wani aya ka vafundhisile va mhani mfundhisile na van'wani lavakulu niku ni voniseni halo leswi a swi pfuna yini ku ni nga n'wi tlimbi siku rin'wana

Mingaser, Mabonello, ya Mingaser, Vision FM, Ainash Avenasterna, and Lenica, Mabonello, ya Lawa, 0603 730 7890 Zabaaki, Makalei, Lukika, Balabla, Yo, Baman Mingser, Bede Pakatakayo, Na Avas TV, Kumbavas Coat, Kurbata, Mesa Queen, Kumbekuma, Wata, Mesa Queen, Pakatkayo, Injala Le, Kambe, Makale Mingser, Vision of Femi, Balabla Kayo, Natani Loco, Ya Arkan, Wetiavan, Swakambe, Bamwani, Buntuale John Mingser. Swi ti komba va nga ri ku byi tirhiseni hi ndlela leyi nga fanela kumbe hi ndlela leyinene laha yi kumaka leswaku vantshwa van'wana kumbe vana van'wana laha handlela va va kha va xanisa vatswari va vona, va va kha va xanisa vahlayisi ba bona. Vatswari va tshama va nga tsakanga, va tshama va chuhile na kwalomu makaya hi ndlela yaleyo. Va ku a luya nga hlamuriwi luya, loko wo hlamuriwa i ta endla hansahansa ivi va tsutsuma vatswari ba chabano etlela kwalaha ka yindlu leyi va nga lowu aka ku vava hikwalaho ka n'wana loyi a nga hundzuka xihari ephakati ka muti. I demoni muni mi yingiseri wa Vision FM? I hanyelo muni? I badi muni leri vatswari van'wana va hlanganaka na rona laha handle laha va tshamaka va kha va rila, va tshamaka vatswari van'wana va kha va disiwa timbisi hi vana va vona, va tiseriwa milandzu loko dyambu ri xile, loko va ha tshamini va ku heyi n'wana wa ka n'wina heri va n'wi voni hala ivini, heyi n'wana wa ka n'wina halawani va ri be n'wana wa ka swimanimani, heyi n'wana wa ka n'wina halayani va ri ipfinyini, heyi n'wana wa ka n'wina va ri kumeke kwihi kwihi a ri na vamanimani va endle 1 2 3 1 2 3. I badi muni? Na loko ku ri ku i badi, loko ku ri ku i moya wa muxaka muni mi yingiseri lowu n'wana loyi a nga velekiwa hi mutswari wa yena a hetelelaka a tlhela a ya pfinya tswari wa yena. Man'wani mahanyelo kahle-kahle ma endliwa hi mahanyelo ya swifuwo kumbe swiharhi. Ni vula ku munhu loyi a nga na miehleketo leyi yi nga yinene a tikuma kha a pfinya mutswari wa yena loyi a nga n'wi tisa emisaveni. Ni vula ku miyingiseri yi anakanyi kahle mhaka leyi, n'wana a pfinya mutswari wa yena hi ndlela yaleyo, n'wana a pfinya kokwana wa yena ku ri i pfinya switepisi swa yena leswi swi nga n'wi tisa emisaveni. Miyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo a lota mukwana, a lota banga, a famba a yiva na swibalesa kwalomu a yivaku koho, a vuya ta balesela kwala kaya a dungulusha vatswari na lava a tshamaka na vona kwala, va tsutsumatsutsuma swi nga ha tiveki. Miyingiseri wa Vision FM van'wani va ri a va vuli ngopfungopfu kwalaha ka ku va van'wani va nga ri ku vuleni timhaka letiwani hi loko swi teyini. Kasi ni vona rungula laha ri nga rhumeriwa ka 0603730 7890 va ku a hi muhaxi. Swin'wana swi endliwa hi ku vatswari hikuva vatswari va nga kombisi eka vaakelana kumbe hakelani kumbe tindhuna kumbe ku mangala ku report-a lomuya ka ti-policing forum swi kahle swa ha sungula. Vanhu lavawani hi vona a va faneleke ku va va va pfuna swi nga se ya ekule. Okay, i muyingiseri lava kombaka leswaku lava va nge le ku xanisiweni timhaka leti swi kahle va mangalaka vaakelani lava va nge le kusuhi na vona kumbe va mangalaka tindhuna kumbe ku mangala aka ti community policing forum loko timhaka leti wa ta ha sungula hi ndlela yaleyo. Se swin'wana leswi miyingiseri va swi vonisaka swona khensa swinene ngopfu miyingiseri Gogo Gavi la ka Dzingidzingi va va nga hi rhumela WhatsApp leyi va komba ku xa xandla eka mavonelo ya vona kahle kani wa siku ra namuntlha. Van'wani va komba leswaku loko va mangala va ri vaakelani va chava ku loko se swi ya tiveka va ta hanya ehansi ka ntshikelelo loko se a swi tiva n'wana loyi yaku hi yehe makhelwani kumbe hi voho va makhelwani va nga va mangala le exiporiseni kumbe hi voho va makhelwani va nga va mangala kwale ka tindhuna kumbe va vuhosi hi ndlela yaleyo. Se hi swin'wana leswi naswona swi nga kotaka ku va swi kha swi pfuna. Mara vatswari n'wina mi nga le ku xanisiweni kahle-kahle mi miyelela yini? Va miyelela yini vatswari lavawani miyingiseri wa Vision FM? I rirhandzu muni ra ku va mutswari a kha swi tiva ku i le ku xanisiweni hi n'wana kumbe hi vana kwala kaya, a nga dibyirhelela, a nga etleli, wa rhuketeriwa dyambu xilo hosi.

0: hundzuka xihlekisi kwalaho ka vana va yena lava a nga lo va veleka mara loko va sungula ku lava ku n'wi pfuna vanhu a ku a yi khona swa vana va mina i swa vana va mina ene swilo leswiwani swi ta hetelela swi endla leswaku vutomi bya vanhu vo tala byi tikuma byi kha byi lahleka. Muyingiseri wa Vision FM 0637307890 ni vona muyingiseri nakambe la eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Okay, ni vona riqingho la a yi twi leswaku va angula va ku yini i nhlekani na ku mamukela enhlekani
1: enhlekani
0: hayi na hi vatomi na ku kombela ku twa n'wini
1: epfuke swinene
0: no inkomi swinene mamukela.
1: Hi zani lomu ni teka foni hi ku twa nhlokomhaka leyi a yi ri kona le kaya leyi ya sweswi swa n'wana ntukulu a nga ba kokwani wa yena mativa ni twa emihloti ya mina yi xiririka yi pepa ngati ene vanhu vana va sweswi i boti mhlengwe vana va sweswi ta vuya ti vuya ti nga siviwangi ku na i vana van'wani lava ni va tivaku va maxaka lava va ri kusuhi na mina un'wana i dlele mutswari mhani ku kombela mali ya ku ya ya dzaha sweswi a ya xava i sweswi a mafole ya masiku lama vakwani na yona yona ambetela dlaya ambetela dlaya van'wanyana hambi nkarhi wun'wanyana loko u kha u tshinyana i vona vana vo tala vana va sweswi xindzhuti ka vona xi sukini buti xi sukini xindzhuti mativa mi swi vona ku wa kombisiwa hala na hala mhani na papa va zama ku n'wi kombisa mi swi vona ku n'wana yaloye ha n'wana wa ku yingisela ni vulavula hi lava ni va tivaka siku rin'wana ni khomu hi tingana n'wana wun'wani wa mfana a fika kwala ku nga na mhana yena a hi tshami na vona kwalaya a fika ku mhani ni lamakhiya se loko va nge se n'wi hlamula va kwa xeweti lava ni nga na vona a ku a ni boheki ku va xeweta ma swi twisisa nyana amahlweni ka hina matani swi vona ku va khomiwa hi tingana nkarhi wun'wanyana va lavaka ku swi fihla ku hi nga swi tivi ku n'wana luya hi hamahanyela mara yena a ti humesela rivaleni hi ku vana va sweswi boti mhlengwe hloko mhaka yaleyo mi hi vulavulaka van'wani sweswi va le ku rileni van'wani hi mbirhi ka vona un'wani na vana vambirhi vana va hinkwavo un'wana wa nhwanyana na wa mfana va dzaha swidzidziharisi a va kona kaya eka tekisiwa hi vana vambirhi hinkwavo a va kona kwala kaya i rila mhloti loko a zama ku tshinya endlani se va suka na le kaya va suka va ya tshama kolomuya ku khempiwaku kona kolomuya va dzahaku swidzidziharisi nkarhi wun'wanyana va kona van'wani lava i ntiyiso va nga va tshinyiku vana mara a va tati xandla a nga kona eboti mhlengwe i nga veleka n'wana loko i veleki vana i langutela ku vumundzuku bya wena byi le ka vana swi nga endleka evuton'wini bya wena swi nga fambi kahle u ku xikwembu sweswi xi nga ni nga tekisa hi vana vana lava va ta ni susa vusiwana va ta i tumbeta vusiwana bya mina ivi mi kuma ku swi nga vitano un'wana n'wana loyi mhani wa ku a va n'wi bana papa yena i tshiki na xikolo i tshiki na xikolo va n'wi ba va na le ka va social worker va yini kwihi ka ti-police forum hinkwaku va yini n'wana yaloye swi tsandzi ni tshiki na xikolo ene va le ku khongeleni a ka ha va khongerisa vo talatala hi vona vanhu vo tala i boti mhlengwe hina hi nga lo mundeni ka tikereke loko u kuma manana yima a xiriri ka mhloti mi swi vona ku i le ku tweni ka ku vava wa swi navela ku ingaku vana va mina na vona va nga fana na vana va van'wani va humelela nkarhi lowu hi hanyaka ka wona boti mhlengwe loko u yingisiwa hi n'wana wa wena famba mahlweni ka xikwembu ya wa u hi matsolo ku xikwembu na ku khensa a va tati xandla lava yingisaka vana va vona vatswari va vona a va tati xandla lava nga byeriwaku hi vatswari va vona va kota ku swi twa va lwa vanhu hi matimba tambi hi nkarhi wun'wani loko ni vulavula na n'wana ni kuma a ha ni yingisa mativa ni tlhela ni xavele ni ba gudzu ni ku n'wana nga ni khesa xikwembu hi wena mativa ni na titsongahata nkarhi wun'wani ni ya nghena ndzeni ka yindlu ni rila ni ku xikwembu a ni ri mani mina ni vulavulaka na vana va mina va ni twa vanga ni ruketeli vanga va ruketeriwa vanhu la handle e
0: mutimhlengo
1: eh swinwana ba swi vona hi mahlo o swi vona ku mutswari wa vulavula mara wa tsandeka lavo ka vanga tali ku kutsinya avatati xandla vakona eh lavo vo endla vana tindengwa mara avatati xandla ka rhonwana va lavo endla vana tindengwa hi vo vana vona va vhingiselaka luya inga ta ku nkomba ndlela u endla yini ah o swi vona ku ai wa tsanda eh i mhaka yo vava ngopfu mhaka yo vava swinene inga ku loko vana kolomba nga kona vanga switwa vakota ku yingisela vatwa switsundzu swo swa vatswari a unwana mutswari ntshame ni vula mhaka leyi kwala moyeni unwana mutswari veri a khongelela vana va yena veri vana va yena hi vunharhu ka vona loko dyamburisha rixa a va huma va famba se mutswari loyi a tshama kha va khongelela ku we hosi loko vana lava va nge se famba kwala va yaku kona na swi tiva ku a va fambeli swinene va yiva swa vanhu va endla yini va pfinya va endla timhaka leti hinkwato mara we hosi ni komba mbela ku u nghenelela va cinci ku we u nga tshama u cinca i Sawula va Paulo va cinci va ri a tshama kha a khongela mutswari loyiwa se a siku rin'wanyani hi mbitsi ya vona vana lava loko va pfuka na vurhonga a va tiva ku hi four wa va khongelela loko va pfuka va yingisela vo twa ko tititi a ku twali nchumu se ivi va pfuka va ku ntsehe se va huma se va hlangana va ku mhani swi wo endlisa ku yini namuntlha yi nga hi khongeleleki loko va ya va kuma ku mutswari wu lovini hi mbitsi se ve ri vana va lava se va sungula siku rero va vulavula va ku heyi ma swi vona ha ta khongeleriwa hi mhani ku hi hlayiseka lomu hi famba kona a hi cinceni a hi cinceni hi ku se hari ha mukhongeleri ivi se vana lavaya ve ri va makhwelwani va sala va cinca vana lavaya va endla leswa kahle nkarhi wun'wani vana yi nga va khongelela swi nga cinci wo we xikwembu hambiloko ni nga ha ri kona na swi tiva ku hi ta sala u va cinca a hi ta vuya ta mikarhi leyi ya vana va sweswi lava hi va vonaku mativa nkarhi wun'wani loko ni endla lomu a swiphazeni swi endla ku nkarhi wun'wani ku we xikwembu endla ndlela hi xiphaza lexi noko n'wana luya no n'wi tiva ku Jehovha va cinci hi ku vona leswi humelelaku vanwa va ha yingiseli va dzaha va ha yingisi na vatswari mativa ni vulavula ntiyiso hina vana va hina va ha yi twaku a we xikwembu ha ku khensa swilo swi cincini swilo swi yimi hi milenge mutimhlengo ti le ku vuyeni swinene ku tlula na swinene mara karhi ha va khongelela xikwembu xi ta va twela vusiwana va ta cinca mara ku rhandza ka mutswari mina lexi ni xi tivaka hi ku na mina ni mutswari ni khongela ni ku xikwembu ku na vana va mina we hosi ku va kota ku humelela na vona va ti endlela swa vona hi ku mina a ni humelelangi hi ku dyona se mara swin'wana swa kahle leswi ni swi vonaku no xikwembu na ku khensa hi ku na va vona van'wani va kha va tshinyini na lava nga dyondza na vana va mina xikolo va tshinyini va tsandzeka va tshikini va ya kolomu swidzidziharisini hayi kona xikhongelo xa matimba buti mhlengwe a hi khongeleni na vo lava nga tshinyiku a va tshinyi vana loko va ha ri va tsanana hi ku ri rigogo ri songiwa ri ha tsaka mawe n'wana loko a za a kula a hi nge nkoti
0: ku ri ku loko ma ha vula hi ndlela yaleyo van'wani va ri hi sweswiya swa makuriselelo ya lawa ya khoma n'wana tanihi tandza loko a ha ri ntsongo swi nga va swi ri na xiave xo biha hi ndlela yaleyo
1: ka van'wani swi kona mara mina lava ni nga va vona va zame ku tshinya hi tindlela hinkwato na n'wana wa 84 ku na vana va 84 tichomi ta yena tinharhu a va nwi a va dzahi va swi humini mara lowu wa mina i mukreste na loko ni vulavula rito ra xikwembu ni vulavula na yena se mara ni nge vuli ku vo ka va nga tshinyangi hi ku ni va vonini va kha va tshinya ma swi vona swi kona na sweswo mara a swi tati xandla mara u ya n'wi endla ntenwa u ri mundzuku bya yena byi ta va bya njhani loko wena u n'wi endla ntenwa hi ku u fanele u n'wi sungula a ha ri hansi mina ni va sunguleni va ha ri hansi mara a ni vuli ku za va ni twa ni yo lulama ngopfu kumbe a no tshinya ngopfu hi ku ni voni lava a va ba va endla yini va lelomu ka ti-social worker ni le ka tipholisi va yini mara swi va tsandzini lava ni nga va voni hi mahlo van'wani maxaka ya mina na sweswi ni ha khongela ni ku xikwembu va cinci no pfumela ku loko va tsandze vatswari va vona xikwembu hi swo xi nga ta va cinci ha mavonelo ya mhani miheva hi boti mhlengo a ni ma yi twa huwa swi ni tlhavi ngopfu mihloti ya mina a yi halaka loko swi ka swi vulavuriwa hi ku loko ni va vona

0: na siku na siku vana valava van'wana va makhelwani van'wana va kwala tikweni va ku mi nga hanyisa leswi van'wana va humanele mapurasini ku tirheni va tirha swin'wana na swin'wana va kurisa vana ku va ta vona mundzuku mara dobo o khongela hi kha hi va khongelela hi nga miyeli hi welela kwalaya ka Isaiah 62 yi ku mi nga miyeli ku ni tsundzusa a hi yeni hi ya tsundzusa ku vonakala ku ta za ku va kona hi vito ra Yesu i mhani mi heva la merve bi mixana tsini yo pfumala matlamani boti mihlengwe
1: no inkomu swinene ngopfu la merve la inkomu mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri Vision FM a yi na xiave na switsalana ehenhleni ka mavonelo yalawa nongonoko think for yourself ti anakanyeli ti ehleketeleli ni ku haxela twini ri kwala mbekwani ka n'wamini twa hi magandlati ya 88.5 90.092.8 ku fika laha ka 101.7 megahertz FM kasi audio streaming i www.visionfm.co.za lebukeni mahlweni miyingiseri hi karhi hi bula eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi kha hi twa wehe leswaku wena angula ku yini eka mhaka ya nkoka mhaka leyi akaka yi tlhela yi dyondzisa muyingiseri wa Vision FM mhaka leyi sweswi mina na wena hi nge le ku vulavuleni wa vatwa vayingiseri vo tala va ku ina ka vula mhaka leyi ya humelela vatswari vo tala va le xidziveni xa yona va le phakati ka yona kambe a va se swi tiva leswaku va ta ka mati va sweka yini hikwalaho ka timbitsi leti va dyisiwaka tona hi vana va vona kumbe vatukulu va vona lava va nga lo va veleka ku na mutswari loyi sweswi muyingiseri wa Vision FM a nga tirha malembe ya ku tala hi tindlela ta ku hambanahambana a va kha a hlengeleta macheleni leswaku n'wana wa yena a ta va ni vumundzuku bya kahle n'wana a yisiwa exikolweni nkarhi wun'wana a nga va ri college kumbe a yunivhesiti mutswari tiva ku hayi khona n'wana wa mina loko a ya vuya laha i ta vuya a ri na phepha i ta vuya a ri na degree kasi n'wana le a nga kole a nga le xikolweni a nga le ku yeni xikolweni ku fambiwa tibexe ku fambiwa ti-night club ku fambiwa tiphati ku dyiwa mali yaleya mutswari kumbe vatswari va nge le ku n'wi hoxeleni ka yona va ku hayi khoma leyi ya swakudya leyi ya yini yini yini leyi ya swiyini yini yini yini yini hi ku tiva kun'wana i le xikolweni loko se va swi kuma vatswari ku hava mutswari loyi wena miyingiseri wa Vision FM a nga ta va na ntsako loko a tiva ku n'wana wa yena u n'wi khomise tingana malembe manharhu hinkwawo hi ku tiva ku n'wana le xikolweni kasi a nga le xikolweni hi yo mhaka kuma leswaku vo tala va hetelela va sala va vabya va sala va biwa hi stroke loko u vona munhu loyi a nga biwa hi stroke kwalomu ku fambeni muyingiseri wa Vision FM loko u swi landzelerisa swin'wana swa swilo swa vava switori swa koho ku hava xi lexi xi karhataka mutswari kumbe vatswari laha handle loko swilo swi nga ri ku fambeni swa n'wana wa yehe kumbe swa vana va voho hi ndlela yaleyo kambe ke hi twa wa miyingiseri wa Vision FM leswaku angula ku yini eka 06 3730 7890 hi le ka n'hweti ya vantshwa n'hweti leyi nga ka yona miyingiseri kambe van'wani vantshwa lava swi tikomba va ri ku karhateni ka vatswari va vona ka vahlayisi va vona vana vo tala miyingiseri wa Vision FM a va ha ri na xichavo eka vatswari a va ha ri na nxiximo va chicha vatswari va vona ndzhuti tanihi laha hi nga hlamusela hi koho kusuka kwale masunguleni ku ri van'wani va va kha va pfinyiwa hi vana va vona hlekani na ku mamukela
2: ahina vaxumi mihlengwe na babango
1: enhlekani mfundhisi wa mina na ku khensa swinene laha ka xitlhelani tshemba na pfumela ku makha maxuma
2: ayaya kha xuma mpela
1: inkomu mfundhisi wa mina mamukela
2: na khensa swinene
1: ya
2: ni lava na mina ku nyika miehleketo a ka mhaka leyi mi nga ku yi vutiseni hi vantshwa lava mahanyelo ya vona a mi le ku enetiseni xivutiso i ku ri va fika njhani aka xiyimo lexi va nga ka xona loko ho kota ku yi hlamula hi ku tshembeka yaleyo a hi ta kota ku kumeka ri karhi hi tiva ku hi nga njhani emahlweni mo ni kombeta xo sungula ku ri ku onhaka ka ndyangu atikweni swi endlaku ku huma vana lava mi nga ta ka mi nga pfuki mi tsakile hi vona lavo tala ni kombeta yini hi mhaka yaleyo makungu ya xikwembu hi ndyangu i ku i tatana na manana va kumaka vana va va kurisa a ku rhandzaneni ka vona vambirhi va teka rirhandzu rero va ri kongomisa ka vana va vona mhaka yaleyo ayara akutekeliweni anhlokweni loko mo cheka miti yo tala leyi nga kona I miti ya ti single mothers akuyo hunda wanuna amisaveni voyo teka xibola vo tala vaxisati ku ri voto ti kumela vana na loyi va lavaku yena va kumeka va ri karhi va ti tshavela ku hi ta kurisa vana ni lava ku swi vula ni nga ze ni chava kumbe ku fefa ni mara ni vula ntiyiso lowu wun'wani u ta wo twa ivi u kumeka u ri karhi wo n'wi pfuna xiyimo xexo xi le ku hoxeni ka voko ka ku va mi vona vantshwa lavo tala va kula va va aka xiyimo lexi va nga ka xona hi xinghezi va vitaniwaku i ti-victim e vo kumeka va phasekile va tikuma va ri aka xiyimo xexo va kula ka xona ivi va va swiharhi sweswi namuntlha hi kumeka ku hi ri karhi hi vulavula hi swona ku va ku kurisiwa vana mihlengwe I makungu ya xikwembu ku ku laveka wanuna na wansati ti-character ta lavambirhi ta hambana ende ta laveka ku kuriseni ka vana va xinuna na vaxisati va ta kota ku kula va va vana lava nga na vutihlamuleri atikweni se a va swi twi va ka mhani lavo tala a ni kumeki ni kongomisa aka lava nga sukeriwa hi vanuna va vona a ni kumeki ni kongomisa aka lava nga kholeliwa hi vanuna va vona va va siya na vana a ni kongomisi ka vona mara ni kongomisa aka vabvana lava nga tata tiko va ri na switandi swa vona mara ku ri hava wanuna mara vana vo ya nambara yi ri karhi yi ngetelelana a switandini xexo mo hi kombeta ku mhani mi nge swi koti ku kurisa vana mi ri n'wexe mi nge swi koti
1: Ish.
2: Ni zi ni va lontsongo phela sweswi a na ha vulavuli ni ri lontsongo ni vulavula ni ri mutswari ende mutswari lonkulu nyana ni lava ku kombeta ku loko a ku yo va mhani ntsena a nga ri kona Tlhabyani Gezani John mina a ni ta va ni nga ri leswi ni nga swona namuntlha a ni ta va ni nga vangi swona why ni vi ni kula nyana ni fika ka malembe ya ku ku vulavula ka mhani ni nga ha ku teki ku ri nchuma vutomi bya mina mara a va ri na loyi a va tisirhelela hi yena ku nga nuna wa vona loyi a nga tatana ka mina a vo vula rito rin'we ntsena a nga ri kona na ku va kona atikweni a ri kule a Gauteng va ku ni ta vuya ni va byela papa Joy marito malama a ma endla muntshwa wa mfana loyi a ngo kondzo a niti a swi twisisa ku loko a vuya mihisa loyi ni ta fanela ku nyika vutihlamuleri mo ni va vutisa va mhani lava vo ngo tiyimisela ko va ti-single mothers a vo yo feriwa a vo yo divosiwa hi munhu vo tiyimisela ku ekumeka va hanya vutomi byebyo loko vana va fika ka malembe malama va fika va ri vafana na vanhwanyana ka ku ku vulavula ka wena tanihi mhani a va ha ku twi xivutiso i mhani a nga ta nghenelela a kumeka a ri karhi a nga va vuyisa aka order ivi va kota ku kurisiwa kahle xana i mhani a nga ta nghenelela hi lahlekeriwi hi vana vo tala hayi hi ku ri i vana lava va nga ri ku kahle va kurisiwe aka ndhawu leyi nga ri ku conducive ku va ku nga huma n'wana a kumeka a ri karhi a va na mahanyelo lamanene a swi amukela a hi swi amukeli mi nge swi koti ku cinca ntiyiso vana va kurisiwa hi wanuna na wansati lava va rhandzanaka ivi va rhandzana vana va vona kutani va yima swin'we va twanana kutani va kota ku kurisa vana va vona loko mo cheka sweswi na vavanuna va lava hi ngo hi kona amitini i vavanuna vito a ku na rito ro khomeka a ri vulaku ri kumeka ri twala mi to twa ku ri na wahi alela ku va hi kumeka hi ri karhi hi tshinya vana va hina na nawu walowo a nge mi kombi wona ka constitution a nge mi kombi o teka mavarivari malama a ma kumaku xitaratini a ku ku na nawu wu ngo mutswari a nga tshinyi n'wana ku hava nawu walowo South Africa ni swi vula moyeni a va ni twi va se general khotso na vana vanwani va ti renke hi ku hamba na hamba na ka vona hi hava na walowo nwana wa mina i vutihlamuleri bya mina ku va ni kumeka ni n'wi tshinya ni tirhisana nkhavi a ndyangwini wa mina ni gini nkhavi wu yirisiwa eswikolweni swa South Africa ku nga ri a ndyangwini wa Tlhabyani i mani a nga tatisa nawu wa yena a ndyangwini wa mina lexi aleriwaka i ku kumeka ni nga xanisa to abuse vana so swi nga aleriwa ku hava nawu wu ngo ku va mutswari a kumeka a ri karhi a nga tshinya n'wana wa yena i ta kumeka a ri karhi a khomiwa se vo tala vapapa lava nga kona emitini i vapapa mavito a hi vapapa hi ntirho wa vupapa lowu a wu fane wu endliwa endyangwini vo tikulela vana mi vona hi mahanyelo ya kona i huma njhani n'wana a nga mbalangi kaya a ri na papa na mhani
1: van'wani va ku va mbala kwalomu tikhonweni bishopo va faka va mbala kwalomu ka vanghana va voho hi ndlela yaleyo
2: mihlengo a ni swi twi na swo twiwa hi lavan'wani mina tanihi papa na mhani wa yena a ni swi twi na loko vo cheka va kumeka va teka xivhiku xa ku i vana va masiku lama ivi vana va tiendlela hi lava lavaku hi kona ivi va va aka xiyimo xexi namuntlha hi kumekaku hi ri karhi hi vulavula hi xona loko mi ku no hemba kumbekani mi ri karhi mi kamba aka miti laha a nga kona tatana a tekeke kahle a nga na nsati loyi a yimaku na yena tanihi nuna wa yena ivi va va vatswari ka vana mi ta wu vona vana va kahle va huma ndyani walowo xiphiqo i ku va swi nga hlangani i kuma ku wanuna wa swi lava ku va papa mara i teke dimona a ku i sati loko a ku u tshinya vana i ta ni dlayela vana va mina va a va fanelangi ku kumeka va huwa ku huwa i vula ku vaya va ku huma va ya kumeka va ganga va khalabya le handle va vuya na mapulastiki i ta va teka wena va kona vavanuna lava lavaka ku tshinya vana ku vana va vona va kula kahle mara va tsandzeki ku teka ematshan'wini ya ku va va yima swin'we i kokela a tlhelo a va vandla ro kaneta ivi vana va twa wonge hi yena a nga kahle i va kumeka va ri karhi va veka papa a tlhelo va n'wi teka a nga ri kahle hi xivangelo xa ku va namuntlha hi vona vatshwa lavo tala va kumeka va ri aka xiyimo lexi va nga ka xona a hi mina ni vulaku mihlengwe la papangu i rito ra xikwembu ri ri nhloko ya wansati i wanuna ivi nhloko ya wanuna un'wana na un'wana i kreste ivi nhloko ya kreste i xikwembu loko ku ri ku a ni kumeki ni va na mhaka na nhloko ya mina tanihi wanuna ni ta kota njhani ku va nhloko ya vutihlamuleri aka miri wa mina a nga sati ni ta kota njhani ku kumeka ni ri karhi ni nga kurisa vana hi laha a hi fane hi kumeka hi ri karhi hi endla hi kona loko mo cheka hina van'wani hi kula emitini ya ku vatswari va hina na ku va kona ka ripfumelo ra xikreste a va nga ri kona mara a va twisisa mhaka leyi namuntlha ni nga kumi kombeteni ku ri i nuna i sati va yima swin'we ivi ku kurisiwa vana dasi wa yi va kotile ku humesa vana va kahle na dyondzo va ri hava namuntlha hi claim-a tidyondzo swilungu swi huma hi tinhofu mara bya tsandza vutswari bya tsandza vutswari a hi le ku kumekeni hi ri karhi hi endla hi laha a hi fanele ku kumeka hi ri karhi hi endla hi kona hi tsandza hi sati u nge koti vana va wena u nge va koti hambi u swi lava u nge va koti hi loko mi za mi tsandzana n'wina vambirhi mi tsandzeki na vana mi nge va koti hi se vatswari i advice leyi a hi khomaneni tanihi nwa na sati ivi hi kongomisa a ku kuriseni ka vana loko ni tshinya i nga kokeli a tlhelo yima na mina ivi hi kumeka hi ri karhi hi kombeta vana ndlela hi ndlela yaleyo hi ta kota ku kurisa vana va va na mahanyelo ya kahle yo hlonipheka ivi na hina va endla ku hi va na ndzhuti atikweni hikuva va hanya vutomi bya ku hlonipheka leswi swi vulaka laha i ntiyiso wo hetiseka dasi wa yi hambi ko onhaka njhani atikweni hi ta tshama hi va na vona vana va xinuna na va xisati va kahle why yi kona miti ya kahle atikweni hambiloko yi nga talangi ya leyo mhaka kona
1: ku ri ku mpfundhisi mi vulavule mhaka yin'wani ya nkoka swinene ku loko vatswari va ri kona phakati ka ndyangu loko ku kombiwa n'wana ndlela ku nga vi na un'wana a kokela ku tlhela
2: mihlengwe loko un'wana o za a kokela a tlhelo a lwisana na ku tshinyiwa ka n'wana hi mutswari lowun'wana ngopfungopfu wa xinuna vana hinkwavo va vheta va voyamela aka mhani a na a ve se kota ku avanyisa leswinene na swo biha vuton'wini bya vona va twa a ri kahle a ha ku twa a hi khale n'wana loyi a nga kumeka a ri karhi a dlaya mhani wa yena a va hehla hi ku a ni twa wonge mo ni rhandza loko mi ni yimelela loko ni ri karhi ni onha a ku kuleni ka mina namuntlha ni kumeka ni ri a ku laviweni hi maphorisa hikwalaho ka milandzu hikuva n'wina mhani mi nga endlanga leswi a mi fanele mi endla swona mi ni kanganyisile ivi a kumeka hambi u va bihi xipedi hambi u va bihi yini ivi a kumeka va karhi va hundza misaveni va ya swi vona se nkarhi vana wu hundzile ku ri a ku nga ri rirhandzu leri a ni ri kumaka mhani loko va ni yimelela ni ri ku onheni ni twa wonge papa wa mina a va kahle va ya swi kuma ku ri leti se a hi pfukeni vatswari hi khomana hi va nchumu wun'we ivi hi kongomisa a ku rhandzeni ka vana va hina loko mi lava ku landzelela mhaka ya tipolitiki leyi mi chava na ku kumeka mi xupula vana va n'wina andyangwini wa n'wina mi ni tshama number 750 a tic ni na PTO ya kona e permission to occupy ni veka nawu wa mina laya a xitandzini xa mina ivi wu fuma sati na va ni hosi na mina phela no va na xitikwani xa vanhu va ku ringana vana va ntlhanu na sati laha ni hosi ya kona laha mina ni chakatara va nga li baxinari mi ta swi vona ku tlhabyali wa ha khomile se loko a ho kumeka hi khoma hi ndlela yaleyo muti wun'wani na wun'wani vana va hina a va ta pfumala vanghana lavo biha loko va suka emitini va ya handle lava kumeka ku va ti katsa na vona ivi va twa ku ri tlhotlho ku layiwa ekaya hikuva vanghana va vona va nga ri ku layiweni va huma aka miti ya vamakhelwani i challenge leyi hi nga na yona vana va hina va le ka tlhotlho lowukulu swinene hambi va suka mitini ya kahle ku na tlhotlho a handle va hanya na vana lava sukaku mathumbanini laha ku nga hava ku layiwa ivi loko a layiwa kaya a twa wonge vatswari va yena va karhata kasi va n'wi komba ndlela mi ni va byerile papa mina va hanya ni ku na khesa papa loko a ku nga ri leswi mi nga kumeka mi swi endlile mina a ni ta va ni nga ri kona aka xiyimo lexi ni nga ka xona na khesa mukhalabye va ha hanya va swi twa ku ri va endli ntirho wu endleka loyi a nga ala o va a ti alerile a hi tsandzekeni hi endlile hayi ku kumeka hi nga endlangi nchumu hi doja hi ku i vana va masiku lama he nawu wa tiko wu ri vana va ta hi khomisa a ni khomisiwe hi n'wana wa mina n'wana wa mina a suka a ya ni khomisa ni yo n'wi endla yini n'wana wa mina a suka a ya pota jele a ku ni tela ku pota papa na va khomisa a hi n'wana xexo musa unless u endle swin'wana leswi swi nga faneliki ku endliwa mara ku xupula n'wana loyi malembe ya yena ma ha kombeta ku xupuriwa a ku na n'wana a nga ta kumeka endla mhaka leyi hi yo kanganyisiwa mihleketweni ivi hi lahlekeriwa hi vutihlamuleri lebyi a hi fanele hi byi endla tanihi vatswari a hi vuyeni ka order ivi hi endla ntirho wa hina tanihi vatswari ku hava a nga championi aka mhaka leyi mara ya hi lava hinkwerhu ku va hi endla vutihlamuleri bya hina loko a tsandza na tiko ri mi yimeleri ku hi swi vonile hi va twini mhani mihefa va kombeta ku ni mbhoni aka yin'wana ya miti aka tiko leri ni tshamaku ka rona vatswari va endli ntirho wa vona vana vo kumeka va tsandza xi kona swiwelo sweswo vatswari va endla hinkwaswo mara n'wana a tsandza swi kona a ku vi swiwelo ku nga vi maendlelo ma nkarhi na nkarhi atikweni hi humesa vana lava nga ri ku kahle va kumeka va karhi va onhela na vanhu loko va ya dlawa hi lava ku kumeka hi tlhela hi sola vanhu lava va karhaleke hi ku karhatiwa hi mahanyelo ya vugevenga ku tshova tindlu na hinkwaswo leswi endliwaka hi vantshwa lava nga kona atikweni se hi vuyeni aka order hi endla ntirho wa hina tanihi vatswari ni vulavula ni ri mutswari ni ri na vana ni nga ku va kuriseni ku na ntlhanu wa vana laya wo sungula na vulavula no tekiwanga se tekiwa u na malembe u katsakanyise 30 years hi April 27 a ku na n'wana wa le mitini laha kaya ende ku nge vi na n'wana wa le mitini laya va swi tiva ku a swi laveki a ndyangwini wa mina a swi laveki loko o nghena mhakeni yaleyo wa swi tiva ku a vheta a famba a ya lomu a nga ganga kona n'wana wa kona a ya kulela ka vona ku nga ri a ndyangwini wa mina ivi ku va na n'wana loyi a nga na 26 years a nge se tekiwa na yena a ku na n'wana wa le mitini a ndyangwini wa mina ivi ku tata loyi a landzaku ya loya a nga na 22 ivi ku tata lowun'wana wa wumune ku hetelela xin'we xa 2018 se ni kombeta ku ri leswi ni swi vulavulaka a ko va mijamujamu ni vulavula swilo swa ku swa tirha loko ku ri ku ku na papa na mhani lava va khomanaka va tiyimisela ku dyondzisa vana va va komba ndlela ya vutomi ni le ku tiweni ku ya tikweni no hemba a ngheni un'wana ku mi hembela i ku a mi swi tivi ku ri i le ka xiyimo xa njhani a ngheni a kumeka a ri karhi a vulavula u le ku ntweni wun'wana kwala tikweni i tlhabyana hi xihundla va le ku ntweni ni vulavula ntiyiso emahlweni ka Xikwembu na le mahlweni ka vanhu lava ni tivaku na lava nga ni tivi swa ku Xikwembu xi ta swi vona Xikwembu xi vona hinkwaswo minkarhi hinkwayo mara vutihlamuleri byi le ka mina tanihi mutswari xi ri wena tlhabyana sungula n'wana a ha ri ntsongo u n'wi komba ndlela ya vutomi na loko a kula a nge hambuka ka yona ivi hi ku Xikwembu xi ta swi vona xi vona yini ku na yini xi nga swi voni ku Xikwembu a hi mhaka ya Xikwembu ni i mhaka ya hina tanihi vatswari loko hi tsandza hi ntirho wa hina hi nga lavi ku sola Xikwembu a hi tekeli vutihlamuleri ni khasile mihlengo
1: no inkomu swinene ngopfu mfundhisi xhumani kahle
2: Danke.
1: Inkomo imfundisi Tlhabyane vabeka mavonelo ya voka nhlekani wa siku ra namuntlha tsundzuka muyingiseri wa Vision FM leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo ya lawa mhaka leyi hi vulavulaka hi yona muyingiseri i mhaka leyi akaka yi tlhela yi dyondzisa i mhaka leyi khumbaka vutomi bya vanhu vo tala laha handle laha miyingiseri vatswari vo tala va le ku dyeni ka timbitsi a va etleli a va dibyirhelela hikwalaho ka matikhomelo ya vana se xikongomelonkulu xa nhlokomhaka leyiwani miyingiseri ku tiyisisa leswaku vumunhu eka vantshwa kumbe vana lava ha kulaka a byi vuyeli eka vona nkarhi wa ha ri kona vutshwa bya vona va byi tirhisa hi ndlela ya vutihlamuleri miyingiseri wa Vision FM hikuva nkarhi lowu va nga nyikiwa wona wa vuntshwa loko wo hindza va nga lulamisanga vuntshwa bya vona swi ta hetelela mindzhuku ka siku swi va khela matluka hi ndlela yaleyo hi kha hi ku vumunhu ka vula a byi mahlweni byi vuyela evanhwini va ti anakanyela va ti ehleketelela va yingisela vatswari va vubela ya vula leswaku n'wana i fanekele a yingisela mutswari wa yena kumbe vatswari va yena leswaku masiku ya yena ku hanya ya ta kota ku va ya engeteleriwa hikuva na yo mukate ku wena miyingiseri wa Vision FM vatswari va kota ku va va hi katekisa va kota ku va va hi khongelela va twile vayingiseri vo tala va kha va hoxa mavonelo ya vona hi ndlela yaleyo kambe ke a hi nwi mati ka ntsongo hi risimu leri ta kahle na dokodela Hassan Thomas Chauke na Xinyori Sisters albumu ya kona yi thwe kahle Jehova ximatsa number 30 risimu ri ri milawu ya mina tshemba na pfumela leswaku risimu leri ri nga ta khutaza wena kwala nga kotani hi muntshwa ku va u ya mahlweni u yingisela milawu ya vatswari

0: Varwa tiba ku yingisa avutongweni swi kahle va ri switlula magandrelo risimu ra kahle mi yingiseriwa Vision FM risimu leri ri fambisanaka na nhlokomhaka leyi a hi vulavula hi yoho kahle ka ni wa siku ra namuntlha mi yingiseriwa Vision FM loko i ri muntshwa loyi wa hanyaka i ri muntshwa loyi wa ha ri ku na nkateko wa ku va na vatswari kumbe mutswari xixima vatswari va wena kwalaho nga koho xixima tatana wa wena xixima manana wa wena xixima vanhu lava va nge le kusuhi na vutomi bya wena xixima rixaka ra ka n'wina swi ta ku veka ka xiyimo xa kahle mundruka siku wena mi yingiseriwa Vision FM van'wani vantshwa loko va kuma va tshamile kwalomu va tshamaka ko va kha va xisetelana kumbe ku chelana mimoya yo biha kuma ku munhu a kha vulavula ku hayi lava va nge nibyeli nchumu laha a time yi nge nibyeli nchumu ku lawula mina laha hi le ka mina laha ku ba mina xinari laha i n'wana loyi a nga lowu tswariwa wa swi vona i ri vatswari va yena kumbe mutswari wa yena a nge n'wi byeli nchumu va twa hi yehe a hi matikhomelo ya kahle mi yingiseriwa Vision FM ivile nkarhi wun'wana loko mi kha mi xisetelana mi ri vantshwa mi tshamile kwalano mi karhi ku ti anakanyeleni mi nga ri ku ti ehleketeleleni van'wani lava mi va ka mi ri na voho va va kha va yingisela swiletelo swa vatswari va vona va va kha va yingisela milawu ya vatswari va vona va kha va pusha hi matimba ku ri siku rin'wana na rin'wana va lava ku endla leswinene evuton'wini kambe loko i ri na vona hala handlala kumbe loko mi hlanganile va ta ku xisetela va endle ngaku voho leswi va nge le ku swi hanyeni hi leswo fana swa wena hi leswo biha kambe loko va fika a gedeni ya mindyangu ya vatatana wa vona va sungula ku teka milawu ya vatswari va vona va sungula ku hanya vutomi lebyinene hi ndlela yaleyo we wa ha ri tivitana nghwazi loko i yimisa mutswari wa wena hi nenge un'we loko i yimisa vatswari va wena hi nenge un'we va nga etleli mhaka ya wena va dya timbitsi va famba va ya tenga lomuya atinduneni va famba va ya tenga lomuya avukosini avuhosini hi ndlela yaleyo i mahanyelo mo ka ma nga tshamisekanga mi yingiseriwa Vision FM a ni tshembi na ku pfumela ku ri i nga tikuma i katekile kwalo nga koho loko i ri muntshwa wa ha lava leswaku mutswari wa wena a nga etleli a va a kha a rila xikhegele xi tala hi mihloti hikwalaho ka wena vusiku na nhlekani mi yingiseriwa wa Vision FM kambe ke loko ya ha tlangela n'hweti leyiwani ya vantshwa a hi veni vantshwa lava hi kotaka ku va hi ti anakanyela a hi veni vantshwa lava hi kotaka ku va hi ti ehleketelela na vatswari emindyangwini vahlayisi va vana hi nga pfumeli na siku na rin'we ku tikuma hi karhi hi sirhelela kumbe ku protect-a vana va hina eka swilo swa vugevenga eka swilo leswo ka swi nga riki na vumundzuku bya kahle hikuva va kona vatswari lava kumaka leswaku wena mi yingiseriwa Vision FM n'wana i hanya vutomi byo biha loko va n'wi tisela milandru a nga na ndleve ya ku yingisela lexi a nga na xona i nomo wa ku hlamula a nga rhanganga yingisela ku vanhu lava ya va ri la yini a sungula ku caca a sungula ku rhukana a sungula ku kupa a sungula ku chovola sweswo wena mi yingiseriwa Vision FM a hi ndlela ya kahle ya ku kurisa munhu ye waloye na munhu waloye i n'wi defendelaka n'wana waloye na yena i ya va mutswari ka vana va yena tivutisi ku loko se we fambile ka misava leyi ku ya va ndhaka ya njhani leyi nga ta va i siyile ku ya va legacy ya njhani leyi nga ta va i siyile eka vana va wena kumbe eka vatukulu va wena va hlamuserile vafundhisi va tibixopo va yingiseri ku hambanahambana ka tindhawu ku loko hi kha hi kurisa vana a hi tiyisiseni hi boha nawu lowu tiyaka loko hi ri vatswari hi ri vambirhi kwalaha ndyangwini a hi khomaneni n'wana a nga teki sayita ku a yi khona mina swa papa ni nge swi teki ku tirhisa vulavuleri ra ri switarateni a ku mina swa timer ni nge swi teki mina ni teka swa maolidi wa vona maolidi ya xexa mi no lava yini sweswiwani yi to pressa ina hi swoho kambe swi yisa kwini tanihi rixaka swi yisa kwini tanihi mutswari tanihi muhlayisi wa n'wana n'hweti leyiwani a ku ve n'hweti leyi nga ta kota ku fika yi cinca vantshwa vo tala laha ndlela a ku ve n'hweti leyi nga ta fika yi kota ku va yi cinca mahanyelo kumbe matikhomelo ya vana lava va nga hanyiku kahle na vana va vona mi yingiseriwa Vision FM ku hava xilo xo vava evuton'wini i kuma leswaku n'wana kumbe mutswari i le ku ringeteni hi matimba hinkwawo ku tiyisisa leswaku n'wana wa yena i etlela a dyile n'wana wa yena i etlela ambarile n'wana wa yena loko a lava xa n'wanchumu wa kota ku xi fikelela a nga ri na nchumu mutswari wa waloye mi yingiseriwa Vision FM kambe a kha ringeta hi matimba hinkwawo mara wena i ri n'wana kumbe i ri muntshwa i nga ri ku swi voneni ku mutswari wa wena i le ku handeni ku fika kwini i le ku phuxeni ku fika kwini i le ku hasileni ku fika kwini a kha a a endlela wena ndlela ya kahle ku ri weta kota ku va na muntu ku bya kahle miyingiseri wa Vision FM kwalowu nga koho hi ndlela yaleyo. Ni hlamuserile masungulo leswaku ku hava xilo xo vava ku fana na loko vatswari va titsona swo tala, kuma leswaku va fanekele va hetisa yindlu kumbe va fanekele va aka yindlu kumbe va fanekele va xava movha kumbe va fanekele va endla swin'wana kwala kaya ku cinca xivumbeko xa muti hi ndlela yaleyo. Va va va kha va veka timali to tala swinene va vekela wena leswaku hi ta kota ku va ya exikolweni. Loko fika le xikolweni le miyingiseriwa Vision FM tanihi muntshwa kwalowu nga koho i kuma leswaku se i fika i cinca vutomi leswi ya va ku tivisaka swona a kaya, a wa ha fika hanyisa swona, i fika i teka swilo swa vanghana wena miyingiseriwa Vision FM tanihi muntshwa kwalowu nga koho, u kuma leswaku se i tinghenisa ka swidzidziharisi a kaya mbuyangwana, a va swi tivi leswaku wa swi tirhisa na swidzidziharisi, a va swi tivi leswaku wa swi tirhisa swihoko, a va swi tivi leswaku i famba tibesh, i famba vusiku, i famba ti-night club, i ambala swikete leswo koma swa ti 3 cm va tiva i ri n'wana wa kahle, n'wana wa ndhuti, n'wana wa xichavo, kambe hikuva i nga yangi i ri kha i ti anakanyela exikolweni, hikuva nga yangi kha ti ehleketelela i fika i kota ku cinca mahanyelo ya ni landzelela leswi vanghana va hanyisaka xiswona, i tshama malembe manharhu a kaya va kha va tiva ku i ta vuya na degree n'wana wa hina a ta hi hluvula, a ta hi hluvula degree ya kona loko i ri n'wana wa nhonyani mbuyangwani i vuya na n'wana nkarhi wolowo na n'wana wa kona swi tiveki leswaku i n'wana wa le kwini kumbe papa yena i mani, kambe wena i ta va i vuye na saka ra tingana i fika i ri nyiketa vatswari va wena. Loko i ri n'wana wa jambu yangwani i vuye i kha i hlakarile i ri xihombo, xikandza xa wena se xi hundzuke xikandza xin'wana xo ka xi nga tsakisi, byala se byi hundzuke xilovekelo kahle kahle se xilovekelo hi marito man'wani. Se loko hi ri vantshwa ya ha ri ka n'hweti leyiwani a hi ti anakanyeleni, a hi ti ehleketeleleni ntumbulo wa nkateko kwalowu nga koho eka nhlekani wa siku ra namuntlha miyingiseriwa Vision FM. Loko vatswari va wena va ha ku nyiki kamara va ku kamara leyiwani i ya wena, loko vatswari va wena va ha xava swakudya n'hweti na n'hweti va ku swakudya leswi na mpahla leyiwani i swa wena hinkwaswo ka swo sweswo hinkwaswo, tirhisa opportunity liya miyingiseriwa Vision FM tanihi muntshwa wa ku va i kota ku va i ti basisela ndlela ya ku va i kota ku va i ti anakanyela leswaku vumundzuku bya wena ku ta va ku ri vumundzuku bya ku vangama, i ta va na bright future evuton'wini bya wena leswaku na vana va wena miyingiseri wa Vision FM hi ku tirhisa vulavulelo ra va soft life yaleyo hi nge le ku yi kumeni. Ku va u ti ehleketelela u va na xichavo eka vatswari va wena, i xixima tatana wa wena na manana wa wena, hambi na loko ku ri ku i hanya endyangwini lowu nkarhi wun'wani kuma leswaku papa va lovile ya na mahlweni i seketela i respecta mhani va lava i nga na voho kwala kaya, ku hanyeriwa hi mutswari miyingiseri wa Vision FM enkateko ngopfu ku na magidigidi madzanadzana wa vanhu laha handle lava loyi munhu sweswi a nge le ku xegeleni kumbe a nge le ku vileleni embilwini ya yena a ku loko mhana va ri kona ta ku 1 2 3 1 2 3, loko papa va ri kona, loko vatswari a va ri kona, se wehe wa hanyeriwaka i vaka i ri na vatswari tivuliwa nkateko miyingiseri wa Vision FM i kha yi ti anakanyela i kha yi ti ehleketelela. Think for yourself, ti anakanyeli ti ehleketeleli hi kha hi ku vumunhu a byi vuyeli evanhwini.
1: Alliance in Motion Global. Khwebo ya rekisa dijwele tswa. Rekisa dijwele tswa tse bya lokasi 24/7 yona ithusha go ala fa malwetse a go fapana bya loka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes. Ke nokantsa go ba ba le mauto a go ruruga a ba ba go tsi 24/7 ke tswele tswa se se gaune gaune le fasting ga bo phara. Dijwele tswa rena di dilo ka di annual mo rogo e bile ga dina di ka morago tsa matlhakore side effect. Ba tsoka mo ga ba ratango ma khwebo or go ba le mishongwana wa ka thuko go taleletsa mogolo wa gago khwebo ke ye le yana ona go bapatsa le le kotswe e bile le tlhatsetswe ba go ba le kgatlhego e tane le tlhakane le bao ba setse go ba dirile di million matsatsi a o swara di presentation ke la bone le lengwe le lengwe kwa moruti Emmanuel Assembly Church ga moruti ra mathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama go khumana tshedimoso e tlhakantse le test ra mathoka go 0766 675 1298 le WhatsApp e hona go ba pastor Ramathoka NL go 0615028192 or WhatsApp ya 0760574242. Company yarna e bitswa phela o pidishe e le go tla segaya WHM ya Mrs Manganyi.
2: Harmarovela Funeral Services hi lahla mrhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe, wa 14 hi wena. Loko u ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endhaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kusuhi na Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Sgadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyisa Limpopo mahala. Kasi se na xitendani egedeni ya xibedhlele xa Khensani. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarovela Funeral Services, I take it a chance. Heka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina. Mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
3: Hey, yeah! Vantua va DBG! Don't blame God, International Ministries! Milunge ki!

0: ikhari cancer swinene ka n'wina lami nge le ku yingiseleni mi ri tindhawini letiya ta le ka masipala luya wa Greater Letaba matlhelo ya hala ya va sekgosese ba mandla yavulela swinene ngopfu eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi khensa na n'wina mi yingisela kahle eka lowu nkarhi mi ri hala ya ka masipala wa Collins Chabane matlhelo ya hala ya ka vamalamulele ku angarhela ba mandla yavulela swinene ngopfu eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi khensa na n'wina mi yingiselaka kahle mi ri hala ka masipala wa Baphalaborwa a khensa swinene ngopfu matlhelo ya ku hala vana makhale ba mandla yavulela swinene ngopfu la Phalaborwa matikoxikaya ba mandla yavulela swinene ngopfu na laha majejele ya khensa na n'wina mi hi kumaka mi ri ku hala ka masipala wa Greater Giyana khensa swinene ngopfu kusuka ku hala ya ka va Mhlava na ku hala ya ka va Mninginisa block 2 na va 3 ku hala ka vo Thomo ba mandla yavulela swinene ngopfu eka nhlekani wa siku ra namuntlha ku va mi kha mi yingisela eka lowu nkarhi na n'wina mi hi kumaka mi ri laha ka masipala wa Greater Tzaneen laha ni ku haxelaka ni ri koho ha khensa swinene ngopfu laha ka rikhotso la ha khensa swinene ngopfu na laha ba banana ba mandla swinene ngopfu hi vuyelela na laha a Rwanda ha khensa swinene ngopfu eka nhlekani wa siku ra namuntlha ku va mi kha mi yingisela hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla laha ka 88.5 hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla hambiswana mi yingiseriwa Vision FM makumenharhu wa timinete ku bile awara ya mbirhi makumenharhu wa timinete hi kongoma kahle le ka awara liya ya nharhu a ni ri kasi ke laha ka awara nharhu wena mi yingiseriwa Vision FM mina na wena hi ta va yi kha ri yi hambana kambe hi nga se hambana laha ka 15 timinete nga se ba awara nharhu i ta va khairi hi ku nyiketa xikhongelo tanihiloko swi tiva leswaku Vision FM hi le kaya ra vukhongeri Vision FM i xitici xa vukhongeri mi yingiseriwa Vision FM i xitici xi ri xoxe xa vukhongeri khari hi ku vumunhu a byi tlheleli evanhwini mi yingiseriwa Vision FM eka nhlekani wa siku ra namuntlha nga ri va leswaku wa hi kuma le ka tluka ra xitici laha u tsalaka rito i ku Vision u siya vangwa i ku FM kasi ke wa hi kuma na le ka audio streaming ya www.visionfm.co.za wa hi kuma na le ka nomboro ya riqingho ya xitichi ya 0673307890 khaya ku vumunhu a byi tlheleli evanhwini mi yingiseriwa Vision FM xilo xo sungula evuton'wini lexi i nga laveki ku ri xi tikuma xi sukile kumbe lexi i faneleke i nga pfumeleki ku xi tikuma xi sukile eka wena mi yingiseriwa Vision FM evumunhu vumunhu mi yingiseriwa Vision FM i xilo xo sungula lexi xi faneleke xi tikuma xi ri koho eka wena hikuva loko wo va i ri munhu loyi i nga hava vumunhu ku sala munhu ntsena swi va swi kha swi kombisa tingana mi yingiseriwa Vision FM sweswi hi nge le ku vulavuleni ku na vanhu vo tala lava kumaka leswaku a ku ri vanhu lava va nge le ka swiyimo swa kahle kumbe vanhu lava va tivekaka kambe hikwalaho ka ku va va pfumelele leswaku vumunhu byi suka eka vona i hetelela i nga ha ri na ntikelo wena mi yingiseriwa Vision FM hambi wo va i ri munhu loyi tivekaka kanjhani kambe loko wo ka nga ri na vumunhu vumunhu bya wena byi suka hikwalaho ka mahanyelo ya wena kumbe matikhomi kha ri hi hanya leswaku vumunhu byi va byi kha byi suka eka hina a hi veni vanhu lava hi va ka hi ri na vumunhu a hi veni vanhu lava hi kotaka ku va hi ti anakanyela a hi veni vanhu lava hi kotaka ku va hi hlawula swilo swo biha na swo saseka evuton'wini bya hina a hi ti anakanyeleni think for yourself ti ehleketeleli mi yingiseriwa Vision FM hi ndlela yaleyo a hi ti anakanyeleni eka mindyangu leyi hi tshamaka yona a hi ti ehleketeleleni eka muganga leyi hi tshamaka ka yona a hi ti anakanyeleni na le ka mitirho leyi va ka hi ri ka yona mi yingiseriwa Vision FM swi na nkoka sweswo wena mi yingiseri hi masiku ni minkarhi leswaku hi va hi ri vanhu lava hi kotaka ku va hi ti anakanyela hi va hi ri vanhu lava hi kotaka ku va hi ti ehleketelela kambe ka mingiseri a hi xavisi mindzaka mavhengele hi ta va hi karhi hi kuma risimu ra ximoya leri nga ta va ri karhi hi tsutsumisa hi ya le ka 15 wa timinete ku nga se ba okay ni vona miyingiseri laha a hi twi leswaku va lava ku avelana yini na hi na vona kumbe va lava ku avelana yini na hina enhlekani okay swi tikomba kahle leswaku a yi kho nkarhi wun'wana ri lo ti tlhava kambe miyingiseri a hi kandziyi laha
1: Shana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga kali mi vilela hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana hikokwalaho hi mi gomele ti funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina ti funeral policies ta hina

mukhomi wa xivono lexa Vision FM kunga mufundisi Imalungani na ndyangu wa bona ni xota mukondleteri wa swa vukhongeri eka Vision FM kunga manana Salfina Malisa na ndyangu wa bona ni xota vahaxi na vafambisi va xitichi lexa Vision FM a huyela ni mahlweni na mixeweta na mindyangu ya n'wina ni xota vayingiseri na hinkwavo lava tshameke va yingisa eka Vision FM na mixeweta swin'we na mindyangu ya n'wina se mina ni mfundhisi Nuku nomboro ya mina ya riqingho lava nga talaka ku ni contacta i 072 212 1227 se ni ya ka mhaka ya mina namuntlha nhlokomhaka leyi ni nga yi sungula yi nge ti anakanyi wena ti ehleketi wena ku hlayiwa ka rito ra xikwembu namuntlha hi ta ku kuma eka tihosi ta vumbirhi chapter 7 hi to teka verse 3 na verse 4 ntsena mhaka yona yi lehi leyi sungulaka ka verse 1 ya hansi mara mhe ni ta teka tindzimana timbirhi ntsena vavanuna va mune va nhlokono lava a va tshamile ehandle ka muti enyangweni va byela lava ku hi tshamela yini laha ku kondza hi fa ke loko hi ku a hi ngheneli emutini lava faka hi ndlala na hina hi ta fela kona na loko hi tshama kwala nakona hi ta fa mhaka leyi yimani khongela hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta ni khongelela rito ra wena ri va na matimba eka vayingiseri ri va na matimba ni le ka mina a ri tirhi rito ra wena ri hi pfuna ri hi lemuxa leswi wena u lavaka swona hi vito ra matimba ra Yesu Kreste mhaka leyi a ku ri nyimpi xikarhi ka vaIsrayele na vaSiriya mara eka Israyele tanihi tiko ra xikwembu a ku ri na vavanuna va mune lava hi vulavulaka hi vona namuntlha va nhlokono hi ku ya hi Israyele loko i khoma hi nhlokono a wu suka xikarhi ka vanhu ya vekiwa tlhelo hikuva mavabyi lama ya nhlokono ya tlulela eka vanhu van'wana se na lava a va vekiwe tlhelo se ku kumeka ku le ka Israyele se ku na ndlala na vona hala va nga kona va khome hi ndlala se loko va khome hi ndlala na hala ku ri na ndlala se ku kumeka ku ri na problem yikulukumba eka swona se vavanuna lava loko va ri kwale hi hlayaka kona namuntlha loko va ri kwale va tshamini se va sungula ku vulavurisana vamakwerhu hi ta tshama hi fa hi ndlala sweswi hi nga swona na va vulavula va kanetana ku fika loko va va na mhaka ya ku tiya leyi va nga vulavula hi yona laha va ku loko ho tshama laha hi ta fa hi ndlala mara a yi ngheneni ka mixaxa ya vaSiriya loko va hi dlaya nakona hi ta fa loko va hi tshika hi ta hanya mara a yi ngheneni hi ta vona hi swona vavanuna va teka xiboho xa vutomi bya vona ku lava ku safeguarda vutomi bya vona ku sirheleta vutomi bya vona awu i vangani vanhu namuntlha lava lavaka ku safeguarda ku sirheleta vutomi bya vona ku fikela loko va nyiketa vutomi bya vona ka swin'wana se yi vavuna lava ivi a va lo hleketa va heta va tlhela va teka goza va ya ka misaxa ya vaSiriya loko va nghena ka mixaxa va nga si nghena ka mixaxa ya vaSiriya loko va hlaya ka verse 5 yi ri vaSiriya loko va yingisela va twa mpfumawulo wa magolo.

Magolonyi na bagadi va tihanci na nyimpi leyikulukumba va hleketa ku va Israyele va va tinxaka tin'wanyana va ta hi hlasa hi fambeni va huma va tsutsuma va siya tinhundzu ta vona va siya timali ta vona va siya swilo swa vona va tsutsuma kasi i vavanuna vamune lava nga cukumetiwa ka Israyele hikuva va ri na nhlokono makwerhu la rhandzekaka nhlokono i xidyoho loko xo nghena evuton'wini bya munhu munhu a nga ha vi kahle loko xidyoho xi nghenile xi n'wi endlisa leswi xi lavaka swona o maye loko swa ha te tano va ha nghena emutini wa masiriya masiriya va suka va tsutsuma loko va tsutsumile va nghena va kuma ku heyi ku na swakudya ku na timali ku na swilo swo tala leswi va nga swi teka vona hi vumune bya vona va ri vanhu va nhlokono makwerhu la rhandzekaka i ri tano i ri na xidyoho loko wo hleketa kahle i heta hi vutomi bya wena i ku ni nyiketa vutomi bya mina ka Yesu ku nga endleka swin'wanyana hinkwavo lava taka ka yena a nga va cukumeti Yesu a swi khathaleki i dyohe ku fika kwini hi ku na bibele ya vulaka hambi swidyoho swa wena swi lo tshuka ku kota ngati swi ta basa ku fana na vohe bya nyimpfu se vuya ka Yesu makwerhu nyiketa vutomi bya wena ka Yesu pfumelela Yesu a nghena a sungula ku cinca wena a ku endla leswi a lavaka i va swona moya a ku hava na wun'we la nga nghena a nga kumi ku wisa Yesu wa vitana ku talani ka mina hinkwenu lava karheleke na lava tikeriwaka ni ta mi wisisa tana hi ta wisa ka Yesu makwerhu ku fana na lava nhlokono va nga nghena Asiriya va kuma ku va kuma ni leswi a va swi lava hinkwaswo leswi wena swi pfumalaka a swo kala swi kona na ka Yesu swo lava wena i ta ka yena hi ku pfumela ivi swi endleka endzeni ka vutomi bya wena hi mani ku byela makwerhu a wu xoti nchumu wena. A wu xoti nchumu wo xota ku tirhisa miehleketo ntsena wo hleketa ku teka goza eka miehleketo yaleyo loko u endla sweswo hinkwaswo leswinene swi ta ku wela henhle i ze i tikumi nga kuhana badi vanhu va ku rhandzi swilo swi fambika i mhaka ya ku wena hi wexe a wu si vuya ka Yesu vuya ka Yesu i ta swi vona swi ta endleka hinkwavo lava nga ta ka yena a nga va cukumetanga Yesu wa kota ku hlayisa ku sukela kwala ku ya mahlweni makwerhu ra rhandzekaka hi mani ku khongelela loko wa ha teka goza ra ku ya ka Yesu maybe a wu swi teka ku leswa vukhongeri ko va jasi swilo swa ku swa tikereke a hi mani ku byela a wu yi kerekeni i ta ka Yesu i teka Yesu tanihi hosi endzeni ka vutomi bya wena loko se yi n'wi tekini hi yena nga ta ku byela ku sendlala yini leswi nga ta hanyisa vutomi bya wena kusukela kwala ku ya mahlweni na ku khongelela makwerhu hi vito ra matimba ra Yesu wa Nazareta ni khongelela makwerhu hi loyi i teka goza ra ku ta ka wena na wena Yesu ti vona karisi ka yena hi siku na siku rin'wana na rin'wana hi vito leri kulukumba ra matimba ra Yesu Kristo hosi amen.

me.

akukula ka yena nwanona mpela bengiseri wa Vision FM hikona kutendera amuti wa yena hikona ku hlayisa bana ba yena a hlayisa nsati wa yena a hlayisa ntengo wa yena a hlayisa hinkwawo lava nga le kusuhani na yena hikona kukula ka nwanona kokwalawa na mengiseri wa Vision FM kuma 10 minutes awar le wanya naru sei bile mpela ile ka nongonoko no your purpose tiba nkoka wa xikongomelo xa wena ni le ka hlekani wa siku ra namuntlha mengiseri nkarhi veka kahle la ka quarter past 3 eka siku ra namuntlha ira vumbirhi ra kahle mpela ra ti 9 ta ngwetile 1 ya vuntrevu eka lembe ra 2026 hi ndlela leyi wana mengiseri wa Vision FM ku lasala ntsena inaka masiku mambirhi hi va ka le hi kongoma kahle le ka ntlangu luwa wa bolo ya minenge wa FIFA World Cup wa ntlangu wa misava hi ndlela leyi wana mengiseri ya FM wa bolo ya milenge laha na xipano xa tiko ra hina ra South Africa xi nga kongoma kahle ku ya le eAmerika ku ya tlanga kahle ntlangu wa FIFA World Cup kambe ke ntlangu wo sungula lowu va ku karhi fu sungula kahle eka siku leri ya ra wa vumune ndzhaka mundruku mengiseri ntlangu wa masungulo wu ta va ka wu nghena kahle endzeni ka rivala ra mitlangu la nga ta ku hlangana kahle xipano xa Afrika-Dzonga xikan'we na Mexico kona le eAmerika ka swona hinkwaswo mengiseri a yi kona rixile mpela na nhlekani lowunene eka mengiseri wa Vision FM ka nhlekani siku ra namuntlha hinkwakokwako la mi twaka kahle mi ri kona eka nhlekani wa siku ra namuntlha ni ba mandla ni vuyelela hikokwalaho ka vuyingiseri bya n'wina eka ndrenga lowu eka nhlekani lowu hambiswiritano na mengiseri a hi beleni mandla hi vuyelela kusuka kahle le ka vahaxi hinkwavo kusuka le emixweni le ka awara liya ya ntlevu ku fika kahle le ka awara liya ya nkaye wana mengiseri u vile kona cry eka nongonoko matimba vurhongo a byi hakeli a ku tekateka mpelampela a ku tivisa ka yi khona wana mengiseri pfuka u ya titirhela pfuka u yima hi nenge pfuka u ye misevenzini hikuva vurhongo mpela a byi hakeli mengiseri wa Vision FM na ku tshama na ku pfumela ku ra yi khona nongonoko luwa wa le mixweni le wu ti kumaka ri ku encourage a wu tlhela ku nyika matimba ku ra yi khona loko ri xini mengiseri ka pfukiwa hi ya titirhela hi ndlela leyi wana mengiseri hikuva vurhongo hakelo ra vurhongo i malanga mpela kambe ke le ka awara leyi ya nkaye ku fika laha ka awara leyiwani ya 12 va vile kona n'wawulela mpela n'wawulela tirhisana kahle na nsuku magoloedi va ku hayi khona hlula ku tikeriwa hi hlula njhani ku tikeriwa na mengiseri wa Vision FM u swi kuma kahle le ka awara leya ya nkaye ku fika kahle ka awara liya ya 12 kambe ke wena mengiseri wa Vision FM loko u heta ku hlula ku tikeriwa eka radio wana xirhambya hi ta kahle ka yi khona loko se u hlula ku tikeriwa mengiseri wa Vision FM u tlhela u tiva swa ku vurhongo a byi hakeli hi ri tihleketelele yima mpela mengiseri i tihleketelela wena mengiseri hi rito ra mihlengo ebabangu kusukela kahle la ka awara liya 12 fika kahle la ka awara leyiwani ya nharhu hi karhi ku tihleketelele yima mengiseri u nga hleketeleriwi i nga yimeli munhu un'wana a za a ta ka economy dini mi tlerile mila ku tlela mila ku dya etwa ndlala a economy mixer ti yimeli nesh o ti hleketelela mpela eka Vision FM kambe ke mixer loko ba awara le 1 ya nharu ka fikele ka awara le ya ntrevo hi vula tani mixer wa Vision FM ka ikona ntiba xikongomelo xa wena mixer ku va uri kona la misaveni hosi Yesu xilo swi endle hi vomu kumbe xana a xilo bayiziseka ni ku va xitexi ta ku veka kwala ka n'wamankena a xi endlangu xihoxo ku va ximbeka kwala ka mphakani ku va ximbeka laha nkambaku laha xi endle hi vomu hi ndlela yaleyo wana mengiseri wa Vision FM hikokwalaho hi vula tani hi ku know your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena kambe ke ewayiliseni mengiseri mfamba na mandla u nga ri yena chopa mhlongo kusuka sweswiwani ku kondza hi fikele ka awara liya ya ntlevu tiawara tinharhu emoyeni 3262 eka radio wana xirhambya hi vula tani u ka yi khona know your purpose ni khensa ngopfu mengiseri bya n'wina hi nkoka hinkwako lowu mi ni twa kahle mi ri kona ni le ka nhlekani wa siku ra namuntlha no mi amukela hi ndlela leyiwani hi nghene ka nongonoko hi risimu ra matimba kusuka le eka bliss boy a tirhisana kahle na mani loko nga ri vona classic nova va ku ni ta fela n'wina hi ndlela leyi u vile kona Brian Bomba a ku ka titimela eka nhlekani wa siku ra namuntlha kona kwala ka radio ya n'wana xirhandza Mr Bau na yena u hi nikele risimu ra matimba a ku baby I'm ready hi ndlela leyi kambe ka yona mingiseri i ra vumbirhi ra kahle it's a Tuesday hi xinghezi mpela wana mingiseri u chuza mani wena eka siku ra namuntlha loko ku ri mina mingiseri wa Vision FM tani muhaxi wa nongonoko know your purpose ni chuza miyingiseri un'wana na un'wana loyi a nga le ku ni tweni eka nhlekani wa siku ra namuntlha eka nongonoko know your purpose Tuesday mingiseri u chuza mani wena eka nhlekani wa siku ra namuntlha u va karhi u kombisa rirhandzu eka yena u nga tlhela hi kuma kahle le ka TikTok at chopa mhlongo u va karhi i vona swa ku endleka yini ni khense ngopfu mativa ka mani gimeti mara na
kusuka la Protea Glen wa bola talo u pfukile nwananga ni hlayisekile mativa ni hlayisekile fudene nwana miri njani ku pfuka mpela mingisara vina FM 063 7307890 kobe shano 063 132 081

0: Sengomotivasilo swangala la United States.
1: Ikusebenza na hi Rustenburg.
0: Ikusebenza phela. Ish mativa na hi ta ku yini?
1: Mara ipuka ti tirhela ni ku hlupheka kolo ile ku ti tirheli na yena.
0: Hi swo swa kahle sweswo.
1: A tsha ti seketelele boti ntaminga tsela until.
0: Buti wa mina ni fitiva kahle ni khese ngopfu la United States of Ngobe ni khese vingi seri bya n'wina mativa. Hlayisekane mpela 0637307890 kumbexana 0631320818 u nga ni kuma kwalani mengiseri wa Vision FM ni twa kusuka ka wena ku ri wena nhlekani wa siku ra namuntlha u ri u ni kuma kahle u ri kwini eka nongonoko wa matimba know your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena khese ngopfu Brown Events Ntimbani va ku hi na n'wina kwala Jimistine Primrose bamandla vuyelela kokolo ka vengiseri bya n'wina mengiseri wa Vision FM no tshama no tigedla kusuka laha tindlwini ta vuhaxi ta Vision FM lambekwani laha la ka mandlakazi mpela Adonai Street. Mengiseri wa Vision FM kona kwala ka Don't Blame God International Ministry ni ku nike vuxokoxoko hinkwabyo byi helerile mpela na mengiseri wa Vision FM va vula tani ku ri laha ka masiku lamaya ya ti-21 ku fika ti-24 eka n'hweti leyiwani hi nga le ka yona na mengiseri wa Vision FM ku ya titsariseriwa ku vhota switichi ta va swi pfulapfurile lomu tivillageni ta hina lomu gangeni na mengiseri a yeneni hi xitalo hi ya tsarisela ku vhota mfumo lowu wa le hansi mfumo lowuwani wa muganga lowuwana na mengiseri wa Vision FM. Swi kahle ngopfu ku va munhu un'wana na kun'wana a tiyimela hi yexe mengiseri wa Vision FM a ya hlawula loyi a vonaka nga ri kumbexana loko nghena yena eka mfumo hala ka n'wina swilo swi ta tshamiseka dan ku munhu a tshamela ku hayi manimani loko a ku lova swimanimani i nge swi fambe so loko ku lova manimani i nge swi fambe so mengiseri famba ni matiyimeli nexe mi hlawula loyi a nga le mbilwini ya n'wina mi vonaka i nga ri loko a tikuma ku ri yena loyi a nga ta fambisa tiko hala ka n'wina swilo hinkwaswo swi nga tshamiseka hi ndlela leyiwani mengiseri 24 wa timinetse awara leyiwani ya nharhu mpela yi bile mengiseri wa Vision FM mina ni tikoka kusuka kwala ku ya fika le ka awara liya ya ntsevu na mengiseri tiawara tinharhu emoyeni eka hi tiphina kahle mina na n'wina hi swilo swa ku tsokombela swilo swa manyonyo swilo swa xiyimo xa le henhla eka redi ya n'wina ya xirhandzwa hi ndlela leyiwani mengiseri 200 imune kumbexana magandlata imune ntre 88.5 90.0 92.8 ku ya fika le eka 101.7 megahertz mi nga ha tlhela mi hi kuma nakambe eka www.visionfm.co.za ku na munhu la mpela ka milemoyeni eka Vision FM nhlekani wa kahle mengiseri halo tsemakanyeni teka lava lawa milemoyeni
2: njhani vuthoba minjhani brahmin
0: hi right mati
2: na n'wina kwala ka mandlakaza pavementini swinani xikwini hi mina
0: khese swinene ngopfu byonani xikwenu mativa na va ku minjhani hi swin'we i ntsako ngonyula la ka thomo la va mandla vuyelela vengiseri bya n'wina kusuka le eka thomo eka nhlekani wa siku ra namuntlha mengiseri wa Vision FM kambe ke eka swona hinkwaswo mengiseri ni vula tani ku mina ni tikoka kusuka le eka vavhovho le Mozambique ni ta ni ta tilahla kwala eka Vision FM eka nongonoko no your purpose mi le moyeni ku na munhu laha mana mina mativa na
3: Mipukile.
0: Hlayisekile swinene. N'wana mi ri njhani ku pfuka mativa?
3: Ni pfuke swinene ni le ku mi yingiseleni hi xiyimo xa le henhla ni ri kwala molweni lowuntshwa ka Mpfuzana.
0: La xivaleni mpela.
3: A nkuna krali a xivaleni xa tihomu.
0: Mativa ni nga va ni bula na n'wana ndleni ka mhani Rose Hobyani.
3: Ku hava n'wani hi mina khokhono ra radio leyi.
0: Mativa na ni ba mandla ni vuyelela kwala ka vuyingiseri bya n'wina mativa ni mi rhandza ni nga pimi ka.
3: Na mina swi vetani buti hlayisekani n'wanana.
0: Hlayisekani na n'wina kwala xivaleni xa tihomu mpela ku hala nkuna krali.
3: Danke papa.
0: La ka Nkuzana mpela hina vuyingiseri kusuka la ka Man Rose Hobyani va vula tani va ka yi khona Jaravina Chopper the MC Chopper Chopper tikoki mpela hi kona eka bazi hi kona xibazanini xa nongonoko know your purpose mi yingiseri wena u le bazini u ri kwini tiko ra kona na mingiseri wa Vision FM nongonoko i know your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena mi le moyeni
4: vaxumbaxumbaxume hi mingiseri kwala ka marikano marikana ka mandlakazi hi mi yingiserini mihaxe vaxumbaxume.
0: Vaxumi vaxumi mpela la ka mandlakazi lama rikana mpela kwala kaya ra xitichi mi le moyeni mengiseri wa Vision FM nhlekani.
3: Boti Chopa.
0: Hallo mana mina mi ri njhani ku pfuka mpela ka.
3: Hi pfukile hi nga vona Boti Chopa.
0: Hi ba mandla hi vuyelela loko mi hlayisekile na hina hi boho. Ina ka.
3: Inkomo ni chuza hi kokwana wa Dakalo.
0: Kokwana wa Dakalo.
3: Na ni kwa mkwa
0: mativa la jilongo.
5: Nava chuza siku ra Tuesday namuntu.
0: Ina ka.
5: Ina ka.
0: Hi ba mandla yivelela mativa ka mani. Ka mani records la Mountain View.
5: Eso na seso.
0: Sai sekane pela bona siku leri nene ku yisa emahlweni.
5: Danko.
0: Hi kamana ku tsapela ka lavala mengi sele ku ta. Mile mo yeni mengi sele wa Vision FM inhlekani.
6: Ahe minjani na bitop.
0: Hi hlayisekile swinene ka mani n'wina mirinjani ku pfuka.
6: Hina hi pfukile mani.
0: Ina ka mi hi twa mi ri ku hi tiko ra kona mpela.
6: Hina hi twa hi ri kwala Bad City la bitop chop.
0: La Bad City la ba banana mpela.
6: Ina hi sweswo.
0: Ba mandla yivela kwala ka vuyimiseri
6: bya n'wina.
0: A yena ni mahlweni. Chuzani vambirhi kumbe vanharhu mo kombisa rirhandzu ka vona na n'wina mi ti twisa ka.
6: Mukhalabyi wa mehe Jesu Khosa na sweswi wa mehe.
0: I na not sure. I'm not sure. I'm not
6: sure.
0: I'm not sure.
6: I'm
0: not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

0: ni va mana ntiso kwala marikana ka mandlakazi
1: kana va mandlakazi mathebe mrandra inga pemi mingisele wa Vision FM FM nsungumana nangwe ku languta nkarhi la wi hi kombisa kahle kuri makumembirhi nkaye wa timinets awara le 1 ya nharhu hi bile ku hlamusela mingiseri leswi nongonoko fambisaka xiswona eka nhlengano wa siku ra namuntlha la ka makumembirhi wa timinets kuri awara liya ya mune yi va ya karhi yi ba ri kona hungu leri baku bembele kumbexana hungu leri nga rhanga emahlweni eka siku ra namuntlha hikuva hi langute kahle exifundreni xa Limpopo hi tlhela hi languta kahle laniwa la eGauteng tlhela hi languta kahle eAfrika Dronga hinkwayo ka yona leswaku va ka ku endleka yini etikweni kambe ke le ka awara liya ya vumbirhi mingiseri wa Vision FM hi langutene kahle na nhlokomhaka leyi ni ku tiselaka yona emoyeni kutani ke wena u hi hlamusela leswaku u angula u ku yini eka nhlokomhaka ni le ka nhlekani wa siku ra namuntlha mahetelelo ni ka nongonoko mingiseri hi langutene kahle na xivuriso kumbexana xivulavulelo kutani ke hi gimeta nongonoko hi nchumayelo wa matimu okay manjeni vavandlavyelela matimu manjeni ka va ka yi kona chopo i va mhana lavuele ni kona emoyeni mi ni xewetela lavuele mativa na eyi laha kulenyana laha xifundreni xa Gauteng mingiseri u nga va yingisela kahle u ri swifundzeni swa le handle Gauteng Free State Northwest Mpumalanga Western Cape Northwest va mandla hi vuyelela mingiseri kwalaho ka vuyingiseri bya n'wina mina na n'wina mingiseri ya FM a hi fambeni swin'we hi kandziya laha hi twa lava swa ku va ri yini le ka WhatsApp le va ku minjhani i JB Magulubusava ni ri kwala ka Thomo ni ti chuzela nsati wa mina Ntsako Ngunyula kwala ka Thomo na vana va mina excellent na hlurile baloye va mandla hi vuyelela mativa buti wa mina kumbexana papa hi ndlela leyi mukhulu wa mina va mandla ni vuyelela kwala ka vuyingiseri bya n'wina va ku ni na n'wina ni miyingiserile ni ri kwala kaya ka mafanele ka jilongo a xikontirini xa le henhla mina mina ni chuza papa mafanele na mhani lusete a giyani i mhani mafanele va ku danko na mina ni ri danko mativa na mhani mafanele la jilongo la lexi kontirini xa le henhla mpela ayi va mandla hi vuyelela kokwalaho ka sweswo mingiseri wa Vision FM mingiseri a fambeni kahle mina na n'wina hi risimu ra matimba kusuka laha ka Shandesh a tirhisana kahle na mzayili va ku zidludla kumbexana slenda heyi endzhaku ka risimu mingiseri ku vuya ka mina emoyeni ri kona hungu leri baku bembele eka xiyanimoya 88.5 90.0 2.8 ka fika le eka 101.7 ri xiyile mingiseri nhlekani wa kahle

Red Mingus wa Vision FM atirisana kahle na Anoita Minana risimula ri twiwa kahle ku favor wena Mingus wa Vision FM 19 timinets awara liya ya mune eka lekongoma eka yona na Mingus inhlekani wa kahle mpela wa ravumbirhi ra matimba a fanele ngopfu na Mingus sayiti ra ka n'wamitwa kumbexana matlhelo lamaya le ka n'wamitwa mina Mingus ni nga kona madyambu ri kona na Mingus ri humile swinene ngopfu ku pimela ku ri ri tlhaveni ri le ku hiseni kambe ke loko se ri tikomba kahle ku ri ri pimela ku ya endreni Mingus hi kona se ku va ku se ku twalanyana swimoyani swa ku kombisa kahle xirhami ku ri se xi kona na Mingus wa Vision FM kambe ke a hi languteni kahle na mahungu lama bako bembele eka nhlekani wa siku ra namuntlha ku va hi languta kahle etikweni ra Afrika Dronga xikan'we ni le xifundreni xa Limpopo hi ndlela leyo na Mingus wa Vision FM hungu leri rhangeke emahlweni eka siku ra namuntlha na Mingus President Cyril Ramaphosa u vange gome ra tiko hikwalaho ka ku hundra eka mafu ka hosi Makhosonke Enoch Makhosonke Mabena mufumi wa rixaka ra Mandebele loyi a nga hundra eka mafu a ri ni malembe ya ku ringana 65. Vandla ra maphorisa ra SAPS ri suspendile tindhuna ta ntlhanu ta le henhla ta maphorisa leti ngheneleleke eka vukungundzwani bya thendara ya Medicare 24 ku yisa emahlweni Mingus ku tshembisiwa ka vumbhoni bya khomixini eka mhaka ya ku khomiwa ka byidzarisi leswikulu eEroton hi lembe ra 2021 swi ya emahlweni eka khomixini ya madlanga. Ikhonomi ya South Africa yi kombise ku hluvuka lokunene hi ku kula hi 0.5% eka kotara yo sungula ya lembe ra 2026 loku ku tlulaka makungu ya vativi va ikhonomi a va hehlele 0.3%. Ku yisa mahlweni Mingus ra UNFM President Cyril Ramaphosa u tlherisele endzhaku pfhumba ro lawula no ahlula khampani ya Eskom leswaku ta lulamisiwa xiyimo xa gezi laha ntlawa wu nyikiweke ku fika ti-30 ta June leswaku wu nyika xiviko ku yisa mahlweni Mingus hi ku ya hi South African Weather Service maxelo ya namuntlha ma lo rhula kambe ku ni mimpfhuka yo titimela tindhawu to tala kasi ku ni mpfula yitsongo ematlhelo ya Dzonga vuxa. A hi languteni Mingus wa Vision FM la eLimpopo hungu leri rhangeke emahlweni eLimpopo hi ti-9 ta Khotavuxika ka lembe leriwani 2026 ri kasa timhaka ta milandzu makhombo ya le magondzweni ni ku khomiwa ka vadyohi hi maphorisa kambe ke a hi chekeni hungu ro sungula na Mingus manana wa malembe ya 27 ntangana dzeni Sipungu u humelele emahlweni ka Chilavusiku Magistrate Court namuntlha hi ti-9 ta June u rhangeleriwile hi swibandzu swimbirhi swa vudlayi endzhaku ka ku lova ka vana vakwe vambirhi va malembe ya 6 na ya 9 hi ku va nyika echefu edorobeni ra Madabani hi siku ra ti-1 ta June. Mhaka leyi yi hlayiwile ku fika hi ti-12 ta June leswaku a ta kombela bail. Maphorisa ya South African Service eLimpopo ya tivise ku khomiwa ka vadyohi lava ringanaka 836 eka masiku lama hundreke ku fikela namuntlha. Nhlaselo lowu wu katsa ku khomiwa ka vahlampfa va ku ringana 195 va le handle lava nga riki na maphepha, ku khomiwa ka vanhu va 94 lava xavisaka mabyala handle ka milawu, ku kumiwa ka swibamu ni swilo swa counterfeit leswi nga riki enawini. Khombo ra bazi eka N1 eka timhaka ta makhombo va hlamuselele khombo leri vikiweke ra bazi leri a ri suka eMalawi ri ya eJohannesburg leri nga gungundzuluka eka gondzo ra N1 khombo leri siye vanhu va 26 va ri kahle kambe ke vo vona swilondra. Maphorisa ma thandzavuke pfhumba ra ku lava vadyohi endzhaku ka loko vavanuna vambirhi va mintlhanu na nharhu 32 ni 38 va luvile hi ku duvuriwa eka tavern ya kwahala ka Makhawu Village eChulavusiku. Siku ra mhaka leyi a ku ri hi sonto madyambu naswona maphorisa a ma ha lavisisa swivangelo na vadyohi lava nga tsutsuma hi movha wo basa. Emahungu Mingus ra Vision FM lama nga tikumaka marhange emahlweni eka siku ra namuntlha hi ku katsa kahle etikweni ra Afrika-Dronga tlhela hi languta kahle laha xifundreni xa Limpopo na Mingus wa Vision FM kambe ke hi nga ha yisa mahlweni nkarhi hi twa kusuka eka n'wina leswaku n'wina Mingus mi ri nhlangano siku ra namuntlha mi hi kuma kahle mi ri kwini eka nongonoko wa matimba know your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena Mingus i nga hi bela nqingo la ka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818 hi twa kusuka eka wena Mingus wa Vision FM hi franra ngopfu ku
burisana na n'wina mpela na mengiseri wa Vision FM mba mukame hlamusela swaku n'wina siku na siku me hikuma kahle miri kwini tutoka mengiseri emagomzeni loko ri mpela mpela me hikuma kahle miri magomzeni mi nga rivali ku chayela mi boye bandi ra vuhlayiseki na swona mi langusana swikoweto swa le ndleleni mi fika mi hlayisekile lomu yaka kona kambe ke wena mengiseri e hikuma kahle u lo xuxa ekaya u lo xuxa kwalaha kaya u busy busy kumbexana se nkarhi luwa ku lunghisa mapoto hikuva se i nkarhi wa ku sena va tatana va va va ka va chayisa kumbexana lava nga ya emitirhweni ku ri loko va vuya va kuma swaku se hayi kona bya hisa wena mingiseri bya ya ku phuriwa hi vulatani kona mingisera ya FM hi yingiseleni eka xiyeni moya mpelampela mi va mi karhi mi concentrating na n'wina kwalaha xitofini ku mi nga tshwa miyingiseri swi lava mi karhi mi langutisini hi xiyimo xa le henhla mi tlhome mahlo hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla na mingiseri wa Vision FM n'wina mi twa kahle mi lo trumba mi lo ti tshamela na mingiseri mi lo ti drumbela mi le ku xuxeni na nongonoko know your purpose eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi ba mandla vuyelela na n'wina hikokwalaho ka sweswe miyingiseri wa Vision FM hikokwalaho ka vuyingiseri bya n'wina khensa ngopfu Treasure Baloyi hikokwalaho ka vuyingiseri bya n'wina kusuka laha Freedom Park va vula kutani ka yi kona Brachop hi kona eka nongonoko hi ndlela leyi kambe ke wena mingiseri tsundzuka leswaku ri laha ka ti-4 ta November ka vhotiwa mfumo wa miganga hi ndlela leyi hikokwalaho na mingiseri a yeneni hi ti tsarisela ku vhota hi ndlela leyi kusukela laha ka ti-21 ta June ku ya fika laha ka ti-24 va vula tani ku ri switichi swa ku vhotela swi tava swi pfuriwile ku pimela ku ri munhu un'wana na un'wana a nga ya a ti tsarisela ku vhota no tlhela n'wina mi nga tshama mi ti tsarisela ku ya kambela leswaku impelampela mavito ya n'wina ma ha ri kona lahani ke ku ya kambela leswaku a yi kona swa n'wina swa ha tshamisekile hi ndlela leyo na mingiseri wa Vision FM swi na nkoka swinene ngopfu ku tiva leswaku ri mi le ka xiyimo xa njhani siku na siku hi ndlela leyo na mingiseri wa Vision FM kambe ke eka swona hinkwaswo nkarhi wu yi ri 12 wa timinetse awara liya ya 4 yi nga se ba laka awara liya ya 4 mingiseri hi kona laha se hi kumaka nhlokomhaka leyi burisanaka hi yona eka swihlekano swa ku ra namuntlha kambe ke mingiseri tundruka vone ra mingiseri i vone ra mingiseri ku nga ri ra xitichi kumbexana muhaxi wa nongonoko hi ndlela leyi kokwalaho hi amukela mavonelo hinkwawo eka xiyanimoya hikuva vone ra mingiseri a ri soriwi naswona vone ra mingiseri ri nga ka ri nga tekeriwi ehansi hi ndlela leyi wena mingiseri a fambeni kahle risimu kusukelaka Gondi Boy tirhisana kahle na Sign Free xikan'we na DJ Mumba va ku ntsumi risimu leriwani mingiseri na ku tremba ku ri yisa kahle le ka awara liya ya vumbirhi hi ta kuma nhlokomhaka leyi burisanaka hi yona eka nhlekani wa siku ra namuntlha mingiseri ni mi rhandza ni nga pimi hinkwakonkwako lomi ni yingiselaka kahle mi ri kona mingiseri nhlekani.

0: Xikwembu xi n'wini endle yini misaveni mingisero wa Vision FM. Ni ta hlamula ni ku yini hikuva mpela no va daka boyi a ni hlayiwi. I risimu ra Mthimbana tirhisana kahle na King Tonga eka risimu lera na mingiseri va ri thya kahle ku daka boyi na mingiseri wa Vision FM. Kombisa kahle ka ikhona i vapfuxile vo tala i vapromotile vo tala kambe ke still a nga hlayiwi. Mthimbana loyi na mingiseri wa Vision FM eka nhlekani wa siku ra namuntlha eka nongonoko no your purpose hi le ka awara ya vumbirhi ya nongonoko. Awara liya ya mune yi hindzeriwe kahle hi 4:00 hi le ka 4:04 eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Loko ri mpelampela mingiseri ma ku hi joyina eka nongonoko ma ku pfulela xiyani moya xa n'wina ivi kutani ke mi thumba rito leriwani eka radio ya n'wina ya xirhandza ya Vision FM mi hlangana kahle na Chopa Mhlongo eka nhlekani wa siku ra namuntlha Monday to Friday exikarhi ka awara leyiwani ya nharhu na awara leyi ya ntlewu na mingiseri hi vula tani hi ku tiva nkoka wa xikongomelo xa wena hi ndlela leyi wena mingiseri wa Vision FM i nongonoko wa matimba eka radio ya n'wina ya xirhandza Vision FM xivono i matimba mpela eka swiondro swa mune eka 88.5 90.0 92.8 ku ya fika le eka 101.7 MHz. Vula tani hi ku Vision is power, the voice of hope and the source of knowledge. Laha mingiseri hi kona ekaya mpela a hi fambani swi nga mingiseri ni vule tani awara ya vumbirhi i awara leyi hi va karhi hi kuma nhlokomhaka leyi hi burisanaka hi yona kutani ke wena mingiseri i hi foyinela kumbexana i rhumela kahle mavonelo ya wena le ka WhatsApp mingiseri la ka 063 730 7890 hi kona hi tekaka mavonelo ya n'wina hi twa leswaku n'wina mi angula mi ku yini ni le ka nhlekani wa siku ra namuntlha na mingiseri eka nhlokomhaka leyi hi nga ta mi paluxela yona hi ndlela leyiwani mingiseri wa Vision FM a hi languteni eka siku ra namuntlha a hi tsemakanyana la mingiseri ku vuya ka mina moyeni hi ku paluxela nhlokomhaka se i yime njhani eka manhlekani wa siku ra namuntlha Vision
1: FM xivono i matimba.
2: Vision is power.
0: A hi buleni mingiseri wa Vision FM mina na n'wina loko se hi langutini mingiseri sweswi i nkarhi luwa kumbexana hi ya eka nkarhi luwa wa ku ri vana va xikolo va va va karhi va pfala eswikolweni lava nga etiyunivhesiti tikholeji enkarhi wa ku se va vuya eka recess va vuya emakaya ku ri nkarhi luwa wa ku wisa mingiseri wa Vision FM i ntiyiso hi langutane na swona eka mavhiki lama nga le ku teni kumbexana van'wana se va nga va fikini lodi yo sungula yi nga va se yi le ndzino na mingiseri wa Vision FM ku pimela ku ri eka masiku lama taka ku nga ha tala ku xika lodi ya vumbirhi ku ri mhaka leswaku swikolo se swa pfalapfala enkarhi wa ku se ku yiwa eka recess enkarhi wa ku se ku yiwa eku wiseni hambi ti-high school na mingiseri sweswiwani na vana van'wani loko ni langutini ni ve ni hlangana n'wana n'wana sayiti ra hala vo Rwanda hala ni vutisa ku ri why u nga ri exikolweni a kombisa timhaka ta ku ri sweswiwani hi ya hi nkarhi wa ku tsala loko hi nga tsali a hi ni nga tiveki leswaku exikolo xa masiku lamawani xa ku ri loko munhu a nga tsali a ku yiwi exikolweni kumbexana i maendlelo ya kona ke but then it's fine. Lexi mina lava ku ta tiva lexana mingiseri wa Vision FM hileswaku ri sweswiwani hi ya ku eka recess vana va xikolo va ya ku eku wiseni ku nga ta pfala xikolo ku ringana vhiki kumbexana mambirhi ya lama nga ta va ku ri wona va nga ta va nyikiwa wona ku ri va ya eku wiseni hi swihi leswi u nga ta ka u nga pfumeli leswaku n'wana wa wena a swi endla hi nkarhi wa ti-schools holiday. A hi buleni mingiseri swi tele ngopfu leswi vana va swi endlaku loko se ku ri nkarhi wa ku wisa ku pimela ku se va kume chance liya ku ri a ku le ku yiweni xikolweni mingiseri wa Vision FM vanamba va vhela van'wani va twiwa nga ri kumbexana xi pfalele makumu a ka ha ri na kotara yin'wani leyi ya ha landzelaka van'wana va vhela va relaxa ngopfu mingiseri i nga ri kumbexana xikolo xi nga ka xi nga ha pfuli wun'wani u rivala na tibuku swa ku ri i ta veka kwini a nga swi tiva na ku se i tiveke kwini na mingiseri wa Vision FM loko se xi ya pfula kambe ka mingiseri mutswari hi yena a tivaka n'wana wa yena naswona i swi tiva kahle leswi nga fanela n'wana wa yena mutswari i swi tiva kahle ni leswi nga rhongo eka n'wana wa yena kambe ke wena mingiseri sweswiwani hi ya eka recess hi swihi leswi mi nga ta ku loko buti kumbexana sesi a ta va a vuyini hi le Joni a ta tshamanyana laha kaya for sweswiwani kota a ta mi vona hi swihi leswi mi nga ta ka mi nga pfumeli leswaku ri a swi endla hi nkarhi lowuwani wa ku wisa wena mingiseri wa Vision FM phela sweswiwani a ku a hi ku pfala ka xikolo ku ri xi pfalela ku ri hi va kuma ti-result ta ku yisa eka grade leyi landzelaka ko wisiwa wena mingiseri wa Vision FM ka ha ri na swikambelo leswi nga le ku teni le mahlweni ka tin'hweti leyi kambe ke wena mingiseri hi swihi leswi wena tanihi mutswari u nga ta ku leswiwani hambi o vuya kumbe xana ku se xikolo xi ya pfala a ni nge pfumeli leswaku a tinghenelerisa eka swona kumbe xana a ni nge pfumeli leswaku ri a relaxa ngopfu a va busy hi swona hi ta ka mingiseri wo sungula eka nhlokomhaka milemo yeni mingiseri wa Vision FM inhlekani milemo yeni mingiseri ba balekile hi ndlela leyo na mingiseri wa Vision FM tsama na pfumela ba la tlhela ba vuya na kambe hi ta burisana na vona mpela mingiseri wa Vision FM a yeneni burisana wa na mingiseri wa Vision FM hi lava ku twa kusuka eka n'wina leswaku n'wina mi angula moko yeni eka nhlekano wa siku ra namuntlha na mingiseri eka nongonoko wa know your purpose vula tani mingiseri ya FM sweswi ku nga nkarhi wa ku pfala ka swikolo muyingiseri hi swihi leswi mi nga ta ku n'wina mi nge pfumeli leswaku n'wana wa n'wina a tinghenelerisa eka swona hi nkarhi lowuwani wa ku pfala ka xikolo hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM ta ka mingiseri wo sungula ku ta angula eka nongonoko mi le moyeni mingiseri wa Vision FM inhlekani inhlekani mingiseri halo va balekile na vona mativa a hi trimbeni leswaku va nga ha tlhela va hi tshintsha nakambe hi teka lava wani mi le moyeni mingiseri wa Vision FM inhlekani
3: moyeni jobo minjhani
0: hi pfukile swinene n'wina minjhani ku pfuka
3: i pfukile n'wana mani kaya
0: ina ka
3: no mi pfukela kaya kwaka mchipisi ma n'watola mafurha n'wini
0: mani n'watola mafurha laka mchipisi mativa na
3: ina manani a yi fambile gezi kaya yo swa gezi hala ka hina
0: oh a mi le ku hi tweni hala ka n'wina ne
3: a hi tichuma no ringeta leswiwa
0: okay hina hi kona emoyeni mativa
3: mi le moyeni n'wina
0: i ntiyiso mpela mi le ku kayeleni loko ri mpelampela mi le ku hi tweni ka nhlekani lowuwani
3: mativa ni le ku kayeleni ngopfu ni le ku ribyeni n'wana
0: mi le ku kayeleni mativa kambe ke he kokwana a hi tweni kusuka eka n'wina sweswiwani xikolo xa pfala mativa vatukulu va ya eku wiseni ku pimela ku ri xikolo xi ta va xi pfarini va ta va nga ri ku yeni eswikolweni hi swihi leswi mi nga ta ku n'wina mi nge pfumeli leswaku vatukulu va n'wina va swi endla hi nkarhi lowuwani wa ku pfala
3: hayi mina lexi ni nga ta xi laku vatukulu va mina va nga pfungeli i ku fambafamba va ya kwalomu mabyaleni
0: lomu mabyaleni mativa
3: a mabyaleni kona ku ni khomekake ku na tinyipi
0: ina
3: ku na tinyipi va vuya va phakela mina minomo leyiwani hinkwaswikwaswikwaswi kwale mabyaleni kwele a ni swi lavi sweswo ni lava vana va tshama la kaya va ta tlhelela exikolweni
0: ya i fane ka tshama kaya ku kondza tlhelela xikolweni
3: va kota ku tlhelela xikolweni ni kuri ta tlhelela xikolweni na phakeli wu na ndleve leyiwani
0: mativa na ex
3: hi byala byala mhana bilunganga na fole viyeriro byahetele
0: eyi mativa na
3: swa tika sweswo a mina ni nge hlangana swona bava sweswo
0: ni mi twa kahle mativa hlayisekani laka muchipisi vona siku lerinene ku yisa emahlweni
3: na khesa n'wina kwala ka muchipisi ma n'watola mafurha
0: mani n'watola mafurha mpela laka muchipisi hlayisekani mukhegula ni ri
3: na khesa ka papa kaya
0: khensa mina ka mhani ka ina ka amen sweswo ke wena mingiseri wa Vision FM hi yisa emahlweni a hi burisana kahle na kokwani tona mafurha la ka muchipisi mpela va ku vona eka nkarhi lowuwani wa ku wisa eka vana hi nkarhi lowuwani ku xikolo swiyimanyana va koka moya na mingiseri va nge pfumeli leswaku wa vona ntukulu a tikuma karhi a fambela tindhawu leti to hungasela hikuva a nga ha vuya a pharuke na nomo loko a pharuke nomo mativa loko a tlhelela xikolweni a pharuke nomo mativa wa na mingiseri wa Vision FM swi nge tshamiseki mingiseri wa Vision FM hi swihi leswi mi ngo n'wina mi nga ka mi nga pfumeli leswaku vana va n'wina va va karhi va swi endla eka nkarhi lowuwani hi nga le eka wona laha vana lava nga le xikolweni va vuyaku va ya ku eka recess hi sayitira hala xikolweni swa high school na primary va ri xikolo xo pfala mingiseri wa Vision FM va ri hayi xikolo xo pfala kambe ke i nkarhi wa ku wisa a hi ku pfala ka xikolo swona mingiseri ko va nkarhi wa ku wisa tanihi mutswari hi swihi leswi mi nga ta ku leswiwani n'wina mi nge pfumeli leswaku n'wana wa n'wina a tinghenelerisa eka swona eka nkarhi lowu hi nga le ka wona mi le moyeni mingiseri wa Vision FM inhlekani
4: a hi pfukile
0: hi pfukile swinene n'wina mi ri njhani ku pfuka
4: hi pfukile
0: ina ka
4: impela mhani va vulavula swona
0: i ntiyiso
4: a ku na nkarhi wa ku ya titavern
0: e-e
4: hawa a tshama vukonini bya tidyondzo
0: ya
4: a paka la phendla nga jahangi
0: e-e
4: aka la leti a vonaku ku a ti n'wi tikela
0: ina ka
4: swi ta kota ku n'wi olovela na loko a tlhelela ndhawu swilo swi ya va swi yime kahle ya
0: ni mi twa kahle mativa
4: yahina hayi ku ku tlandzeka lesiya
0: a swi laveki
4: ya se yi fanekele a tshama vukoneni loko a tshama vukonini i ta va go vukonini hi ku i le vukoneni
0: ya
4: ende vukona i ku humelela hayi ka munhu un'wana ka yehe ye n'wini
0: ya
4: loko a lava ku tsandzeka a tivi ku loko a nga vi vukonini hi ye mutsandzeki
0: i ntiyiso mpela
4: ku na noyi dimoni ra hi n'wini hi ye n'wini
0: impela ka
4: hi ku i chuse ku tsandzeka mara loko a tshama vukonini bya dyondzo
0: ya
4: i tati ba xifuva mindluku
0: i ntiyiso
4: hi ku i ta va a humelerile
0: nkhema tiva ka
4: a ni ri munhu a nge wini race sa nga yi nghenelangi
0: ampela a nge wini ntlangu nga wu nghenelelangi ni
4: awa loko ku ri sports ta ve ri sports weni ende ta wina loko wina loko i tiyimiserile
0: i ntiyiso mpela
4: mhaka yikulu hi yaleyo
0: ni mi twa kahle mukhulu wa mina
4: ya mi ni rungulela vakulukumba laha ka n'wamatatani laya
0: na ku tshemba na ku pfumela ku swi fikile ka n'wamatatani ku ri hayi va le ku rhunguriwele
4: va nga hi rivali mikhongelo va yi chela na hale ka hina
0: mpela va mi chelela yona mi ri kwihi tiko ra kona mpela
4: hayi hina hi vanhu va ku hluvuka va le matikweni lamaya ya le ntlungeni
0: le ntlungeni mpela
4: ni ntlungu wa ricadiani
0: laha ntlungeni wa ricadiani mpela
4: ku na vanhu laya
0: laha ricadiani mpela ku na vanhu ni mi twa kahle mativa
4: hlayisekani la ntlunkulu
0: hlayisekani na n'wina mpela laha ntlungeni wa ricadiani mi rhandza hi nga pima
4: ahe
0: va vula tani na ntlungeni wa ricadiani mingiseri wa Vision FM mingiserayini FM hi le ku buleni laha wani mingiseri hi nhlokomhaka laha laha hi lava ku ta tiva kahle kusuka eka n'wina mingiseri wa Vision FM ku ri sweswiwani ku nga nkarhi luwa ku ri vana va xikolo va ya eku wiseni lava nga majoni mingiseri va nga etiyunivhesiti na tikholeji va ya ka eleswiya va ngo i recess lodi yo sungula se hi nga va yi xikile ya lava nga eku wiseni kambe ke ku famba ka masiku lawawani ku na lodi yin'wana yi nga ta xika ku ri timhaka ta wena mingiseri va vuye eka nkarhi luwa wa ku wisa hi ndlela leyi wena mingiseri na xikolo ku nga ri khale swi ta va karhi swi pfala ku yiwa eku wiseni xana ke n'wina tanihi mutswari mingiseri hi swihi leswi mi nga ta ku n'wina mi nge pfumeli leswaku n'wana wa n'wina a swi endla kumbexana a tinghenelerisa eka swona hi nkarhi lowuwani wa ku wisa hi bula kahle riqinghweni mingiseri kona lawa
5: hi bele riqingho hi nomu lowu eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818
0: 063-730-7890 kumbexana 063-132-0818 hi kona laha hi bulaka kahle kwala moyeni mingiseri wa Vision FM nkarhi veka kahle la ka 17 wa timinetes awari leyiwani ya mune yi bile hi ndlela leyona mingiseri 17:04 eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi buleni qinghweni la ka 063-730-7890 kumbexana 063-132-0818 kusuka mingiseri mi nga rhumela na mavonelo ya n'wina kusuka le eka WhatsApp hi twa kusuka eka n'wina leswaku n'wina mi angula mi ku yini mi le moyeni mingiseri wa Vision FM ku na munhu la
6: a xitichini makarhi ma hlayiseka madyambu la
0: hlayisekile swinene bishop n'wina mi ri njhani ku pfuka mpela
6: hi hlayiseke u tlula nari ti ku hlayiseka
0: loko hi za hi twa n'wina ni twa vayingiseri va ku leye loko za ku nghena vakulukumba ha kateka swinene na mina ni vula tani ku hayi khona hi kateka hi matimba lamakulukumba
6: ntiyiso na yo radio ya xikwembu leyiwani swa boha swi va tani
0: i ntiyiso mpela va tiva mi be nhloko ya mhaka kwalano
6: mhaka leyi ni hi twaku la moyina wani loko se manje ni langutisa hayi n'wana a nga fanelanga tinghelesa ka timhaka ta vudakwa ta ku tshama a ri lomuya swipotsweni a karhi a nwa mabyalwa no hayi a ni tsakela na swona
0: a swi laveki kahle ka kahle
6: hi ku a ni siku rin'wani ma vona va kona lava nghana va yena lava nga n'wi naveleleku swa kahle
0: ya
6: vo poison n'wana a nga ha tlhelanga loko xikolo xi pfula va dlaya vanhu va sweswona va na timbilu ta ku ka va nga naveleli ene vana timbilu ta tihanyi leswiya swa ku a va ha chavi ku susa munhu misaveni
0: i ntiyiso mativa
6: se a ni nge n'wi pfumeleli lomuya tigigini lomuya nakhwani swi rhandi leswa tigigigigi leswiya va ku na tinhlambi ta 100 kwihi hayi min'wana nga kwalano na n'wi byela ku a wu gaini nchumu futhi leswiya
0: hayi khona ni
6: hayi leswiya swa visiku hinkwabyo leswiya
0: a swi vuyerisi
6: hayi yaheli biwana hi botlele nga swi tiku na ku ri hoxe hi mani
0: i tlhe yi pharuka na nomu mpela
6: ni nga koti na ku mi nga endla njhani
0: mativana swi tsandzaka swa ku a tlhela a nga ha tlheli
6: Hey, fana tlhela se anda ka nkarhi wo leha se bandichiwini fana hola phela.
0: Ma yi vona mhaka kona Bishop.
6: Hey, se ha langutisa manje ke lexi ni xi langutaka ku famba vusiku. Eh, ku famba-famba nje mukuma ku i munhu wo rhandza ku famba vusiku a vuya. Wa famba vusiku a vuya a yi khoma. Leswiya.
0: A swi laveki Bishop.
6: A ni nge pfumeli loko a vuye na swiendlo.
0: Ya.
6: Xa wumune ku hlawula vanghana. Ya, i fane a ti hlawulela vanghana lava ingaku va na direction la misaveni liwa.
0: Impela.
6: A ku lava munhu un'wana na un'wana la nga tiveki ku i famba a ya tlhelo rihi.
0: Hayi khona ni.
6: Hayi ku lava munhu a tivaku ku loko a ku north i ri north. Loko a ku south i ri south.
0: Ya.
6: Ya, a ku laveki kona va mahopazukwa. Ah, ifa kuhanga gena nchuma vutonwini.
0: Hayi khona le.
6: Eh, etindawo leti ni nangutaka ku hate to ri kuni tshama hansi swi nangutisa. Ni fanele ni ngu hlawulela leswi swa makarati loko ari wa xisapi. A swi ni pfuni na nchumu.
0: Hayi khona ni.
6: Hayi ndawo yo dzumba kona ri n'wansati leswi.
0: A swi laveki.
6: Eh, hambi ku ri leswa madayizi loko ari n'wanuna. Hayi ndawo yo anga ya kona a dzumba kona.
0: Hayi khona.
6: Anga vuyeriwi hi nchumu ka swona swi fana na swona.
0: Ya.
6: I fanele a va a karhi a langutisa direction ya vutomi na yena kwalaho. Loko madayiza a ma miyiselo phela mo yima ndhawini.
0: Hayi khona ni.
6: Hi leswi ni swi langutisake swinene ku leswi a nga ti nghenisi kasi ku na swin'wana naswona swi endli ingaku vanhu vo hungasa kati swi le ku va vaviseni. Ku dzahadzaha leswa timbangi leswi.
0: Ixi mativa Bishop.
6: Timbangi leti tinyawupenyawupe leswi swi dzahadzahiwaku hi vafana va sweswi.
0: Ende swi ti nyika matimba swinene ngopfu.
6: Hey, na mabyala malamama a nga dangerous lama munhu o titshika tiwela ti fambela.
0: Eish.
6: Swa xikwembu ni teki leswi. A swi na ku mfana leswi a swi ku vatla sala endlinga ku xikharatana yi 10 minutes. Kuma manje mi kuma mfana ntsinini wa 15 years ingaku ko va na 75 years.
0: Hayi mativa Bishop.
6: Mi vona buruku yi tshave tsolo yi ala ku tlhelela ndhaku.
0: Ina.
6: Ni swi vona ku ha tsolo ra mfana loyi ri fanele ri loteki ingaku mukwana loyi.
0: Ya.
6: Eh, se hi swona leswi loko ni langutisile. Ni swi vona ku n'wana nga loko o tinghenisa ka swona swi ri mina ni file na hahanya.
0: Mativa na.
6: Eh, loko a ri n'wanuna hey a ku hala ka vavasati a vi na limit.
0: Ya.
6: Eh, ku ri ta nghena hala nghena hala huma nghena hala huma nghena hala huma nghena sweswo.
0: Eish.
6: I ta kuma va thagete yena ku hi ta fana.
0: Ma yi vona mhaka kona.
6: Wa hava munhu wa lava ku vabya ri yexe emisaveni.
0: E-e.
6: Pala ku lunga-lungana xi va xi lunga munyu tiki hinkwavo. Va ta n'wi napa leswaku loko a ri tshexiyara a twa nhloko ri nghenisa leswi.
0: Exi va tiva.
6: Mi nga twi loko va karhi va ku ha swi dlayi mukhuhlwana hayi. Swa ku veka khoneni sungula ku hleketa hi swona.
0: Exi.
6: Mi vona miri u nga ha gain mara loko a fika ka n'wina ku ha swi dlayi leswi ya nchumu mukhuhlwana. U n'wi veke kamareni ya yena. Sa veka leswiya kamareni munhu a mi fela xitori.
0: Ya.
6: Ingaku ma vona ku na ku vula leswiya swa ku ingaku mukhuhlwana. Ku ri ku ti khosola.
0: Exi.
6: Ku nga ri ku vula ku ri noni amukerile.
0: E-e.
6: Se a kona.
0: Ya.
6: Munhu fanele a ambala magaweni ha ri clean.
0: Exi.
6: Hi leswi lavekaka mhaka yikulu ku tihlayisa.
0: Tiyiso mpela Bishop.
6: Na ku tikhoma. Na ku ti byela ku swilo a ni swi tsutsumeli swi tata hi nkarhi.
0: E-e.
6: A nga naveli hina hi nga mindyangu, hi nga na mindyangu malembe mo lo pfumela.
0: Ntiyiso.
6: Loko ma nga pfumeli malembe i fostela.
0: Hayi a swi laveki.
6: Rhanga i dyondzeka i va kahle i ta kota ku hanya vutomi bya soft. Hi leswi ni nga swi langutisa ngopfu swinene ngopfu.
0: Khense ngopfu mativa Bishop ya mina mavonelo ya n'wina ka nhlangano siku ra namuntlha.
6: Na mina ni vurini sweswi ni nga vula swona tipoyinti hlayisekani mi xuma.
0: Hlayisekani.
6: Loko ku ri ku na un'wana a nga na nkanu. Ku huma mina mehe ni mamba mina bava laha ni humaka kona ku hava mhiri leyi nga tlhaka yi yima na mina loko ku ri ku na un'wana a nge na hi mamba a ngheni ni n'wi twa mina
0: ha va le ku tirhi vayingiseri hi ta twa to tala namuntlha
6: ya ngheni loko ku ri ku mamba mina ni nga veni cica ni va ngwenyankelenke xivuta na mindhela
0: hlayisekala n'wamatatani pela Bishop ya mina Bishop Hlongwane laha ka n'wamatatani a va ri ku anguleni wana mingiseri wa Vision FM eka nhlokomhaka mingiseri hi kongoma kahle eka minkarhi leya ku swikolo swi va ka swi pfala ku yiwa eku wiseni hi matlhelo hinkwawo eyunivhesiti high school crash ni le primary wana mingiseri hi swihi leswi n'wina tanihi mutswari mi ngo leswiwani mi nge pfumeli leswaku n'wana wa n'wina hi nkarhi lowuwana ku ri ku yiwa eku wiseni eswikolweni kuri a tinghelelerisa eka swona mingiseri wa Vision FM a hi twineni lava la emoyeni hi ndlela leyiwani va balekile kambe ke a hi tekeni lava la hi twa kusukela ka vona mi le moyeni mingiseri wa Vision FM
7: vulavula na vana va hina hi ku vana va hina a ni mahata ku wiseni mi hetini ku tsala a ni va ku eya hi ku vana ngo mi nga fambafambi ngopfu matiko ma bihini a mabyaleni a ku yiwi wena ta we ti byela ku i ya ku tsakeni kwaleni kasi wun'wanyani i busy na vutomi bya wena a teka biya a ku ba yona bodlhele ma swi twa i ta vuyi vavisekini loko va na tindlela ku yingisa vana lavawa va ta tshama makaya va vona vatswari va vona ni ku va na ngo a hi fambeni tikerekeni hi sota hi ya khongela xikomi xa hina hi ya xi zunisa ekerekeni i ndhawu yo tumbela kona hi khongela a ni va ku eya ni ku fambafamba ka n'wina vananga hi loko ni mi rhuma ku famba maxaxikwa famba megeyani ande mi nga fambi hi ku tlangatlanga mi nga ta hlangana tichomi tin'wanyana ti ku a fambeni kwini a hi yena ebolweni mi famba mi ya bolweni ma vutlangeni kasi le bolweni leyi vanhu va le ku bananeni munhu ri hupa ri dye ra ba wena n'wananga hatlisi vuya va ta twa vana va hina hi va khongelela na vana lavawana van'wanyana loko va ha sungula ku tsala va khongeleleni vana va hina va ta kota ku pasa i ntsakongonyulo ka Thomo
0: tsakongonyula la ka Thomo la hi khense ngopfu mavonelo ya n'wina ku twa suka ka n'wina mpela eka nhlekano wa siku ri namuntlha Bronic Hubyani ku njhani na mingiseri hi lava ku tivaka leswuka eka n'wina ku mpelampela hi kongoma kahle eka minkarhi ya ku vana va xikolo va ya eku wiseni loko ku ri lavale tiyunivhesiti mingiseri va ya eka recess hi ndlela yona mingiseri ku pimela ku ri ku na ti-load leti nga ta karhi ti vuya kwalaha ka yona mingiseri wa Vision FM loko ri mpelampela n'wina laha mutini hi siku a ku va karhi ku wa ximara xin'we swi lava ku se ku ta va na ku ngeteleleka nyana eka masiku lama nga le ku teni hikuva va vuya vana va hina ku ta wisa nyana for xinkarhani nyana ivi kutani ke va tlhela va tlhelela lomu ya swikolweni kambe ke wena mingiseri n'wina tanihi mutswari hi swihi leswi mi ngo leswiwani swi yirisiwini endyangwini wa n'wina leswaku n'wana wa n'wina hi nkarhi lowuwani wo nkarhi lowu wa ku wisa a nga tikuma a karhi a swi endla leswi mi ngo leswiwani n'wina eka n'wina a swi pfumeleriwangi ku ri n'wana wa n'wina a nga va a karhi a swi endla hi nkarhi lowuwani wa ku wisa wena mingiseri wa Vision hi langutini mingiseri eka yin'wani mindyangu hi nkarhi lowuwani wa ku wisa i nkarhi wa ku n'wana a ti nyiketela ngopfu hi tlhelo ra ku ri a va a karhi a endla ti-revision ku ri loko se a ya pfula a va a karhi a rhange emahlweni ku siya teacher eka yin'wani mindyangu mingiseri i nkarhi lwa ku seri sekwini nkarhi wa ku ri ku wisiwa ku fokasiwa ngopfu eka kereke ka pfukiwa nampundzu ku ya basisiwa endlwini ya hosi hi ndlela leyo kambe ke van'wanyana mingisera yin FM a va langutisi leswaku n'wana wa vona u endla yini ntsena a va a hlayisekile swi right ntsena a pfuka a dya a kombisa ku i kona ekaya a va na mhaka ku ri i yini xin'wana a nga va ku a karhi a xi endla wena mingiseri wa Vision FM kambe ke eka swona hinkwaswo mingiseri hi lava ku tiva kusuka eka n'wina tanihi mutswari ku ri n'wina mi ri hi swihi leswi mi ngo leswiwani eka wa n'wina muti sweswiwani xikolo xi nga ta pfala leswiwani swi yirisiwile mingiseri 4:27 eka nhlekano wa siku ra namuntlha a fambeni kahle risimu Dr Thomas Chauke va tirhisana kahle na Xinyori Sisters va ku Malumba Cuma ku vuya ka mina emoyeni mingiseri hi yisa emahlweni nongonoko wa matimba know your purpose eka Vision FM chopo ka mhlongo hi mina ka xiyanimoya nhlekano wa kahle mingiseri

0: Mudlakazi.
1: Mudlakazi.
0: Bekwani nale ka ngwajae.
1: Bekwani nale ka ngwajae.
0: O le ka ya rashitiji 88.5. Vision FM. La. Ile kaya.
1: Ile kaya.
2: So se ke wana mengseri wa Vision FM in 30 minutes hour le 1 yan kano. Say Bill and Mingser, who are Vision FM, who is a chef, say Ekanongono, compel and know your purpose. In the Lewana Mingser, a couple of someone, a absingle really, I didn't want to hashtag Vision FM, Sangatumakasi, take again as in Rilo, in the Lewana Mingser, come again, we in a cambe, Matimba Makuri, Magugu, in the Lewana Mingser, hit the same. Loko say we in the Legayang win a radio and a Ming Serwa Vision FM. It's been a song letting Anatona TV say the Ming Serwa Vision FM. Loko Penampel Nikwa Lakangwena say we le Himatimalama Kulike. Eka 88.5 my Kuma, Eka 90.0 Mlokui Kumen, Laka 92.8 my Kuma Kesh Kangwe. Nileka 101.7 megahertz. Hey, in the Leon Ming Ser, Naru Kambenika Network Wami Nala. Leswaku ba ka ru endisa ku yini hi ndlela I think in mingiseri number one milimo yeni mingiseri wa Vision FM
3: hayi na ku hala swilungile
2: swilungile seni
3: hayi 101.7 u ze fika ka ngoma tatane hayi hinkwaku siku rai
2: khenze swinene ngopfu bishop ya mina matibani ba mandla no vuyelela
3: danke
2: a hi seni mahlweni nongonoko mingiseri wa Vision FM hi vuyile mpela hi vuyile a ko vona swin'wana swa vuthekiniki leswi a swi hi khumbile nyana kambe ke hi hatle hi kota ku swi hlula mingiseri wa Vision FM hi hatle hi kota ku swi hlula hi ndlela leyi kambe ke hi vuye kambe eka nongonoko wa matimba know your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena mpela na mingiseri wa Vision FM ina ka hi ndlela leyi wena mingiseri ya hi yisa emahlweni eka nongonoko ntsevu wa timinetse awara leyi 1 ya ntlhanu na say bile na mingiseri wa Vision na say bile hi le ka awara yo hetelela ya nongonoko wa matimba know your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena na mingiseri wa Vision FM hi yisa emahlweni eka nongonoko eka awara leyi 1 hi nga le ka yona mingiseri i awara liya ya ku hi ya bula kahle hi xivuriso kumbexana xivulavulelo hi ndlela leyi wena mingiseri hi twa suka eka n'wina ku ri n'wina mi ri leswiwani swi va swi kha swi vula yini kambe ka wena mingiseri a hi ndreni hi gimeta nhlokomhaka leyi a hi burisana hi yona eka nhlekani wa siku ra namuntlha mpelampela wena mingiseri wa Vision FM a hi lava ku tiva kahle kusuka eka n'wina vayingiseri va Vision FM leswaku ri mpelampela n'wina sweswiwani hi yaku eka recess kumbexana vana va xikolo va yaku eku wiseni wena mingiseri wa Vision FM hi swihi leswi n'wina tanihi mutswari mi ngo leswiwani swi yirisiwini eka wa n'wina ndyangu leswaku a va fanekelanga va va kumaka va swi endla hi ndlela leyi wena mingiseri a hi xaviseni hi twa swa vamavhengele va ri yini kumbe ka mina moyeni mingiseri hi yisa emahlweni tlhantlhanyana nhlokomhaka strongonyana kutani ke hi gimeta nhlokomhaka hi kongoma kahle eka xivuriso xa siku ra namuntlha
4: Shana milava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga kali mi vilela hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit traditional burial plans family plans catering plans na tin'wana to tala ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka enumber 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalawuro kona hi kumeka ePost Office Building kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 0107491951 kumbe 0722387612 mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 0722387612 ni yiseni kaya funeral services let's take you home with dignity
5: Alliance in Motion Global. Kgwebo ya o rekisa dijweletswa. Re rekisa dijweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thusa go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tsa go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setswaletswa se se kaone kaone lefatsheng ka bophara. Dijweletswa tsa rena di dilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na dikamorago tsa matlhakore, side effect. Batho ka moka ba ratang go thoma makgwebo or go ba le mishongwana wa ka thoko go taleletsa mogolo wa gago kgwebo ke ye le yana la go bapatsa le lekotswe ebile le tlhatsetswe ba go ba le kgatlhego etane le tlhakane le bao ba setsee go ba dirile dimilione matsatsi a o swara di-presentation ke la bone le lengwe le lengwe kwa moruti Emmanuel Assembly Church ga moruti Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le tes Ramathoka go 076-675-1298 le WhatsApp e gona goba pastor Ramathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242 company ya rena e bitswa phela o phediše e le go tlasega ya WHM ya Mrs. Manganyi
2: khumela timinetse meng seri wa Vision FM awara ya ntlhanu yi bile 10 past 5 eka madyambu ya sikona namuntlha eka nkarhi lowu sweswi-1 hi nga le ka wona mpela wena meng seri hi yisa emahlweni nongonoko know your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena i awara yo hetelela ya nongonoko leyiwani meng seri wa Vision FM milimo yeni meng seri wa Vision FM se ri perile ri perile mhana mina mpela
6: naka
2: hi dzumbile swinene n'wana mi ri njhani ko pfuka
6: Gumbile.
2: I ntiyiso mpela hi le ku buleni lani ka mhani ku ri sweswi ku nga nkarhi wa ku pfala ka swikolo ku pimela ku ri vana va vuya lava nga le majoni ku ta wisa lava nga le ti-high school va vuya na vona va ta wisa hi swihi leswi mi ngo n'wina a vana va n'wina kumbexana vatukulu mi nge pfumeli leswaku hi nkarhi lowuwani wa ku wisa va tinghenelerisa eka swona
6: ku va va famba ka ti-tazen va nga humi la kaya va famba va ku ina ya ku ungaseni bavula ku atithaveleni alona
2: sweswo
6: ukutatayiwa bosopo hambi xikolo xipariwi
2: entiyiso
6: ende munhu i fanele fokasela na ku sweswo xi pfalaku xikolo va ya kerekeni vana va hina va ya kerekeni va dyondza rito
2: ina ka
6: va dyondza rito ra xikwembu kota va khongela na ku pasa ka vona phela kerekeni
2: entiyiso
6: va khongela ku pasa ka vona leswi swa ku va ta huma hi nga swi tiku va ya kwihi phela sweswiwani boshop va ta tsoma ngopfu vanhu venyana
2: eish
6: va ta tsoma ende va tlhela va ya maphoriseni va ku hina hi n'wi voni
2: a ma tiva na
6: kasi hina vatswari hi fanele hi tshama na vo hasi vana va hina hi va byela
2: ya
6: ku ri sweswi xikolo xi parile a ni lava munhu ni va ni twa ku ve ri i ye xikwihikwihi ye xikwihikwihi a swona sweswo
2: e-e
6: endla ni mi fokataka kereke mi ya kerekeni masivona
2: masivona
6: leswa ka mhele leswaswaswa le joni loko swi vuya swi ya kerekeni na practice
2: ya
6: va vuya tota ku ya practiceni loko ku na conference swi ya conferenceni swi tikhipa busy phela swi nge yi titabeleni
2: e-e
6: hayi va nge yi loko kha va endla sweswo mara loko wo hleketa ku huma i ya thomana tithomi letiya to dzaha masivona
2: ya
6: to dzaha ti ta ku poleni
2: entiyiso mpela mati
6: ma swi vona mara boshop
2: ni swi vona kahle
6: vana va hina va tihlayisi mani xikwembu xi nghenele xi va hlayisa va cica mihleketo na vona loko hi kha hi va khongela na vo a va cici mihleketo
2: ntiyiso mpela
6: va ku vatswari va hina va hi khongelela va lava ku swiswa vo swa hina swi lunga ende phela xikolo i ndzhaka ya wena
2: ntiyiso
6: loko u nga dyondzela a wu nge kumi nchumu
2: phela a wu nge kumi nchumu
6: a wu nge kumi nchumu hlaphendla matsala we i hlaya tibuku
2: ya
6: inkomu boshopo a no hava ku tirhatirhei
2: khese swinene ngopfu mati wa mani recodsa ku burisana na n'wina vana na madyambu ya kahle ku yisa emahlweni
6: nan'we mi hlayiseka
2: sweswi ke mpela ni khese ngopfu a yiseni emahlweni mengiseri wa Vision FM hi burisana laha tanihi mutswari nkarhi wo pfalaka swikolo wu ta na ntsako kambe wu nga hava erhengu leri lavaka vukorhokeri bya wena hikuva vana va sala va ri ni nkarhi wo tala lowu nga riki na nchumu wo humaka mengiseri kambe ke swi kahle ngopfu tanihi mutswari ku landzelela swilo leswi landzelelaka ku pimela ku ri hi nkarhi lowuwani wa ku wisa ka vana hi nkarhi wa ku va xikolo swi va ya eku wiseni mengiseri wa Vision FM u nga pfumeli leswaku n'wana wa wena a dyeriwa nkarhi handleni ko vuyeriwa hi ndlela leyi wena mengiseri wa Vision FM vekela nkarhi lowu pimiweke eka swikirini siku na siku nga va ku ri tifoni thelevhixini yiniyini wena mengiseri wa Vision FM vekela nkarhi u nga pfumeli leswaku a huma na vanhu lava nga riki na vuxokoxoko hi vona wena mengiseri hlayisa nkarhi wo etlela lowu faneleke leswaku a tshama a hanye kahle sivela ku dya swiwitsi ti-chips ni swin'wana swa chukela hi ku tlula mpimo nkarhi hinkwawo u fanele ku tiva lomu a nga kona naswona u na va mani hi nkarhi walowo na mingiseri wa Vision FM nyika van'wana nkarhi wo hlaya mabuku leswaku a nga rivali leswi a nga swi dyondza exikolweni wena mingiseri endla nkarhi wo fana wa ku pfuka ku dya na ku tirha mintirho ya le kaya kambe ke swin'wana swo ka na mingiseri n'wi khutaze ku endla swilo swo fana ni ku fula ku penda kumbe mintirho ya ntsena leyi n'wi hlayisaka hi ku hetiseka mi nga ha tlhela mingiseri wa Vision FM mi n'wi pfuneta ku hlaya mabuku ya marungula kumbe ya dyondzo nkarhi na nkarhi wena mingiseri wa Vision FM swi kahle ngopfu ku ri nkarhi leyi nga le ka wena mingiseri mi va mi karhi mi va komba mintirho liya ya mavoko laha nga va ku ri ku penda wena mingiseri wa Vision FM n'wi komba yena ku penda laha kumbe xana mi tikuma nkarhi mi teka yena tibege timbirhi mi ka yi khona namuntlha min'wananga laha ka first hour nyana laha ya siku ra namuntlha hayi mina na wena a hi tiphini hikuva hi ti endlela fitina swa laha kaya hi va karhi hi endla mitirho ya laha kaya hi ndlela leyi wena mingiseri sweswo swi ta endla ku ri a hunguta yena na mikondro leswo famba ngopfu na mingiseri wa Vision FM a tshama ekaya hi ndlela leyi wena mingiseri 13 minutes awara ya ntlhanu yi bile a hi fambeni swin'we mingiseri wa Vision FM xi kona xivuriso laha ka awara leyiwani lexi hi burisanaka hi xona eka madyambu ya siku ra namuntlha a fambeni kahle na mingiseri hi risi hi mi kusuka la ka black coffee va ku we dance again tirhisana kahle na nakhani.

0: Vision FM uri twa kahle tisa rona emoyeni hey chop wa kamhlonqo kana ngono kwa matimba now your people kase ngopfu Leslie wa Rondosi la Bushbuck Ridge empumalanga ve yingiseri bya nwena eka madyambu ya sukura na motla na mingiseri fike kahle eka xiphemu lexi xa hetelela xa ngono ngono kwa matimba now your people mingiseri nokutsela xivuriso emoyeni kutani ke wena and foinela o tani byela swa ku lexi one xivuriso mpela xivula swa ku yini mingiseri e xiphemu xa hetelela xa nongonoko na mingiseri wa Vision FM swivuriso swa Xitsonga evutlhari bya ndhavuko lowu hundziseriwaka eka switukulwana hi ku vulavula leswaku ku dyondzisiwa mahanyelo lamanene ku tsundzuxiwa vanhu na ku hlayisa ndzhaka ya ririmi wena mingiseri wa Vision FM swo tala swa swivuriso leswi swi theriwa hi ku landza matirhelo ya swiharhi ntumbuluko ni vutomi fambafamba bya siku na siku kambe ke wena mingiseri a hi languteneni kahle ni xivuriso lexi hi nga langutana na xona eka nhlekani wa siku ra namuntlha na mingiseri ya FM hi la ku tiva ntsena kusuka eka n'wina vayingiseri va Vision FM leswaku ri xivuriso lexi nga kona laha lexi xi nge kwembe ro hiwa a ri na murhu kwembe ro hiwa a ri na murhu xana mingiseri wa Vision FM leswiwani swivula yini mingiseri wa Vision FM kwembe ro hiwa a ri na murhu swivula yini mingiseri wa Vision FM 0637307890 kumbe xana 0631320818 hi laha i ni kumaka kahle kona na mingiseri eta angula e byela wena ku loko va ku kwembe ro hiwa a ri na murhu swivula yini mingiseri wa Vision FM tundruka swivuriso swa Xitsonga evutlhari bya ndhavuko lowu hundziseriwaka eka switukulwana hi ku vulavula leswaku ku dyondzisiwa mahanyelo lamanene ku tsundzuxiwa vanhu na ku hlayisa ndzhaka ya ririmi mingiseri madyambu lamawani hi langutele kahle na xivuriso lexi ngo kwembe ro hiwa a ri na murhu kwembe ro hiwa a ri na murhu xana leswiwani mingiseri wa Vision FM swi vula yini eka madyambu ya sukura namuntlha hi beleni qingo hi nomo lowu hi twa kusuka eka wena mingiseri wa Vision FM leswaku wena u angula u ku yini tsundzuka mingiseri vonelo ra mingiseri kumbexana ku angula ka mingiseri a swi soriwi naswona swi nga ka swi nga tekeriwi ehansi hina hi lava ku twa kusuka eka n'wina mi ta hi byela leswaku leswiwani mingiseri ya Vision FM hi ku twisisa ka n'wina mi ri swi vula yini mpela ni beleni qingo mingiseri hi nomo lowu eka
1: hi beleni qingo hi nomo lowu eka 0637307890 kumbe 0631320818
0: hi teka mingiseri wo sungula ta burisana na vona mi lemo yeni mingiseri wa Vision FM va balekile hi ndlela leyi wana mingiseri a hi trembeni va ta tlhela vuya nakambe kwembe ra ku hiwa a ri na murhu xana leswiwani mingiseri wa Vision FM swi vula yini hi beleni qingo la ka 0637307890 u nga ha tlhela u rhumela mavonelo ya wena kusuka le eka WhatsApp wena mingiseri u nga hi rhumela nkandziyiso kumbexana i nga hi rhumela kahle ku ri papila mina ni ta ri teka ni risa kahle emoyeni ri hlayiwa emoyeni mi le moyeni mingiseri wa Vision FM ri perile hi pfukile swinene mwana mina n'wana mi ri njhani ku pfuka a hi twineni u suka eka n'wina kwembe ro hiwa a ri na murhu ni mi chiperine a hi twineni u suka eka n'wina a swi pfuni nchumu ni hi mi twa kahle kese ngopfu kokwana wa daki mi tlhela mbula tala mo ka ha namuhla swi lahlini swo rhwerhwe kese ngopfu na mingiseri kokwana wa daki la giyani la mativana la giyani hi na vayingiseri lebyikulu kumbe mingiseri ya FM va ri swi lahlini va ri swi olovini kambe ke mina ni vula tani ku loko a ku ri ka xitumbeta nkhavi a hi ta vula tani hi ku ko tititititi eka xiyani moya mpela mingiseri wa Vision FM ko vona mingiseri lava nga hi rhumela mavonelo ya vona hi twa leswaku vona va angule va ku yini kokwana wa daki laha giyani mingiseri ya FM n'wina mi angula ma ku yini eka madyambu ya sikwara namuntlha ku wa kwembe ra ku hiwa a ri na murhu xana swi vula yini leswiwani mi le moyeni mingiseri wa Vision FM ri perile mi le moyeni halo ahe hi pfukile swinene n'wina minjhani papa ina
2: swi vula leswaku xilo xa ku nyikiwa ngingashikalali kuso kumbe kusola.
0: E-e, a wu fanelangi sona ni. Ni bula na mani mativa?
2: Nukiri a babanana.
0: La babanana. Ni khense ngopfu mativa tatana Nukiri la babanana. Hlayisekani mbona madyambu lamanene. Inkomo swinene ngopfu mativa la babanana. Mr. B Nukiri. Boko hi kona. Brachop. Ni kona eka nongonoko eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Mingisering FM hi languteni kahle na xivuriso. Kwembe ra ku hiwa a ri na murhu. Xana leswiwani mingiseri swi vula yini? Siku ra namuntlha i nga ri swi ri a hi bohangi na a hi tweneni lavawani milimoyeni mingiseri wa Vision FM. Mingiseri milimoyeni. Kona mingiseri a hi kandziyeni laha hi va karhi hi famba hi ndlela leyi wena mingiseri ya Vision FM hi le ku tekeni ka mavonelo hinkwawo ni le ku mboneni n'wina mi nga le ku hi rhumeleni ka mavonelo kusuka le eka WhatsApp hi le ku ta va karhi hi ma teka na wona hi nomu lowu nga heteki mbilu hi ndlela leyi kambe ka yona mingiseri yisani mahlweni mi hi teka eriqinghweni laha ka 063 730 78.

0: Rele ya swiharhi no tlhela swi tisa ntumbuluko ni vutomi famba-famba bya siku na siku. Hi langutene kahle na xivuriso mingisero wa Vision FM lexi nge kuwa ro rhiwa a ri na murhu. Leslie wa Rondozi a vula kahle ku xilo xa ku nyikiwa a va soli. Mingisero wa Vision FM n'wina mi ri yini? I Leslie wa Rondozi kusuka la Bushbuck Ridge. Xilo xa ku nyikiwa a va soli. A hi twaneni mingiseri la ka WhatsApp swa ku vona va angula va ku yini eka madyambu lamawani. Hayi kona mingiseri ni lava ku mi teka kahle ni mi twa ni le moyeni. Mun'wani tlhela ni ku ta mingisero wa Vision FM hi ta va karhi hi mi teka sweswi le ka WhatsApp no la ku lunghisanyana ni kandzanyana strongo laha hi ndlela leyiwani. Mingiseri kuwa rohiwa a ri na murhu, xana leswiwani mingisela Vision FM swi vula yini hi ku twisisa ka wena? Hi beleni qingho la ka 0637307890 kumbexana 0631320818 hi kona i kuma kona na mingiseri wa Vision FM. Beleni qingho kumbexana i ni kuma le eka WhatsApp. Mina ni ta ku teka ni ku yisa emahlweni hi burisana mina na wena ni twa kusuka eka wena swa wena u angula u ku yini mingiseri wa Vision FM eka madyambu siku ra namuntlha eka xivuriso xa xitsonga lexi nga langutana na xona lexi ngo kwembe rohiwa a ri na murhu swi vula yini mpela mingisela Vision FM?
1: Ahee muhaxi, kwembe rohiwa a ri na murhi swi vula ku swakudya swo phameriwa a swi xurhisi. Inkomu
0: inkomu mpela va ku swakudya swo phameriwa a swi xurhisi. A hi mina ni vula ku fana na mingiseri i mavonelo ya mingiseri wa radioni. A hi tekeni lava one va balekile mativa na mi nga baleki mingiseri mi nga baleki mativa kaya loko mina ni mi teka tshamisani kwalayo ka xiyeni moya hi ta burisana na mina na n'wina. A hi twaneni lava wani mingiseri wa Vision FM.
2: Ahee ripele munhu a nga kolwi swilo swa ku nyikiwa i kolwa hi leswi swi nga swa yena hikuva i swa yena hi laha ku nga heriki.
0: Kezi swinene ngo va vula tama ku munhu a nga kolwi hi swilo swo nyikiwa i kolwa hi swa yena hi laha ku nga heriki. Vamandla ni vuyelela hikokwalaho ka ku angula ka n'wina mingiseri 27 wa timinetse ku ri awara liya ya ntsevu yi ta va ya karhi yi ba. Hi beleni qingho mingiseri la ka 0637307890 kwembe rohiwa a ri na murhu xana leswiwani mingiseri wa Vision FM inaka mi ri leswi swi vula yini mingiseri wa Vision FM? A hi fambeni kahle hi risimu laha risimu ra matimba mingiseri ya Vision FM a hi ri tekeni kusuka le eka Black Myth a tirhisana kahle na Blizz Boy va vula kahle a xi kona mingiseri wa Vision FM a xi kona Black Myth tirhisana kahle na Sign Fresh ka wona Snipes va ku a xi kona eka nongonoko wa matimba no your purpose ku veka mina moyeni mingiseri ya FM ha paluxa leswaku mpelampela kwembe ro hiwa a ri na murhu swi vula yini ri perile mingiseri tiphine kahle risimu a xi kona Black Myth Sign Free xikan'we.

Jay John mingisela vinyi FM a tirhisana kahle na Vicket a ku olove hi nga rivali kahle na Magoda eka risimu ra rona mingisela ra thya kahle ku ri ku tshungula hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM a ri kona laha swivuriswa xitronga evutlhari bya ndhavuko lowu hundziseriwaka eka switukulwana hi ku vulavula leswaku dyondzisiwa mahanyelo lamanene ku tsundzuxiwa vanhu na ku hlayisa ndzhaka ya ririmi kambe ke wana mingiseri a hi langutene kahle na xivuriso lexi nge kwembe ra ku hiwa a ri na murhu kumbe xani kwembe ro hiwa a ri na murhu xivuriso lexiwani mingiseri xi vula leswaku ri nchumu lowu i nyikiwaka wona wa mahala u nge tiphini hi wona hi laha u lavaka ha kona kumbe a wu hlweli ku hela hi wun'wana hundzuluxa mingiseri ya UNFM hi nga vula hi ku nchumu lowu i nyikiwaka wona wa mahala u nga ka u nga kumi ku hetisekile hi ku landza ku rhandza ka wena u fanele ku khensa leswi u swi kumeke matirhiselo ya xivuriso lexiwani mingiseri xikombiso a nga hlwelangi ku hundzuka xisiwana endzhaku ka loko a nyikiwile mali hikuva kwembe ro hiwa a ri na murhu ematirhiselo ya kona na mingiseri nhlamusela nchumu lowu u nyikiwaka wona wa mahala lowu u nga wu tirhelangiki hakanyingi a wu kumi lowu nga lowunene swinene naswona u nge tiphini hi wona hi ku helela loko mi lava ku xi tirhisa mingiseri wa Vision FM xikombiso a nga hlwelangi ku hundzuka xisiwana endzhaku ka loko a nyikiwile mali hikuva kwembe ro hiwa a ri na murhu eka ririmi tin'wani xipedi hi nga vula ku lerotsila ho fihwa hali na hudu nga xivenda furi launewa a li na khobvu in English a pumpkin which is given does not have a soap pucho yoyo mingiseri a fambeni kahle hi ya twa leswaku mpelampela bishop pastor malaya gpo mi yi khomele yini eka madya ya masikwana namuntlha vonani wa ta hosi yesu kusuka kahle le ka philadelphia risimu leriwani ri hisa kahle ku ya twa nchumayelo eka madyambu ya siku ra namuntlha na mingiseri eka ku gimeta nongonoko wa matimba no your purpose na ta swiwana mingiseri a hi tekeni bishop laha handle laha

0: erisimu ra ximoya mingiseri wa Vision FM vonani wa ta hosi swi tlambiwe kahle Philadelphia worshipers va tirhisana kahle na Pastor Rudolph eka risimu leriwana na mingiseri wa Vision FM kambe ke eka swona hinkwaswo Pastor Malaji PO va kona eka madyambu lamawani eka nongonoko wa matimba no your purpose ku ta hi phamela kahle rita ra xikwembu eka madyambu lamawani kambe ke wena mingiseri hambi swi ri tani a mi hlangane kahle na jara ka dronga chopa the MC ku sukela kahle le ka awar liya ya nharhu ku ta fika kwalawani hi kongomaka ku ya le ka awar liya ya ntsevu hi tlhela hlangana kambe mingisera ya FM eka siku ra mundruku hi nkarhi lowu fanaka exikarhi ka awar liya yawani ya nharhu ku ya fika le ka awar liya ya ntsevu eka nongonoko no your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena nongonoko vutivi i matimba wa landrela endzhaku ka nchumayelo na Bishop PO Malaji kambe ke nongonoko vutivi i matimba u landzela kahle na nkulukumba mihlengwe ebabangu ku famba ka yena ka xiyani moya u kona JR la ka awari leya nkombo ka fikele ka awari leya nhungu na ta mitlangu kambe ke Bobby Rob Robert Mahori eka nongonoko dyondzo i ri voneni ku ya fika le henhla henhla le ka manongonoko ta welana eka awari leya ya khume fika le ka awari leya khume mbirhi kutani ke Bratebza Tebogo u ta va ri kona ka awari leya ya khume mbirhi ku ya fikele ka awari leya ya nharhu eka nongonoko wa matimba swihlovo swa vutivi kambe ke eka swana hinkwaswo mingiseri ri ba mandla ni vuyelela hikokwalaho ka vuyingiseri bya n'wina hinkwakonkwako lomu a mi ni yingisele mi ri kona kule kusuhi hinkwakonkwako ni ba mandla ni vuyelela kambe ke wena mingiseri mi nga wu phiwi hi nongonoko eka siku ra mundruku hi ndlela yaleyo wa vunharhu ra kahle na mingiseri awari leya nharhu ya fika eka awara ya ntsevu mi hlangana kahle na Chopper the MC eka Vision FM 88.5 90.0 92.8 ku ya fika le eka 101.7 megahertz ni mrhandza ni nga pimi vayingiseri va Vision FM hinkwako kwako lomi ni twaka kahle mi ri kona salami tiphina kahle mina ngonoko hinkwayo ya Vision FM leyi landzelaka endzhaku ka leswi
1: timba ra Yeso Kreste wa Nazareta ma hlanganile.

Instagram ndroko ita ba itsa meka tlela ka 12 kuya le ka 10 the maximum temperature palaborwa eka Instagram ndroko ita ba itsa meka tlela ya ka 14 kuya le ka 12 itsumela kahle ndawu le tata Giyani lang tata minimum na the maximum temperature Giyani eka Instagram ndroko mingisa vision ya 5 ita ba itsa meka tlela ka 13 kuya le ka 22 helang tata doroba ra malamulele eka Instagram ndroko lang tata minimum na the maximum temperature ita ba itsa meka tlela ka 13 kuya le ka makume mbirimbiri elang ta kahle tho ya ndo leswi ri nga ta va ri se swona yi ta va yi tshame kahle laha ka 13 ku ya le ka 21 hi languta kahle doroba leriya ra Musina eka siku ra mundzuku hi languta ti-minimum na ti-maximum temperature yi ta va yi tshame kahle laya ka loko hi languta ti-minimum na ti-maximum temperature eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laya ka 13 ku ya le ka 23 kasi loko hi languta mukopani miyingiseriwa Vision FM eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laya eka 9 ku ya le ka 21 kasi loko hi languta Thabazimbi eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laya ka 8 ku ya le ka 23 hi languta mukopani eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laya eka 9 ku ya le ka 21 hi languta kahle Bilabila eka siku ra mundzuku miyingiseriwa Vision FM the minimum na the maximum temperature yi ta va yi tshame kahle laya ka 8 ku ya le ka 22 kasi loko hi languta etindhawu letiya ta Fitakgomo eka siku ra mundzuku hi languta ti-minimum na ti-maximum temperature yi ta va yi tshame kahle laya ka 10 ku ya le ka 22 hi languta kahle Lebowakgomo eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laya ka 9 ku ya le ka 20 hi gimeta kahle hikuva hi languta doroba ra Polokwane ku nga ntsindza wa xifundzankulu xa Limpopo eka siku ra mundzuku Polokwane yi ta va yi tshame kahle laya ka 9 ku ya le ka 18 hi leswi ri nga ta va ri se swona ka yin'wana ya madoroba ya xifundzankulu xa Limpopo loko hi langusile ti-minimum na ti-maximum temperature leswi ri nga ta va ri xise xiswona hi fikisa sweswo emakumu na nongonoko wa mahungu vutivi hi matimba miyingiseriwa Vision FM Carry Cancer eka vatirhikulorima loko nga ri Gacheni Desmond Dlovu loyi a nga hi vikela 2 eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ririmi ra Xitsonga kasi hi cancer na le ka ma loko nga ri Bob Rob Robert Mahori ku nga yena etintambyini a ri kona eka madyambu ya siku ra namuntlha kusuka ka mina hlawula ni mavasa ni ra ni mahlweni mi tiphina minongonoko hinkwayo ya Vision FM kona JR nongonoko wa ta mitlangu ri perini.

0: aswa ha lavizeni vulavulela swo tala ni mara tsona risimu ha ri vulavula swo tala swinene hi mitlangu ya World Cup leyi nga ta va kona hi karhi ku lo sala masiku loko swo lava hi nga kuma mbirha ni hileswaku mitlangu ya World Cup yi kumaka yi sungula hi ndlela yoleyo loko swo lava hi nga vulavula se siku rin'we ku loko ri xa ra mundzuku se hi ta va karhi hi tlhela tawara hawu ku lo sala ntsena 24 hours ku ti kuma karhi World Cup yi ka yi sungula ku ri ntlangu wo sungulasungula wa Afrika-Dzonga swi le ku endlekeni swilo eka World Cup leyi vavatin'wana tipempe van'wana a va kota ku nghena ivi swipano swin'wana va tlanga swipano swin'wana a vona le va le ku sechiwasechiweni masivona ku loko ti le ku vuyeni swinene ti le ku vuyeni swinene hala ya World Cup ya le America swinene a kuma sarika swaku heyi ti ta vuya loko ku lo sala ntsena masiku mambirhi na tawara tingari leswaku World Cup yi tikumaka yi sungula hi ndlela yo yaleyo ni pfumeleni no ku amukela ka 88.5 90.0 92.8 na 101.7 MHz FM hi laha u ningisaka u ri kona wena mingiselo wa mina kumbe laha u ni kuma swihondzo leswi kahle leswi swihondzo leswi u ni kumaka swona ni pfumeleni nakambe ni bamanja ni vuyelela eka nkulu wa munhu ku va a niseyele xikadzaya lexi ni nga rivali kusukala ka mpundzu leyi ka pfuka u ti tirhela ka n'wana mansara lava nga pfula siku ra hina mumi ni ku a no pfala ni mara ni ta va nga ni koka xipfalo eka ntsongontsongo hi ndlela yo yaleyo mpfumeleni ni vula ni ku u nga ni kumana kambe laha ka www.visionfm.co.za audio streaming xa hina xexane loko swi lava lama kumelanga ku .za loko swi lava hi ndlela yo yaleyo ni pfumeleni ni vula ni ku xo hina ka siku namuntlha yi tshamisekile a ku na xa wu siya mani mbuya ni hinkwaswo swilo swi tshamisekile swi tshamiseke kahle hi ku loko nga ni langutela hi ta va karhi hi vhaka le ka xipano xa Buduza Celtic ta karhi hi vulavula na Mzaberi hi 20:07 hi ndlela yo yaleyo va hi byele leswaku hawa norho wa vona ku va tikumaka va tikuma status halaya ka NFD wa ya mahlweni na ku se nkarhi wa sweswi va tshame njhani na vatlangi va vona na ku vatlangi va tika va tilulamisa leswaku vatlangi va ka nkarhi wa sweswi va tsumaka va tlangatlanga ti-tournament vatlangi va ku talatala kumbe va tsumaka va yisa migingiri ka vona mahlweni va ri karhi va ya va tlanga ti-tournament ni Mzaberi eku sunguleni loko vulavula na yena ka wa vona va ali ni kumbe va pfulele vatlangi va vona leswaku va tsumaka va tlanga ti-tournament teto hikuva vatlangi vo tala n'wana vona va va kume ti-tournamentini ka nkarhi wa sweswi va kumisa leswaku hawu a va lo yima ntsele leswaku n'wana wa xipana ne u tikuma karhi a lava a tikuma karhi a lava vudyelo bya rihlaza hala yake NFD hi ndlela yeleyo va ka va kumisa leswaku na loko va ka va nga xi kumisi tasani va talwa hi matimba leswaku va loko va vuya nakambe ka sizini leyitaka va tikuma ka va promotiwa hi ndlela yo yaleyo no kumba xikavona xikomba nkarhi xa mina laha xi ndzile leswaku se i 19:07 hi ndlela yo yaleyo ni ku ta vulavula hi mitlangu ya World Cup leyi nga tikumaka ya mahlweni lexi xi hi nga vulaku a xi le ku fambeni ka kahle hi vona n'wa tipempe van'wana hayi va suka va fa va tlhela kwale va gawa n'wina nga ku hambi lulamelaka van'wana ga mi nghena etikweni ra hina hi tivi ku ku humelele America le hambi hi to hi hlawula mbala hambi hi to yini a hi swi tivi hikuva n'wa tipempe van'wana a va tikumbaka va kota ku fikelela ku ya tlanga kumbe ku fikelela ka fambisa mitlangu leyo ya World Cup hi ndlela yaleyo hambi swi vula yini eka CAF kumbe eka SAFA leswi loko xiyimo xi titala ku va n'wa tipempe va nga koti ku fikelela ku ya fambisa mitlangu le America le na swipanu swi tikumaka swi le swin'wana swi nga leswaku swona a swi le ku khomeni ka kahle hi emaendlelo kumbe mafambisele hala ya America swi nga ta tlanga mitlangu ya swona kona swipanu swin'wana masiva swipanu swa ku fana na Iraq va kombisa leswaku vongo ya ntsena va tlanga mitlangu ya vona loko va karhi va tlanga ivi loko heta ku tlanga va nga tikumaka va tlhelela ekaya ndlela ka ntlangu wun'wana na wun'wana lowu va nga tikumaka va wu tlanga hi nga tlhela leswaku va spenda mali munhu ku siku na siku swi loko va tlanga namuntlha ivi va tlhela va ku va tlanga nakambe hi ravuntlhanu va fanele va heta ku tlanga namuntlha va flya va ya ku tlhelela kaya ivi hi ravuntlhanu va ta nakambe va tlanga va heta ku tlanga va flya va tlhelela kaya ndza swi vona leswaku heyi himpela ku le ku tikeni ka World Cup leyi nga kona mara World Cup leyi nga na ntirho mahlwaya ya ngati leyi nga n'wana n'wana nkarhi sweswi a lava ku vona ku ta humelela yini loko a ku humelela swihungwahungwa swa ku fana leswi mara sweswo hinkwaswo ni pfumeleni ni vula leswaku tiyana kuma basi eka siku ra mundzuku hi ta swi khumba swa ku fana na sweswikumbe swihungwahungwa leswi nga kona halaya enarini America hi ndlela yo yaleyo ndzi loko mi vona ni hleka laha ni nga tshamaka laha va kombise emitlangu luya wa xiyimo xa le henhle Lionel Messi a karhi a rila se ni vona va n'wi zuma ngopfu hambileswi a ri le kule a tikombaka i le ku rileni va ze va n'wi zuma va n'wi yisala kusuhana swi kombaka i le ku rileni a ku ri loko va hluriwa ni eka final loko va hluriwa eka final a nga ri loko va wina ni a ku ri loko va hluriwa eka final hi ndlela yaleyo a nga tikuma karhi a karhi a karhi a rila hi ndlela ya yaleyo, ni vonaka vatlangi va ku hambanahambana na vona va ka kombisa ku rila. Ni tsundzukana loko Martinez a cina ne a cina loko a heta ku save xipani lexiya xa mani ka xipani xa Argentina loko va hlwele xipani xa France eka World Cup leyi humaka eka yona, laha World Cup leyi yi nga va ka fanani ntsena ne yi va yi ri na 6 goals hi laha hi nga vona tipenalty ta ne i timbirhi kumbe i tinharhu nga ku mune wa tipenalty nga tikumeka ti humelela eka ntlangu wolowo kumbe ka fana leyi yaleyo. Hi nga rivali van'wana va kumisa leswaku ka tifanele ti nga tlanga hinkwato goal leyi nga fika yi koriwa kumbisa gobo leyi yi koriwima yive yi nga nangutinanguti kahle entlangu lowu a wu ri kona xikarhi xipani xa Netherlands nani na Spain laha Afrika-Dzonga 2010 kumbisa leswaku hawu bolo leyi nga kora hi nani Andre Ernest bolo liya yi ve yi na ku engele tin'wana ta ku ngo a chekawa kahle mara sweswo a swi tsikeni hi ku xipani xa Spain fike ku ri xona va hlule eka final yo yaleyo laha hi nga vona va tlhela va hluriwa eka season eka World Cup leyi landzelaka va hluriwa ku va va xipani xa Netherlands laha hi nga vona header ya matimba yi ta kumaka yi nga humaka nani ka Van Persie a swi vamaka loko ze hi kota ku yi jekula bolo yi famba kahle leswi na leswi a nga yi jekurisa swona hi nhloko heyi hi nga vula leswaku hawa glorious goal kumbe what a header liya mavuta loko mi nga mi vonavona mitlangu ya bolo ya milenge va twa va ku what a header what a glorious goal hi nga vula leswaku hawa liya yi jekuriwini hi nhloko hi ndlela yena Van Persie va tikumaka va vuyesetela eka xipano xa mana xipano xa Spain hi ndlela yaleyo va hlwile tibolo ta ntlhanu ne i nga va hlwile tibolo ta ntlhanu a va kwatini laha va kwatini va ku hawa leswi va nga hendla nhlwena 2010 na hina hi ta swi vona hi ta va karhi hi va endla swona. Kasi ntlangu wun'wana ne lowu nga le ku vulavuleni swina kumbe ntlangu wu nga siya matimu eka ntlangu wa bola milenge loko ya vulavula hi World Cup i ntlangu wa xikarhi ka xipano xa mani ka xipano xa Brazil na xipano lexiya xa mani ka xipano xa Germany. Ntlangu lowu xipano xa wuye ka aftime ne onge xipano xa Germany a xi hose 5 wa tibolo hi lomisa swi vona swaku hei ya i fanele a nga ri fanele ku va ntlangu lowu a wu tika ntlangu lowu a vula swo tala swinene eka xipano xa Brazil hi ndlela yo yaleyo mara eyi va Germany va tikumaka va tirha ne hi vona va nani va Thomas Muller va karhi va tirha va tirha va tlangu va ku hambanahambana na Cruz va karhi va tirha ka xipano xa Germany va kha va ku kumisa leswaku ha mpela ka hi maGermany leswaku va Brazil lava vona va tiva ntlangu wa bola milenge ta va kuma leswaku na ntlangu wa bola milenge ha wu tiva ivi va Brazil va kha loko va cina va ri samba ne ivi ndlela leyi va kha loko ma cina sweswo hina hi ta kota karhi hi hosa tibolet kuma karhi hi tshamiseka kahle eka ntlangu wa hina wa bolo ya milenge pfumela ka nkarhi wa sweswa ne loko vuya na mina na wena ha tikuma hi karhi hi ya mahlweni hi karhi hi yisa nongonoko wa hina swa mitlangu eka Vision FM mina no hundza hi laha loko hi vuya tikuma hi karhi hi ya mahlweni hi ndlela yo yaleye ni pfumeleli mina ni kandziya laha no kawu lava le makete la vona va hi khomeleni hi ndlela yo yaleye munhu
1: Sunbake has something exciting planned for all our Sunbakers. Now your favorite bread is bringing you a brand new exciting Sunbake treat. As you know, Sunbake is a source of vitamin D which helps with the normal function of your immune system. Sunbake is also a source of calcium which is necessary to keep your teeth and bones strong. Sunbake is free of cholesterol for a healthy heart. Sunbake is a source of dietary fiber and most of all, Sunbake is great tasting. Sunbake gives your family more of delicious and nutritious meal to keep your tummy full for longer. So, what more can Sunbake gives you? Everyone deserves to treat themselves once in a while.
2: Breathing fresher under the sun. Sunbake.
3: Alliance in Motion Global. Kgwebo ya go rekisa ditsweletswa. Re rekisa ditsweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thuša go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tša go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setsweletswa se se kaone-kaone lefaseng ka bophara. Ditsweletswa tša rena di diilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na ditlamorago tša matlhakore, side effect. Batho ka moka ba ratang go thoma makgwebo or go ba le mishongwana wa ka thoko go taleletsa mogolo wa gago kgwebo ke ye le yana ona go bapatsa le lekotswe ebile le tlhatsetswe ba go ba le kgatlhego etane le tlhakane le bao ba setsego ba dirile dimilione matsatsi a o swara di-presentation ke la bone le lengwe le lengwe kwa moruti Emmanuel Assembly Church ga moruti Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le Tess Ramathoka go 076-675-1298 le WhatsApp e gona goba Pastor Ramathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242 company ya rena e bitswa Phela o Phidiše e le go tlasega ya WHM ya Mrs. Manganyi.
4: Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz. Samanahina.

tinsimu leti tlangiwaka halaya eAmerika eSpain swi ka swi tlangatlanga mitlangu ya swona kumbe swi ka swi yimbelela tinsimu ta swona ta ku hambanahambana va kha va tlangela mani va kha va tlangela kumbe va kha va nyika nseketelo eka vatlangi va vona kumbe eka tiko ra vona hi ndlela yaleyo. Tsundzuka leswaku tiko rin'wana na rin'wana ri na ntlangu kumbe ri na risimu leri wa ku yimbelela ku rona ni majaha ya kota ku tirha hi matimba hi ndlela yaleyo. Na ta xikomba nkarhi xa mina xi ri 18 past 7 hi ndlela yo yaleyo mutaku loko yi ku 20 pasa ni ti kuma nga ni hlangana na mdzaberi kusuka laya eka xipani xa ya nga bula hi swona leswaku va tikumaka va huma hala Phalaborwa va kha va dzabela xipani xa Phalaborwa hi ndlela yo yaleyo maka nkarhi wa sweswi loko na ndla lisa ni kumbe loko simu rera ya mahlweni mina ndzi kuma nkarhi ni landza mdzaberi hi ndlela yo yaleyo.

Ya andri nga ku hlangana msa birla komba onge network ile ku ale mina bona tuma gari hlangana endlela le mantola ya mathimba leso kuna vakoma ne ivi network nga ku ile ku ale na loko mina na msa bir la ku bula network rawa lavan swanwina ndo kota ku bula swona ndavani karini ni valava lava msa bir ni vya na bona endlela ya leye mina bona ta vakari bula ku vada ebyele soku xipano nga karasi xitukuma nga xilulamele njhani kumbe va lulamisele yini tanihi xipano hi ndlela yo yaleyo loko a va languta mitlangu ya vona leyi va nga tikumaka va yisa mahlweni na ku mpelampela no rhula wa vona u tikumaka va tlanga NFT ka season leyi taka wu tikuma wu karhi wu ku yala emakumu na kumbe wu tikumaka se wu karhi wu humelela ke leswi hi nga ta va karhi hi languta swona hi ndlela yo yaleye hi karhi hi languta leswaku pumhelela yini mpelampela emintlangwini hi ndlela yo yaleye mpfumelele mingiseri wa mina mina ni vula leswaku hawa nonoko a tikumaka ya mahlweni ane hi ndlela yo yaleye ivi ku na swi tala swinene leswi tikumaka swi ndlakandleka ni eka ntlangu wa bolo ya milenge hi ndlela yo yaleye ni le ku zameni matimba swinene ku tikuma ngani lava ngani lava na mzabiri hi ndlela yo yaleye mara mzabiri swi tikomba onge andle ko va kumeni talo ya matimba loko swo humelela hi va kuma before hi fika makumu na nongonoko wa hina siku ra namuntlha hi ta bula na vona hi ndlela yo yaleye ka nkarhi wa sweswi na mahlweni ka ni tikuma ngani lala mzabiri ni kha ni vula leswaku khale u nga va kuma ne a ti kumakarhi hi vona swaku ya ku ya ku ya mahlweni mani ta leswi.

ya hi look ticking look ticking look ticking look alle network ndlela ya le mara swivulu kawa emakumka swona ne atikuma gare ba za mabiri ku network yi tsai pfumela ku kuma mara swa fanga muya na bona yi chupukela andi ku la vanga kona kumbe ku humela yini ndlela yo ya leye ni pfumela ne vula ni ku nonoko kwete amahlwana swivulu loko mzabiri nga va kumaka ne nongonoko a wu emahlweni hi ndlela yoyaleyo mpfumeleli ni vula nakambe ni vula swa ku fana leswi ni ku mitlangu yi ta va yi ri kona kumbe mitlangu ni nga languteriwa hi yi nga tikuma yi languteriwa hi mayele ya vhiki yi ta va yi ri kona ka yisi va yisa majaha va kha va yisa migingiriko ya vona mahlweni ya ntlangu wa bolo ya milenge. Mpfumeleli nakambe ni vulavula katsongo hi mitlangu liya ya tsanini Masters Football League leyi nga ta ku va yi khomeriwa laha Xipungu Village, yi nga ta vona xipani xa Nzangoma Masters ani va ta tlunga ntlangu na xipani xa Muyima Masters ivi xipani xa Zix Masters one na vona va ta tikuma ka va ya emahlweni na xipani xa Xivambu hi ndlela yo yaleyo. Mpfumeleli nakambe ni vula ni ku hawa swilo swinene swi le ku tikumaka swi fambisa kumbe swilo swi kumaka swi famba hi ndlela yaleyo. Xipani xa Biscuits va ta tlanga na xipani xa Muyima ivi va ta vuya rindza ka rivala ivi xipani xa Mangara xipani xa Vento Park va tlanga na xipani xa Xivambu ivi loko ni languta nakambe mitlangu yi nga ta tikumaka ya mahlweni nakambe ni xipani xa Nzangoma Masters va tlanga riveni Biscuits ivi Vento Park va pfala rivala ni xipani xa Nzangoma Zix emitlangu yi nga ta va kona hala Xipungu loko mitlangu yi nga nanguteriwaka kona hala Xipungu hi ndlela yo yaleyo. Mpfumeleli nakambe miyingiseriwa Vision FM ni vula ni ku mitlangu laha ni nga kombisa leswaku ha yona ntsena yi nga ta tikumaka ya mahlweni yi ta va kona ka na mitlangu yin'wana hala Thaving hi ndlela leyi nga ta tikumaka ya mahlweni na yona eka mitlangu ya ku hambana kumbe mitlangu leyi nga ta tikumaka yi ya emahlweni eka yin'wana ya mitlangu leyi nga yi kombaka leswaku na yona yi ta tikumaka yi ya emahlweni kumbe yi nga languta na katsongo hi hala Mopani Masters League lava nga tikumaka va ya mahlweni hi ndlela leyi kumbe va tikumaka va ya mahlweni va kha va languta leswaku na vona va tikumaka va hetisa mitlangu ya vona eka weekend leyi ya ka vona va nga lwisala hi ntlangu ku ri un'we ntsena va kombisa leswaku eka xiyimo xo sungula exipani xa nkowankowa Masters ivi va tshame kahle hi 56 point ivi Mtupa Masters va tshama ka xiyimo xa vumbirhi hi 54 point ivi Wisani Masters va tshama kahle ni eka xiyimo xa vunharhu hi 48 point xipani xa bolo na va ri bolo South Masters va tshama ka xiyimo xa vumune ivi 015 va tshama ka xiyimo xa vuntlhanu le hansi leyi xipani xa KS Masters xipani xa Dan United xipani xa Julius United na xipanu ya xipani leswi nga tikumaka tshama le hansi le hi ndlela yo yaleka xipanu naswona swi kona leswi kumbaka swi nga heta kumaka swi heta mitlangu ya swona hi ndlela yo yaleyo na yona va kha va languta leswaku mpelampela xipani xa vona swi tshamiseke kahle kumbe xipani xa vona swi kumaka swi tshamiseka kahle loko va yi tlanga mitlangu ya vona mahele yi nga ta kumaka yi hetisa kumbe mitlangu leyi nga ta kumaka yi yisiwa emahlweni hi ndlela ye yaleye ni kha ni languta liya leswaku tikumaka ku humelela yini eka mitlangu yin'wana ya ku hambanahambana kasi miehleketa ku veka mitlangu leya ti-playoff na yona leyi nga tikumaka ya mahlweni a nga vona xipani xa mana xipani xa mpheni xi karhi xi ya emahlweni hi ndlela yaleyo kumbe va tikumaka va tsandzekile ku tikumaka va humelela ku yisa emahlweni norho wa vona ku tikumaka va tlangeke NFD nga vona xipani xa Hope ku ri vona va nga tlakula xidyodyo xexo kumbe nga vona va tikumaka kuma va kha va kuma promotion ya ku ya nghena nakambe eka NFD eka season leyi taka kumbe eka season leyi va nga languta na yona leswaku ri tikhapi fika makumu ni yi ta tikumaka ya emahlweni hi ndlela yo yaleyo kumbe yi ta tikumaka ya mahlweni a swipani kumisaka swa nkarhi sweswi va tshamiseke kahle kumbe tikumaka va tshamiseka kahle va nga rhandzisa ka ntshikelelo va kha va languta leswaku mpelampela swipanu swi tshamisekile ke kumbe swipani swa swi tshamisekile ke loko va sungula nakambe season ya vona ka season leyi taka hi ndlela yo yaleyo ka nkarhi wa sweswi loko na ta xipfumakarhi xa mina xi ndzela leswaku 28:07 na busy na na ku tlhela ni zama nakambe mzabiri ni vone va ni nga ku va na highlight yini lava ka house yi nga ku swi tshamisekile monda lesi ni kota ku landza mzabiri hi ndlela yo yaleyo.

leye ingabona isipani sha ngobe masipala ngobe Liverpool ngobe Red Hunters na ngobe ebari ngobe Brothers bakuma ngabaya mahlweni njalo na ngobe Tufa Joy na ngobe Red Hunters United bangathi kuma ngabaqanga indlela umuntu kuma ngabaya something rika bona amahlweni ntlangu wa bola ya milenge emahela vhiki laha ku ri mitlangu n'wana ya xiyimo xa le henhla swinene kasi mitlangu nte a yona ntsena ne loko ka ha tlangeriwa n'hweti ya vantshwa ivi va n'wi va fika laha va ku na hina ka hela ku tlangela n'hweti ya vantshwa hi ndlela yin'wani ku na tournament leyi nga kunguhati kumbe tournament leyi va nga kunguhata ku va yi hosta halaya eka Mandlakazi girawundi leyi ya Dynamosa ni ku seka tournament leyi ta va tlangiwa hi kusuka hi ti-16 ya tlangiwa hi ti-20 hi tlhela yi tlangiwa 21 hi ndlela yo yaleye a kombisa leswaku ti-21 ku ta ka ku tlanga ti-final a kombisa leswaku lava nga ta heta ka xiyimo xo sungula laha ku na butsa la lava nga ta heta ka xiyimo xo sungula va ta tumaka va famba na kit na mali ku ringana 8,000 ivi va nga ta heta ka xiyimo xa vumbirhi va tlha ku famba na mali ku ringana 4,000 na kit va ka kombisa leswaku lava va tsakelaka ku tikuma va titsarisa eka tournament leyi ku titsarisela ntsena i 1,000 ku tikuma karhi i joyina tournament yo yaleye va tlha va kombisa leswaku i nga humesa deposit ya 600 ku tikuma karhi i titsarisela ku nghena tlhela ku kombisa leswaku thos ya vona yi ta va hi ti-15 ta June hi 3 o'clock hi ndlela yo yaleye lava nga tlhela ku kombisa leswaku loko mi laya information ku tala tali tournament leyi mi nga fonela nomboro ya 0791268291 hi ndlela yo yaleye va nga kombisa leswaku tournament leyi va nga yi kunguhata ku tikuma ka ya mahlweni halaya ivi le hansi leyi va tsala va ku together we can move forward kumbe together we move forward hi ndlela yo yaleye va give support give play give va ri come support come play bleed our future hi ndlela yo yaleye karhi hi langutsa leswaku tikuma ka ku humelela yini entlangu wa bola ya milenge so mitlangu ya bola ya milenge yi tikuma ka nkiwa leyi i mitlangu leyi nga ta tikuma ka va kombisa leswaku aim ya tournament leyi vona laha va ri va aim ya vona ku tikuma ka va encourage vantshwa leswaku va tikuma ka va ta eku tsariseni kumbe va tikuma ka va titsarisela ku vota loko masiku lama ya ku vota ya tikuma ka ya mahlweni ta swava ku vona va tikuma ka va sungula kahlekahle hi ti-16 ta June va tlhela va yisa tournament ya vona mahlweni nakambe hi ti-20 na 21 langa ra ku tanga twaka ku ri masiku lama ya ku titsarisela ku vota hi ndlela yo yaleyo mpfumeleni nakambe mingiseri wa Vision FM na ta kuma nkarhi xa mina la xi ni byela xikan'wekan'we leswaku se i 25 minutes to 1 8 hi ndlela yaleyo mpfumeli nakambe ni vula ni ku xipano a swi tshamake hi mavoko va le ku titsaratsariseni eka vatlangi va ku hambanahambana kumbe va tikumaka va tsaratsarisa vatlangi va ku hambanahambana laha hi nga tlhela vona kambe eka xipano lexa mani i mani xipano lexi nga xipano ka va kombisa leswaku hi ku busy ngopfu i hala Naturian halano u tikombaka ku ri busy ngopfu loko ni kha ni languta nakambe loko hina hi tlangela siku ra ku velekiwa ti-30 ta June van'wani tikontiraka ta hela mo ntlangu wa bolo ntlangu wa bolo va ri tikontiraka ta vatlangi ti hela hi June loko na hi tlangela siku ro velekiwa hi ti-30 tikontiraka ta vatlangi titimhaka ti hela ka xipano xa Kaizer Chiefs hi nga vona Gastrin Serino ivi na Mthetho Nyombosi loyi na Pulemondi va ri va thoma wa fit na George Maco na Morrison va tikumaka va heta va karhi va contract ya vona ti kha ti fika emakumi hi ndlela yo yaleye ivi loko ni langutala kambe lava nge lava va sena contract yin'we i qelane na Ntwari lava va nga tikumaka va selele hi contract yin'we va ri vambirhi va kombisa leswaku xipano xa ka xi si busy swinene na ku cinca na kumbe no tikumaka xi ri busy swinene na ku lava ku cinca vatlangi kumbe ku tsarisa vatlangi vantshwa va nga tlhela ka sikula namuntlha hi nga vona ku lonciwa xikan'wekan'we tournament leyi tivekaka ya Toyota Cup hi ndlela leyi va kombisa leswaku xipano leyi lexi xi nga kona kumbe xipano lexi va nga xi kumaka nkarhi wa sweswane i xipano lexi vatlangi va xipano xa Kaizer Chiefs lava va ri swi rhandzwa nga xipano i nga mayima nga Knowledge Jimson na Billiard va ta va ri ka xona xipano xa Scotland hi ndlela yo yaleye kombisela leswaku lavambirhi Billiard na mani a nga sipana na Mson va tikuma ka va tlangile kumbe va tikuma ka va tlanga kona ka nkarhi wa sweswa kumbisa kusa xipano lexi ta kha xipesa na Kaizer Chiefs eka lonche leyi va nga yi lonca namuntlha ya Toyota Cup hi ndlela leyi ntlangu lowu va nga ta tlanga kahle hala Royal Mafokeng Stadium hala ya Rustenburg hi laha ntlangu lowu wu nga ta tikuma ka wu ya emahlweni hi ndlela yaleyo kumbisa ntlangu wu ta va wu ri hi awara ya nharhu 26 ta July hala Royal Mafokeng Stadium hi laha ntlangu wu nga ta va kona kumbisa leswaku kamara na swihungasi
ehe swa tsunga swa ka swi va swi ri kona.

Parler comme ça, ça non, le billard et il n'a assisté à four, je pense à Scotland. Avant 6 goals, parce que son il n'a assisté à 3 avant 4 goals. Il y a un global sur la semaine et qu'à caracavacha, je pense à casa chiefs. Il va comme ça, voilà, d'accord, on va voir la combat de cote, on va yarkona la ntlangu wa bolo ya milenge xipano xa Afrika xa Kaizer Chiefs na tsundzuka ku sungula ka ntlangu lowu xi tlanga na xipano xa Young Africa lexi nga xi boha swinene xa xipano kambe xipano xa Kaizer Chiefs xi tlanga xi luzekeriwa vona hi vona mpfhuka ku va tlanga mitlangu leya vona ya Toyota a va tshamba va hlula kambe hi nga vona ku ri lembe ra vona ku va hlula leyi loko va ta va karhi va hete pre-season ya vona laha kumisa swo va nga tsumaka va ya Germany loko va fika la Germany hanu va nga tsumaka va tlanga na xipano xa Dortmund eka World Cup leyi va nga ta va kha va yi tlanga hi ndlela ya yoyaleyo kumbe World Cup leyi nga ta va kha yi ya mahlweni ndlela a nga ri World Cup mani ku ri mitlangu leyi ya ku tikuma kha va lulamisela nguva ya vona yi nga ta ku tikuma kha yi sungula eka season leyi taka ya vo loko hi vulavula hi mitlangu bya nghenisa World Cup a swi nga mi hlamarisa ni a ni se na moya ka wa hungahunga leswaku hampela World Cup yi kwala nyongeni kwala ndlela yo yaleyo mpfumeleli nakambe ni hlometele kuma ka swi humelelani khale ka mitlangu wa xipano xa Kaizer Chiefs goalkeeper Daniel Akpay u tikuma nkarhi a humesa statement ya tsuma a kumisa leswaku hayi ka ntlangu wa bola milenge se yena i kole hi yo oxa hayi yi hambana yona kumisa leswaku loyi i khale ka mitlangu wa xipano xa Kaizer Chiefs xipano xa Moroka Silo xipano xa Chipa United na Marumo Gallant kumisa leswaku i fike ka PSL ne hi 2015 laha a nga fika a joyina spanu xipano xa Chipa United a nga tikuma khoma swinene ka xona kusuka ka xona i kongome ka xipano xa Kaizer Chiefs kusuka ka xipano xa Kaizer Chiefs a kongoma ka xipano xa Moroka Silos ivi a tlhela nakambe a tsuma ka xipano xa Marumo Gallant a kombisa nkarhi sweswi u tikuma karhi a vula leswaku hawa se yena ka ntlangu wa bola milenge hambi to hi kole yo oxa hambi i la ku vona swin'wana a hi tivi hi ta ku yima ri xitsakisaka ne service ya yena va hi vonini na ku tindlela vito tindlerini vito eka mitlangu ya ku hambanahambana i savini xipano xa Kaizer Chiefs eka yin'wana ya mitlangu ane a khoma van'wasa hlamalaka ku humelela yina hi Akpay a khoma swinene mara loko ta swibala swin'wana a swi pfa swi n'wi byela onge a ku na nchumu mara se swa swi vule nchumu ka yena ne leswi a nga endla swona u vula leswaku yena wu tirhile swinene eka ntlangu ya yena ya bolo ya milenge loko a tsuma karhi a hambana na spanu kumbe a tsuma karhi a ya mahlweni a karhi a hambana na spanu lexi a tsuma karhi kumbe a karhi a hambana ntlangu wa bolo ya milenge hi ku komisa ni pfumeleli nakambe ni vula ni ku hawa mina nkarhi wa sweswi ane loko swilo swa tshamisi sweswi xi karhi hi famba na swin'wana mina na wena karhi hi ya mahlweni loko u tani ku tlangela swin'wana ne u nga hlamala ni siku lo sala ntsena masiku yambirhi leswaku World Cup yi sungula se na ku tlangatlanga tinsimu leti hawa mi nga ze mi tsambilela ni i leswi swi nga swona kumbe leswi nga nkarhi wa sweswi swi tikumaka fambisa swona ku lo sala ntsena masiku mambirhi ane na 24 hours leswaku mitlangu leyi yi tikumaka yi sungula kumbe mitlangu yi tikumaka yi ya mahlweni hi ndlela yo yaleye pfumeleli nakambe ni vula ni ku hawu a ku na nchumu ane munhu ku twisa hi risimu ri ri yi leri leri risimu leri i ra Afrika-Dzonga.

masitwa musane eropa hini kan seketelo ka xipano xa Afrika-Dzonga lexi nga le lexi nga ta sungula ntlangu wa xona na xipano xa Mexico. A hi ntlangu lowu nga ta olova na ka ntsanana, ka ntlangu lowu ku vulaka ntiyiso, ntlangu nga ta olova na ka ntsanana ngopfungopfu lomu tlanga na ti-host a ku olovi nchumu, ku va kha ku ri tika, ka ku va kha ku tika hi ndlela yin'wana ya ku chavisa. Pfumele ni vula no ma vona loko swipano swi nga swi yisa mahlweni migingiriko ya swona kumbe swipano swi nga swi tshama kahle ka swi yisa mitlangu ya swona kha swi tshamiseka kahle ni party leyi ka nkarhi wa sweswi va nga vulaka leswaku va caf va endla yini hi yona hi loko va a ri karhi kumbe ntshikelelo va nga na wona sweswi u ku tikumaka va nga tipempela va tikumaka va suka lava ku va ya le America leyi va fambisa mitlangu leyi va fika va nga koti ku nghena va tikumaka va tlhelela ka hi ndlela ya yaleyo. A hi tivi ku swi vula yini sweswo kumbe tikumaka swi komba yini eka ntlangu wa bolo ya milenge nkarhi hi languta nakambe eka tindhawu ta ku hambanahambana hi ndlela yaleyo. Nga ku leswi swo sungula ku humelela leswi eka mitlangu ya bolo ya milenge loko swi fika laha ka ku se swi tikomba onge swin'wana a swi le ku fambeni ka kahle loko mi vona n'watipempa a suka loko n'watipempa a suka a famba a ku ya fambisa mitlangu ya bolo ya milenge loko a fika leswaku hawa wena hayi a ku nga ta ku nghena laha. Ni vona namuntlha ni vona Kevin De Bruyne namuntlha a karhi a sechiwa swinene masiku nanto hambi hi to vuhlayiseki hambi hi to yini byi le henhla a hi tivi ku humelela yini mara xi ka nkarhi wa sweswihanene xi ha hlamarisaka i ku ungulera ra fambaka mahlweni na xipano xa mana xipano xa Iraq a va pfumeleriwaki ku timaka va tshama le USA hi ndlela yo yaleyo. Hi nga tivi ku mhaka leyi yi ta va khoma kahle kumbe lava Iraq va byela ku hawa hi ti orala fixture kumbe hi nga hina ku ya hi ku anakeni va ala ku hi tanga le America kumbe va ala ku nghena America le ende lava va fambisa ntlangu wa bolo lava vona ya va ri yini hi swona ni ta va nga ni cheka nakambe eka siku ra mundzuku lerixaka ni nga ni vulava na tiyana kuma va ta ni kuma ni cheka ni ku leswi a ta ni byela leswi yena swi vula yini hi ndlela yo yaleye loko nga ni chekacheka eka tindhawu ta ku hambanahambana kumbe eka mahungu ya ku hambanahambana tiyana kuma vasi naswona hi yena a nga ta tikuma karhi a hi basisa leswaku hi nga tikuma hi karhi hi langutele yini hi ndlela yo yaleye kumbe swi vula yini ngopfungopfu leswi eka swipanu n'watipempe na lava nga kwale na yona safa hi yoxe yi ri yini kumbe kefe yoxe yi ri yini hi ndlela yo yaleyo loko swiyimo xi fike kwala.

Ivi loko ri la Afrika-Dzonga ni loko va ku fili ta swi toka mpelampela swi lava ku humelela na kwale eMexico kumbe kwala USA ni hi nga vula ka siku ra namuntlha leswaku hayi loko va kha va vulavula mitlangu leyi kumbe va kha va languta swa mitlangu yi fanele yi sungula ni va nga vula leswaku fili na ku hisa ro hisa hi ndlela yaleyo laha Afrika-Dzonga loko se masiku mambirhi se va swi vona leswaku hawa se hayi himpela swilo swi lava ku humelela loko ni sungula ku vona Leon Messi ni n'wi vone ePolokwane ni n'wi vone ePolokwane loko a yisa mitlangu ya yena emahlweni ya bola ya milenge na xipandi xa yenana xa Argentina a ri inanini a ri benchini a karhi a kombisaleswaku xipano xa vona xi tsukumaka swi famba kahle hi ndlela yo haleyo kumbe xipano xa xikumaka xi tirha kahle a xi ri tirha kahle ngopfu 2010 marita ka World Cup leyi nga landzela ne ni nga vula leswaku Leon Messi tsukuma karhi a tirha karhi a tlakula xipano xa manga xipano xa Argentina ka World Cup leyi nga tsumaka yi landzela laha hi nga vona na khale ka vatlangi va xipano xa Argentina phela le ka Argentina leyi vatlangi va tlanga ku fana na Maradona a ku ri na mitlangu wun'wana loyi a ni n'wi rhandza swinene eka xipano lexa nana xa Argentina a tlanga laha xikarhi laha a no tsakisana hi vito ra yena mitlangu loyi a n'wi kumanaku ku nga swi tlanga va Messi ni nga swi tlanga va Messi se va Maradona na vona a va tshikile mitlangu ya vona ya bolo ya milenge kumbe se hawa a va kole hi oxa ka ntlangu wa bolo ya milenge hi ndlela yoleyo Gabriel a tlanga la xikarhi laha swi vonaku hei ya himpela a ku ri n'wanuna loyi a ta swi vonaku bolo loyi hayi ku na leswi a swi lavaka a tlhela a va n'wanuna ya ni vona n'wanuna ni vula n'wanuna loyi wanuna xidzi a tlhela a va na tinyama tiyela leswi vona leswaku hei i ngo jolomba matsala loko hina hi tlanga bolo hi tlanga ku vava loko hi fika laha bloveni karhi hi tlanga mitlangu ya bolo ya milenge leyi loko o basa i kandziya play ya bloveni a wu tlhela ku vulavula vonaku sorry hikuva a wu twanga ku wena wena i nga kandziya hi matiyele ya vakulunguva lava hi tlanga na vona bolo hala bulobedi va bushi kumbe nkarhi hi tlanga na bushi bolo hala bulobedi ane ka xipani xa na xipani xa ku fana na swipani xa Mhlakeni Continental lava hi nga tlanga na vona a va yi tiva kahle Midpark va tlanga lava ni nga tlanga na vona va fika va vutisa va bushi hikwa hi tiva Midpark va ta ku byela switori swo tala swinene xipani xa Midpark hala ya bulobedi laha va nga tshama xipani xa Midpark xa ya xikumaka hei rivala ri kala na phera bya mari va lavaka ku hala kuma promotion va Midpark mara za ku va nga yi kuma ni khensile ntsako ane na n'wi vona ni khensile nkulu wa munhu ni khensile ku va mi ni yingiserile na ni n'wi vonile ni khense swinene nkulu wa munhu ku va mi ni yingiserile ni ta xi kuma nkarhi xa mina laha xi ri kulosala ntsena leswaku timinetse ka timinetse ti nga sala ni ta susa ta ntlhanu ni veka xikhwameni leti minetse ntlhanu leti ni famba na tona leti kulosala ntsena ni tsevo timinetse leswaku mina na wena hi tikuma karhi hi hambana hi ndlela yo yaleye karhi hi yisa mahlweni mitlangu eka nongonoko wena wa swa mitlangu eka Vision FM pfumeleli ni vulavula ni nga tipinyingi ni ku World Cup leyi nga ta sungula ni yi languteriwa hi mahlo ngati kumbe yi tikumaka yi languteriwa mahlo ngati hi ndlela leyo ya ku hei swivulavula leswi nga kona ka World Cup liya na mandlela ya kona a ya tolovelengakiki a ya tolovelaki kumbe a va tolovelaki vatlangi na ku pima leswi swa ku leswi nga tshamisa swona sweswi le a swo tsakisa ka swipano swin'wana ka swipano swin'wana nga vula leswaku hawa swipano swin'wana swi tshamiseke kahle swi hlayisekile swipano swin'wana va tumaa loko nga swi loko xipano xin'wana xi nga ta ku kha xi lenda le USA le va tumaa ka va sechiwa hi xiyimo xa le henhla swinene ku sechiwa mitlangi ha mitlangi a wun'we ku hetiwa ku sechiwa na nhundzu ya vona va nga ta nama swaku ti le ku vuyeni swinene hi ndlela yaleyo ti le ku vuyeni swinene leswi loko hi karhi hi swi languta kumbe hi karhi hi languta nakambe eka mitlangu ya bola ya milenge ngopfungopfu ka mitlangu ya ku fana leyi kumbe ka ti-event ta ku fana leti hi nga vula leswaku a swi tolovelangiki hi ndlela yo yaleyo loko karhi hi languta kumbe hi leswi swi tshamaka ka swi humelela ma swivona ka matiko man'wana kuma ku swipano swa hosta ti-World Cup vatlangi va fika va ya mikumuka va ka swipano hinkwaswo swi helerini ku nga ri na mahungu lamana lama mara nga ka World Cup leyi nga la kona leyi ku tikuma ku ri na mahungungu ya ku talatala lama nga kona kumbe mahungu ya ku talatala ma nga le ku fambafambeni ya ku komba leswaku hei a swi le ku tshamisekeni swilo leyi a swi le ku tshamisekeni swilo nakantsana na ndlela yo yaleyo loko karhi ni languta xipano ni vulavuri hi xipano xa Iraq i xipano lexi nga le mahungu va kombisaka leswaku va nga tikumaka va nga tshami le loko heta ku tlanga vona va nga tikumaka va teka maguji ya vona va tlhela kaya ya a vo loko
ni vona ni vulavula hi mutlangi luwa wa Argentina ni vona va n'wi humesa laha emitlangu na vulavula hi la Gabriel va n'wi humesa kusuka ka yena va humesa na inani va humesa na Maradona Diego na Maradona va n'wi humesa na yena laha kusuka ka vona va humesa Messi va tisa ka hi ku landzelelana hi ndlela yaleyo ya swi fe swi ni tsakisa swi ndla wunge hanga we lava va famba na mina kumbe va ni yingiserile va kumela va ni komba swaku hawa hi loko ku tweni hi mpela hayi na tsaka swinene hi ndlela yeleyo loko ni heta ku inani ku vulavula hi vatlangi van'wana va ni humesa va vaka hawa swi vona ndlota ku hi famba na we na we loko na ta vula mitlangu yin'wana leyi lowu n'wi tsundzuka kumbe mitlangu laa khoma kahle kumbe mitlangu lowu vonaka a nga ku khoma kahle eka World Cup ha na ku pfumelela na ku pfumelela leswaku a i vulaka wihi mitlangu wa kona yi nga ba riqingho kumbe yi nga senda WhatsApp endzi leswaku wihi mitlangu wa kona ku pfumelela a wu masiku lamambirhi lama ni fane mi pfumelela mi byela leswaku World Cup leyi yin'wana mi vona yi famba njhani kusuka ka siku ra mundzuku ni ta ku lona tiya loko mavasa ni pfula tiqingho hi vulavula leswaku World Cup leyi mi langutele yini hi yihi mihlolo leyi mi nga ta yi vona kumbe hi yihi mihlolo leyi mi nga yi langutele leswaku ti mhaka swi humelela eka World Cup a ni van'wana loko misa leswaku hawa masingita ya fambe na Yesu van'wana va ka masingita ya ta tlhahumela nakambe van'wana va ka World Cup leyi hayi yi ngo nyikiwa na Cristiano Ronaldo leswaku na yena a ka ti mhaka ra heta World Cup a yena a ri na World Cup ku teketeni mabikiri ko hambanahambana kambe ri ra World Cup leri hayi a nga na rona hi vone Miss a ri teka loko o ka a nga ri teki nakambe i ta va karhi a nga ri kona ka mitlangu ya World Cup mitlangu ya yena yo hetelela kumbe mitlangu ya yena yo hetelela kumbe World Cup ya yena yo hetelela leyi yena Lionel Messi na yena Ronaldo hi ndlela yeleyo Ronaldo a nga ti vekelela na target ku loko no fikisa 1000 goals hawa ni ta vula leswaku a se ni tirhini a hi tivi ka World Cup a nga tuma karhi a lava ku fikela record liya kumbe a nga tuma karhi a fika record liya yena kumbe a tuma karhi a tlhela a tshova record ya yaleyo hi vana mavona leswi hi nga vulavula swona namuntlha hinkwaswo swa humelela ni vulavule header liya ya Van Persie mune un'wana a senda xithombe xa kona a tlhela a hatla xisusa wa swi vona ku hi ku yingiserile ha swa ni tsakisa mpela na swi vona ka se hi famba kun'we ivi van'wana va ku hayi na bolo liya va nga gora ya nani ya Spain a ni sendela xithombe lexiya va ni sendela xithombe lexiya va ni sendela laha ka nani ka Facebook page ya mina ni ya JR wa mhani xithombe lexi vulavulaka swona tikuma ka va swi hoxahoxa laha va ka va yi komba leswaku himpela va le ku landzeleleni hi ndlela yaleyo ni khensa vuyingiseri bya n'wina ni khensa vulandzeleri bya n'wina ni khensa vanhu hinkwavo lava va nge le ku ni landzeleleni eka nkarhi wa sweswi na tikuma ka ni ya mahlweni ni ka ni vula leswaku hawa a ni nga vula ku dya ku engeta ne ni ta ku loko n'wina mi nga ya ni twi ka wireless ka siku ra namuntlha mindzuku mina na n'wina hi ta va hi ri swin'we nakambe eka wireless hi karhi hi khometiyana ku mavasa hi bula hi swihungwahungwa leswi nga tikuma ka swi ya emahlweni loko swi kokwalani teka tiqingho mi ni byele leswaku mi langutele World Cup yihi kumbe mi langutele mitlangu wa njhani wa World Cup leyi nga ta tikumaka yi ya mahlweni kumbe mi vona yini mitlangu leyi nga ta tikumaka yi sungula phela rixaka siku ra mundzuka ne hi tikumaka ri hi hlaya masiku ku hlaya masiku mba leswaku se a ku lo sala siku rin'we ku lo sala tiawara ti nga ri mara hi mpfumeleleni mina ne ni ku eka n'wina vuyingiseri ni khensa vuyingiseri bya n'wina ni bamandla ni vuyelela swinene ni ku ni bamandla ni vuyelela ni ka n'wina danki kan'we danku kambirhi danku kanharha ne mo ni mi twisele risimu leri na rona leri i risimu leri tikumaka ri tlange kumbe tisimu leri tikumaka ti yisa emahlweni hi ndlela leyo ti nga ta nanguteriwa ti ka tlanga laha Mexico na USA danki ni khensa vuyingiseri bya n'wina tatai a byi bya n'wana tinyana mahurhi va le ndleleni.

Riperile Afrika-Dzonga, riperile Limpopo, riperile Mopane, riperile Greater Giyani, Greater Dzanini, Greater Letaba na n'wina hinkwenu mi nga yingisela eka madyambu ya siku ra namuntlha mi yingiseriwa Vision FM ya mi nge hi ku enyana la swi fika swi nghenelela swin'wana laswi nga fanelangi ku swi nghena mi yingiseriwa Vision FM ya hi ndlela yaleyo ni va ni karhi mi amukela eka madyambu ya siku ra namuntlha eka nongonoko wa hina nongonoko wa tidyondzo ni ri nongonoko dyondzo i ri voningo na xilotela xa vutomi n'wina vayingiseri va Vision FM hinkwako laha mi nga yingisela mi ri kona eka madyambu ya siku ra namuntlha hi karhi hi vula sweswo leswaku ri no ha mi amukela hinkwakonkwako laha mi nga kona mi yingiseri wa Vision FM a swi na mhaka leswaku ri hi kwihi laha n'wina mi nga yingisela mi ri kona eka madyambu ya siku ra namuntlha mi nga va mi karhi mi ri emagondzweni mi nga va mi ri emitirhweni ekaya lomuya ka ku un'wanyana wa karhi wa ku i nghenini wun'wani wa ku wa ha ku chayisa van'wani va ku ri no mina le ntirhweni wa ku chayela va karhi va hi yingisela kahle hi audio streaming va karhi va ku ri no hi le tirhakeni ni karhi na ha ku hi susa sweswiwani ni yi susa ni karhi ni suka kwini ni suka eGauteng ni kongome kwale KwaZulu-Natal hi karhi hi ya endla ti-delivery hi ndlela yaleyo mi yingiseriwa Vision FM hinkwako laha n'wina mi nga yingisela mi ri kona eka madyambu ya siku ra namuntlha ni karhi ni ku ha-e riperile ka riperile hinkwenu kwala mi nga yingisela mi ri kona eka madyambu ya siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM ku na mikarhi yin'wanyana ni ri loko hi va hi karhi hi langutisa ku na mikarhi yin'wanyana ma vona loko hi karhi hi hanya la vuton'wini ku na laha munhu nkarhi yin'wanyana a pfaka a titwa ingaku kahle kahle mina swa mina a swi le ku fambeni swona leswi swi nga ri ku endleni ka swona na karhi na ringeta na karhi na endla leswi na leswiya na leswiya van'wani va hetelela va fikelela laha ka ku ri nkarhi wun'wanyana va titwa ingaku va rivariwile muyingiseri wa Vision FM va twa ingaku va rivaliwile swa ku ri hi marito man'wanyana va langutisa timhaka ta ku ri ku tika ka vona ku tekeriwa ka vona loko va nga langutana na kona swo tikomba ingaku a vele ku langutiweni kahle kahle i kuma ku ri munhu i le ku khongeleni i khale a ri karhi a khongela i nkarhi wun'wanyana i kuma ku ri i va a karhi a khongela hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla kambe i kuma leswaku ri muyingiseri wa Vision FM swi va swi karhi swi tikomba hi nga ku a ku na nchumu xi endlekaka naswona loko swi va swi karhi swi endleka hi ndlela yaleyo a ko va mhaka leyi va ka yi karhi yi sungule eka siku ra namuntlha muyingiseri loko hi va hi karhi hi tsundzuka kahle ku na nkarhi lowu ku na nkulukumba ejob loyi kahlekahle a nga kumeka a karhi a hlangana na makhombo a nga kumeka a va karhi a hlangana na ku lahlekeriwa a karhi a va twa vanhu va karhi va yimbelela risimu va karhi va ku e-e hina hi lava ku tiyisela ku fana na Yobo van'wani va ku ri hi lava ku khongela ku fana na Yobo muyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo mina ni va ni karhi ni ku eka n'wina hinkwenu mi nga kona kwalano na mi amukela eka madyambu ya siku ra namuntlha kahle kahle ni loko hi va hi swi langutisile ku na ku vanhu va karhi va vula sweswo va swi vula va karhi va nga ri na ku twisisa kahle kahle ku hi swihi leswi va nge le ku kombeleni ka swona ivi nkarhi wun'wanyana loko se va fika va nyikiwa leswi va nga kombela swona munhu a fika a sungula ku rila muyingiseri wa Vision FM hi ta va hi karhi hi vuya mi nge hi kandziyanyana laha.

0: Ya riperile muyingiseri wa Vision FM riperile kona munga yingisela mri kona eka madyambu ya siku ra namuntlha ni mibyerini ku ri na kha na vuyanyana na hundza nyana hi lani kasi a ku nga ri ku hundza ko va ku tlakuka nyana na ku tlakuka mpfula ri vantu ya niri eka madyambu ya siku ra namuntlha sweswiya swa ku ri ma swi tiva studio loko ri voni ri ro tshuka ku ngheniwi kahle kahle eka madyambu ya siku ra namuntlha a mpfula ri vanti
1: swayida swayida swinene
0: ya swona swayida a ku ngheniwi a ku ngheniwi swin'wana na swin'wanyana munhu u fanele a twisisa timhaka ta ku ri no na yimanyana ivi loko se ta va ri pfuleriwini ku ri ku nkarhi ni nghena ivi hi kumeka hi va hi karhi hi nghena ni na vuendzi ka siku ra namuntlha va swi twa twa voice leyi mi nga yi tolovela ku yi twa nampundu kahle
1: kahleni xoka va yi twanga hi yona liya
0: nakona a ni a hi va tshembisi tolo ku ri ta va hi ri kona hi ta va hi ri swin'we
1: exitolo
0: ivi timhaka ta
1: swin'wanyanaivi ni twa ngaku gezi leri
0: na haleni a ri kona
1: ende ku ve no tihembela haleni a ri ri kona
0: ene leswi kombaka kahle ku munhu a nga yingiseli radio
1: I know xiyanimoya na yingisela a ni ku gezi ri nga ri kona i ntlhontlhonyana ku va ni karhi yingisela gezi ya
0: vhele a ni ku yi tirhisa sweswi swa tinqingho ta le nyongeni ivi loko na swi tiva ta foni yi chajisiwa na madyambu ne ivi munhu a kuma ku gezi foni yi ri betri lonya i nge tshama wu swi tivi loko ri famba ra yavuya ri
1: i problem nyana
0: ya mara eka madyambu ya siku ra namuntlha n'wana mansara a ni karhi ni vulavula laniwani ni karhi ni introduce ka vayingiseri kahle kahle ku na minkarhi yin'wanyani i kuma ku ri munhu i titwa ingaku i rivaliwini maswitwisisa wa i kuma ku ri munhu i le ku khongeleni a karhi a khongelela swo karhi swi nga ri ku endlekeni ivi a hetelela a titwa hi nga ku i yo rivaliwa
1: ya
0: nkarhi
1: wun'wani munhu a tivutisa ku ni dexa mani
0: ni onhele mani yini mina kahle kahle ivi ni ya layaka ku ri kahle kahle va vona loko swi va swi ze swi va swi ri hi ndlela yaleyo i swihi leswi endlekaka ene a swo sungula namuntlha loko ho va hi karhi hi langutisa marito lama nga fika ma vula hi nkata yobo loko a za byela nuna wa yena why i nga rhuketeli xikwembu kunene i lova a twisisa timhaka ta ku ri nuna wa yena i le ku xanisekeni i xanisekile swinene hi ku ku mavabyi ku ve mavabyi ku lahlekeriwa hi ndyangu ku lahlekeriwa hi rifuwo ku lahlekeriwa hi swilo hinkwaswo leswi a ri na swona ivi ka siku ra namuntlha i ya twa munhu a yimbelela a ku ri hi lava ku tiyisela ku fana na yobo i kuma munhu a karhi a vula marito malaha
1: va mori ku na xivutiso xin'wana a ni tivutisa xona ku hikwalaho ka yini yobo ne kumbe nsati wa yena ka hlahla a ku rhukana xikwembu u fa a nga vulangi ku rhukana xikwembu hi fa
0: u fa a ta ku na sweswiwana vana masara ni a hi swi tekeli nhlokweni wa vona marito ku na marito mo karhi marito man'wanyana like bibele a yi na xihoxo andzeni ka yona marito lama leswi ma nga pakisiwa swona
1: ya a ni ri loko ku hlayiwa bibele ne swi lava ku munhu a entisa mihleketo
0: ku fanele ku va na vurhonwana
1: that's why loko nkarhi wun'wanyana loko hi ri lomu ya kerekeni loko hi hlavutela rito ra xikwembu se va chuha va ku hi vhesi ya leyi hi nga yi tolovela leyi
0: hi yona ya liyani laha
1: loko se u va kombisa hi ku ya hi swiphemuphemu leswi va ku swi ka swi ri kona kumbe ze mi swi tekela.

0: famba kahle. Even then mana mela ku shift ka assignment leyo ngele ka yo. It's possible.
1: Ene a u shift hi ku shifta nje. Hi shiftisiwa hi loyi anga kona kwala.
0: Leswi vula ku
1: ena swi nga sunguli laya. Swi sungule kwale ka ku sunga vanhu vo sungula.
0: Yo. Aneri loko hi cheka ne. Swi vula ku munhu anga teka nga tiki kahle.
1: Swi tele ngopfu sweswo.
0: U teka munhu wa wrong.
1: Mhm.
0: Ku ya hi Yobo. Yobo a teka munhu wa wrong. Yo, iku. Inga swi tiyisisa sweswo ku Yobo anga teka nkali. A teke munhu wa wrong. Why a ku ri kona xikwembu? If a va famba hi ndlela yin'we.
1: Ene a ku ri kana xikwembu u fa.
0: Ahifa.
1: Hi marito man'wana wena famba mina nsala. A ku fambiwa a ku ri a va ri na xivono xin'we.
0: A va nga ri na xivono xin'we.
1: Mara n'wana mansara wa vona ku na laya ka ku ri eka siku ra namuntlha. Vanhu va ku tala va vona ku ri hi kombela swilo aka xikwembu. Loko hi kombela swilo ka xikwembu ivi xikwembu xi hi tisela swilo leswi swi nga ta fika swi endla leswaku ri hi va hi kota ku kuma swilo sweswo. Ivi hi sungula ku rila.
0: Hi sungula ku rila ni. Hi nga swi twisisi ku ku endleka yini. Hi nga
1: swi twisisi kahle i ku ri mina ni te wena xikwembu mina ni kombela ematimba. Ni lava ku ri i nyika matimba ya ku tiyisela. Ne? Ivi xikwembu xi tisa challenge leyi i fanelaku i yi tiyisela. Xi tshika challenge futhi woni ku xi tshika challenge yi ta fika leyi fanelaku ku yi tiyisela. Ivi munhu a sungula ku rila. Hi lava ku tiyisela ku fana na Yobo.
0: Ende risimu rero va ri yimbelela ngopfu vanhu va xikwembu.
1: Ene va ri serious loko
0: va ri yimbelela.
1: Ivi va rivala ku ri loko va ze va ku va lava ku tiyisela ku fana na Yobo va ri va lava makhombo lama Yobo a nga hlangana wona.
0: Yeah. And the leswi hi fanelaku xi twisisa before hi ya ka Yobo. Hi faneke hi twisisa ku ri xikwembu Yobo xi n'wi trustini ku ri Yobo no matter what.
1: No matter. A swi na mhaka.
0: Ku ku ndleka ku ta ndleka yini evuton'wini bya yena.
1: Ene Sathana xi nga ri ka yena
0: yisa
1: luya. Xikwembu xi lo fika xi ku he mrena i huma kwini a ku was a ni ri ku fambafambe i va vutsoko kwala u ye kona i n'wi vonini
0: ndzhantsa wa mina na
1: a n'wi vonangi mani Yobo i ku ha luya na n'wi tiva wena i n'wi
0: sirhelerini xiku hayi phela luya a nga ku gandzeli mhaka nchumu
1: i mhaka ku ri wena ni i n'wi sirhelerini
0: already se n'wi nyikina lexiyana ende ku va ku nga ri mhaka ya swona loko vanhu a ho twisisa ku Yobo u lo nyiketiwa kusuka ka xikwembu and xikwembu xi n'wi nyiketa aka Sathana hikuva xi n'wi trustini hina vanhu va ku tala namuntlha hi trusteki ka xikwembu
1: ene wa ta n'wana mansara loko vula hi ndlela leyo ku hi rila ngopfu loko hi hlangana ti-challenge
0: swinene
1: i vanhu vangani i nga va twa va karhi va khongela va karhi va khongelela ku ri ti-enemy ta vona ti herisiwa tifa. Bibele yi karhi yi vula ku ri i ri i ta hi dekela tafula amahlweni ka valala leswi vulaka va fane va va va ri kona ku i ta kota ku dekeriwa rona.
0: Ya mina I think ku ri I bibele ne sometimes ku hi hlaya hi yimise nhloko because loko hi hlaya straight ne hi laha hi nga ta twisisa ku kahlahle e ku that's why Jesus Christ ate khongelelani va lava van'we mi varhandza mataku why a vula ku hi nga focus ka vona vanhu lava leswi a ri nga ta ku swi vulavula
1: hi nga focus ka leswi va nga ku hi endleleni kumbe ku hi endla swona
0: swo ka hi focus ni le ka vona mara focus namuntlha hi fike hi veka ka valala i ku loko munhu a khongela namuntlha u khongerisa ku nala wa hi afi
1: munhu loko a khongela i focus ka pain e focus eka ku lahlekeriwa ka yena e focus wata ku inwana mazara loko ite hitlela ku hala ka Yobo loko aze a hlamula marito ya ku ri ni teni nga ri na nchumu ni ta tlhela ni nga ri na nchumu i marito man'wanyani lama mo fana na lama ma nga vuriwa hi Paul loko a ku ri loko no fa na swona it's a gain
0: yeah.
1: Ku ri loko ni hanya na swona
0: yeah.
1: Hi marito man'wanyani.

0: a twisisa timhaka leti ya marito lama nga ma vula ku ri a ka yena a ka hanyi yena lero it's not about him, it's not about his will.
1: Yeah,
0: a hi leswi a himhaka leswi a lavaku swona. I mhaka ya ku navela kumbe ku tsakela kumbe ku rhandza ka loyi a nga n'wi
1: tisa laha misaveni. A ni ri phela loko vanhu u twisisa hi vamurhi ku number one ni te misaveni a ni tisangi mhana bava. That's why a ni pfumeli mhe leswiya loko va ku n'wana ku na n'wana wa mistake. A ku na n'wana wa mistake hi vamurhi hambi vana va kuma vana va ri swihlanganyana a hi ti-mistake vana lavaya. Xikwembu xi ro pfumela ku vana lava va kona. Xikwembu mi ta kuma ku xela ku prove something. Mahleketa loko va yi dyondzisa va Yeso Kreste va n'wi vutisa ku eyi kasi mi yisa loa ku dzahari so kasi ahlo ku dyohe mani ku dyohe vatswari va yehe
0: kumbe ku dyohe yena
1: a ku dyohangi munhu laya ku va ku matimba ya Xikwembu
0: ma kota ku vonaka
1: so ma swi vona mina a ni ri hi faneke hi twisa xin'wana ba munhu ku Xikwembu xo pfumela kahlahle ku manimani a va na n'wana manimani a nga vi na n'wana se loko sweswi ku ri na n'wana wo karhi loyi a va ka karhi a ri koho a hi mistake hina hi ngo swi languta tanihi xihoxo mara ka Xikwembu a hi xihoxo
0: never
1: Xikwembu xi swi pfumelerini ma n'wi tiva Soni Mahlangu
0: ya
1: Soni Mahlangu loko a vula xitori xeye u ri va mhona yi va lo pfinyiwa mi vula ku va a nga ri makonga ya Xikwembu lama
0: ene hina hi fika hi tiva Soni Mahlangu hi tiva na leswi a nga kumeka a va karhi a swi endla which means ku ri loko a ku nga ri ku leswiya swi nga endlekela mhani wa yena nkarhi lowuya swi endlekile loko swi endleka ivi ku tlhela ku va na conception
1: ya
0: conceive wa yena a hi ta va hi nga swi kumangi leswi hi nga swi kuma ku na vanhu lava nga ponisiwa hikokwalaho ka yena
1: ende ku na vanhu lava na namuntlha walowo va ha
0: ponisiwaka
1: hikwalaho ka ku chumayela ka yena nkulukumba luya iku ku na vanhu lava nga ya kerekeni hi ku twa tingoma ta yena loko va twa ku obrigado Xikwembu xa matimba munhu mi kuma ku hi ku yimbelela ka ngoma liya eya swi n'wi byela ku ri no a wu ri ni ya kerekeni iku se iku mi ta swi vona ku a ku na xihoxo swi leswi na hi swi langutisa ku tani hi xihoxo aka Xikwembu a hi xihoxo xi va xi ri na purpose na swona
0: hinkwaswo swi tirhela ku lulama
1: loko iku mavona lava va fikaku va a hi ngo sweswi munhu a fika a ndla leswi swa va ri abortion mata ku munhu yaleyo u fana na mani u fana na nsati wa Yobo a ni namutlha yi le ku vulavula ni Yobo
0: a karhi a byela Yobo ku ri wena a bota leswi i nga khomisiwa swona ndzeni ka wena ku ri wena landzula Xikwembu futhi a nga byeriwa ku a xi landzula a byeriwa ku a xi rhuka
1: a xi rhuka
0: ene a swi tiva ku ri loko u rhukana Xikwembu i ta lova ene ku lova ka yena a nga ri loko ka ku ri i ta fa sweswiwani i timhaka ta ku ri i ta kumeka i va i fulareliwe hi
1: Xikwembu ma swi vona
0: hi rorifu rero
1: phela loko mi cheka xitori xa Yobo ne na Adam na Eva Yobo na nsati na Adam na Eva a swi hambananga sweswi vona ni xo ku n'wansati ne ye u sungule a rhuketela Xikwembu first a ri one ka private hambileswi bibele yi nga hi byelangiki mara n'wansati leswi a swi ri swo u sungule a rhuketela Xikwembu ye se a lava ku ya ka Yobo ku na Yobo a hambuka already nsati wa Yobo a hambukile
0: hambukile impela
1: that's why mi kuma ku a nga ha swi kotanga ku tshama la ka marriage hi mhaka ku a hambukile already se na Adam ku sungule nsati wa ye a hambuka
0: aze a teka ndleve a yi nyika nyoka
1: ma swi vona se a nga vanga na tona tintswalo letiya Yobo a nga va na tona that's why i ku switori leswi na loko swi cheka kahle swa ri leta ko va hi ku loko hi hlaya bibele hi fika hi vona swilo ku hambana a na vhele a matsalweni
0: ko va ku a ni n'wana mhanisara ku na mihlavutelo ya ku hambana yo mhaka kahlekahle swi kahle loko munhu a hlaya bibele a rhanga khongela ku moya loko kwetsima a ta kota ku hlavutela hi ku fana sweswi i nga vula hi ku ri loko u karhi ku chumayeliwa va chumayila hi vhese i fika ku hi yona vhese ya leyi leyi ni tivaka yona ene i swi twisisa ku ri swilo leswiya i nga ku humeseriweni ka swona rivaleni hi swona
1: ya
0: sweswiya swi nge le ku endlekeni laha
1: ende swi tumberini a swi ku onaa swi
0: tumbelerini i salako
1: a swi so so a ni ri loko namuntlha hi te hila ku vulavula hi mhaka ya Yobo na
0: mina
1: ku ri vanhu swilo leswi va va ku va karhi va hlangana na swona va vo leswi onga an away va vo leswi vitana an away
0: munhu a kha a ku ri i lava swo karhi
1: ende xikombiso lexi nga ku tiseli swona leswiya xi nga tisela Yobo xi ku tisela leswitsongo mara u tlhela u tsandzeka na ku swi yimela swi leswiya
0: matiwa n'wana mansara ne i ku sayina kontiraka munhu a nga yi hlayangi
1: a nga yi hlayangi ma yi vona
0: loko se va lava ku ri leswiya swi nga ka kontiraka se swi apply-a ehenhla ka wena
1: se
0: sungula ku ri swa ni tsandza ku ri hayi kona munhu i tsakini a ku ri i ntirho kasi ntirho wa kona ve ri i fanele i tirha 7 days inga yimi ene a kuna off na sick leave ku hava wena u fanele ta ntirho
1: hi hambi wa vabya
0: hambi wa vabya hamba u vabye hi ku ka inga hlayangi i signile and it's legally binding hambi loko ku ve wena nkarhi wun'wanyana u kuma ku ri i sayine kontiraka leyi ya ku ri ve ri loko wu kumeka i endle xihoxo xin'we ku hava first warning na second warning na yini yi ve yi va yi chayini hi wena ivi munhu alava ku tlhela a ya ni le ka va CCMA mara i swilo leswi yena a nga kumeka a va karhi a swi
1: sayinela
0: sweswi munhu a ta a ku ri ni lava ku tiyisela ku fana na yona i la ta ni byela ku ri hi ntiyiso ntiyiso wa ku helela i ri i lava ti-challenges leti ya xikwembu xi nga byela sathana a karhi a nga ri ka yena yoko ku ri yana ya n'wi endla hinkwaswo mara ntsena i nga khumbi moya wa yena se hi marito man'wana leswaku ku ri vana va wena na vona their game
1: ya
0: rifuwo ra wena ntirho wa wena hinkwaswo leswi nga swa wena nuna nsati maxaka na
1: hinkwavo
0: ready ku lahlekeriwa hi swilo sweswo i kuma ku ri i munhu loyi a ha rilaka loko xikhikudyani xa kokona wa yena xin'wana xi nga na 105 years xi lova a rila mara i ri i lava ku tiyisela ku fana na Yobo loko i ya lahlekeriwa hi vana va wena swi ta ku yini ende hayi wun'we hinkwavo
1: ende ma vona ku ri i va mahori lexi a ku ri xikombiso xa ku xikwembu xi nga i ku xikwembu xi nga pfumelela sathana a teka swilo swa wena hinkwaswo ende ku va ku tekiwa swilo leswiya swa wena hinkwaswo u nga na swona a swi vuli ku xikwembu a xi yimanga na wena phela leyi a ku ri sayini a ku ri sayini ya ku hi kombiwa swin'wanyana hi phati ya Yobo even though laha vanhu va nga fika va focusa ka ngopfu ka ku Yobo u lahlekele hi vana what but laha xikwembu a xi hi kombisa ku ri ni nga pfumelela swin'wana na swin'wana nkarhi wun'wana na wun'wana swi humelela henhla ka vutomi bya wena but we u fanele ku remain u va faithful a ka mi xikwembu hi leswi Yobo a nga swi endla
0: ene xin'wanyana na ku a swi vuli ku ri loko i karhi hi humeleriwa hi swo ka swi nga ri kahle a ni kona mina xikwembu ene a swi vuli ku ri loko wena i karhi hi humelela swo swa swi nga ri kahle a ni swi tivi xikwembu
1: i ku nkarhi wun'wana vanhu langutini no tshika ni rhandza ku vula marito man'wanyana i ba mori ni ku xikwembu hi na xi hi kole tinchumu
0: nothing
1: mara hi na ha xikolota ku va hi pfuka hi xigandzeni masiku hinkwawo ku va hi pfuka hi khensa ku xikwembu hi khensile
0: ene a swi ta bibele yi tlhe hi ku yini yi tlhe hi ku ri loko hina hi nga xigandzeli swi ta pfuxa maribye
1: ya
0: ribye rinene or ribye ri tshama ndhawu yin'we loko vi ri veke laha i nge pfuki ri kume ri sukile ri nga kona
1: ende vanhu va swi twisisi swi leswi ba mori because vanhu va teka hi nga ku loko xikwembu xi vulavula hi maribye xi vulavula hi maribye lamaya hi ma vonaka lama xikwembu xi ringeta ku vula ku loko hina sweswi hi ngo hi vakreste hi nga xi dzunisi kumbe hi nga wu tekeli nhlokweni ntirho lowu wa xona xi ta xi ya pfuxa swi daku ma swivole i ku mavo vanhu lava nga le handle
0: lava va nga omeleka nchumu ma vona vanhuvayani va alaku na ku ala
1: phela ribye i ba mori a ri pfuni nchumu unless mi ka mi lava ku ri tirhisa sweswi i maribye ma nga na ma ya nga kola patwini ya tele hi mhaka ya hi a yi le ku pfuneni ka nchumu sweswi mara loko munhu alayi ku aka yindlu u ta ri hleketa ribye leriya
0: loko se ku fanele ku endliwa timhaka ta ti-septic tank loko ku fanele ku endliwa swa ti-concrete ku fanele ku chelacheriwa
1: mara sweswi a ri le ku pfuneni ka nchumu
0: a ri pfuni nchumu
1: i ku loko mo cheka ku na ribye rin'wanyana maribye lama ya nga kona mi ta kuma ku sweswi ya na ha 20-30 years
0: ri tshame kwalaya ri nga
1: kona
0: a ri se tshama ri susiwa ri tshama ku endleka nchumu hi rona
1: a ri pfuni next
0: wa ta loko zi ku 20-30 years n'wana mansara sometimes not 20 years 30 years since creation
1: ya
0: ri tshame kwala ri nga kona a ri tshama ri shift
1: a ri tshama ri move a kona a ku na nchumu
0: so
1: i kuma xivondi lexiya hira a xipfuni nchomo na hina loko sweswi loko hina nguta vanhu lavaya hira a va pfuni nchomo ende xikwembu xi nga ha teka xihe xi nga pfuneki nchomo xi xi endla xi pfuna nchomo so vanhu va faneke va swi tiva ku ri if xikwembu a va xi tekeli nhlokweni va koho vanhu a handle lava xi nga ta va tirhisa
0: lava xi nga ta va endla leswaku ri va ya va xigandzela Ministry of Vision FM fane swi tiva ku ri kahle kahle ma vona loko mi ri mpfumeri a hi endleni timhaka ta ku ri
1: i ku vateni va te mara ku nga pfuka ku huma xixa kahle kwalaya mani
0: va vona va tsundzuka ve ri ribye leriya a ri tsan'wini hi rona ri nga tlhe ri heta ri va ri ri cornerstone
1: mari va a ri nga pfuni nchumu
0: a ri tsan'wini no tsan'wiwa
1: ya phela loko mo cheka na vafundhisi lava mi kuma ku nkarhi wun'wanyana va swinene i vanhu lava xikwembu xi nga lo va teka atindhawini to karhi xi va tisa munhu loko a fika laha a nga handli swona leswi ya hina hi nga kulela tikerekeni hi nga tiveki nchumu already se ku na nkarhi wun'wanyana hi nga ku xikwembu hi xi tolovela ngopfu hi dlina hi nga ha voni na nkoka wa swona loko ni va ni karhi ni jike a Letaba ni i ku na xirhezinela xikwembu me swinene swinene ende a ni vuli ku va yingiseri va faneke va xirhezinela the way leswi mehe ni xirhezinelisaku swona ni pfa mina bra god hi nyikana tirhizini ende hi pfa hi holova nkarhi wun'wani mara na swi twisisa ku nkarhi wun'wanyana a ni tivi ku hi mhaka leswi nga hi swona xikwembu phela sweswi xi nga ni byela swilo xi ku endla yini ni ku a ni swi lavi rizini ni va ni ri na rizini ya ku wayi ni ku a ni swi lavi phela sweswi loko ni ya xibedhlele xikwembu loko xi fika xi ni komba munhu xi ku a n'wi vona luya wa vabya eku ni nga xi byela xikwembu loko ahi hayi phela ni struggle ngopfu xikwembu ku va ni tala a ni telangi swona leswi hambisikule ni byerini ku mfo phela mehe a ni struggle-ini ku va ni tala a swi ni olovelanga inge ku nga vangi na leswi na leswi na leswi a ku ta ku ndlekini swo ka ni ta ni nga tangi la so wa sweswi u ni komba leswi
0: maka yini u nga na mhansara hinkwaswo swi tirhela ku lula ku strugle ka wena
1: se fika so a ku hetereleni xi ta ku hlamula ku hayi leswi mfo wa joka leswi a hi swona ende a hi ku wehe u lululama ngopfu
0: ene na ku struggle ka wena
1: ende leswi mina swi lavaku eku ni nga ha swi endla sweswi without wena
0: ene hayi ku ri ku
1: se ivi ni hela matimba kwalatwana
0: ene na laha ka ku ri i ku ni struggle ngopfu i struggling mara swi hetelele swi kotekile
1: ya
0: swi koteki njhani a ni ku ri wena i languta struggle xa wena
1: ya
0: that's the thing wana mansara ni laha ka ku ri i kuma ku xikwembu nkarhi wun'wanyana xiyima sayitini xi ku tshika i zamazama mizamo ya wena
1: hinkwayo
0: i ze i helela laha i swi twisisaka ku ri ni helelini a na ha koti loko se xona xi ya nghena xi tirha i ta kota ku swi twisisa ku ri lani I mean i vangani vanhu lava va twaku loko se va humelerini n'wana mansara va ku ri ni hasile ngopfu wa swi twisisa a va rhangisi yena va rhangisa vona va rhangisa leswi va nga swi endla wa swi twisisa va rhangisa estruggle xa vona ku fana na sweswi i vulaka ku ri loko i fika i kombiwa ku n'wi vona munhu loyi a twa ku vava wena i ku ri exi ma ni telangi swona ni struggle ngopfu ku ni ta ni ta fika lani ni tikeriwe ngopfu ku va ni ta ni ta fika laniwani a hi timhaka ngopfu ta ku ri wena i tikeriwe ngopfu ina i tikeriwini mara ku i ze i kuma na chance yo tikeriwa n'wana mhansara i mhaka ku va tintswalo ta yena ta ha ri kona
1: henhla ka wena
0: a swi nga bohi ku i ze i hlangana ku tikeriwa loko yani kumbe u fane fambini landza van'wana ya wisa a ni wa karhala wena hi ku tikeriwini mara tintswalo ta yena ta ha ri kona ku ri wena i ta ya layani wa va tsundzuka na va Paul va John na va mani loko va fika va kuma wanuna luyani a ri xilema a tshame a gate-ini
1: ya vayivina
0: John loko a fika va fika layani a tshame a gate-ini liyani ni xoko a tshama laha masiku hinkwawo
1: and ku ri kumba luya a nga langutelangi swona leswi va n'wi nyika swona
0: a nga langutelangi swona va fike va ku ri yena a langutela yini a languti ni xoko a xi khomi xi nkondlokondlo xi ri na tikhoyi loko nghena ya pepho hi tikweku xo xikhwameni ku khomo leyi wa swi twisisa ni eh ene xinwanyana iti mhaka ta ku ri na loko a ya lani swi na mhaka ku ite yini va yivi n'wi bebula va n'wi yise hi bara va teku te movha va fika va n'wi chicha layani mhaka yi ku ri a tshama a ri layani a karhi a ri ku kombeleni ene loko a kombela yena a kombela leswiya swa ticincincinci loko va hindza ku ri at least hi ku hi le tempeleni kumbexani va nga ni nyika hi ku ri lavuwa hi lava nga va timbilu ta kahle va nga byeriwa ku va fanele va rhandza va fanele va byeriwa ku va fanele va nyika na ku yini mara vona lava loko va ta va ku ri ha swi twisisa ku nsuku na silivhere i lava swona mara hina a hi na
1: swona
0: leswi hi nga na swona hi ku nyika njhani hi ku nyika hi yini
1: if it rains
0: va ku ndla yini tlakuke famba and then ive a kuma something more the thing i ku ri la a tshame kona a nga langutelangi swona
1: ya leswi ya a swi languterini a ku ri ku ni fanekele ni kuma mali
0: leyi a ta yi tirhisa yi hela tlhela vuya ta kombela yin'wana
1: and then hi xaku na mali yaleyo a nga yi tirhisi because a nga koti nchumu
0: a famba njhani a ya ku xaveni mali
1: lava va nga n'wi veka laha hi voho a va yi tirhisa mali mina
0: swi endlekaka masiku hinkwawo na
1: masiku swi vula ku a tirhela vanhu
0: a va n'wi tirhisa
1: kumbe va kuma something and then hixoko siku leri a nga kuma healing hi roho va ve na problem vanhu lava a ku va nga na peace
0: ya
1: i ku va ve na nkingha ku why xi ndyelo ya hina
0: mara ish wa ti yin'wana mandzisara kahle kahle ni leswiya swa ku ri ha tikeriwa ne i kona namuntlha ni loyi a nga le ku tikeriweni a hetelela ku a titwa hi nga ku na ku rivaliwa a nga va rivaliwini a ku ri mina kereke na nghena mina na khongela ni na malembe ni karhi ni khongelela swilo u ni khongelela munhu yena swa n'wi humelelela mara mina loko ni khongela a ku na nchumu xi endlekaka munhu loko no va ni karhi ni n'wi khongelela ku ri swilo swo karhi a swi endleki swa endleka mara mina loko ni karhi ni khongela ni lava swa mina a swi le ku endlekini a swi le ku fambeni
1: i ku mata ku ni teka yini ba mori loko mi kambula sweswo ni hi fanekele hi swi twisisa ba mori ku ri i ku na swiyimo swin'wana i ku xikwembu xo hi veka ku hi veka xi hi veka laha for ku va xi kha xi hi dyondzisa something and then loko problem ya vanhu va ku tala ni va fika va languta ti-challenges ta vona loko va ti languta va twa nga ku ti herini hi vona se lexi xi nga ta ku pfuna tanihi nandzu wa xikwembu loko va kha u hlangana swi sweswo u fanekele u landza xikwembu u fika u xi vutisa ku why swi va swi ri so hambileswi generation ya namuntlha hi tsandzekaka ku va hi karhi hi twa xikwembu loko xi vulavula swi tika ngopfu ku va hi kota ku twa xikwembu loko xi va xi kha xi vulavula ka masiku namuntlha a swi talangi ku ri munhu a mi byela leswi xikwembu xi swi vulavulaka a ni swi fana na byo vuprofeta lebyi phela vaprofeta va namuntlha va profeta hi mhaka ku va twa xikwembu vaprofeta hi mhaka ku va va kota ku connectana na moya ya hina se swi va ndla ku ri
0: yin'wana hi fanele ku yi basisa ku ra matsara hayi ku hinkwavo va kona van'wana lava ndlaku swona
1: ya mara vaprofeta va ku tala namuntlha
0: vula i ku vo tala
1: vaprofeta va ku tala
0: va katsiiku
1: phela loko mo swi vona that's why mi kuma ku vanhu va rhandza tiprofesi leti ta ku na swi tiva leswi profesi ya xikwembu a hi swi leswi n'wi mi swi tivaka hi bama
0: ni suke kaya ni vona loko ni ku langutisa
1: u dyondzisahlampfi
0: kaya i nga tibangi mati wena
1: se you see a hi profesi ya xikwembu
0: vito ra wena ku na munhu vo ngo i swimanimani wa n'wi tiva
1: wa n'wi tiva cry
0: wa n'wi tiva munhu ku na munhu vo ngo i cry n'wi tivaka na n'wi tiva n'wana mhandzara
1: i ku ni vona ns sweswo n'wana mhandzara you see ku ri and the prophecy ta ku a ti na solution vaprofeta va sukana namuntlha va swi kota ku nyika profesi va ku I see this and this and this and
0: edify nchumu
1: what can I do after this
0: what can I do to achieve whatever it is that you are saying
1: phela ba mori loko swo swi ni mi byela loko ni vona movha ni fanekele ni mi byela ku movha wa n'wehe ba mori mi ya wu kumisa ku yini Eko ntshama ni kani va hlekisa kerekeni loko hi ya ka tihomisela ni ku i khale vaprofeta va ku vani profeta va ku ha va vona movha va ku vana movha ya swona swona so na namuntlhava lowu a yi zita va lo nyika profesi ku ni ta yi kumisa ku yini movha liya a va ni byelanga
0: ku rini a va ni byelanga
1: njhani a va ni byelanga daswa loko mo cheka tiprofesi leti xikwembu xi nga nyika vaprofeta va xona a ti va ti ri na solution ndzeni a yi kona na profesi na yin'we xikwembu xi nga yi nyika yi confusa vanhu yini because hambi hambi inani loko se swilo a nga swi twisisi va fika va n'wi byela i ku matsundzuka loko nkulukumba loyi a ta va karhi a ya le ka nkulukumba loyi a n'wi byela ku hayi mfu lunghisa swilo swa wena masiku ya wena hasi ya chayini lunghisa swilo swa ndyangu wa wena swi veka right siya chayini nkulukumba loyi ya bibele yi byela ku u langutise khumbi i ku va se a khongela a tsundzuxa xikwembu
0: na ri nkulukumba luyani ku confusa vanhu ku nkulukumba luyani ku na laha nga yingisela nkulukumba luya nga n'wi tiveki
1: mi vula ku a va n'wi tivi ni tiva vayingiseri va yi tiva ngopfu bibele
0: no mhaka ku ri ku na lava va nga yingisela yingisele hi va ku hambana ku na lava yi tivaka bibele ku na lava va nga yi tiveki
1: i ku swi kona
0: eya
1: a ka vayingiseri va Vision FM
0: bona Vision FM i radio leyi yingiseriwaka hi vapfumeri na lava nga pfumeleki van'wani va sungula ku pfumela hikokwalaho ka ku va va kha yingisela Vision FM
1: mi ri yini
0: a swi vuli ku ri
1: a ni tshama ni swi notice ni tiva Vision FM yi ri na vapfumeri
0: wa tiva hi leswi wa n'wana matsari ni wa vona loko swi ta ka Vision FM ni fike ni realize mhaka yin'wana mina wa vona loko ni va ni ri lani ni ve ni ya realize ku na vanhu vo tala ngopfu va nga ni yingisela ku tlula lava va pfuna ku ni vulavula na vona
1: ya swo swi mi tiyisini va tele ngopfu
0: tala swinene
1: a va foyini va ku
0: tala lava nga foyiniku ku tlula lava nga foyiniku ku tlula lava pfuna ku ni vulavula na vona not ku ri ku na xin'wana xi nga hoxeka hi lava va pfunaka leswi vulaka swona i ku ri ni fika ni va katsa i vayingiseri hinkwavo ku na lava loko ni fambaku mina ni kha ni famba ni hlamarisa hi loko ni fika hala kaya van'wani va kaku eyi ha ku yingisela like a ni se tshama ni vatwa va kha va fona mara vo tala va kona va tlhela va hlamusela nkarhi wun'wani va tlhela va ni byela na swilo leswi ni nga fika ni vulavula hi swona siku rin'wanyana wa swi twisisa van'wani va endla na ti-recordings va kha va ni rhumela ti-recording ta kona ivi ni hlamala ku ri vanhu lavawani va va yingiserile na xin'wana hileswi swi fikaka swi hi vuyisa kahle laha ka ku ri n'wana mhandzara lava va ku va karhi va fona i vapfumeri ne lava fonaka i vapfumeri mara ku na vo tala lava nga yingisela i kuma ku ri va va nga ri vapfumeri mara ene vo tala a wu tshama i vatwa ku na mhani aka n'wamankena va loko va pfuna va ri Vision FM va pfunini va sungule ku pfumela hikokwalaho ka yona Vision FM kahle kahle loko a ku nga ri Vision FM lava nga kona sweswi va

0: tiva ku na chumayila na ku chumayila hikokwalaho ka Vision FM hi marito a hi hinkwavo a hi hinkwavo rimara i kuma ku ri bibele a wu yi hlaya a hi hlayi swona bibele nkarhi wun'wanyana hi va hi ri vapfumeri hi karhi hi yingiselana Vision FM hi karhi hi famba hi ya kerekeni i kuma ku bibele yi pfuriwa loko yi wa kerekeni ntsena hi siku leriyani nkarhi wun'wana loko u vutisa loko sevhisi hi huma ku a va chumayela yini wun'wana rivele na kambe vesi ya kona i yini wa swi twisisa
1: mara swi ndla yini vhen
0: n'wana mansara a hi le ka yona yaleyo
1: ni ri kumbexana ma swi tiva ku ni ri kumbexana ma swi tiva ku swi ndla yini ku ri rito ri nga tshama
0: mara n'wana mansara ku vuyela ka leyi vulavulaka yona ka siku ra namuntlha ni ku na vanhu vo tala i kuma ku ri munhu i va kha a vulavula a yimbelela kumbe hi ritweni risimu rin'we loko va kha va yimbelelela ku ri hi lava ku tiyisela ku fana na Yobo ene vanhu vo tala va kumeke va karhi va khongela va ku ri Xikwembu I am praying for the patience of Job ni lava ku tiyisela loko yani ku leha mbilu loku yaka ku fana na ka Job ma swi twisisani ene vanhu vo tala va kumeke va karhi va testifya wa swi twisisani va vula ku ri ni lava ku va na ripfumelo ku fana na ra Yobo ma swi vona kambe i kuma ku ri a hi se tshama hi yima hi brikanyana hi swi anakanya kahle kahle i yini kahle kahle leswi hi nga ku swi vuleni ku ri hi swihi leswi hi swi vulaka what are the implications of whatever it is that we are saying ku ri loko ni karhi ni vula swihi swo fanisana leswiwani ni va ni karhi ni ya kwini ni va ni karhi ni vula ku yini kahle kahle loko ndzeni ku ni lava ku tiyisela ku fana na yena swi komba ku ri hi leswa swa ku ri ni ri na le ka leswi a nga hlangana na swona naswona ni lava ku hlangana na
1: swona
0: ha pela a hayi ku ni lava ku tiyisela nyana hi nga ku a ni lava ku tiyisela nyana ku ni ringeta nyana ku fana na yena wa swi twisisa i twa ku ri ni lava ku tiyisela ku fana na yena makhombo hi lama ma le ku hindeni hi xitarata ma le ku fambeni ma kha ma ku ma karhi ma ya kwalomu ma ya ku kona ma karhi ma ti fambela wa swi twisisa wena i ku ri
1: lavona makombela a matikamini
0: phela i ku makombela ka Xikwembu Xikwembu Job a nga makombelangi i xin'wana lexi hi fanele ku xi twisisa Yobo a nga makombelangi Xikwembu xilo luya i tshembekile ene leswi a nga tshembekisa swona ni n'wi tshemba hi ku ri ka xin'wana na xin'wana a swi na mhaka ku i khombo ra njhani kumbe ra njhani leri nga ta n'wi yela a nge pfuki na siku na rin'we a tsekatsekile ka ripfumelo ra yena xi n'wi tshemba hina vanhu ka siku ra namuntlha n'wana mansara loko hi fika hi hlangana na ti-challenges hi sungula ku rila Xikwembu kahle kahle why mina kahle kahle
2: ma
0: swi twisisa mina ni dexa mani kahle kahle i swihi swin'wana leswaku ri a hi fane hi celebrate a hi fane hi tlangela loko hi hlangana na makhombo
1: a ni swi tivi va mori ku ri lexi xi va ku xi kha xi pfumala eka hina i ku va hi hlaya matsalwa na ma vona ku ri lexi swi nga ta hi pfuna swinene ku va hi kota ku twisisa mhaka leyi i ku va hi kota ku hlaya matsalwa because leswi hi dyondzaka through xo hi dyondza through rito ra Xikwembu ende hi fanekele hi twisisa ku even though ka bibele ku na tivhesi tin'wana a ti vulavula na hina pe bibele kahle kahle yi lo ndlela ku hi dyondza aka yona lexi bibele yi nga ntirhiwa xona ku na tivhesi ta ku tala a ti nga vulavuli na hina ngopfungopfu ka Old Testament vhesi ta ku tala ti vulavule na vaisrayele ya ende mi kuma ku hi ti teka hi ti tisa hi ti fika hi ti apply-a aka hina leswi swi va ku swi kha swi ri rhongo leswiya so a ni swi tivi ku leswi swi lava fundisi na ku va kota ku provide swi swa right aka vanhu va nga provide swi swa wrong aka vanhu that's why siku rin'wana a kerekeni a ni ringeta ku va ni kha ni va kombisa ku va ze va swi vona ku ri leswiya loko Xikwembu aka buku ya Jeremiya 3:3 loko yi ku vitanani ka mina ni ta mi hlamula ndzi mi komba leswikulu leswi hlamisaka leswi na ku swi tiva mi nga swi tiveki ku ri a swi suka swi ri ka yini leswiya na na leya ku makungu lama mina ni nga na wona ehenhle ka n'wina I'm sure Jeremiah 29 a hi kumi vangela makhombo ya ku mi katekisa ku nga ri ku mi vangela makhombo niko mizeme swivona ku swile swiya aswi sukela ka yini ku ze xikwembu xi vulavula swile swiyana phela xikwembu a xilo xipfuketana xi vulavula swile swiya swi nga sukeli ka nchumu that time i nkarhi lowu va Israel a va ri vuhlongeni ku ze xi vulavule marito lamaya so ku na hi teka ti-scripture ta ku tani hi ti tisa ka hina hi nga swi tivi ku a ku kha ku endleka yini laya
0: swa ku ri out of context ka
1: xikahle because if ka hi kota kunene ematsalo i ku leswi hi swi kota ngopfu leswiya swa ku hi fika hi ku oh Jeremiah 33 even then hi sungula ku swi humesa ka vanhu a hi swi tivi ku a ku va ku kha ku endleka yini that moment mamana lexi lavekaka ka rito ra xikwembu ne i ku va hi twisisa ku ku endleke yini ku va ku endleka swa so
0: mata ku kuna mhaka yin'wani mara masara ni nga fika ni yi dyondzini kahle loko ni kumeka ni karhi ni vulavula na mfundhisi labyana ka minkarhi ya ku tala ku ri ku na marito lama ma nga kona bibeleni a ma kongomisiwangi ka munhu un'wana na un'wana ku na lama loko ma ri kona laha bibeleni ma nga kongomisiwa aka lava Yesu a vulavula na vona hi nkarhi walowo a ma kongomisiwa ka vadyondzisiwa va yena loko a karhi a vulavula na vona hi nkarhi walowo ku na marito lama loko ma vuliwa a ma vuriwa a ma va ma karhi ma kongomisiwe aka vana va Israyele ku na marito lama ma kongomisiwa ka vaprista aka vaprofeta aka vadyondzisiwa va Kreste
1: i va vona hambi bibeleni i ku loko ma vulavula Yesu Kreste Yesu Kreste loko a vulavula bibeleni most a vulavula na vadyondzisiwa va yena a tlhela vulavula na vaapostolo and vanhu valava a ku ri van'we mara loko se a vulavula na vo ku ya mahlweni a va nga ri ka category yin'we vanhu lavaya ku ve na ku hambana ka vaapostolo na vadyondzisiwa even though a ku ri vanhu van'we mara hi vona loko a vulavula na vo u vulavula na vo hi ku hambana phela xikwembu xikhongelo lexa tatana ya leyi nga le matilweni vito ra yona ri hlawuleke a ku nga ri xa vaapostolo xikhongelo lexiya a ku ri xa vadyondzisiwa leswi endle swi lava munhu loyi a hlayaku bibele a hlayela ku moya loko ku tsima u n'wi pfuna ku twisisa swilo leswiya xikhongelo lexi a xi apply ka mina n'wehe sweswi hina hi vulavula na tata wa hina loyi a nga le matilweni hi vava na tatana wa hina loyi a nga le ka hina sweswi a ni tikuma ni twisisana kumbe ku swi deep than ku nkarhi wun'wani hi nga ha swi yisa moyeni ku hi nga ha confuse va yingise i ku daswa ya Paul a ku a ka ha ri mina loyi hanyaka ha mina mara Kreste u hanya ndzeni ka mina phela ni ringeta ku kombisa swin'wanyana siku rin'wanyana a ni kombisa hi ku ya leswi xikwembu xi nga swi ndlisa swoho ku va xi kota ku hi fikelela i ku xikwembu ne loko xi ri matilweni hi xi vitana xikwembu loko xi ri nyameni hi xi vitana Yesu Kreste loko xi ri ka hina mali loko kwetsi swisweswo i ku swi lava understanding yin'wanyani ya ya deep ku va u twisisa ku swilo leswi i ku swi hambane kwini phela a ni ri vanhu va faneke va swi twisisa ku ta ka Yesu Kreste emisaveni a hi mhaka ku i xikwembu xin'we loko ni na ku fikelela vanhu ni fanekele ni ya misaveni hi xivumbeko xa munhu then a vitaniwa Yesu loko a ri misaveni
0: ivi un'wanyana a nga va na xivutiso ku ri okay na swi twa sweswo hani ku ri ku na ku bibele ya hlayiwa ene ya hlayiwa loko karhi hi hlaya hi va hi karhi hi hlaya ivi khi hi twa leswi hi swi twaka endzeni ka yona ku ina Yesu loko a ri kona a ku ri xikwembu a nyameni ivi ku va na laha ka ku ri Yesu a ku loyi a amukelaka lava ni va rhumeke amukele mina laha amukelaka mina u amukele loyi
1: mina a ndzi rhumeke
0: na loko a vula a ku ri I am the true vine mina no va i sinya lowu nga byariwa endzeni ka nsimu mara mubyali i tatana
1: mi fanekele mi swi tisa ku aka Yesu Kreste a ku ri na vanhu vambirhi ku nga Yesu na Kreste that's why
0: no that's the thing kuri there is Jesus and then he was called Christ after what
1: after rifu evitaniwe Yesu Kreste.
0: The anointed one of God.
1: So maso swi leswi iku swi hambanini swilo. Swimbirhi leswi. That's why loko vanhu va lava ku swinana va ta hi byela vunharhu bya tini. That's why na loko sweswo fika hi vutisa vanhu lava ngo ku na vunharhu bya tini va ngo ku na Xikwembu n'wana, Xikwembu tatana, Xikwembu moya loko kwetsima. Hi fika hi va vutisa ku swilo leswi i ncini va nge hi hlamuli. Because swilo leswi i xixin'we hinkwaswo swilo leswi. A ku na ku hambana ka swilo leswi. A hi swi hambanyisi swilo leswi.
0: Ivi un'wanyana a fika ku ri heyi phela Yesu a no wa swi tano ku va kha va kaneta vana va Israyele na vapresta laha va ku ri loyi i n'wana Yosefa lowu wa muvati. Yesu a karhi a hlamusela timhaka ta ku ri mina ni nga kona laniwani hambi Abrahamu ya lomu mbulavula ku yena
1: ni ve ko before yena
0: ni ve kona before yena
1: hawu
0: loko hi hlaya aka Johani chapter 1 verse 1 kusuka kwala ka verse 1 ka xikahle yo ku ri in the beginning was the word leswi vulaka hi vulavula ku ri ku nge siza ku va na creation hi vulavula ku nge siza ku tumbuluxiwa ku nge siza ku va na ku vonakala ku nga siza ku va na munyama. It was just void aku sunguleni
1: and the mabona amplified ne yi tlhe swi veka kahle in brackets in the beginning there was a word even brackets you the word Christ.
0: Hambi loko yi nga vekiwa hi ndlela leyo loko yi hlaya yi khi ya mahlweni yi hetelela i swi kuma ku ri ku vulavuriwa hi Kreste.
1: Kreste, ya.
0: The word became flesh. So aku sunguleni ivi tlhe ku ri a ku na nchumu lowu nga tumbuluxiwa loko wu nga tumbuluxiwa lowu nga kona ka hinkwaswo leswi nga kona
1: a ku na nchumu
0: ka hinkwaswo leswi nga tumbuluxiwa ku hava na nchumu na wun'we lowu nga tumbuluxiwa loko wu nga tumbuluxiwanga ha mina. So hi marito man'wani kahlekahle loko hi va hi karhi hi langutiseli kwalayani n'wana mansara i mhaka ya ku ri ku na lava exi swilo leswi nga tumbuluxiwa ne hinkwaswo loko hi swi langutisa which means ku ri loko hi twa le ka Genesis loko va ku ri a ku ve na ku vonakala a ku ve na yini a ku ve na mati a ku ve na leswiyani hinkwaswo leswi swi ngo lowuriwa kunene hi yena ri ku tumbuluxiwa.
1: Yeah, because a ri koho ku sunguleni ende vanhu a va swi twisisi a ni ri vanhu a va swi twisisi iku that's why na vakulukumba lava va nga swi twisisi loko ku ni ve ko before Abraham ku a nga vulavuli hi le nyameni a vulavula in the spirit because vutomi a byi sungule nyameni byi sungula moyeni laha vanhu va ku tala hi wuphaku kona vutomi byi sungula
0: amoyeni
1: aya amoyeni
0: swa ku loko ku na la ka buku yi nga tsariwa hi Archbishop Malongane va ku ku tsariwa loko yi sungula yi ri yini loko wena i nge se tumbuluxiwa i nge se va kona laha misaveni loko wena i nge se za i va kona hi ku ri ramana wa wena you existed long before that in the mind of God ku ri Xikwembu xi vurini xi chuzini xi ku ri aka nkarhi wa so hi lembe ra so wena itava ya vanyama i va kona ka generation leyiwa i fanele ku hanya hi
1: nkarhi ebamore a mi tshami ya ndhawini mi twanga ku mi tshami va kona ndhawini.
0: No, swa endla minkarhi yin'wanyana
1: mi vula ku wayi n'wana
0: a ni swi tivi nga ni vutisa a ni swi tivi a ni ku a ndzi tshama ni ya mara
1: ya mara ma swi vona ku ri
0: ku langutisa vanhu nkarhi wun'wana twanga ku ri nga ku langu tiva mara swi vona mara a wu n'wi tivi mara wu vona ku if i nga ku n'wi tiva
1: so swi leswi hi swo swi hi byelaka ku ri no hi ve kola moyeni so ku na swin'wana swa rhinga hambi sweswi hi nga kola nyameni leswi hayi man and ambo zama ku ri kola mara ni nga ni swi voni rii mara hambileswi vanhu va vulaka ku ri hayi va mhona va tshama va ya na wehe wa ha ri khwirini mara mi leswi a ni believe leswiya ya leswiya
0: a ni superstition kahle
1: hi leswiya a ni swi believe kahle leswiya
0: mara n'wana mansara wa bona mina loko ri laka liya ya ku ba ku mina ni lava ku yini yini ku fana na yo vanhu vo tala ni va lava the ending ya yobo vanhu vo tala loko la ta langutisa na le ka vukati bya vona i ta twa va kha ku byela ku ri hi va lava ti happy ending ti challenges leti ya ti nga kona endzeni ka vukati leswi a swi fanele ku swi hluriwa hinkwaswo ka swona vanhu a vele ku laveni ka swona vanhu vo tala hi lero vanhu vo tala a ni ku ri va lava mahetelelo ya jobo laha va ngete swi vuye swi tele ku fana na mara i vantsongo ngopfu lava lavaku rendzo ra yena ku vuriwa timhaka ta laha ka ku tiyisela mara i ku ri vanhu a va lavi leswi ya swi tisaka ku tiyisa ku a tiyisela yini loko hi langutisa kwalaha ka ku tiyisela ka yena n'wana mansara a lava ku tiyisela hi lava ku tiyisela ku fana na yobo ni lava kumeka ni va ni karhi ni tiyisela ku fana na yena ni lava ku tiyisela yini
1: ya i swi leswi vanhu va ku tala ni va fanela ku va va tivutisa swona leswaku ku na tingoma tin'wanyana mehe ani tin'wana a ni ti tsakeli ku hi nga ti yimbelela tanihi vanhu va Xikwembu because a ti le ku hi dyondziseni swi swa right yes va nqambini a va nga qamba mara that's why mehe ngoma ya ku tiyisela ku fana na yobo a ni nani because
0: ni ti navelela makhombo loko ni lava ku tiyisela ku fana na yobo
1: ende swa endleka ni nga fiki laya
0: twana n'wana mansara hata hi xinkarhani xintsongo ne yobo i kumeke a karhi a lahlekeriwa hi swifuwo swa yena a lahlekeriwa hi vatirhi va yena wa vona ku ri vatirhi ya hi vona miyingiseri la miyingiseri mi le moyeni eka Vision FM riperile
2: ahe
0: minjhani hayi pfuki
2: leswo mi le ku pfuleni kahle komisa mi ni khoneketisa hi mativanza ni tlhaveka loko va ku ku na tin'wana tinsimu a ti yisi helo ne mi tala ri dyondzisa hi tona mina ni mihlengwe jijo ma vona ku fana risimu lero ni kombela ku tiyisela ku fana na yobo a ri dyonisi Xikwembu a ri yisi vanhu helo leriya vanhu lava ri yimbelelaku hinkwavo a va ri ti ku ri vula yini
0: ni lava makhombo lama jobo a nga hlangana na wona
2: loko swi leswa swo va tela ene loko swo va tela va nga swi koti ni tshama ni kha ni dyondzisa sweswo risimu leriya a va ri twi ko va ku vanhu lava ri yimbelelaka vo tala ingaku vanhu va le tingomeni kahlekahle a va swi tivi vo ku yimbelela i swingosi i risimu ngo ri maka va ri yimbelela the way ku va ri nga vusaku na swona a ri dyonisi Xikwembu leriya leswi swi leswa swi yimbelaka alikholi ku va swi twi
1: no a vele ku swikwembu
2: ta komba ku u za ni pfuna ni mi nga yinika nkarhi a ni ta komba ku ni fa a ni vulavula ku na vanhu lava nga ku yingiseleli ne van'wana lava nga ponisiwa mara munhu wa nga ponisiwa ngo kotwa risumbero a nge ri twisisi a ngo ri yimele like ni kuma ku mezi a kha holo va na makhelwani a ngo ri dyeka makhelo ni kombela ku tiyisela ku fana na
1: yoende swona leswiya
2: a swi make sense swi sweswo
0: ivi n'wana a vuyakaya a kha a rila loko n'wana vuyakaya kha a rila a hi vulavula hi ku lova ka n'wana n'wana vuyakaya a kha a rila i pay mani a hi fambi ta ni byela mara i munhu a ngete i lava ku tiyisela ku fana na yoko
2: leswaku matalo va kha va rimo ni mi byela ni last of last day 2024 ne mina
1: vahaxiswin'we
2: ni lahle n'wana wa mina last 2024 last of last month ni lahla n'wana wa mina so loko ni twa munhu ayimbela risumbero i leswaku ni twa ni ponisiwini mara ni twa a nga swi twisisi swi leswi a swi yimbelelaka
1: ya
2: leswaku u yimbelela swi swin'wanyana a ni twisi ku a ni kholi ku wa swi twa na ku yimbelela ku na ku yimbelela khwayere mi tsarisiwa hi ku yimbelela kahlekahlesiwa ku i ku ba xitepe kahlekahle a hi ku a va swi twisisi na ku loko kuva vanhu lava yimbelela ku lakuta mi nge swi koti ku va dyoni na kuhlayera ta kona mi nge swi koti ku va nghesa ni tichunini leswo yimbeliwa swi gajeriwa swi nga ri na ti so u nge swi leswiya loko swa ku tela u nge swi koti swi sweswo la ni nga tshama ku ri mi kha mbala swo tolo a ni swi hleketi swinene no ni ngo 2008 or 9 ku no vun'wana wun'wana futhi wa mi no 3 wa vana va nga nghenelaa ene va lava va noma 12:8-15. So, look, Nikamun, I'm very sure that some one can interest in the look all of men, I mean, I'm going to go. Marantel will come at all. Missy Thomas, this one.
0: Ai ina ku khensa hina kahle kahle mavona ku sweswiwani loko hi va hi karhi hi swi langutisa ku ri munhu a kumeka a va kha a yimbelela hi ndlela yaleyo swisweswo a swi n'wi langutisangi ene hi nga rivali Jobo a nga swi apulayelangi a nga swi kombe a nga swi kombelangi ku i kombela ku tiyisela Jobo i yo fika yena hikuva Xikwembu xi n'wi tshembile xi fika xi n'wi hoxa andzeni ka swihi sweswiyani anga langu hikokwalaho ka ku yini na hikokwalaho ka ku va xi n'wi tshembile
2: xi n'wi tshembi mi tshemba ta loko na yena Yehovha va ku ri yeko u tshemba u tshemba ka Yehovha se vanhu lava nga swiyimbe lava va vhe va tshika risimu leri a va ku hi nge ri yirisi ku risimu rela misava hi nge loko vanhu lava nga ku swiyimbeleri va fanele va vhe va ri tshika loko nkarhi a swi lo swiyimbela va swi hanyi ko va risimu na loko va xavisiwa ni nga ta ri xava na mina mikama hinkwayo loko no twa munhu va tala ku ri yimbelela mikama wo tala van'wana ndzi nga ta ku swi leswi va swi yimbelelaka vanhu lava vasi mina kumbe vosi kuma voti fana pfumba swilo swi hlaya ta vuya hohla ku vulavula swi swaku ku swilo swi a swi ka swi nga hanyi
0: va swi tiva ku vile ku apulayeleni ka yini na
2: va swi apulaya am so tava nge swi koti
0: ya
2: a swi kona ka xikwembu sweswo na xikwembu a swi dyumisi sweswo
0: Hey, kense ngopfu Mativa hikuva minghenile leyi ka vadyambu ya siku ra namuntlha hi lero kahle-kahle a ka vayingiseri loko hi va hi karhi hi vulavula hi ndlela leyi vanhu va na mfanelo ya ku va nga nghena va karhi va nyika mavonelo ya vona a swi na mhaka ku ri hi nga va hi ri xikarhi mi endle swona ngopfu mihlayo mi endle swona ngopfu ku va mi kumeke mikarhi mi nghena ka madyambu ya siku ra namuntlha hi kenseni
2: hi swona
0: ya imhlengwe le a Jim Jones le n'wana mantsara va karhi va ku ri no vona va va va kumeka va karhi va endla yini va kumeka va karhi va nga swi tsakeli ku va kumeka va twa munhu a karhi a yimbelela hi ku a va swi tivi ku ri i yini leswi va nge le ku swi laveni va ku risimu rero a ri dzunisi xikwembu
1: ya a ni ri hi vamori ma vona na tinsimu letiya ta ku fana letiya ta homu chaveleri moya wo kwetsima tana moya that song aina vukwembu ndzeni aina revelation leyi i ku mata ku ngoma leyi a fanele ku yimbela vanhu vani a fanele ku yimbela vanhu va Old Testament because moya lowu kwetsima nkarhi lowu a ta a tlhela a famba hi vamori loko sweswi mheni ya nkosini sweswi a hi vitani moya lowu kwetsima ku a ta chavela already moya lowu kwetsima u laha because man laha because leswi hi faneleke ku xi twisisa i ku xikwembu lexi hi nga na xona hi nga xi rhwala kun'wana na kun'wana hi nga koho xi koho so a hi xi vitani that's why mi na le kerekeni ekerekeni ya hina mi nge swi twi hi ku ha ku rhamba e-e a hi xi rhambi xikwembu xikwembu xexo xi faneleke xi rhamba hina hi na xikwembu hi nge xi rhambi a hi invite xikwembu hi nge pfuki xi invitini xikwembu vanhu va faneke va twisisa revelation va faneke va twisisa lavo va nga koho va faneke va twisisa ku ri loko Kreste a ku mina na tatana hi nchumu wun'we ende sweswi hina na yehe hi nga nchumu wun'we i ncini
0: na ku n'wana mhansara ku na laha i ri lavambirhi
1: vanharhu
0: va hlangana kona hikokwalaho ka mina
1: ni kona exikarhi ka vona
0: hayi ku ri va ta ni rhamba ivi mina ya va kona
1: ni kona
0: lavambirhi vanharhu va hlanganaka kona hikokwalaho ka mina ni kona
1: exikarhi ka vona which means a hi rhambi xikwembu
0: loko hi famba hi ya kerekeni hi fika hi nghena hi tshama kerekeni so ivi a ni xiwa ku rhambi ni ta ku riqingho ra mina
1: i riqingho ra mina xo riqingho ra mina hi mhaka ri tshunelela
0: wa vona loko hi ya ekerekeni n'wana mhansara hi ya hi ya hlangana hikokwalaho ka yena a hi twana ni ku byela a hi hlangani hi mhaka ku hi na ti-problem a hi hlangani hi mhaka ya ku ri hi vadyohi hi hlangana hikokwalaho ka yena
1: ende vamori loko ma ha vulavula hi vudyoni I think leswi ta va karhi xi thache loko nkarhi ka wu famba vanhu va faneke va swi twisisa hi vamori ku ri hina ka xikwembu a hi hanyi hi matimba ya hina hi hanya hikuva i ku that's why mina a ni pfumeli leswiya vamori a ni mixisa leswaku munhu a ku ni munhu wa misava mani munhu wa misava me ande hambi na muthu a no fika ni byela wun'wana ku pfutseke mi leswiya ni swi consider as vudyoho ka mina because a ni tisirheleli hi matimba ya mina kumbe hi maendle hi swiendlo swa mina phela a leswi hi hlantswaka vudyoha hi swiendlo swa hina a hi ngo lundza swa right ku va Yeso Kreste nga ti ya hi ta halaka
0: a hi halakangi hikuva ku ri na nchumu wo karhi hi nga wu endla ilo yi chuza
1: ende ngati Yesu Kriste a yi hlantsweka ku tala a yi fana ya mbuti
0: mavona
1: yi ni hlantswa kan'we ntsena
0: khale a ni loko munhu a dyohini a ku va ku ri na swiharhi swa ku hambanahambana xidlaya ku va ku na vudyoho bya so ku na vudyoho bya so ku na vudyoho bya so se a swi nga ha basisi vanhu hi ndlela yaleyo a swi nga basisi vanhu hi ndlela yaleyo ivi ku ta ha latiwa ngati ya Yesu Kreste
1: ni i ku ni twa vanhu loko va ku heyi bibele ri loko munhu wo a ni joyi wa hembe u tivula muhembe va n'wi twisangi Paulo ku ri yini I think it that it's a break a scripture in Romans 8 sukurunwana. Vanhu va kota ku xitwisisa scripture lexi because abele ku xitwisiseni ku Paul u la ku ringeta ku vabyela yini na. Bolofu ka bateka va pambula la loko ku loyi anga nga doyi u tivula muhembi. Sweswi anga swivulavula kwala. Mara va xitwisisi ku scripture lexi xibula yini. Ebama uri mati va ku why lexi ndla ku hi nga kule na le ka revelation a tikerekeni yini. Hi mhaka ya to condemn. Ebama uri xi nga xa ku tisola. Me. A ni xivoni xi ri right. Ndzi sola yi.
0: Vuyingisi ra Vision FM na n'wina kwala ka sweswi nge ri ku vulavuleni hi makumeka mikarhi mi nghena. Nomboro 063-730-7890. 063-730-7890. Mi kumeka mi va mi karhi mi nghena ka madyambu ya siku ra namuntlha hi kumeka hi va hi karhi hi bula eka madyambu lawa. Vuyingisi ra Vision FM ya na le ka 063-132-0818.
1: 18. Yeah.

0: tlasa Xikwembu. Xikwembu na ku tlaku ku tlakukile.
1: Xikwembu unkulukumba.
0: Hi ku Xikwembu xi hileswaku nkarhi wun'wana swi kahle laswa Xikwembu phela loko eka hi dyonisa ne. Kumbe loko xi loko mo das Xikwembu a xi tarisa ku Xikwembu na ku khensa u ni xavele movha encatini swi nga ta a Xikwembu xi tarisa ntsena ku byela ku wa kwetsima wa kwetsima
1: ulonene
0: ku kwetsima ka xa enjoy marito malawo leswin'wanyana swo talatala just wa kwetsima wa kwetsima emudyuni wa kwetsima Yehovha wa kwetsima u tlakukile u lonkulu tlakuka Xikwembu hina hi tsongahana leswi Xikwembu xi rhandzaka swona leswo tala hi ta tlhatlhela hi tlhatlhela hi tlhatlhela hiza hi hemba na xikhongeleni
1: hayi ku ri na ku tlakula
0: u nga xi tlakula Xikwembu mara
2: xi nge pfuki xitlakuleni
0: xi tlakukile u tlakukile Xikwembu u lonkulu wa kwetsima xi tsakisiwa kahle ni Xikwembu van'wana mi tshama mi ta vanhu van'wana va ku ni khetha Xikwembu hi mukwetsimi wa hina swimanimani va vula munhu wa la misaveni ku a ri murhangeri kwetsima ku humaku ka munhu va ya tiheleni hi leswi tikereke tala ti a va swi vonaku kere va ya tiheleni leki va ya tiheleni vanhu lava tinsimu mata va ni yingiseri nsimu loko karibye va ni nga swi rimbelo ekerekeni va vulavula mara a ri changaka ku tlhava homu ta hole tlhava mbuti ta leswi tiswaku swilo swa madimoni swi leswi
1: swi yimbeleriwa kerekeni
0: swiyimbeleriwa kerekeni wa ku ri leswi swi swa ku ri va ri Xikwembu ku dyasi ku dyonisa u tlakukile Xikwembu wa kwetsima ku xi tsakisiwa hi marito malama ntsena xi tsakisiwa hi sweswo swa ku wa kwetsima leswo talatala u nga pfukasa leswo u fika laha u nga ha swi tivi ku i vulavula hina xona Xikwembu loko ku byela ku wa kwetsima xa chika u tlakukile hayi ku na ku tlaka Xikwembu na ku tlaka u nge xi tlakusi Xikwembu u xi tlakusa u va u xi tlakusa u xi yisa kwini hi xona loko u kha mi dyonisa hi xona xi chikaka xi tala xi ta ku lami nga kona xi ta vona ntirho wa n'wina a mi xi rhambi mi ri xi n'wina mi kukana ku ngula ku Xikwembu hi lava wena ku ri u hi fambisa aka ntirho wa wena hayi ku Xikwembu na ku rhamba oyi kona a ntirho wa wena u xi rhamba njhani Xikwembu hina hi lava wena leswaku u hi fambisa hi ku hi nga ka hi nga fambi loko hi nga ri na wena hi ku i ntirho i wa wena Xikwembu xa ta xi ta mi komba leswi xi lavaka swona mativa loko na ha khongela kun'wana vafundhisi a ni tala ku kha hi khongela loko hi kha hi dyonisa loko van'wani va ha dyonisa ku na lava va nga karhala va nga swi koti ku dyonisa mi ta kuma va sumasimu kumbe tshika mi nga ha dyonisi loko ni ta ni ta suka kerekeni yaleyo ku va ni vuli mari ya ku ni byela mfundhisi ku ri a hi kombela ku loko hi ri ku dyoniseni vanhu va yima ku suma tinsimu ku na nkarhi lowu Xikwembu xi lava ku vulavula mara swi kuma ku vanhu vele ku yimbeleleni ha tshika ku dumisa nga ha dumisa
1: Xikwembu
0: xi huma xi nga ha vulavulanga na yena heyi ni zondziwa hi kereke hinkwayo yi huma swi kuma ku ivi ni ku Xikwembu loko ku ri ku leswi a ni nga swi vula hi swona tshala va komba na sweswi va endla sweswi a ni nga swi vula se loko va byela ku vuya ni ku ha se manjheni hi sunguli swin'wana hala ni nge a swa ha koteki sweswo
1: mavona yeleyo ni n'wana masara a yi kona
0: na tikereke ta tikulukumba tete mi kuma ku varhangeri loko va ri vana vakulu va kha va vitana mavito va bishop o tlhe a nga niki direction a va tshika va chati o gene loko va ha dyunisa van'wana va tshika ku dyunisa ivi na yena a tshika a leswo a nga niki direction hileswo va tolovele Xikwembu kahlekahle vona
1: eish ma vona kahlekahle loko n'wana matsara na mihlangu ku loko a ho kota timhaka ta ku ri kahlekahle wa vona loko wo va na worship team leyi khongelaku ku va ku ri worship team leyi yi fambisiwaku hi moya hayi worship team leyi ya ku ri i vanhu lava kotaka ku yimbelela va nga na ti-voice ta kahle ku ri vanhu va hi fanele hi tsundzuka mhaka yin'wana loko i ri a worshipper you are supposed to usher the children of God into his presence i ri worshipara vanhu wa va vona va nghene moyeni i suma chorus
2: vona a ni ri mi fanekele mi swi twisisa hi ti-worshipasi leti hi ngo a ku na e worshipa sweswi sorry ku vula leswi va ta hi khomela na vafundhisi lava nga yingisela sweswi
0: a ku dyohi ku chumi hi le mataku wayi ne
2: ya
0: va tolovele swa Xikwembu va tolovele ku vitaniwa hi mavito un'wana ni mi byela ka hina laha mina hi mina murhangeri wa kona hambi a ri mina loko ni heti ku dyulisa hambi ku dyulisa n'wana lontsongo a ni n'wi sive a nga sumi risimu va swi tiva hi tistop a rise va swi tiva a ku sumiwi risimu laha munhu u fanele a dyulisa Xikwembu a hi humi futhe swi hi endla ku hi nge humi Xikwembu xi nga vulavulanga na yena tsakisa ngopfu ku swi vona loko mi khongela mi huma ekerekeni 2 minutes Xikwembu xi huma xi nga vulavula.

0: fana ku vaka mutini musi va nga mixawetanga sweswi.
1: Mabona ko ntsundzuka loko mina kula loko ni kula a ni kulelanga kereke ya prophetic ni tikereke ta prophetic ni tshungula sweswi hi ba mori ni kule loko ni kula ni chaya piano again mabona loko ni chaya again mata ku ni thumbe xihundla that's why ni loko worship team sweswi yi huwa na talela me ni munhu loyi wa ku loko ni chaya again ni twa mi wuphawupha na makhiya na talela and a ni swi tivi ku hayi na swi lava ku xikwembu xi ni pfuna mara a swi le ku endleni stini na talela because ni tiva pain ya ku va munhu a ri a worshiper ku u fanekele eku ni tivana leswi a faneleke a swi endla ba more a kereke leyi mani nghena yo loko na ha tshama la ka records power a yi bana me loko u fika nkarhi wa worship mi kuma u nghene ri le nghene ri le ni pavalarini ni kha ndzunisa xikwembu sometimes a mi kuma ku ri hi ya kerekeni u nga chumayeriwi rito ra xikwembu leswi power a yi ri hi swona loko ku fika nkarhi wa worship va ku byela ku ri moya namuntlha leswi a wu ri swi swona a swi pfumeli na ku hi nga ha chumela rito ra xikwembu hi twa nga ku ri siku ra namuntlha swi hetisekile a hi mukeni because understanding because a ni ri vanhu lava va faneleke va swi tiva ku number one loko va yimbelela a va yimbeleli vanhu i part ya worship that's why ba mori loko mi ri practice ne i ku practice ya n'wena a ku vi real loko vanhu va ri practice leswaku hi le ku practiceni saturday a swi vi real la hi fanekele hi twa presence ya xikwembu hi practice ma yi vona practice presence ya xikwembu yi fanekele yi chika that time not hi sunday yes
0: ya a hi talanga mara mo ni byela hi ri 2 loko ho pfuka hi 3 o'clock na vusiku hi ri vambirhi na mhani vana na vana lana kumbe pfuka hi 2 a loko hi khongela hi lava xikwembu xi va na hina mo ni byela a hi heti xikwembu xi vulavulangi na hina hi nghena akerekeni a hi heti xikwembu xi nga va a swi ni tsundzuka last ku na n'wana wun'wana u ta lembe ra vunharhu a xikolweni a kun'wana dyondza kona sweswi mati va a panda hi nhloko yin'wanyani va n'wi swaswibedhlele khongela hi khongela moya xikwembu vulavula na hina hi n'wi khongela a disecha swibedhlele hi ta tlhela na yena kwala kaya laha hi pfuka na yena hi 3 o'clock hi khongela na yena moya wa xikwembu vulavula ku huma mimoyele a yimidisturb ku helata ku a nga pasa a nga endleli moni mi byela ku bibachela swi hangalakele le kule a ni vulavula mhaka leyi nga humelelangiki kuni hileswaku ka xikwembu the way ni nga twisisa swona ku vava hi vana va mina a ni nga xi tshemba xikwembu loko ku ri a ni nga xi tivi na xi tiva I think siku rin'wana ni pfuka ni kha ni khongela hi khongela laha loko n'wana loyi a lovile moya wa xikwembu wu xika wu vulavula na yena ku ni kwetsima na le sirheni ra yena ra ha celiwu kunene wu vulavula hileswaku dasa loko na xi tiva xikwembu lexi ni vulavula dasa loko mi kha mi vulavula ni va ni kha ni konekela dasa ni twa ni hlamula leswi mi nga ku swi vana so loko a ni ri va teka ngopfu ku khongela ni ri hansi ka vafundhisi lava va nga duma vanhu lava nga duma va na maendlelo ma vona va dyele ku ya lava yaka kona so xikwembu xi lava munhu a nga na nkarhi na xona a ya ka xona that's why a xi hundleni mavorisimi ro a xi hundleni xa mikhongelo
1: ya
0: tivonanana yeso loko mi ri mbela simi mi kha suka andzeni ka mbirhi ku wa tshunela wa ni rurisa ndilo ya mina yi twa ku wisa se xikwembu se ni hlangana na xona straight loko ni sungula loko a nga xi tivi xikwembu moya xikwembu moya xikwembu u nga tshiki ku valava hi vamaswi loko kunala swilo mbilo xikwembu xi kufumela ku ri ni na wena u nga chavi ene ntsini swi humelele sweswi lava a va ni hleka loko ni sungula ku dyondzisa ka rin'wana loko ni kha ni dyondzisa va ni hleka a va ni hleka ku ni hleka kunene nga ku no va just xa useless so sweswi va ni vutisa matimba lama mi nga lomisa ebot swi ti njhani why mara mi mabyaleni swi endlesi kuyini va byela ku ri a ni swi tivi swi tiwa hi xikwembu mina ni tivi nchumu no tiva xikwembu tene ku ri hi ku ni tirhi mina ni lava wena xikwembu ku tirha hi mina a ku tirhi wena henhla ka mina mina ni lava wena leswaku ni fambisa
2: leswi
0: a hi famba a hi kambe hikwani loko hi ta lava hi ta na vona a va hi rhangela hi makahla and mina loko ni vula futhi na Jim Jones hi mina munhu wo sungula ni hambanisaela hi mali ya mina ni ri one ku ta follow-a vanhu van'wana va vaeleanyana ku ri
2: Vona kuna leswi vanga hlangana na swona naswona hambi leswi swi nga tani vona va kumeke va karhi va tlakusiwa hi Xikwembu ene mhaka leyi ntsakisaka hi laha ka ku ri va ku ka hinkwaswo ka swona ni ri Xikwembu hi xona xi nga ni kotisa xona xi nga ni fikisa laha a hi timhaka ta mina a hi yini leswi mina ni nga swi endla hi marito man'wana hi leya swa ku ri a va pfumeli ku ri va ku ri loyi I wa matimba na vona va tle va ti va ku yes
1: ya
2: Xikwembu hi Xikwembu xa mhlengwe a Jim Jones
1: ya na ku leje fanele ku jitwisise ba mhori vanhu va ku talo mina I think a ni Steve ni twa nga ku vanhu hi tsanwa matimba like a swi lava e ba mhori hina ri ku hi chumayela ni inge chumayeri swi nga fambi na matimba leti rin'wana na rin'wana leri chumeriwaka ri faneke ri famba na pawa phela a ni Xikwembu that's why Kreste u vulavula ritimo n'wana pa mbona a ku mi ta sala mi endla ku tlula leswi mina ni nga swi endla se vanhu va siku ra namuntlha hi tsan'wa matimba loko mo tala hina hi va ku hi karhi hi chumayela koho leswi endleka mi nga swi twisisi na ku humelela because hina a swi kota ku dranka hi moya lowu kwetsima loko hi vulavula hi power ya Xikwembu hi vamoya ende leswi ni twisa ku vanhu ku ze va nga swi twisisi hi mhaka ku va hlaye ngopfu bibele vanhu va ku tala va mativa matsalwa hi vamoya va ta ku byela ku matsalwa ni tsalwa ku yini mara vona revelation na swi sweswo vanhu va ku tala ku vulavula ntiyiso vafundzi va ku tala a va ti nyiki nkarhi na Xikwembu vamoya na munhu munhu u hlaya vhese ku ya chumayela vanhu rito ra Xikwembu ne I xivoni ba mo. loko ni hlaya rito ra Xikwembu ni fanekele ni vona mehe laya i ku ni mi byerini siku leriya ni ku ba muhori me ni hlaya vhesi ya ku tala vhiki rin'we ni hlaya chapter yin'we vhiki rin'we vhiki hinkwaro ri ta hela bikeve ni kha ni hlaya chapter yin'we loko sweswi no ni pfula Matthew 1 hambileswi vulavulaka hi mavito ni ta hlaya mavito lamaya until ndzi na understand a mi swi tiva ku ku na nhlavutelo la ka mavito lama
2: kota ku swi twisisa ku ndleka ni vona mingiseri hala ka WhatsApp
1: vatekile
2: va karhi va hi rhumela a voice note mi nge hi twa leswaku va ri yini mingiseri mi le moyeni ka Vision FM ri perile
3: ahee ri perile vafundhisi va hi no
1: ahee
3: va tiva mina loko ni nghena kerekeni va ku hatisola a ni ku hi tisola leswi ho ka hi nga vulavulangi kahle nkarhi wun'wani ni vulavule marito yo rhuketela nkarhi wun'wani ni vulavule hi va hi vanhu van'wani nkarhi wun'wani ni vulavule swo homboloka se loko hi fika kerekeni va ku a hi tisoleni aka leswi hi nga vulavula swo ka swi nga ri kahle a ni hlekete ku impela hi swona hi fanele hi tisola kusungula hi nge seza hi sungula ku khongela kumbe hi khongela ntirho wa Xikwembu i ku kwa Joyce kwala ti e
1: kisa swi tele ku kwa Joyce leswi ba more I think mele n'we hi faneke hi hlangana hi Monday ne hi Monday ku fanele ku nga vi na swo rhalanganyo ka tlala immediately ku Monday hi faneke hi hlangana as loko hi ta va hi sungurini siku leriya kamba ku ri Tuesday na rona a hi vulavula ngopfu hi mfumo wa Xikwembu ni twisisa ku a hi humanga ka topic liya ha ri ka kingdom so leswi va va ku va karhi va swi vulavula laniyo miyingiseri hi ta va hi karhi va kombisa kusuka ematsalweni because ni twa ingaku Paul u fike a rivhila Kreste ku ndlula na lava a va ri na Kreste ya eko Paulo u fika twisisa Yesu ku tlula na Peter ya hi leswi ni va ku ni kha ni swi twisisa mara leswi va faneleke va xi twisisa ku miyingiseri ne i ku loko hi ya mahlweni ka hi tisola ba mahori ku Xikwembu hi rivaleli hi ndle swihoxo everyday swi vula ku nga ti Yesu Kreste yi harhekele swo hava a yi harhekelangi nchumu xihambanweni phela ku va loko Yesu Kreste a vambiwe ba mahori a va mbona na swijoho leswi ni nga ta swi endla ku ya mahlweni so me a ni fanelangi ni ti condemn that's why vanhu va ku tala a va swi koti ku phuxa va ya mahlweni lexi swi endlaka ma vona mapfala ya swidyoho hi woho ya sivela ku vanhu va ku tala ku va kota ku ya emahlweni
2: ene loko i fika i ti judge i tlhela i ti condemn that is why loko va endle leswi swi consideriwaku i xidyoho a swi olovi na ku i nga ti byela ku ri i nga tlakuka i yima i endla xan'wanchumu lexi xi nga naku van'wani va ti condemn va ti condemela leswiya swa ku ri loko ku ri va suthu va ta ku saruri ya swa ku ri leya swa ku ri swi va swi hetisekile loko va ti condemn va ti condemn hi ndlela yaleyo leswiya swa ku ri munhu wa ku fanisa na Paul a ta va a nga ha ringanelanga kahle kahle ku kumeka a ha chumayela gospel
1: ya i ku that's why ni ku vhiki leri taku a va hi pfumeleli na Xikwembu a xi hi pfumeleli hi ta kota ku tlhantlha mhaka ya xidyoho hi kota ku va kombisana tintswalo because ba mahori lexi ni nga xi dyondza ma vona ku vanhu va ku tala because va faneke va twisisa tintswalo matirhelo ya tintswalo kumbexana va twisisa loko Yesu Kreste a vambiwa ku kahlehle Yesu Kreste a vambiweriwa yini va kota ku twisisa ku ri vo sweswi va hanya kwini so I think lexi vanhu xi va ndlaku sweswine mi ze mi swi vona ku ri loko mi lava ku khongela i ku vanhu va ku tala swi va disturb na ku khongela leswi because vanhu va ku tala va swi kota ku mi kuma ku u ndle swilo loko a faneke a khongela ku apiyera swilo leswiya a nga ha koti ku khongela because a va swi koti ku lwa na mapfalo ya xidyoho conscience ya vudyoho hi yoho yi va ku yi karhi yi hlupha aka nkarhi ya i ku swi n'wi teka swi n'wi tlherisela ndzhaku every time loko a zama ku ya mahlweni i ku that's why vanhu va ku tala loko va ku va khongela that's why mi kume ku vanhu va ku tala namuntlha a va ha swi koti ku khongela because loko a ku u zama ku khongela ku ta swileswiya ende demo ku ta swileswiya i demo swi n'wi nyika ku tsana moyeni wa yena anga hi mahlweni and iswileswi Satan a swi tirhisaka sweswi ku ri hi nga swi koti ku va hi karhi hi ya a mahlweni na Xikwembu. So I think Monday loko hi ta fika hi tlhantlha mhaka leyi loko yo ka yi nga heli hi ta tlhela hi ta hi Tuesday if va ta va nga ri kona lava faneleke va nghena hi Tuesday ku fana na muntlha leswi ni nga tikuma ni ri kwana mara vayingiseri va tshembisa ku emisombunoko a va hi languteli ka nongonoko wa dyondzo loko hosi ya pfumela and then na ku hi ta fika hi dyondzisa hi leswi a va swi tivi loko Xikwembu xo va xi swi lavile because hi nga ha vula ku hina hi nga ha picture ku hi lava ku byela vayingiseri yini mara Xikwembu xi nga swi lavi ku ri hi va byela leswi hi lava ku va byelaka swona ma swi vona
2: hileswi nga i ku famba hi moya
1: so na Xikwembu a xivi xi kha xi pfumela that's why mina loko ni ta loko ni muka a ni ri na xoho ku ri hi fanekele hi fanekele hi bula hi liya ya vanhu mara Xikwembu xi fika xi ala ku ri no a mi tindleli pelela ka swilo leswi
2: n'wana Mansara ya na nkarhi wa kona wu hi vondrokile
1: swinene wa namuntlha nkarhi wu hi vondzoka kumbe mani na ku famba vhen phela namuntlha swi la ku famba
2: ya na nkarhi wa kona wu hi vondrokile kambe loko ni karhi ni cheka lanwana ni a ni ku ri ni la ta cheka michumayelo ya siku ra namuntlha ni vona wa 9 wu lowo pfala nongonoko wa dyondzo hi ri voningo wu nga ri kona ni vona ku ri ku na wa 11 na vusiku
1: luyani swi vula ku hina hina ntsevu wa timinete leti nga sala even va xidodlo va ta teka xidodlo even then ya hi swona va xidodlo hina na vuyi ta hlangana na mpundzu tanihi va swi tiva ku voice a yi tshamisi leswi yi tshamisa leswi mhaka ku yi le ku vulavuleni
2: ku na minkarhi ya kona ku na
1: nkarhi wa leswi ya
2: mara n'wana Mansara ni mina ni rhandza ku khensa ku va mi kumeka mi va mi ri kona hambileswi loko ku ri un'wanyani a ta vula timhaka ta ku ri ni nge swi koti ku fika hi mhaka ya ku ri mina na nghena na mpundzu hi 6
1: hayi a ni ri hi fanekele i ku lexi hi faneleke xi twisisaka bamari i ku na mintirho leyi u yi tirhaka u yi tirhelaka wehe n'wini ku na ntirho lowu u wu tirhaka swi twisisaka leswi a hi swa mina swa Xikwembu
2: ya
1: se leya sweswi no twisa ku ha leyi a ni nga ta va na reason a ni swi tivi ku loko phela leswi mata ku swi fana na yini swi fanele ku Xikwembu xo ni rhuma kun'wana kunene ya chuma yena
2: leswiya swa i nga swi vula ku loko xo famba nkowa nkowa kayiwa
1: ivi ma swi vona ku mi kuma ku sweswi a ni si heta nkowa nkowa Xikwembu xa ha ri ku tirheni xa heta hi vo ma-12 ku tirha a swi vula ku ni nge heta na ntirhweni hi sikisi
2: Hallelujah, praise the Lord. Amen. Kona Mansara.
1: Iku nea vaxa ku doja.
2: Impela. Wa vona iku kuna swin'wanyana kuna ku tinyiketela. Swa Xikwembu iku tinyiketela. Hi yo mhaka Xikwembu na hina vanhu. Xi ri na wona matimba ya ku hi fostela kumbe ku hi endlisa swilo hi nkano hi karhi hi nga swi lavi. Mara xi hi nike free will ya ku ri hi kota ku tihlawulela. Xikwembu xi lava ku ri munhu a tihlawulela ku endla ntirho wa xona. Munhu a tihlawulela ene swi olova ngopfu loko swi endla hi ku tihlawulela n'wana Mansara a swi fani na loko i va i karhi i endla hi timhaka ta ku fosteliwa
1: swa olova swinene
2: loko i swi endla hi timhaka ta ku yo tihlawulela i tibyela ku ri sweswiwani mina ntirho lowu wa Xikwembu lowu na swi twisisa ku ri there is something leswi that is has been bestowed upon my life leswi ni fanelaka ni make sure ku ri ni fanele ni ya swi fikisa laha swi fanelaka swi ya kona a ni lava ku fana na lowu byeriwa ku ri a ya Nineve ni vulavule Jonas yena a famba ya Tarshishi ivi vanhu va lahlekeriwa hi tinhundzu ta vona hikuva va zama ku cukumetela ku xikepe xa mbombomela wa swi twisisa ivi ya ta hetelela a mita hlapi
1: and the problem ku ri yehe
2: wa vona vanhu lava vo tala va lahlekeriwe hi minhundzu ya vona n'wana Mansara loko hi vulavula hi timhaka ta swilo leswi nga cukumetiwa ni hi vulavula hi vanhu lava va suka ka ndhawu yin'wanyana wena loko zi khandziya xikepe sweswi karhi i fambi ya kun'wanyana sweswi i le ku traveleni n'wana Mansara i famba wa swi vona hambiloko vekhi suka Joni i vuya wa swi tiva ku ri loko va vuya a va vuya va rhwele va tlhela va hlamusela kaya ku ni le ku
1: vuyeni ni
2: ta vuya na leswi na leswi na leswi na leswi vana va mi va kha va ku ha happiness na ka na vuya i ta swi vona loko ni fika kwalano i kuma ku loko i ya fika kaya byela i xi byela i ku ri swi fike swi teka swi cukumetiwa hi mhaka ka ku ri na Jonas xikepeni
1: ende uta hela matimba
2: eh mara mansara mingalela vayingiseri kwini ka madyambu sikoro namuntlha
1: no lexi vayingiseri ni nga ta va byela xoho ka madyambu sikoro namuntlha hi bamahora i ku a va tshama ririteni ra Xikwembu ivi va khongela ku Xikwembu xi va nyika understanding ka swilo leswi va ka va kha va xi hlaya na ku va xi kha xi va nyika nhlavutelo ka hinkwaswo swilo leswi va nga ta va kha va xi hlaya ivi Xikwembu xi va pfuna xi va katekisa tindhawu hinkwato lava va ku va karhi va ri kona
2: ya hayi kasi mina na mina ndzi rhandza ku khensa ka vayingiseri ku va n'wina mpfulelexani moya xa n'wina mi yingisela eka madyambu siku ra namuntlha hi ri karhi hi bula na van'wana mansara hi ri kona kwalawani hi ve hi karhi hi khumbakhumba timhaka to hlayanyana laha kahlekahle hi nga vula timhaka ta ku ri ku na swihi swin'wanyana wa vona ku ri i nga vi nga ti byelangi swi vulavula kambe i hetelela iya fikelela
1: ya ka swona
2: mara hina hi tlhela hi rhandza ku khensa na le ka mihlengwe le a Jim Jones va kumeke va karhi va nghena na vona va karhi va kombisa timhaka ta ku ri swa va khumba va khumbeka va tlhela va ku ri va na vumbhoni ka ku ri kahlekahle ku na swilo swa hi ndlela leyiwani hi ndlela yaleyo va karhi va hi kombisa timhaka ta ku ri vona va ze va hlangana yini na yini hi ndlela yaleyo kambe hambi swi ri tano va ve va kota ku va va karhi va kota ku tshemba Xikwembu ku ya emahlweni na sweswi va tlhela va vula a hi vulavuli ro sungula mina na vona mihlave la va kombisa timhaka ta ku ri vona na aba hatheleli endzhaku aba hatheleli endzhaku mhlengwe hi kokwala ka ku vani va kume Yesu ene loyi va nkuma avanga hatheleli endzhaku
1: ya kuna swi kuna swi leswi ba mahori mi swi testaku saka Xikwembu mavona loko mozam testa swi leswi ya na ku khela endzhaku mi nge swi lavi se vanhu va ku tala va teste swilo ka Xikwembu ku fikela laka ku a kasi atlhela va vona xo Xikwembu ntsena
2: hi mpela leswi swa ku ri ku fikelela laka ku ri aka mina a ka ha ri mina
1: ku ve na nkulukumba wun'wana a nga ni vutisa ku a va ni vutisa hi swin'wana a ni nga ri kona swa vaakatiko va ku Xikwembu xi ta ndla yinini na kumbe Xikwembu xi ta ndla yinini na se ni byela nkulukumba luya ku ri a ni ngheni helo ku Xikwembu xi ta ndla yinini kumbe yinini na mara loko nkarhi wa Xikwembu fika ni tshika hinkwaswo ni fokasa ka swa Xikwembu because Sunday i nkarhi wa ku ya kerekeni a hi nkarhi wa ku ni ta athenda swilo swa muganga ni nga voni kha ni tshama ka N'wamitwa kumbe ambekwana hambi vo ni ta xivijo me ni nge yinzo
2: okay vayingiseri
1: a ni nga hetanga ya mara aneri ni ringeta ku kombisa ku
2: impela
1: hi faneke hi tekela Xikwembu nhlokweni ku tlula swi swa laha misaveni ende vanhu lava va faneke va respecta xo sungula va nga ndli swivijwi hi nsonto ku va ta kota ku yi trepa kahle ku n'wana mhanisara a nga ri kona
2: wa yi xi nga ndliwi hi mugivela hi 5 na madyambu vanhu hinkwavo va hetini swa mikosi na yini hinkwaswo leswiya
1: responsibility leyi ni nga na yo kerekeni loko ni nga ri kona Xikwembu xi ta faka blame xiku leswiya hi swa mina leswiya wa u nga tanga swi swa mina hi nkarhi luwa a ni ku lava hi wona se hi faneke hi swi tekela nhlokweni sweswo that's why hi ba more me ni tivisa ti-question ta ku tala loko munhu a suka ne le kerekeni a famba a ku haya ni ya kwini kwini va ri ka vhotiwa hi loko ya vhotela swimanimani u nga tshika a ri mo hi famba hi swona

0: le mo Intervision FM reperile.
1: Hai
0: pa zwo. Ai, na muntla go sungule madoda. Wa tima. Na muntla e madoda vanga koma xidodlo.
1: Ei.
0: Ei, mara mpukeli.
1: Ai, yesi ya xaxi pa
0: zwo. Ai, din tswalo impela, e kote ku tle hlangane ka sikura ra muntla.
1: Ai, vel din tswalo xaxi.
0: Se na muntla mla ku pfula xitikisi hi leri ngo yi. Loko va ku yini?
1: Bayethe.
0: Oh, loko va ku bayethe. Okay, lera ra bayethe lera ra Ebenezer ni.
1: Ebenezer.
0: Oh, okay. I can see this one.
1: I can see.
0: Enkomo, milimo yini ka Business FM repairing.
2: Hello.
0: Ae.
2: Ya le babo.
0: E bugere mjane ka go gwae. Ah mata ngwe mpamukala he.
2: Matalo.
0: Ka se wae me pamukala, mpamukari sa yini ka se.
2: Ah, ke tsebe mo ke mo bona ma. Ai. Ngane ka la ba re se moralo yo wa no mane. Yo wa
0: Ke mane ke ngata na go re bala ba ba la wa ba ja hoke. Ba
2: Thomas
0: ja hoke, senyor. Senyor. Loko ba go yi. Loko yo go e.
2: Yo
0: re mwana wa ngwana. Yo, nwana kumbe kokwana wa ngwana. Kokwana wa ngwana mane. Oh, kokwane wa ngwana a swi talangi kuri a go
2: tshela swi ho jo wa cha.
0: Kinsini kokwantola mi hola mativa na u hola mkhutlwana waloye kokwantola leswaku mi ta kota ku vuyelela mi va kahle mi tlhe mi cina na ku cina loko tinghoma leti ka tiba i kinsini kokwantola la ka michipisi kokwana nga tola mafurha la ka michipisi valava
2: amen
0: Bona van'wana mi yingiseri hi lapha vanhu mi yingiseri na n'wina mi le moyeni eka Vision FM riperile. Hi pfukele minjhani? Mi lava ra dokodela Thomas Chauke loko va ku yini? Yini ku nghena kereke no hlawula? I'm going to go to the house. Mi nga hlamani pelani hi type hi nga ku hi loko hi tlhava calculator hi rin'we rintiwo ex ni vona loko ni karhi ni cheka lana a ni swi tivi ku a marito lama ni nga ma secha ya ku nghena kereke no hlawula a yi le ku humeni a yi humi Oh, kuna kereke, viri kereke.
2: Okay.
0: Mo ita cheka rona, swi nga ndeka ku va ku ri rona. Mara loko nga ri rona, mi ta vuya.
2: Okay, sure.
0: Eh, mara loko rona ku va ku nga ri rona, mi lava ri rin'wana. Mara kumbe mi ta vuya kahle mo. Okay. Hi swona. Ni vona mingiseri la. Ya, i n'wa novela la ka makumeke. Mingiseri mi le moyeni ka Vision FM riperile.
3: Este maori.
0: Aye.
3: Njani.
0: Hayi leso pfuka yena hi hlayisekile hi tintswana na mukhongelo na hinkwaso ka swona xikwembu xa xa le henhla henhla xa le matilweni xi hi hlayisini hina valava hi kota ku tlhela hlangane ka siku ra namuntlha minjhani n'wini?
3: Ankezen emkazi Philip la ka maweni.
0: La nkambako ka maweni la.
3: DBG.
0: DBG. Don't blame God International Ministries. Hi ti 13 ku ta va karhi ku yiwa le ka makhuva. Ke ku ya tlangeriwa vantshwa.
3: Na swi tivi.
0: Namuntlha mi lava lero yini?
3: Namuntlha ni bele ni Deborah Fraser ne Saturday.
0: Deborah Fraser.
3: Yeah, Satan.
0: Makuiri nangu Satan.
3: Hey, Mr. Maor. Ita bona na skuru mwanya. Matoko men man. Nifini poka mkast nsongwan wa liziti ba. Mabona Pastor Loren Mkar. Into gulu wa mii. Nimtsela tis.
0: Ay, kasi ina hi rhandza ku khensa kahle kahle. Ma vona ku va mi karhi mi nghena ni loko mi kha mi nghena hi ndlela leyi ku va ku hi va hi tlhe hi kha hi kuma na mukateko na hina phela
3: every Sunday up ne kereki
0: hi tiyonise ngopfu mugondzo laha nkambako ka maweni laha hi leti
3: siyambaka ka maweni
0: hi leti siya ni
3: ya ni ri
0: ni ri hi leti siya ni.
3: No, that's one of the Karsa.
0: Oh, okay, okay.
3: Well, that's a Karsa. On Sunday, every day, in Lake Reki.
0: Ah, you go cancer me. I can't say
3: mineral.
0: Mivana Majambulaman, and go on, look me.
3: Oh, I'm not a minicator. Oh,
0: look me, look me. When you say, I'm a family period.
2: Ah, but my worry.
0: Oh, man, the cause of me, Janica, Manica.
2: Epukile ngoko na.
0: Ai na na epukile.
2: Ai ri nkan tlhabeta ku mata number 2.
0: Ba ranga.
2: Ndi ba namuta ndi ku tsweni le dining room.
0: Eh, ba ranga.
2: Ku range mana mu.
0: Ai namuta ku range madoda. Ai namuta ku range wena. Ai namuta ni.
2: Eh.
0: Ya, namhlanje kokwana kwa mkwa marangelela hi kokwana Ntola.
2: Eh. Ya, ndle.
0: Ayebe, ngona mina le ro ina mudle.
2: Mina ndle va i themba nya tshilo kwa ku tsebo. Ke kere ke.
0: Hey, ku tsebo.
2: Ya kere ke. La ku ila ku tsina.
0: Ayebo. Itabu ya kiriki lembeleri itabu ya kiriki ya itemba nyati fakarwa famsana kahle na heni se la
2: vakakota
0: itabu ya kiriki kenze ngopfu mari khotsa ku suka la e Mountain View e Giyani risimrer ritavar karri tlanga hi nkarhi lowu nga hetiki mbilo Mingisir milimoyin ka Vision FM ripiri la namtamam rai namtam salele ndaku ngofu ku humelele
2: baba ore no papama
0: namuntla mirangele na hiko kwa Ntola
2: a tlangi na chumu no foka
0: namta shi dodla shi khome hi madoda namuntla
2: hey
0: eh a
2: ano papama no hundulu
0: mi fika mukuma ku hayi tile ku hela zini
2: loko no ku papani twa ku a loko na ku nkarhi kuma i pam fast
0: ya boga no moko no hupe ngopfu kahle kahle ha a mina la ku va number 1 nge hevi number 1 la munhu
2: Mativo.
0: Mara santwa namuntla dzimi bina ni.
2: Namuntla
0: dzimi bemthe mpfuka.
2: Dzini bani ditere. Dzini bini yo tsamana na vhumenge kwani.
0: Ai. Mo bona munhla ni. Mara namuntla le tsakisaka ni eku dzimi bemthe mithe mpfuka. Azufa na sukuleri yako kwani tola yega azwa bini vana mhani.
2: Yho, kuzikho ngena kokwantola namuntu.
0: Eh, ha kokwantola namuntu ngene, lo mufika vako eish mata hi ku ibe mukhuhlwana. Ba be mukhuhlwana matewa. Eh.
2: Hai kho vanhu mpweteriri hei.
0: Eh, namuntu mla vale roile.
2: Ha. Ndo lava wini. Dokta wini.
0: Wini mashava, dokotela wini mashava loko vako yini dokotela wini.
2: Ah, an tabelele ma.
0: Hey muru. Ah, okay. So mala ta ana ta
2: waso.
0: Eh.
2: Ai. Ka kuno ku phapha ntwa. Ah. Ase ku humelela hi.
0: Ya ne. Comrade Gebeka. Musi ringe hi tengisi risimu leri. Mina vutisa ringe hi dlayisa ku tenga ni pe Comrade Gebeka swi ta ku avana a va sasi nkarhi wun'wanyana. Ringeni ri la layinini se. Mila leri mina xa ku tenga. Mila lero yini?
1: Jennifer.
0: Ndaku huma wa Jennifer lava ni nga lavekiwa a lava hatsi na va Lopez la. Kambe mi ri Jennifer mani?
1: Jimmy. Salmist.
0: Oh, Jimmy the Salmist. Mata da so se mi ndlekete va Jennifer se.
1: Ah, Jimmy.
0: Hey. A mama ku hupa ni. Jimmy the Salmist loko a ku yini yawe? Mila Mighty Man of War. Yahweh. Eh, ari kombela hi kokwana wa mani? Mara namuntlha na n'wina ni mirhangele hi kokwana ni kokwana mirhangele hi kokwana tona. Rangiro kokwana kwa mukwao na vona kokwana kwa mukwao maka hashi na mhlabyeni ra hina.
1: Ave loko mi yingisa leyo na n'wana mhantshara loko mi kha mi nghena miri. Loko mi kha mi vulavula kwalana miri. Kuku ni veke yini layani?
0: Nyombo weteliwa.
1: Kuku ni veke yini? A ni swangu papa ku va mi kha mi vulavula na mhana xikolo.
0: Ya ne? Ringenisiwini risimu ra n'wina.
1: Na le ben ya papa ma yethelo.
0: Ndzamalini ko tolo. Mara isa vete mo vatata hi text ne hi WhatsApp. Ene va ngheni na va vona hi lava ya. Vete vatata hi hala ka WhatsApp. Loko va ta hi WhatsApp vhikili ri wa va ku vhikili ri ta ku ne hi vona hi khona. Veri vhikili ri va mtsika swa xidlodlo. Va vele ka swona. Sorry ke sile go gona da kana. Isona. Mingiseri na n'wina milemo yini babalekile. Mingiseri makumeka mukarhi ba riqingho ra n'wina. Hala ka WhatsApp hala wana swi vona ku na 1, 2, 3 wa tingoma leti nga komberiwa ka madyambu ya siku ra namuntlha. Kasi hi ndlela yaleyo hi ta va hi karhi ya mahlweni. Mingiseri ba na riqingho ra n'wina 0 ya hi lava va vuyile mingiseri milemo yini ka Vision FM riperile.
4: Ba maori.
0: Ahe minjani ka mani?
4: Na vaxume ka adiva langile ke.
0: Kosoka leti hosini le.
4: Ba langile ke no papara no to he. Ai kona.
0: Ya mawana mavomi hupi mawonkarhi lowu i nkarhi lowu se ti sungula ku tlanga hi wona phelani 20 pass phe ti sungula ku tlanga hi maswona.
4: Kombe swa teketeri sweswi.
0: Ni mi lava lero yini? A hi tweni.
4: Ra Jesus a nga vaku ku hanya i yini?
0: Mo inwani ni vona James. Ximange. loko va kokwanya i nyimpi ne ni la ta ri langutisa na rona ku ri kona na hi ku kuna rin'wana ri nga tshama ri komberiwa na rona ri ni dlayise ku lava James Ximange loko va ta va kokwanya i nyimpi ya ha ri kona ni va ni karhi ni ngheni a ri nghenini layinini na rona
2: kombo
0: xomaxomana hi swona mi va na madyambu lamanene le a mi vuli namuntlha ku mi le tihosini hi swona i ku nkinise ngopfu mi va na madyambu lamanene baboy mi ngiseriwa Vision FM ya hala ka WhatsApp ne mi nga zimiwara ta ka WhatsApp ma swi tiva ti landzelelana ti rhangela hi voice note ya kona ku landzela va ri yini ku landzela ku ri voice note ku ku risimu ra kona ku voice note ku ku risimu ra kona swi ta va swi karhi swi va hi ndlela yaleyo mi ngiseriwa Vision FM eka madyambu ya siku ra namuntlha ni karhi ni ku ri mina na mi amukela ku na risimu leri ya va nga ri kombela lana ni vitiwa kombe risimu ra Comrade Xigevenga ni ta va ni karhi ni ri tlangisa mara ni ta ri hiketa rintiho loko hi swi twa ku hi nga ku a ri kona ri ta va ri karhi huma ivi va te va kombela na risimu leri ya ra Jimmy the Psalmist hi ndlela yaleyo mi ngiseriwa Vision FM mi ta va mi karhi mi tiphina hi vunanga eka madyambu ya siku ra namuntlha va sungule va ku va kombela risimu ra Ebenezer hi ro simu ro pfula xitikisi namuntlha va ku va lava risimu Ebenezer Bishop Malungane Archbishop Malungane ME ya i professor ni professori professori va ku va kombela risimu rero ra Archbishop eka madyambu ya siku ra namuntlha mi tiphina
5: ndzi rhandza ku khensa.

0: Mandlakazi. Bekwani nale ka ngwajae.
1: Bekwani nale ka ngwajae.
0: O le kae ra xitichi 88.5. Vision FM. La. Ile kaya.
1: Ile kaya.

기아 칼칼해 남치피 이루게 엔타베니아 망원베 이 101.7 Vision FM 라 이루가야

Himpelirini Pastor Mahuri, minjhani hina hi pfukini. Hi kombela risimu ra mhani Bishop malungana loko va ku i wa nkoka.

Mandlakazi. Bekwani nale ka ngwajai. Bekwani nale ka ngwajai. O le kae ra stitchi 88.5. Vision FM. La ile kaya. Ile kaya.

0: Alô.
1: Aê. Alô.
0: A guerra gay.
1: Ai, ku sungula ku nghena lavaya va ku va nghena ro sungula.
0: Alright.
1: Mm. Hi swona. Being said wa Vision FM. Mara kokwana kokwani kokwani
0: tola.
1: Ana hala ku tima swin'wana hala. Kokwani tola, move mi kombela, kombelani.
0: Na kombela mina ndava leya ya moriya ya yambo.
1: Yambo ya mati tele ngopfu ta mboho.
0: Ya siyoni yambo ya moriya.
1: Oh, mi lava leya zisi simkuku.
0: Yambo ya moriya.
1: Oh, okay. Ai, kasi ni ta va ni karhi ni mi tlangela yona loko va ta va ku mpoko. Alright, resim ai riko ni nghenisini layini. Okay. Iswa ni khensile ko kwantala.
0: Khensile bawo.
1: Mi va na madyambu lamanene.
0: Takoto.
1: Iso. Bye bye. Ya minisiri wa Vision FM ni vona van'wani lani lava milimo yini ka Vision FM riperile. Hina hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini. Na mina ni fike ni twa marito ma kona loko a kha va ma vula layani, vito ra rona va ri i kereke. Okay, a kombelani va na ni mi kombela ku le ku phindaphindiweni. Mani?
0: Nkateko makamu.
1: Okay, nkateko makamu, mi lava nkateko makamu loko a ku yini? Nkateko makamu. Hey, ku huma rin'wana ro ka ri nga ri rona. Okay, ndza n'wi tshemba.
0: Yeah.
1: Okay, mi nge hi vona ndza n'wi tshemba. Ni vona line number 2 laniwani. Ndza n'wi tshemba. Ndza ta vona loko ri ri kona. Miyingiseri a la ka line number 2. A ni ku ri kumeni, Okay. A ku lo cince ka vito halawa mina ni ri nkateko makamu xona xi fike xi ni cincela vito leri ya mina ni nga tsala rona xi fika xi hoxa Oscar. A ni swi tivi ku xi byele hi mani ku Oscar. Xi twe ku makamu xo xi ve xi ku Oscar hi xoxa. Nkateko makamu. Se lomu ku rin'wana na rin'wana mi mbula ku rin'wana na rin'wanyana hi kona hi leyi wandza ku tshemba hi kona. Yi nghene yi le layinini hi swo mi va na madyambu lamanene. Ya ni vona hala ka line number 2 mi yingiseri mi le moyeni ka Vision FM riperile. Swa ku na mbilu ya mhayi vava loko ni voyi ri ku rileni ha ri ku vulavuleni ka line number 1 halawa loko ni ta famba ni biwa.
2: Mo hi nyika Israyele.
1: Israyele mavasa loko va ku yini?
2: Loko va ku ka
1: mfundhisi swimanimani. Le ka mfundhisi. Ka Pastor Mashele. Okay. Hayi kasi ri ta va ri karhi ri landzela risimu ra Israyele mavasa loko ka Pastor Mashele. Mi va na madyambu lamanene kokwana kwamukwama. Hayi rikholivuwa nga manda. Nda. Oh, kambe hina hi ri nda. A ni halata ku ana mina. Hi swona ya i kokwani tola va lava miyingiseri wa Vision FM va karhi va ku vona va karhi va kombela risimu hi ndlela yaleyo. Kasi ni vona van'wani miyingiseri hala ka line number 1. Miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM riperile.
3: Mr. Maori.
1: Aye.
3: Askela Nkambako, DPG.
1: DPG Nkambako, laka maweni la.
3: Mr. Mkansi.
1: Mr. Mkansi, kahle kahle.
3: Emagoveni, kombela Themba Nyathi na masocha.
1: Oh, Themba Nyathi loko va ku hina hi masocha.
3: Hina hi masocha. Pastor Mahora a tirini.
4: Ay, ay tirini, ay tirini.
3: Ning tirini until misa eleku katekina, until meme fala. Eleku ming tirini.
4: Oh, you can sing wing serve bya n'wina, you can sing go for wing serve bya n'wina. La nkamba ko kama wene e DBG.
3: Kama wene. Yeah, DBG la kama wene. Ayime ni china.
4: Ikomu, can sing go.
3: Yeah, na kombela mbeste maoni.
4: Mi vana madyambu la manene.
3: Iso.
4: Iso.
3: Imagoveni.
4: Imagoveni.
3: Aye. Imkasa. Aye.
4: Bye.
3: Aye.
4: Mingisiru wa Vision FM ya kasi tingoma leti anlava tona ni sitiringa nirili. Teneli hi ku ri ni nga famba ni biwa hi ku tlangisa tin'wana ti nga tlangi hi ndlela yeleyo hi ku lava nghenaka va ta fika va tima tinghoma ti nga tlangangi tin'wanyana mingiseri mi to sala mi karhi mi tiphina hi minongonoko eka Vision FM hi ndlela leyi mina ni ta va ni karhi ni hambana na n'wina mingiseri wa Vision FM sala ni mi tiphina hi xiyanimoya.

88.5 Vision FM la ile kaya.

risimu ra kahle ra ku huma ka ra Sandesh a ku mamenemene u va tlhokomele hey vanhu i va languta hi vanhu vanhu a va kahle hi vanhu i mamenemene loko u ri na wena va vulavula leswi loko va ri na van'wani va vulavula leswi se hi nga landzeleli ngopfu vanhu vanhu va nga ku misleader loko u ya hi swa vanhu hey vanhu va nga ku veka ka position leyi nga ri ku kahle ni ku nyikile risimu ra kahle ra ku huma ka DJ Ngwazi a famba na Mr. KG na Nolwazi va ku uthando uthando lunjani loko thanda umuntu u nga mboni va ri n'wi rhandza njhani munhu waloyo i nga ri ku n'wi voneni today I want to motivate someone today that you are doing better na loyi u n'wi rilelaku vutomi bya ya mahlweni a nga ha ri kona vutomi bya famba a ha ku siyile a swi tivi ku ri la nga kona se u le ku tsakeni a swi tivi ku ri la nga kona u le ku humeleleni a hleketa ku loko a ku siyile byi nge hi fambi a hleketa ku loko a ku betrayile business ri nge he lungi a hleketa ku ri loko a divorce na wena vutomi bya wena byi nge hi mahlweni byi ya mahlweni handle ka yena bya famba hambi a nga ri kona a tshama swi tiva ku ri u kona ri a nga kona laha ku nga na xikwembu hinkwaswo swa famba yes a va swi tivi hanya vutomi bya wena i khari i va nyika statement u nga va byeli hi nomu va nyiki statement va swi vona hi ka hikwala ka ku endleka ka swilo swa wena ku ri ha munhu loyi hayi byi le kwini emahlweni vutomi bya yena hambi hi nga ri kona hambi hi nga nghenelili vutomi bya hina byi ya mahlweni se a va tshama va swi tiva ku ri vutomi byi ya humelela vutomi byi ya mahlweni hambi va nga ri kona vutomi byi va endleka hambi va nga ri kona hi hanyi hi vona kambe hi hanya na vona a va swi tivi ku ri hi hanyi hi vona kambe hi hanya na vona a va swi tivi ku ri hi hanyi hi vona kambe hi hanya na vona ende hi rhandzana na vona kambe hanyi swi vona hi hanyisa hi xikwembu a va swi tivi ku ri a hi hanyi hi vona hi hanya na vona hi hanyisi vona hi hanyisa hi xikwembu a va swi tivi sweswo ku ri vutomi lebyi i bya xikwembu a hi bya munhu.

0: Hi kona kwala ka vision.
1: Mpfukini na.
0: Hi pfukile nga tonwe.
1: Hayi khensa mkhongeri ya n'we.
0: Hayi khensa na loko mi yingisile tindleve ta n'we.
1: Dyondzo le ku yitweni.
0: Mi le ku yitweni ku ri haya mahlweni va nga ha ri kona evutomini bya hina.
1: Mfundhiso wa mina na wena n'we.
0: Mina mi le kwihi? Oh, singa zwi simi nghenisa kun'wana. Ai ngala le. Na yi twa ngala le a USB United. Yes, na yi twa ngala ya mi hangala ngeni lahlekile. Oh, ti makata ti funfun ta ku cinca cinca. Ah, xikwembu xi nge xi disturb ti planta show. Va lahlekisa wo biha.
1: Ende loko xikwembu xi ku loko ku wina wun'we ni. Ku va xikwembu xi wina munhu wun'we ni. Ku tsaka tintsumi to tala ngopfu.
0: Ku tsaka tintsumi to tala ngopfu. Vutomi bya munhu wun'we byi na nkokankoka ngopfu emahlweni ka vutomi bya xikwembu. Yes.
1: Ibe loko le tia tinga la hleka, akulahleke yingwe, akulahleke
0: mingi. Na yi tangana.
1: Famba lava lava mi.
0: Okay.
1: Loko ku va munhu wo hanya ta swi kota sweswo ku wala nyimpfu na le vhene na.
0: A nga ta yi lava, mi nga lava 1 rand mi ri na 12 rand.
1: Ma yi vona.
0: Mi nge ha mi to ka yi lahlekile hayi siku rin'wana. I ntiyiso walowo. Xikwembu a xi languti nghohe. Xikwembu u ri rhandzu hi. Loko va ku xikwembu xa rhandza hi ta kota ku vona hi example yaleyo ku ri xi tshika vo tala xi ya landa wun'we. Mi nga ta yi veka, mi nga ta yi siya hi. A mi ta protect-a ngopfu 11 rand liya. Ku ri.
1: Loko na muta misava va ti pfuna no ku ta ana ni dyondza accounting wa bizu ya kwana ha swi koti ku hakela leswi mara n'we. Hlamula mina mi tshika ti bizuni ti ya tin'wanyana.
0: I ntiyiso walowo.
1: Satana loko a lava ku onha ni.
0: E.
1: Mm, a
0: intiso walo intiso wa ku hetise hayi ni khensile ngala ni khensiswe nene okay akuna problem a mitabe mi wine mimoya veri ikatekile lwa wina ka mimoya uponisa lava biha a tlhe a tiponisa na moya wa yena intlangu wukulu intiso walo okay ni khensile ngala busiku azwibi swinene hi ta ku ri xiseni a hi tirheni khensa ngopfu ngala kwale ka ngombe hayi a ku na problem swi ta va tano ngala ni khensa ngopfu nghala ya mehe inkomu danko a ku ri nghala kwele a ka ngobe United States of Ngobe va ku hinkwerhu kambe va lava ku vula ku ri va le kwihi va ri a va wexe va na un'wana na wena u nga yi bela riqingho u yi byela ku ri u yingise u ri kwihi.

Mandlakazi. Bekwani nale ka ngwajae. O le kae ra stitchi 88.5. Vision FM. La ile kaya.

0: risimu ra kahle ra ku huma eka Mondli Ngcobo aku inkanyizi nokulekile risimu ra kahle ra kuma ka Benny Mayingani reta ku nghena papila a hi hlayini papila hi twa xikalavito i ri ni le ka relationship na ex wa mngani wa mina loko mngani wa mina a swi twile ku ri mina ni le ka relationship na ex ya yena vungani bya yena byi vuye byi hela kambe a ni swi tivi ku ri ni herisa relationship leyi ni ta kota ku hlangana na mngani wa mina nakambe ni kombela ku pfuniwa hi twile mhaka vayingisi hi twile mhaka i ri i rhandzana na ex ya mngani wa yena mngani wa yena loko a twi ku ri swi tano ivi vungani byi hela se a nga swi tivi ku ri a hambanela munhu ku ri a ta kota ku vuyelana na mngani wa yena xo sungula a nga hloniphangi principle ya friend code ya ku ri a ni date ex ya mngani wa mina a swi tivi ku ri loko hi ri vanghani hi vulavula njhani mari mina a ni twanga ku a swi lavi before a nghena ka relationship leyi a vulavule na mngani wa yena a nga pointi buti loyi ku nga direct kambe a vutisa a ku loko no twanana na ex ya wena swi nga va njhani a twa ku ri mngani i ta n'wi hlamula a ri yini a ni twanga ku mhaka a yi ta va yi olovile hi ndlela yeleyo ni kombela ku pfuniwa eka mhaka leyi
1: kandziyisa rito ra wena ivi u yi rhumela eka WhatsApp 063 73 07 890
0: hi pfuneni vayingisi ka mhaka leyi ku ri i ri i rhandza na ex ya mngani wa yena loko mngani wa yena a swi twile ku ri se i twanana na luya vungani byi hela se a nga swi tivi ku ri a herisa relationship leyi kumbe a ya mahlweni i kombela ku pfuniwa a hi n'wi pfuneni vanghana ha tsutsumela mavhengeleni loko hi vuya hi ta ya mahlweni topic hi kombela ku ri na n'wina mi nghenelela mi hi byela ku ri mavonelo ya n'wina i yini ka mhaka leyi
2: kaya ra n'wina a ri faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla ezolazola construction and project hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet storage ku ya eka tipipe ta storage ti-septic tank hambi ku ri tigisara hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa Tzaneen Giyani Hoedspruit na hinkwako laha mi hi lavaka kona swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi hi appointment ntsena ha fika ezolazola a hi heleli ka plumbing ntsena hambi u lava leswaku hi ku endlela paving ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke hina hi endla swilo swi endleka mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu tanani eka zolazola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla eka zolazola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke lama tshembekeke tokoto naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report a ho gwajula swibokisana ntsena kambe mi nika ku tshwutshwa ka miehleketo ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468 Zola General Construction and Projects always there for you.
3: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chatterlink va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 100 wa timitara inaka a hinge hluriwi ntsengo wa parcel ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela sundzuka Savuki water drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 ungisalane eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki water drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop noses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kalimbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki water drilling
4: khale loko ha kula hi kule msoko bands majinja cake leswi hinkwaswo swi kumeka eka sun bake tsutsumela eka vhengele ra wena ra le kusuhi u ya tikumela majinja cake loko wo dyanyana swimbirhi ivi u rhelerisa hi namuneti u nga rivala na swimara swa le kaya majinja cake ya ka sun bake ya hlawulekile eka mabandzi hinkwawo ya kumekaka eswiphazeni hi kumele majinja cake ya ka sun bake eka vhengele ra le kusuhi wo fika ntsena ekhawuntareni i fika i ku ni kombela majinja cake u nga ha xava hi rin'we rin'we kumbe hi xiphakitani a hi swona ntsena va ku khomela na hamburger buns hot dog rolls na ti-cheese buns ene ya xaveka leswi hinkwaswo swi kumeka eka sunbake
5: nothing fresher under the sun sunbake
6: Ushamsa lokukulu eBuko lokuburuwaka Orange Square sale kuta kuthela kusukela isiku ro sungula ra June 2026 ilungisele ku hlayisa mali yo tala swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusana nkoka lowu nga hluriweke eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi sweswi i nkarhi wo xava eBuko sungula na Buko
7: Buko
8: Gravelo
9: Ahi ku rivali na hood spray. Ule tikwene ra ntwamba na vulombe eka 92.8 Vision FM. La, ile kaya.

simra kahle ra kuma ka malaika va ku so vavile ni ku nyika risimra kahle ra kuma ka mphorota a ku xikwembu ni hlayisele munhu wa mina a hi tsundzukeni minkarhi hinkwayo loko hi karhi hi nghenelela ka ti-relationship na xikwembu a hi xi ngheniseni minkarhi yo tala hi endla mistake ya ku ri xikwembu hi xi nghenisa loko relationship yi nga fambi kahle a hi xi nghenisi na hambi swi famba kahle hi karhi hi hlekisana hi karhi hi hala na hala hi karhi hi khongela ku ri xikwembu hi kombela ka ti-relationship ta hina ku va na ntsako hikuva xoxo lexi hi xi endlaku i ku ri loko hi sungula xikwembu a hi xi dzwile kambe loko se hi herile hi sungula ku vutisa xikwembu xivutiso a hi tshikeni sweswo hei tshika sweswo.